0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ay, kwapa kayo ko. Hala, kaplode.
3: Kuring.
2: Ano man kakang kaang?
3: Ay, hindi ko napansin na kuring.
2: Ano man gani?
3: Ay, ingon mo gano'ng doktor. Nalikayan ng itlog. Kaya taas ang kolesterol.
2: Hala, pasigdan lang. Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
2: Exciting!
5: Bullseye! Alas 8:06 na ang atong oras, mga kaigalaan. Kato mga katropa niya nga panay nagkapaminaw, labing pa sa ato mga kaigalaan, mga kaigsunan nga nadya sa atong social media. Atong Facebook page, mga katropa, may buntag niya kaniyong tanan, ha? Kang dato kay Sir Lumaginding, kang Ran Santisas. May buntag, good morning diya kaninyo. Inauto ta nga, okay na mo diya, relax na mo diya. Kay nindot niya itong isigutanan karon.
6: Bullseye! Bullseye!
5: Ubay-ubay pa po di mga katropa. Regarding na giniinin kang Sir Rodante Marcolita, napay challenge karon sa bagong city director na po. Uga, ubay-ubay pa ang ato mga gikinang lang isigutan rin. Nako, nako, nako, nako. Pero unahon na ito mga kaigalaan kay ka mauri usa sa mga hinungdan nga nung kalit nga ni Butho ang mga katawhan mismo diya sa EDSA. Kagahapong adlaw nagsugod pag yun kadlawon.
7: Kalit o daghan
5: abitan na nagkutob gabi mga kaigalaan. Pero kaning isyo nga din na ito'y kalimod katropang Chris Banga. Kumbaga, ang kaso ba ito kang Senator Rodante Marcoleta, naghatag ka ni Karon o dako nga hagit sa atong legal nga sistema o dag-abri sa diskusyon kung asa magigkutob ang utlanan sa pundo, sa kampanya o sa lunsay nga korupsyon. So, sa kabahin magkong tinood nga doon ay ligon nga legal nga argumento nga ang pundo sa kampanya dili basta-basta matawag nga suhulan kung kinigihatag alang sa piniliay o dili tungod sa posisyon sa usa ka opisyal. Apan sa mata sa publiko bang ko, dili bang good na ito, nga naging mo react ka, trupang Chris, kay dako kayong kantidad kini. 75 billion pesos ni, nga wala gideklarar sa tuwang senador sa iyang sosyo o sa iyang sal-en. So, kini nga sitwasyon, nagpakita lang sagad, kumbaga, matod pa, ginagamit ko ang donasyon sa kumpanya, isip ligon ko nung taming, aron nga luyuhan o taguan sa mga kaduda-dudang transaksyon sa politika. Wa talag sulting asadaan si Senator Marcoleta dari. Wa talag sulting asakto po si Ombudsman dari mga kagilaan. Ato na ning timbang-timbangon.
7: Tungod ni ini katropang Ruel, ang ayan lang nga sutaon sa korte sa mas lalom nga paagi ang tinuod nga katuyuan sa maong pundo aron dili makahimo kun mahimong sumbanan sa uban. Kung pasagdan lang ang daling nga daling makalingkawas ang mga opisyal pinaagi sa pagpalusot nga ang maong bahandi alang sa eleksyon, mapahuyang niini ang tibok diwa sa Plunder Law o Anti-Graft Practices Act. Bagay mo, manilang argumento yun, di ba? Di nato tugutan nga ang mga balaod sa piniliay mahimong salipdanan o permanenteng get out of jail free card sa mga gamhanang politiko. Ang hustisya nagkinahanglan o katinawan. Ang pondo sa kampanya, kinahanglang gastuhon para sa katawhan o demokrasya. Dili aron punan o punon ang personal nga bulsa sa pipila samtang nagpakaroon ingnong nagserbisyo.
5: apal mga katropa, gisuportahan magkaroon sa Iglesia ni Cristo si Senator Rodante Marcoleta. Nga kanagyan ko nung 75 million gigamit kina sa kampanya. Ang problema lagi diri, dahil na gray area katropang Chris ba? Between kanibang pagkahimo niyang dating congressman nga sakop pa ko to Enero o kaning dagan karon sa kampanya. Kaya ang kampanya nagsugod tumiagi Pebrero pa man.
7: Okay.
5: So nadawat niya ang baong 75 million January. So unsa ba gidi? Ang isyu sa kwarta atong gisgutan una diri ka tropang Chris, plunder o katungod ni mga katropa sa prosecution sa ombudsman para kanila ubos sa Republic

0: ni mga katulupa sa kampo ni Marcoleta, iya inang gina-insistir nga ang ong kwarta dili public fund,
1: okay,
0: dili buhis sa katawhan, mm-hmm, kundi ni usa ka private funds, mm-hmm, nga gihatag sa iyang mga suod nga higala.
1: Uh-huh.
0: Matod pagaling ni Marcoleta nga wala may balaod kuno nga nag-ingon nga ang pagka mahinatagon sa managhigala, ha, adunay limitasyon o dili kriminal nga modawat ka og dako nga kantidad basta kini nga hinabang, in form of kanang hinabang o dili kinawat gikan sa kabansa gobyerno.
2: Bullseye!
0: Pero lagi, ang problema diya katropang kayo, sama sa gingon, mm, nadawat niya ang kwarta manggod, Enero 2025, oh, incumbent congressman siya sa party list.
1: Mm-hmm.
0: Wala pa nagsugod ang
1: election
0: campaign period.
1: Oh.
0: So, unta to, wala na yung kung sulti, Marcoleta, nga January ni mo nadawat, unta nagsulti nilang ka nga February.
2: Bullseye!
0: Kabalo, magyod mo, nga di ba ini kaibo sa mata sa administrasyon, dapat dito pa lang nag-ingat na po kayo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ano nung nagsulti ko?
0: Hmm. Di ba? Nag-ingat na sana. Mo na siya diha. So ikaduha ka tropang Chris. Hmm.
1: Ang rason sa paghatag, hmm, suhol o tabang sa pagdagan. Mo na atong pangutana. Sumala sa prosecution, giargumento sa ombudsman nga kini usa ka matang sa indirect bribery. Sumala sa Article 211 sa RPC. O ginadawat kini ni Marcoleta samtang kongresista pa siya sa sagi party list. O giingon nga ang rason sa paghatag mao ang iyang kasamtangang posisyon sa gobyerno by reason of office. O ang iyang potensyal nga impluensya isip usa ka magbabalaod. Mo na gisulti sa prosecutor.
0: Ombudsman.
1: Naingon po ang depensa nga gipatinawa ni Attorney Vista nga napakyas ang ombudsman sa nga sa pagpamatud-an o pagpamatuod sa indirect bribery tungod kay ang kwarta gihatag alang sa iyang candidacy pagdagan isip senador ug dili tungod sa iyang office sa iyang pagka-congressman.
0: Mm.
1: Electoral ang katuyuan sa kwarta alang sa advokasya sa PNDI. Busa wala matuman ang gikinahanglan nga elemento sa bribery which is bugat ang sulti sa depensa.
0: Tinuod na. Nanay, ano? Di ba? Wala na pong pesto nga.
3: Atay. Atay.
1: Lihok mo yung
0: wala. Ikaw ang naglihok. Kaya ang kamera nakatunga pa man. Dapat naka sa tunga ang nagtutog.
1: Nilihok ko ba? Ano to?
3: Atay.
0: Mora siya diha mga kagilaan. So, ano na yung diskusyon? Nga kini siya, korte ramanggo dapat ang makadeside yun. So, sa pagpasaka og kaso, sa tinuod lang ako, wala ko'y question. Pero siyempre, wala po tayo question sa depensa.
1: Hmm.
0: Kaya naman, korte ang maka-identify ni unta lang, kani mataral ni o pag-ayo.
1: Mm-hmm.
0: Taral ni pag-ayo o dili mapalit ang korte.
3: Atay.
1: Okay, kung wala na hope ang katawhan, kung inga naman.
0: Mm. Ikatulod na rin nga argumento ka tropang Chris, kani bang protection sa balaod? Kandidato na ba o dili pa? Matod pa sa ombudsman, ang anti-graft law o ang Presidential Decree 46 nga kumbaga nagdili sa pagdawat o regalo sa mga opisyal sa gobyerno, magamit gihapon kaniya tungod kay aktibo o naglingkod palagi siyang opisyal.
1: Mm-hmm.
0: Sa takna nga gidiposito ang minilyon nga pondo sa iyang account gikan sa mga pribadong individual.
2: Mm-hmm. Bullseye! Bullseye!
0: Pero sa depensa, sa kampo ni Marcoleta, gigamit nila ang depensa kaning sikat nga Piñera Doctrine sa Korte Suprema sa 2009. Kay sumala nini maong gikaingon nga doctrine mga katropa, ang usa kuno katawo isipon lang nga opisyal nga kandidato inigsugod sa opisyal nga campaign period February 11, 2025, tungod kay nadawat man ang kwarta ni atong Enero 2025, gawas pa kini sa jurisdiksyon sa mga estrikto nga regulasyon sa COMELEC o giisip kini nga personal nga pondo ni anang panahuna. So adunay conflict sa ombudsman. Nagidawat niya na iisip kasangtangan nga naglingkod nga opisyal isip party list congressman.
1: Mm.
0: Kani wala ni kano kay ang kampanya kanto wapak

0: puno ng nagsugod.
1: Oh.
0: Batol pa sa depensa. So gawas ang jurisdiction pa dere ang stricto ga regulation sa COMELEC. So mauto siguro ang rason nga nganong wala nila gi-appeal sa SOSE, wala nila gi-appeal sa expenditure kay wa man to na dawat pagsugod sa campaign period.
1: Oh.
0: Pero ang problema karon gidawat niya isip kasamtangan nga sa gi-party list representative.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sulti sa prosecution.
0: Mm.
1: Pero dirita sa ang dokumento sa COMELEC. Mm. Musta ang dokumento? Gitago nga pundo o giklaro nga giklaro na daan sa COMELEC? Muna itong sayon. Sumala sa ombudsman, dakong ebidensya sa ombudsman ang opisyal nga statement of contributions and expenditures konsorsi ni Marcoleta sa COMELEC diin nagbutya kung nagbutang siya o zero o wala siya igideklarar nga donasyon. Kung tinuod pa ni Katropang Ruel ang pundo sa kampanya kadto nga nung gitago man kini o wala i-report sa COMELEC sa takna nga nahuman ang eleksyon. Mapaday banat siya sa ombudsman. Sumala po sa depensa ni Marcoleta, gipunting sa depensa ang COMELEC mismo nagbasura sa nasa moto propio nga investigasyon o nagdeklara nga walay election offense. Nga nahimo si Marcoleta tungod kay nadawat ang kwarta usa ka bulan sa wala pa ang campaign period na naman day statement ang COMELEC ani.
0: Mm-hmm.
1: Kung ang COMELEC nga maoy nagkupot sa balaod sa eleksyon, mi-clear na kaniya, dili pwede nga pugsun sa ombudsman ang paghimo ni ining krimen.
0: Dinod.
1: Oh.
0: Pareho sila na ipunto mga actually mga kagilaan. No? Ang sa ombudsman diha is, nga nung wak niya gideklara to nga donation.
1: Mm.
0: Sa ilahapon, doon may election offense una sa tanan na nadawat ang kwarta o sa kabulan pa wala pang campaign period. So kung COMELEC ang iskutanan, matod pa, clear naman siya sa COMELEC.
1: Mm.
0: Tinood man po yun. Nga na-clear sa COMELEC si Senator Rodante Marcoleta sa maong kaso.
1: Bullseye! Ang adok lang na, basig mawio na po ang statement nga clear.
0: Wala din na nila mabawi ito kay decision naman to. Na decisionan na to nag statement na si Garcia na anak hindi nila pwedeng bawion ng ilang decision.
1: Mm.
0: Pero dirita karon sa issue sa SALN, unexplained wealth o nahurot na sa gastos kay matod pa sa ombudsman nga usa kini kadakong akto sa pagtago o concealment ang wala paglakip sa mong 75 million siyang SALN niya itong Hunyo o Disyembre 2025.
1: Mm-hmm.
0: Diin mas ubos pa kini ang kinatibukang gideklarar ng personal cash sa senator nga naara sa 39.6 million o 16.7 million.
2: Mm-hmm.
0: Pero kani mga katropa, gipasabot na ni Marcoleta sa iyang counter affidavit. Nga wala na niya kinigisa, gi-appeal sa iyang SALN tungod kaysa panahon nga gihimo o gipirmahan ang maong asset declaration ang 75 million nahurot na o naggasto na tanan sa mga lehitimong kalihukan sa kampanya.
1: Mm-hmm.
0: Kaya og ubos sa balaod, ang imo ramang ideklarar maunag kadtong mga kaptangan nga anaa pa sa ibong pagpanag-iya sa takna sa pag-file sa ibong susi.
1: Mm.
0: Mao bitaw ka na-dismiss sa COMELEC kaya wala man to na-appeal na. Kay kato, gigasto to siya, wala pa mga katropa, ang katubang pagdeklarar, di naman di mo dapat i-deklarar dito, apil sa imong kaptangan pa, ang katunang imong mga naggasto na. So maupo na ang para sa kampo mga katropa ni Marcoleta. Unsa ba gid ni? Naglibog lang kita na ini, unsa na magiging kamaturan?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ita ni mo, di ba? Mm. Gikan sa mga isgutanan sa kanabang 18 Marines, karon siya na nagdipinsa siyang kogalingon. Murag grabe na kayo, nga murag nahimo ng personal ang atake kang Senator Marcoleta.
0: Mm-hmm.
1: Pero dito sa iyang buhis, sa issues buhis, tarong nga donasyon o after true lamang, kini nga maong pagpahigay buhis. Gipunting sa ombudsman nga ang donor tax alang sa maong 75 million gibayaran na lamang ni atong Disyembre 2025. Pila ka bulan human mibuto ang kontrobersiya. Supak kini sa tax code nga nag-ingon nga kinahanglang bayaran ang buhis sulod sa 30 kadlaw gikan sa paghatag busa kini giisip sa prosecution nga tabon-tabo na lang human sila nasakpan.
0: Mm-hmm.
1: Ah, sige. Pero ingon sa depensa, ang pagbayad sa buhis bisan pa og naulahi nagpaila gihapon nga giila sa gobyerno ang transaksyon isip usa ka legal nga donation o dili kinikinawat nga pondo. Ang depekto o kalapasan sa tax laws administratibo lamang o dili pwede nga i-convert sa ombudsman aron nga mahimong bugat nga kasong plunder.
2: Bugat
1: ang dipinsa ni Marcolita ra.
0: Di ba? Abogado. Pareho. Actually, abogado po si Buying. Punch kina sila. Dari, ang problema lang dari ang katrupang krisnat ni Marcolita. Kay non-bailable ang kaso nga plunder.
1: Mao lang.
0: So ginaisip pud karon
1: kung mahingpit ang pasakag kaso tapos si Marcolita.
0: Mapriso siya. Di po siya ka-attend karon sa impeachment hearing.
1: Agoy, mao dai ni ay.
0: Ang problema nga isa ni Marcolita kay ibuhat ding ebidensya sa krimen. Kaning pag-angkon niya sa telebisyon sa maong donasyon.
1: Okay.
0: Yeah. So gigamit karon sa ombudsman ang interview ni Marcolita sa telebisyon ni adtong November 2025.
1: Okay.
0: Din iyang giangkon nga nadawat gid niya ang maong 75 million gikan kang Mike Defensor ug uban pang mga kaubanan. So kana siya alang sa prosecution katrupang Chris. Usa kini ka judicial admission o pag-angkon sa akto sa pagdawat o gidili nga regalo nga nagkumpleto sa indirect bribery.
2: Bullseye!
0: Bukat ni mga kigilaan. Pero matod sa depensa, nagkanayon nga ang pagtugan ni Marcolita sa tinuod, nagpailalang kini nga limpyo ang iyang konsensya o wala siya gitago nga korupsyon. So ang iyang giangkon mao ang pagdawat o campaign contribution gikan sa mga higala o wala siya giangkon nga nakalapas siya sa balaod sa plunder o nagbaligya siya sa iyahang katungdanan.
2: Bullseye!
0: Hey, when you talk about bribery, di ba, naman ko'y kapalit.
1: Lagi.
0: So, tagaan ka kwarta para sa servisyo. Di ba? Mawa na ang bribery. For example, ako, sako ka congressman. Muhatag karon o kwarta sa ko ang contractor nga mo. Ana ang contractor nga ipalusot ko? Anay kay ebidensya so na kay bribery case. Anti-graphic corruption practice na po na mga kagilaan. So, pwede tang maigo diha. So, pero karimang mga katropa, wala mapamatundan sa reklamo nga kumbaga, nakalapas siya sa balaod sa plunder. Kay wa mapundan pamatundan nga kumbaga, gibaligya niya ang katungdanan that time isip sa gift party list pa siya nga congressman alang lang sa Osaka
1: donasyon.
0: Pabor. Alang lang sa Osaka pabor. Nganong si Marcolita mangyun inyong igon? Nganong dili ninyo imbestigahan ng 2025 maleta?
3: Okay.
0: Na mao man ay klaro nga bribery.
1: Cheese topic.
0: Diba? Kaklaro niya na, naanay nag-aistorya, naanay mga 18 Marines nga nag-aingon, nga sila, kini, gadawat, ganong karon ang pangutanan ako ni mo Ombudsman Buying Remulla, nganong ka nang giiskutan sa 18 Marines? Wa man ninyo na imbestigahe.
1: Dili pa gani mo ilahang priority lagi. Dili pa na naka wala na sa ilahang plano sa pagukod sa kinsa to yung mga tinuod nga kawatan.
0: Dili pa dai enough sa inyo ha ang katong mga photos, mga videos, statements sa 18 ka Marines. Mas enough gyud sa inyo ha ang kanibang nakuha lang ninyo nga dokumento pa against kang Marcolita nga gikan sa telebisyon, gikan sa COMELEC, o gikan pa sa uban. Pero nga nung di ba ninyo gustong imbestigahan? Kanang inyong mga kaigsuunan, inyong mga kauban sa politika nga na-involve sa pagpangawat o trilyon nga kwarta sa kaban ng bayan.
2: Bullseye!
1: Tanaw na gudin mo, kini mga pangalan ba? Si Mike Defensor, di ba nang buong kaso po?
0: Kaso ano?
1: Kutob sa mga kalaban sa politika, sa administrasyon, kaso ang ilang giatubang karon. Muna nga, siguro din lata mo ko na ni adi na to ni siya kanang lipod-lipuran moingon gyud ta nga aduna gyud akong tsansa nga politikanhon ang laraw sa maong nga pagpasakag kaso dinhi kay Marcoleta. Pero bisan pa man nini nga nakita na to nga adunay posibilidad ato ra gyapon gisgutan para sa kasayuran sa kadaghanan. No, kani?
0: Ako, personal ni Katrol Pagres, di ko mo judge.
1: Oo.
0: Dili ka ko inaan ng katawan. Ah, klaro, di kayo na. Mangutana rin ko. Nga naman ang ombudsman, dili mo imbestiga sa mga iyon na.
1: Mm-hmm.
0: Ako mo na mo judge, diya. Bahala na mo, diya. Kaya gani, gani. Na ako gustong apil, maapilan pa kung kaso sa administrasyon.
1: Oh, wala,
0: bahala
1: wala.
0: Ka, kung gusto kayo, maapil ka, ikaw lang.
1: Damayo na mag-gusto.
0: Ay, ikaw ba nagsalte? Nga klaro kayo.
1: Dili, gani.
0: Wala pa ko na
1: ang ako diri nga kini nga iskutanan atong gitagaagat chance ba nga mabalaan sa kadaghanan nga bisan pa man og naay mga pagduda ato gyung gihatag gyapon ang kwan ba ang tibuok lang nga picture para dili sila mayon sila natay gidapigan ba
0: di ba basta safe ko ha
3: atay.
0: Ay nana welcome din ato mga taga Rabun Magsaysay. Bakom ah, okay, tawag okay. Ka katropang ano no iban Bakom BA Bachelor of Arts in Communications Bakom lima okay, na sila okay. Kabuo
1: and kulang pa na kulang ni
0: pila pa lang duha pa lang
1: kulang pa lima kulang
0: alas 2 pa man ang sabot moabot po ang ilang head moabot lang
1: ah okay
2: Bullseye
0: ana isa ano, di naman na ano, di man na OGT, kinag-pipe-in naman na daan.
1: Mother of OGTs.
0: Dari na takaroon sa ikaw alo katulad.
1: Sige. Ang akusasyon sa mga donors na nagpagkonsabo ba o normal nga pagtabang. Kaniya itong siron. Gi-appeal sa ombudsman, isip mga kauban sa krimen o kung co-accused ang mga naghatag sa kwarta nga silang Mike Defensor, 30 million, Joseph Espiritu, 25 million, o Aristotle Viray, 20 million, sumala sa prosecution, ubos sa doktrina sa conspiracy. Sila direktang mitabang o miabag aron mulampos ang maong giingong akto sa plunder pinaagi sa tago nga pagpasa sa kwarta. Pero ingon sa dipinsa, Katrabang Ruel, hugot nga gihimakak ni Mike Defensor o sa ubang mga donors ang akusasyon. Matod nila, walay panagkonsabo o konspirasi nga nahitabo tungod sa walay illegal nga transaksyon, walay pabor nga gipangayo gikan sa gobyerno ug walay dautang katuyuan ang pagpabuhagay og pinansyal nga tabang sa usa ka higala nga nagpapili sa Senado.
0: Ato ni sa tanaw nako, naay mga punto tanan. Pero lagi di ta mo decide na kay dili man ta korte.
1: Di mo na judge mo.
0: Judge. MA rata murag abogado.
1: MJ mo.
0: MJ murag judge.
1: Murag judge.
0: Ikaw rato di ko bahala ka. Murag MA lang ko.
1: MA lang ka. Pero MA lang ko eh.
0: Kana. Ikaw mag MJ ka. Delikado ka sa administrasyon.
1: Gani. Wala.
0: Judge.
1: Wala ang istorya eh.
0: May buntag sa kang Edsan na Balofinos. Good morning.
1: Oy, good morning. Ya, murag ko ni. Pag minaw na ko, murag daga ni kagawad sa barangay Fatima. Si Edsan Ripalda Balofinos.
0: Oy.
1: Lupad, siya ang chairman sa Lupad Jensan.
0: Sigurado agad magdagan kawad. Kapoy may padagan wad. Pwede magsakay ka.
1: Good morning, kagawad Edsan Balofinos.
0: Yeah. Kare. Probable cause versus prerogative sa korte.
1: Aha. Uh-huh.
0: Sa prosecution, malampuso ng ombudsman sa pagkuha ang precautionary hold departure order kung PHDO gikanagi sa Sandigan Bayan batok sa mga akusado. Ang baruganan sa prosecution mao ang nakitaan sa korte o pasiunang basihan o kanabang peligro nga musibat ko no. O bugawas sa nasod ang akusado samtang ginaresolba ang kaso. Tubag sa depensa. Ang pagpagawa sa PHDO o sa lamang ka standard procedural remedy sa korte alang sa mga kasong adunay kalabang capital crime kumbaga o dili kini napasabot nga kumbiktado na usad an si Marcoleta. So andam sila karong motubang sa Sandigan Bayan aron pamatud-an nga walay basihan ang maong travel ban o ang tibuok kaso.
2: Bullseye.
1: Bagay. Pero dili lang sa questionable nga timing.
0: Akin nilagi. Dili kita magdao.
1: Wala, hustisya ba ni siya? o pamulitika? Ah, kamo yung resign na, di may judger.
0: Ah, di may judger. MA, rami, MA. Atay.
1: Sumala sa prosecution, o sa ombudsman, lunsay nga pagpatuman sa balaod o anti-grab drive ang ilang gihimo. Gihimakak sa Malacanang o sa prosecution nga kini pamulitika o nagkarayon nga ang kaso may barog tungod sa nakit ang mga op. Isa ka inahog sa rin, kabasa. May barog tungod sa nakitaan ang mga ebidensya. O na ibang deposits, mga bank deposit slip, o mismong deklarasyon o pag-angkon sa senador sa publiko.
0: Mm-hmm.
1: Pero, unsay gisulti sa depensa, gisaway ni Marcoleta ang sa iyang mga kalyado ang mga, o sa mga nagprotesta sa EDSA, lakip tong nga ang pagsuporta sa Iglesia ni Cristo, ang timing sa pagpasaka sa kaso. Matudila, kini usa ka matang sa selective justice o pag-atake aron pahilumon si Marcoleta, ilabi na ang mga nahitabo nga nahitabo kinidungan sa iyang ligon nga baruganan sa flood control probe o sa iyang pagdepensa sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Bullseye!
0: Diba? So di ba kayo halata nga grabe ka critical si Marcoleta pag-abot sa flood control anomaly? Dili halata ni Hanang o nasulting halata. Dili halata.
1: Dili halata.
0: Dili halata. Kung sorry mo pagkalata. Diba? Nag-imbestiga siya. Ipasakaan siya. Kaso halata ba rin na?
1: Alagino.
0: Dili na pamulitika para sa ilaha.
1: Dili. Wala gani. Dili kayo pamulitika.
0: Jingo Estrada. Gikaingon. Ginaoperan para magbalhin sa majority.
1: Dili
0: na halata.
1: Dili na halata.
0: Dili na halata.
1: Ah, okay.
0: Buha siya ni balhin.
1: Ah.
0: So, unsang yung naitabo siya, napasakaan po siyang kaso. Blunder. Joel Villanueva, dili ni halata.
1: Oh, dili ba tayo?
0: Dili, oy.
1: Dili ba?
0: Pagbalay ni Joel Villanueva, tanawa rin yung mga katropa, di ba? Nagsulti ng daan si Ombudsman, rimuli nga mapasakaan kaso.
1: Oh.
0: Kutob ka ron, walay kaso si Joel Villanueva.
1: Dili halata. Dili halata. Dili mamantayan, dili mamantayan.
0: Dili mamantayan.
1: Dili mamatikdan.
0: Dili mamatikdan.
1: Ah,
0: dili po mahalata nga mismong si Senator Pinky Lacson. Ah, Pinky?
1: Ping Lacson.
0: Ping Lacson. Nag-ingon nga siyang pakuno ka mga senador ang kasuhan. Dili halata.
1: Oh, sa
0: nga kabalo sinadaan.
1: Pasig na siyang
0: bagay. Dili halata nga planado kining tanan.
1: Ah, pangutan na ko na ba si Madam Irene na sa iyo?
0: Coincidence lang ang tanan.
1: Agoy!
0: O nakabase lang tanan sa balaod o pagkugod sa mga korap.
1: Ay, oo.
0: So, dili halata.
1: Sabagay na no, kung...
0: Samot na si Antic Air. Di may halata nga nagadipinsa.
1: Mo lagi? Basta na yung kagdili halata.
0: Di na halata.
1: Oh. Klaro na.
0: Bubalik pa kami. Kinigabahin na ito kanin sa Santo Press Coffee Mix.

0: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Premium D3. Ang bago.
4: Lahir agit pagpamilyado na. Bawal na ang magkasakit. Mawag ako. Naka-premium D3 pirmi. Aron siguradong healthy. Proud ko nga wala na ko'y sakit. Sukad na premium D3 na ko.
3: Mas ipagusog. Mas ipebektibo. Sa VCO. Ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compound. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM. Southern Vitamin C.
6: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: XFM.
9: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
10: Anong magsakit man akong dugan? Kung mainong kong tuba? Pero kung libre bitaw, di na magsakit akong dugan.
11: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting!
12: XFM 95.9
2: XFM.

0: oras na to, mga katropa. Oras na para tarungon siguro ninyo yung pagpanarbaho. Kay sige na magkalit.
1: Okay.
2: Hindi ba ginamayo? Wala ko yung microphone.
0: Hindi ba takapatingugon pa?
3: Ano? Sorry lang.
0: Tara, tingog na.
3: Hindi lang kong tingugon. Dili ba ayo nga kanabang nga marbaho ka kasi kalit kini mga tag-iyas kumpanya ha.
0: Tara.
1: Okay.
0: Kahit tag-flexible lang imong oras, oh, wala problema. Importante lang, kumplituhon imo imong 8 hours.
3: Oh, na.
0: Wala problema diya. Flexible time. Flexible time. Ha? Dili mo't pasubot ka flexible ha nga. Upat ka oras na mong ka.
1: Okay.
3: Flexible ka ng ganahan mo. Dili. Ano na?
1: Okay.
0: E daw ka na ka mga pahinom do mga katropa, hatog ka ninyo sa Santom Plus Gold. Importante ang atong lawas mga kagilaan. Kanabang ligon kanunay. Dili ta basta-basta magkasakit.
3: Mm.
0: Kay sa panahon karon mga kagilaan, grabe kayo. Uy, mahal kayo tanan.
3: Mm.
0: Palaliton, tambal, halos nagsaka na tanan mga katropa.
3: Mm.
0: Ang imong asawa na lang, ang imong wagimahal, kay sige na kayo pangabit. Tawhana ka. Ah, kada nga pahinom doon, marito ka rin Santong Plus Gold. Ato makauban! Atong kumustahon ni nga Osaka konsehal mga katropa. Dari sa ato ang syudad. Kay medyo murabag naaman ni siya kabikil po. Ambot lang kung kabikil. Discussion lang siguro. Digit siguro away personal.
3: Oh, oh, oh.
0: Away sa discussion, may tungod lagi sa mga banga panghitabo sa ato ang syudad.
3: Mm.
0: Wa man ta resulting personal nilang away. Pero ano ni mga katropa? Sa pagpanarbaho.
3: Kada.
0: Kung baga, trabaho lang po, walang personalan.
3: Correct, correct. Kasi mga public servant, ni mo na yung tinanong mga public servant.
0: At ang makauban, mga katropa, si Councilor Cesar Jobans Banyas. Usa ka konsehal diri sa ato ang syudad, mga katropa. May buntag niya kanimo, Consa, good morning!
4: Good morning, katropang Ruel. Good morning po, katropang Chris. O sa tanang katawan sa Jensen, mayong punta sa atong tanahan.
0: Una sa tanan, Wad, kumusta ang atong sesyon kagahapong adlawa?
3: Murag na mas labor reward ba?
4: Pasensya kita hapon, wala ko naka-attend.
0: Okay.
4: Grabe ka lapad, yun ang akong ulo kagahapon. So, nitaas akong blood pressure, siguro dala na po sa atong lifestyle karon kay napaguhan sa ato ang trabaho.
0: Mm-hmm.
4: So gikuan ako nga mo pa-relax sa igo kay lisod man po isugal na sa atong kinabuhi.
0: Apo, pero na ko sikreto ni Juan.
4: Unsay sikreto ana?
0: Santon plus gold.
4: Ay, masulayan na ginako na. Ayun, basta sa epekto niya, sa epekto.
0: Nindot siya, Wad, labing pa kung ado na kay hypertension, ado na kay diabetes, makatabang siya. Dili na siya tambal, Wad, ha. Food supplement siya. Aron nga kumbaga makatabang sa tuwang kalawasan. Di ba? Dala endorsement na, Wad.
4: Pero sulayan ako, bala ninyo.
0: Pero
4: naman, ang katawhan, gabalik na sa mga dating ginagamit na tambal ang sama sa mga herbal.
0: Ayun.
4: So, mas net na product side effect.
0: Niya, dol-dol rang Wad, sa inyo ha, kung asa ka mamalit, Rujun Pharmacy na ata niya, ha?
4: Ay, mara kapit na hira kita mo na doon.
0: Di ba? Sakto yun kayo. Pero basi ma-high blood ka sa to ang mga topic ron, Wad, okay na ba imong kahimtang ron?
4: Okay na. Tanaw na ko, mura na ko lang alam magamay nga pahulay. Okay, mura, ikwanyo na to itong lawas kay, sa pagtiyok-tiyok na to.
0: Okay. Iyane, Wad, una sa tanan, among pangutanon, unsabay nahitabo ni ining temporary permanent nga relocation diya sa to ang merkado publiko sa dako nga palengke, Wad?
4: Okay. Una-una, tanang temporary permanent, I just don't know kung gano'n nag-init na ilang ulo during sa interpellation na to sa committee hearing. Kaya kita naman, gina-raise na to katong mga concern nga nakita na to, such as nakita din na to sa ilang presentation, if actually, di ba, o gipresent nila o sakto, dili na tamangutan na, but nakita na to sa ilang presentation nga morag na kulangan ta sa ginatawag na drainage system o sa sistema sa pag-dispose sa mga wastewater. So, kita naman gireason na to itong concern, isip city council or at the same time isip po mamalitay sa palengke kay sulti na po, dugay-dugay po ta nga nanginabuhi sa palengke. At nakita na to ang mga posibleng magiging epekto sa kakulangan. pwede magutun nila somehow, sultiyon lang, okay, I will take your suggestion, we'll put it into consideration, yan okay na, nandiyan mang isog. Wala man tayo dapat pangisugan, di ba?
0: Correct. Bisa ka kawad, na kasi dati mangkuhana niya sa mong interview na rin, mang isog, mang udayon, mo dipinsa na yun. Pero ano naman, dapat masanay ka.
4: At kita naman, wala naman tayo problema kay ako, gina-expect man yun ako na nga during the interpolation, na at times, na magtaas ang tingog. But sa to, despite sa mga ingana nga hagit, adilita magundang sa ato ang erase ang every concerns ka ito makitaan. Kikayang rapod ang chance nga kitagaan ta nga to mag-serve as city councilor o magpakahilom ramat ta nga watay buhaton.
0: Wag ka kanilang malahita ba? Kaya karoon man ko nagagawas na story. Kaya ako nagkatuo man ko una-una nga kanang relocation part na siya sa pagtukod anang mulingke, which is ato nabalaan ka nga kang administrator Shandy Liedo Pistanyo, this is not a part pa kuno sa pag-construct of Molengke, kundi ni, ang rason sa pag-relocate daw karon is tungod sa linog. Unsa ba yan ni mo aniwan?
4: Murag nakita na ko sa kontrata, nabasahan ako sa kontrata under Article 4.3.4 or 4.3.3, hindi ko magkamali. Nakabutan dito nga isa sa obligasyon sa atong syudad ang magmugna o relocation, mubutang o relocation at the same time demolition sa atong public market. Where in fact, atong mayor na pronouncement nga sa relocation o sa sa pagpatukod o bagong mulingke since na financier ni finance o 2.3 billion, walay gastuson ni piso ang ato ang private partner.
0: So
4: sa kuwa, pakinta may mugasto sana ang ato ang local government. Pero makasakit lang kay ang ato ang mayoran na i-pronouncement nga walay gastuson bisag piso. So pero okay. Di ba og tanaw na to always.
0: Murag naghagbong wad nga murag lahi tong dito sa unsa man sa kontrata ni ining naa bay kontrata or unsay tawag ba nato ana regarding ani pagtukod sa mulingke nga private sector.
3: Or MOA.
4: Nanay, di ba? The last time I think kung di ko magkamali last March murag nagkaroon og contract signing. With the city government represented by the city mayor and the Robinsons. So mao na siya, and those were things that we raised nga concern. Even during the budget hearing, nakita na to dito nga nagbuta nag-alat sila og budget para sa pagbungkag sa ato ang palengke. Kung di ko magkamali, nagbutang ang atong local government og 10 million. In fact, ani object ko ato during sa presentation sa ato ang annual budget. Gi-question ako, nganong mo gastos pa man yan? May pronouncement ang mayor nga walay gastoson. But somehow, katong pag-push sa contract signing after, pag-review na ko, dito na ko nakitaan nga ang city will be spending for the pagbungkag sa ato ang public market.
0: Pero,
4: tanaw na to, demolition is an integral part of construction. Kay, nga naman, dili ka makakonstruct o dili nimo bungkagon ang nakatukod na struktura.
0: Existing diba? Structure, opo.
4: Yes, and at the same time, di po ka makatukod o dili nimo ipangbalhin ang mga tao sulod sa itong public market.
0: Correct.
4: Then,
0: relocation.
4: Where is that commitment, di ba? Where is that commitment? Na walay gastuson ng city. Murabag, ang gawasan ni Muratag, gilad-ilad ra. Muratag nagdula-dulaan ni Gili sama sa nahitabo sa casino sa pagpa-approve. Muratag ginalita-lita ba? Limot-limot. Dalaw na tag-limot-limot.
0: Okay. Speaking of casino, unsa ka tinuod nga ilang girecall?
4: Actually, yes. Natingala, naibaw po ni kay actually ang story ya gid ana. When it was approved anonymously. Then ang unang nakabantay yon si Councilor Bing Binopol. Kay pag-adto ni Robinson, sa tingala siya nga naghagtaw dito sa may hotel. And sa iyang pag-investigate, nakuha niya nga nag-operate pa din ang casino, and that was 5 weeks ago sa amo ang pagpapasa sa kanya for the revocation. O kabalo man ta, nga within 4 weeks time, dapat na sa desk sa to ang city mayor for approval or ug di siya uyon iyang i-veto ang resulting resolution. But somehow natingala ni nga katumbang pangutana na nanay nag-con si Councilor Rick Rick Atendido nga paisgutan sa tanamo ni Vice. And so si Vice naman nasulti, gusto niya i-question, i-question ninyo na. Kaya ako as a presiding officer, ako dara para mag-preside, gulay mag-object, then I have to let it happen. Pero ang sakit lang nga to, kay we feel nga more yung naisahan ni. Kaya nga naman, basically, ang nahitabog ipapasa, patiwas na nga to ang session. O niya, sa pagpapasa, walay title nga gisulti. Morabag.
0: Only the resolution number.
4: Only the resolution number. So, motion to withdraw, resolution SPR number. So, wa may nakabantay during that time. And paspas siya yung mga pamitabok.
0: Motion to withdraw that resolution, which is ang unutan ng resolution, is for revocation.
4: Yes, okay. For the revocation of the operation of casino dara sa Robinsons. So ang sakit ato kay syempre kami nag-agree tanan, and in fact during the previous session katong kay ako saludo po to kay Attorney Jeng Gakal. Kay despite siya ang nagpapasa sa
0: revocation
4: ordinance para to give permit sa ato ang casino to operate, after a realization, nakita niya nga daghag mga nadaot nga pamilya o kinabuhi sa casino. Sumoto ang naging basis, in fact, akong pangutana. Ato ni Jeng, what if o naay mo sulod karon nga bagong operator sa casino, unsa ang imuhang magiging stand? Asa kay lisod man, anako, lisod nga ato anisang i-revoke. Pagkatapos, huwag na ay musulod pago, ato anako taga ang permit. O niya, ang ato ang basis sa atong revocation is ang morality. Nga daghag unab, daghag pamilya na nagdaot. Mura tag nagdula-dulaan na, huwag mura ginabinoan nga ato ang katawahan.
3: Tinon.
4: Oh, so si Councilor Jeng naman po, siya, I would stood firm to my stand. Nga dili na nako pasugtan. And kato siya nga resolution ato ang atong gisuportahan kay nakita nato nga ang sakto rason sa iyahang pagtindog for the revocation. And it was discussed sa mo ang session, and it was also approved anonymous
0: unanimously
4: sa katibukan nga konseho. And why sudden nga na tapos we weren't informed. Actually, in fact, before na anak ko nag-raise ko og concern og motion, nga unta ang tanang order of business ihatag na sa mua Friday before the session. Kay a week before the session, kay para amo ang maisgutan, ma-review. And ang kaning mga other matters, ang i-atong i-accommodate lang isang kwan sa mayora nga importante git kayo. So mapo na natingala tang gisulod siya on other business under urgent matter. So makapangutan na taon sa bagit ka urgent nga nung gidali-dali. So di ba bisag kinsa mahibawo nga nung ingana.
0: Baka na ilayin operator wad wala ta kabalo.
1: Atay.
4: Actually mao nang isa sa gi-raise ni Attorney Jeng kay lahi ang nakabutang sa business permit, lahi po ang existing nag-operate sa casino.
0: Ang existing?
4: So, those were the concerns. Yes, those were the concerns nga gi-raise during sa amo ang interpolation on the second reading sa session na mo.
0: Yun.
4: So, magdagdag question, which is, maupo siguro ang rason nga unanimously, na ang tanang konsihal ni approve for the revocation of the set permit.
0: Okay, so bawo day na nga mga issue. Pero wad, lami on, takay mag-uban tawad, no? Pero wad naman kita'y oras, no? Pero tika short at oras, sige lang, wad. At tagaan ka na po na mo, og laing kahigayunan.
3: Yes, wad, yes, wad.
0: Sa XFM. Pero thank you kay wad sa paghatag ni mong oras sa mga kahigayunan sa XFM, Johnson. O God bless you, wad. Mabuhay ka.
4: God bless po, og daghang salamat sa paghatag ninyo kikayon sa ko ang makahinabi mo.
0: Thank you, thank you. Bullseye! At least, bisag bubo lang, nakuha na ito ang punto, na katuday ang...
3: Malaman, malaman.
0: Katuday ang pagbakwi is gibawi na ang resolution for revocation sa permit sa casino.
3: Na,
0: niya na. Ang question is, nga nung gibawi? Niya, nga nung giabutan dito sa other matters?
3: Oh, niya, wala na yung title. Kwan lang.
0: Resolution number lang.
3: Number. Ano sa may, kwan, ano sa may... Tumong atong gibuhat nila. Napa sila gustong
0: taguan? Dili halata.
3: Ah, dili halata. Ah, okay. The term is
0: dili halata. Maraming kita na. Kay basi, mahalata na mito rin.
3: Kaling tanan mga katropa, bunga sa paghatag na to o kinasing-kasing nga pagpaabot sa mga impormasyon o mga kanang punto kundiin ang katauhan ang magkabinipisyo. Mga katropa, salamat sa iyo pag-uwan sa programang Bullseye. Kining bahina, hatod ka nato sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule o Santon Gold Cope Mix. Ang alang sa Dibok Persa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, manamilit kayong taranay. Salamat, God bless, takbayan, mabuhay ka. Bullseye!
0: Bullseye! Salamat po sa iyong pagpaminaw, kanyang si katropang Ruel Dumantay. Nagkayong kanyang bye-bye for now. Take good care of yourself always. Yung si katropang Ruel takes care of you. I love you guys. Bye-bye! Mwah.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Bungod kay ikaw, kabahin sa kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
6: XFM.

0: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide! Santon Vitamin C! The Alkaline Vitamin C!
1: Ako si Joy, 27 anyos. Akong trabaho, dilidyod malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya, gamayang taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, maminom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindo, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Send money abroad, quickly and easily. With Envoyer to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envoyer. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa SoCo Tech.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time, Pilipinas, alas 9:06.
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa wailipod-lipod ng mga pangutana.

0: Luzon, Visayas ug Mindanao na mga katropa, exciting morning kaninyong tanan. Morning. Welcome na usab mga katropa nining ato pagpanag-uban sa programa ng Sentro. Sentro. Adlaw karon mga suking tigpaminaw nga Martes.
1: Okay.
0: Karuan ninyo ba? Martes ha? Unsa ka adlaw karon? Ha? Merkulis na day.
1: Okay.
0: Wala ginaba sa wala gabantay sa adlaw mga katropa. Amusta ka mo mga suki namong tigpabinaw ilabi na sa 26 ka mga barangay ning siyudad sa General Santos. Ikaw man sa mga katropa na ito sa may Pulomulok, Tampakan, Tupi. Mayong aga sa inyong nga tanandera. Maulan-ulan nga morning sa mga katropa na ito sa may Jansan event diya sa may Sarangani Province. Unsa na lang sa Pulomulok. May grabing ulan diya permanente mga suging tigpabinaw. Labi pa sa mga katropa nato mga Muslim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mapiya mapita sa lakano langon. Sa mga iso na itong mga blaan, few fluffus digamo. Ingon man sa mga katropa nato nga mga taga-kaulo, madiyaw masalam. Dahil baga bigat ka na kayo amin, mga kapatid po naming mga Ilocano. Og syempre sa tanang maabtan mga katropa nining ato pagsibya via 95.9 MHz dial sa inyong mga FM radios sa XFM Jansan kana mga katropa. Live usab kita sa atong Facebook page ang XFM 95.9 General Santos City mga katropa. Pwede ka mo magpadala sa inyong mga mensahe diya, mag-comment sa inyong mga opinion, mga reaksyon sa atong mga isgutanan karong buntaga. Og syempre live usab kita mga katropa diya sa atong official YouTube channel ang XFM Jansan TV. Mayang buntag kaninyong tanan mga katropa. Welcome mga usab sa programang Sentros mga balita, Sentros komentaryo, Sentros kamaturan. Ini mag-uban tama na alas 10 buntag katropang Ivan Polonat.
2: Ivan Polonat Sentro.
0: Programang Sentro mga katropa. Atod ka na to sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Naguna na di ang mga katropa ang atong produktong Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C, Turbo Man Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus og Sus the Pain. Sa wala paglangan mga katropa, aniyan ang mga headlines sa mga balita. Sa mga nagunang balita o gisgutanan, karong buntaga, mga katropang. Day 2 sa protesta sa Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ilaumang mas mudagan pa, mga lane magpabiling maagihan. Samtang sa Pikas Bahin, mga katropang. Suspension sa face-to-face classes o alternative work arrangements sa probinsya sa Sarangani. Gilugayan hangtod Hulyo 15. Lumikan sa sunod-sunod ng mga aftershocks. Sa Pikas Bahin, dugang pa sa mga balita, mga katropa, sobra 2,000 ka mga permanenteng security guards. Aktibo sumala pa karon sa mga pampublikong tulungaan.

sa Pikas Bahin sa dugang pa mga balita. Jansan Muslim Advisory Council nagpagula og pamahayag mga katropa. Sentro. Walay bisan unsang reliyon ang nagtudlo o kung nagmando sa pagpatay sa isig kaingon. Headline. Sa Pikas Bahin, dugang pasbalita, balitang internasyonal mga katropa tangi. Tres anyos gabata buhi nga na-recover gikan sa nagubang edipisyo. Unom kaadlaw human sa linog sa Venezuela. Sentro. Ivan Polona. Sentro. 13 minutos na mga katropa, nagalabay ang tag na sa alas 9 sa buntag. Oras atot kaninyo sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. At mga news headlines mga katropa. At usab ka na ito, syempre, sa Sunphone Gold Coffee Mix. Sabi na sa mga katropa na ito diya, ngagitog na hangtod karon bisag adlaw na. Okay, ulan-ulan man sa Jensan, talagsara man guni katropa ang Ivan. Pagbigyan mo na sana kami. Talagsara ba mo ulan sa Jensan, pero talagsa lang, pero mubaha. Okay. Mo ang problema diya, mga katropa. Pero kung gitog na ka diya, apan dili pud ka gusto nga manerbiyos mga suking tigpaminaw, dili ka gusto nga magka-diabetes. Niya mga katropa ang kape gikan sa Yes 12 Incorporated. Yes, ang Sunphone Gold Coffee Mix alang kanimo mga suking tigpaminaw. Gawa sa dili kita magka-nerbiyos mga katropa. Dunay ubay-ubay nga mga maayong benepisyo diha sa ato panglawas kining maong kape. Daliman ka adunay mangosteen, kamunggay, ingon man garlic extract kining maong kape mga katropa. Inubanan pagyon sa gahom mga katropa ni ining collagen o glutathione na makatabang mga igala dili lang sa pagpanindot sa itong mga pamanit. Apan siyempre mga katropa diya sa pagpa-improve sa itong mga organo sa itong panglawas. Kining glutathione mga katropa nagatabang kini sa itong atay na mahimong healthy. Inalimpyo ni ining itong atay. Ang resulta mga katropa, nindot nga pamanit mga suking tigpaminaw. O niya kining collagen mga higala nagatabang usab sa ato mga lutahan. Ingon man mga katropa, diya sa ato ang mga pamanit. O paspas nga pag-ayos sa mga samad-samad sa atong lawas mga suking tigpaminaw. Okay na mga katropa, ang nindot o maayong benepisyo ni ining Sunphone Gold Coffee Mix. Usa mga katropa, ilisi na ng imong kape. Ilabi na mga katropa, kung hadlog ka mag-diabetes, ining kape mga katropa ng Sunphone Gold Coffee Mix kay natural ang pampatamis nga mao ang stevia mga katropa. Sentro. Sunphone Gold Coffee Mix available na mga katropa sa mga butika. Ma-order usab sa Shopee ug Lazada. Sentro. Ivan Polona. Sentro. Sa mga nagunang balita karong buntaga mga suking tigpaminaw kay karong adlaw mga katropa nagpadayon ang ikaduwang adlaw sa ginapahigayon nga protesta sa Iglesia ni Cristo dito sa may EDSA mga kaigalaan. Din gilauman matod pa sa National Capital Region Police Office o kon NCRPO nga mas mudaghan pa matod pa kini mga miyembro sa Iglesia ni Cristo kon INC nga musalmot karong adlaw Hulyo 1 sa ikaduwang adlaw sa ilang gihimong lihok protesta diya sa may EDSA People Power Monument sa may bahin ka na mga katropa sa Quezon City. Sentro. Sumala pa ni NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo. Dako ang tsansa nga malapasan pa ang natalang peak crowd kagahapong adawa nga niabot mga katropa sa 15,500 ka mga individual. Gumikan lagi kay aduna na sila ay gihuptang rally permit karon. Kagahapon manggod, wala to'y permit mga suking tigpaminaw. Gikan sa lokal nga panggamahanan sa Quezon City. Sentro. Ini nga kalihukan mga katropa gihimo, isip pagpakita kana og suporta ngadto na matud pa kang Senador Rodante Marculeta nga nagatubang karon mga suking tigpaminaw og kasong plunder og posibleng maaresto mga suking tigpaminaw. Nya, sumala pa nakamugna kini og grabing kahuot sa trapiko kagapong adlaw. Di napugos gani si Presidente Bongbong Marcos matud pa nga sa pag-cancel sa iyang mga public engagements. Aron matud pa mututok sa maong sitwasyon. Sentro. Bisan pa man niini mga katropa gipasalig sa Quezon City Police Office. I mean Police District mga katropa nga magpabigay

0: Piling abli og maagyan ang tanang lane sa EDSA karong adlaw. Sumala pa mga suging tigpaminaw, klarong nakalatid sa nakuha nilang permit. Ngagot nga ginadili ang total road closure. Dili susama sa kalit nga rally kagapong adlaw diin. Duha ka lane sa EDSA mga katropa og ang White Plains Avenue ang hingpit matud pang nasakop og nababagan mga higala sa nasampit nga mga protester. Sentro. No ni karon mga katropa ang lisod diri ba. Ah, mga shocking tigpaminaw. Mayra pod nakakuha sila og kuana kanabang permit kining ato magkaigsuunan mga kapatid po natin sa Iglesia ni Cristo. Alam natin na hindi lahat ng mga kasapi ng Iglesia ni Cristo ay nandun sa Manila lahat. Siyempre, may mga kaigsuunan po na na-address sa Mindanao, no? Nga siyempre, maglisod po ng biyahe padulong Manila, mga katropa nga pinakalit. Bam? Pero kining nagpadayon nga liyok protesta karon mga katropa sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo kon INC diha sa may EDSA People Power Monument. Nagdala ka nato sa usa ka mas lalom nga diskurso mga suking tigpaminaw. Dili lang mahitungod sa reliyon o kon politika. Kundili mga suking tigpaminaw, mahitungod sa demokrasya, balaod o sa adlaw-adlaw nga sakripisyo sa mga ordinaryong mga mamumuo. Sentro. Ato lang ni balanse mga suking tigpaminaw. Gawa man gyud tay ginadapigan diri mga katropa, ato ning himay-himayon mga suking tigpaminaw. Kining nahimong aksyon sa ato magkaigsunang kasapi ng INC. No, dito karon sa may EDSA People Power Monument mga katropa. Sentro. Kay timbangon nato kining issue gamit ang siyempre makatarunganon og patas nga pag-analyze mga katropa ni ining maong butang. Una, ang katungod sa pagpadayag og ang ugat sa korupsyon mga kaigalaan. Sentro. Sa usa manggod kagawas nun og demokratikong nasod mga kaigalaan, ang katungod sa pagpahigayon o kanabang malinawong asemblya o pagpadayag sa sentimento sa usaka, sa sentimento mga katropa, usaka batakang haligi ka na nga nga gigarantiyahan usab ka na sa atong konstitusyon. Di ba? Pag-abot sa isgutanan sa legal nga proseso mga katropa, kining pagkuha sa INC o opisyal nga rally permit gikan sa local government unit sa Quezon City, sa ikaduhang adlaw, nagpakita kini og pagtahod sa formal nga proseso sa atong balaod mga suking tigpaminaw. Sentro. Nga isgutan po nato ang tingog sa mga miyembro kay ang ilang pagpundok manggod aron nga ipakita ang suporta ngadto na sa usa ka leader kun individual mga katropa nga ilang gituuhan usa ka realidad mga suking tigpaminaw sa matag pundok nga nagtinguha nga mapadungog ang ilang baruganan. Sa makiangayong paglantaw mga katropa, ang matag sektor, ilabi na sa atong katilingban karon mga suking tigpaminaw, adunay katungod nga mugamit sa pampublikong espasyo aron ipadayag ang ilang mga mulo mga katropa. Sentro. Apan, dili nato pwedeng piyungan ang kamatuoran kung ano nga niabot sa ingon ani mga katropa nga sitwasyon, di ba? Kinitungod mga katropa sa walay katapusang mantsa sa korupsyon sa atong kagamhanan. Sentro. Ang pasangil nga gatubang karon ni Senador Rodante Marcoleta, kalabutan mga katropa sa 75 million matud pa nga campaign contributions nga wala matud pa gideklarar sa iyang salen o konsose, mo'y usa-usab ka issue may kalabutan ni ini. E batod pamanggod sa Office of the Ombudsman mga katropa, pinaagis ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, tinuod o dinalian ang ilang kampanya batok sa graft o corruption aron nga ayuhon ang atong broken society sumala pa. Sentro. Ikan gud sa ilang mga katropa kining word nga broken society. Sentro. Yeah? Apan alang sa INC mga suking tigpaminaw, dako ang ilang pagduda mga katropa nga adunay selective justice o distortion of law nga nahitabo mga kaigalaan. Kining tibok nga sitwasyon mga katropa nagpakita sa dako nga krisis. Ha? nagpakita kini sa dakong krisis sa pagsalig sa katawan ngadto sa atong sistema sa ustisya. E gano man, hangtod nga ang mga ahensya gani sa gobyerno mga katropa dili magpakita og patas nga pagukod sa tanang kawatan sa pundo. Apil lang mga katropa mga dagkong issue sa flood control projects. Og uban pang mga anomalya nga dugay nang ginaimbisigahan ang katawan magpabilin gayod na mga katropa nga nagduda nga pamulitik ka lamang kining tanan.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: Sa pikas bahin mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: Sa pikas bahin mga katropang ordinaryo mga mamumuo, mga driver o mga empleyado nga nagsalig mga katropa diya sa kinibang EDSA. Wait lang. Ato sa ning putlong jeep. Ano sa ni? Mekaniko mga katropa, gipusil sa wala bailing suspect bala sa pusil, niabot pa sa biktima gikan, naibot pa sa biktima gikan sa MAD. Check sa natong report ni katropang Philip Oligario, tagtawad mga katropa, ato ning pasudlon, ano sa nin hitabo katropang Philip? Kanabang baguhay ra po niya, kuan pa kayo, sayo pa kayo isbuntag mga suking tigpaminaw. Ato ning pasudlon taod-taod mga katropa.
1: Sentro.
0: Samtang atong ginapadayon ning isgutana nato may kalabutan aning nagpadayon karong rally sa INC dito sa may EDSA People Power Monument mga katropa.
1: Sentro.
0: Kay kung ato pong sutaon sa pigas bahin kay ginatimbang-timbang magyun nato ni mga suking tigpaminaw. Anaa ang mas dakong porsyento po sa katilingban eh. Ang mga ordinaryong mga katropa nato nga mga empleyado, mga driver o mga maingon nato nagsalig mga katropa sa EDSA matag adlaw aron mabuhi mabuhi mga suking tigpaminaw ang EDSA manggod. Kuan na siya kanang Epifanio de los Santos Avenue. Pasabot mga katropa, ubay-ubay nga mga katawhan ang nagaagi diya mga suking tigpaminaw matag adlaw. Grabe na mga trabahante mga katropa. 'Di ba? Dini musulod mga igalang isgutan ng makaturunganong pagbalanse nato. Ang trapiko ug ang ekonomiya kay ang kalit manggod nga pagpundok nga walay koordinasyon mga igala ni atong kagahapong adlaw dinhi abot ngadto sa 15,500 ka mga individual ang peak crowd mga katropa. Nagmugna kana og grabing paralysis sa trapiko gumikan sa pagbabaglagi sa mga bus sa mga lane ug sa EDSA carousel bus lane. Kadali lang padayon unta nato taod mga katropa.
1: Sentro.
0: Kinahanglan sa linya mga katropa si katropang Philip Oligario kay mekaniko gipusil sa wala mailing suspect bala sa pusil na ibot pa sa biktima gikan sa MAD katropang Philip imo na.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
2: Katropang Ivan nagpadayon ng investigasyon sa Macar Police Station kalabutan ni ining labi bagong pagpamusil nga nahitabo sa Purok Suling Olarte Estate Barangay Labangal nga dakbayan sa General Santos kundiin usa ka mekaniko ang gipusil kagabii dinhi sa iyang palimalay. As of now naata diri karon sa crime scene kundiin sarado kasamtangan sa kasamtangan katropang Ivan og walay tao pero makita nato ang marka sa dugo nga kining resulta sa nahitabo nga pagpamusil. Diila sa mga otoridad ang biktima nga si Harry John Abrigana ana sa hamtong pangidaron o gamekaniko sa iyahang negosyo na vulcanizing shop dinhi sa Dasampit na area. Kung antuan nato ang lugar pasulod kag doon niya solidad katropang Ivan pero instead niya muliko ka tatoo
0: wala
2: sa sulod sa mismo nga Doña Solidad dire-diretso lang ka katropang Ivan before pa ka makaabot sa Acacia Subdivision. Mao na ni ang imong makita along the highway lang ni sila. Sa mga nakalap na tong impormasyon, dunay duha or tatlo rather ka mga individual ang involved ni ini. Ang duha ka lalaki maoy ni sulod sa iyahang vulcanizing shop samtang ang usa ka lalaki sakay sa motorsiklo og nagatang. Paspas matud pa ang nahitabong pagpamusil, tulo ka buto ang nadunggan sa mga residente nga sumala pa human nga nadawat ni Chairman Elton Olarte ang nasampit na impormasyon dali niyang giadtuan ng area. Sa ato ang pakiginabi sa iya katropang Ivan, naabtan pa niya ang maong lalaki nga nagkadugo og nakita matud pa sa mga residente nga giibot sa mismong biktima ang bala sa pusil gikan sa iyang samad sa ulo.
0: Siya na mismo niibot?
2: Siya na ang nag-ibot katropang Ruel.
0: Asa na igo katropang Philip?
2: diri sa Agtang.
0: Agoy, siya pa nag-ibot?
2: Oo. Bawa nang ginadudahan karon ang posisyon sa mga suspect na musil. Oh. Ingon man kuno sa kalayo ang ilahang distansya dito sa biktima nganong wala gid nila host. Ingon man kuno sa klaseng armas ang gigamit sa pagpamusil. Komedya pagani sa pipila ka mga residente nga ato nakahinabi. Posible nga dunay anting-anting kining nasampit nga biktima. Kay wala gyud daw nila host katropang Ivan o dyan, nakaya pag yun niyang ibuton, ikan sa iyang ulo.
0: Grabe, mura magkuhan ka ng murag tunok lang man.
3: Atay.
2: Ang nakita na lang ni Kapitan, kita na lang ni Chairman Olarte gahapon din niya, nagkadugoy ang ulo niya, naibukol. Mo na lang to ang naabtan ka tropang Ivan. Dayon, gamit ang iyahang patrol din sa ilahang area, ang sakyanan nila, gidiretso siya sa labing duol nga balay tambalanan o sa kasamtangan nagpabilin dito alang sa dugang medikasyon. Wala pa tayo kumpirmasyon kung kamusta ang iyahang medical bulletin, kung mitaliwa na ba na sampit o nagpadayon karon na ginatambalan. Pero as of now, wala pa'y tingog ang Macar Police Station kalabutan ni ining na sampit na kininga pagpamusil.
0: Wala pa nag-duty si Kuandia, si Opedia?
2: On duty na siya katropa Ivan, pero ganina, naabtan ginato ang paglikay sa mga kapulisan sa blotter book sa Macar Police Station o based on the information, wala. Padayon pa ang hot pursuit operation katropang Ivan Butpasabot. May lead na ang Macar Police Station kalabutan ani.
0: Sige lang, kay respetuhon sa nato nagkaroon katropang Philip o mangutan na tadi kay CD karon, kay acting CD kung unsay rason. Para basig kanpod ba ka nang naapod sila ginampingan? Nagpadayon man ang hot pursuit operation karon.
2: Sa sobrang katropang Ivan, nakasarado ang balay, ang vulcanizing shop sa nasampit nga biktima. O ganagpadayon ang investigasyon sa itong mga otoridad. So malagani ni Chairman Olarte, labi ka peaceful ang ilahang area din niya. Wala na yung mga krimen ang nahitabo. Pero gabi, murag gigising yun sila, no? Gipamata sila ni ini nga pagpamusil. Wala man o'y nadunggan ang mga residente kaayong nga buto din, hey. Pero kining katapan niya nga balay, tulo ka buto ang ilang nadunggan. Kay dungan lagi sa makasuga pag ulan gahapon ang nasampit nga krimen.
0: Kitiming so, nag...
2: Oo, sa itong nakahinabi pa nga mga residente, buotan daw ni nga biktima, nag-transact og mga motor katropang Ruel, mga katropa Ivan, mga parts sa motor ginabaligya niya, palit na sad baligya. Murat. So mauna kasagaran ang iyang negosyo
0: niya.
2: Ilado siya nga butan nga individual sa ilaha, maunang pati mga silingan na ginaot nga masulba dayon og gamatagan og istisya ang nasampit nga pagpamusil.
0: Pila na ni ka shooting karon katropang Philip, so kadatong kuan, pero kining naitabo di ba diya sa may ligaya dili man to shooting, kuan man tong gamit ato nila, martilyo og bara di ba?
2: Martilyo, bara og tubo.
0: So kuan ba kanang murag ang nagakaitabo bitaw si Jensen, once ganing adunay matala nga pagpamatay, murag sunod-sunod naman noon, doon ay pagpamusil katong gwardiya, di ba? Gipusil man po ito.
2: Murag lagi daw gihagit yung maayo ang gibalik nga station commander nga si Police Major Cardos.
0: Amo ba?
2: Nauna ato katropa Ivan katong gipusil ang security guard. Dayon, police nga involved sa pagpamusil. Nga ikatulo, mauna ni sa may vulcanizing shop.
0: Kita na sa ulo eh. Sige na, good luck Sir Cardos. good luck. Okay, katropang Philip.
2: Basa na ang report gikan sa patrol o garon magpabiling healthy. Tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
0: Live report. Wala ginabasa din si Jensen, mga katropa, magsugod ang pinatyan ay magsunod-sunod.
1: Sentro.
0: Olya, kagawad atendido. Safe pa ba ang Jensen? Buta na lang ko.
1: Sentro.
0: 9:31 in the morning, mga katropa, sa tumagbalik at tangi sa gapon, mga katropa, dugang pangisgutan ng mga balita nining at
1: Ivan Polonan.
3: Sentro.
4: Excite! Pinalagas!
5: Tres anyo sa Madang Lapit. Sir nga, isa lang masulti sir. Salig lang yun mo sa Santon. Maayo yun. Epektibo yun kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah. Kanilang.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.

0: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: X FM.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Alas 9.37 na mga katropa, baliktan ini atong programa nga Sentro. Sentro. Oras atong ganito mga katropa sa Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Sa mga katropa na ito, diyan nga ng problema na gininitawon silang gibati, wa nakasabot mga katropa kung unsa bang ilang kanabang nasinatian karon. Okay, basig kanabang simpleng lagnat ni Munia, simpleng paglabad si mong ulo mga katropa, lala na diyan na. Or basig simptomas na mga katropa sa mas lala nga balatian. Sentro. Ayaw pasag di mga katropa, gumikan na sa ulahigod ang paghinulsul nga ginatawag la.
1: Okay.
0: Prevention is always better than cure mga katropa. Magsuplemento kita mga suging tigpaminaw para mapakusga ng atong immune system. Kusog nga resistensya mga katropa, batok sa mga balatian. Mag Sunthone Plus Gold Herbal Capsule na kita mga suging tigpaminaw. Nagumikan mga katropa ang Sunthone Plus Gold, adunay mangosteen, kamunggay, ang palaya, garlic o spirulina, lima ka mga superfoods nga giusa sa usa ka kapsula. Makatabang kini mga katropa sa pagpa-improve sa ato ang immunity, sa atong health mga katropa, o siyempre sa atong proteksyon mga katropa batok sa mga sakit. Sunthone Plus Gold. Available mga katropa sa mga butika, ingon man Shopee o Lazada. Diya sa may Pulumulok, available ang atong Sunthone Plus Gold mga katropa. Diya sa may Joanna Pharmacy, Farmacia Edeline, Rema Pharmacy, Depus Pharmacy o Rodion Pharmacy. Sentro. 9:39 na mga katropa, padayon ta nining atong isgutanan. Sentro. May kalabutan si Gapon na sa nagpadayon nga protesta sa atong mga kapatid na INC o kinibang Iglesia ni Cristo. Sentro. Amo tong gibilin nato nga isgutanan kagania, gibalanse lang nato mga katropa kay syempre pag-abot sa isgutanan mangod sa trapiko o ekonomiya mga katropa, ang kalit nga pagpundok nga walay koordinasyon kinaadtong kagapo adlaw dinhi abot og 15,000 kapin, 15,500 ka mga individual ang natala nga peak crowd, nagmugna og grabing pag paralyze kumbaga sa trapiko, gumikan lagi mga katropa sa pagbabag sa mga bus sa mga lane sa mga lane og sa EDSA carousel bus lane. Gani, niabot punto mga igalang, adunay tulo ka mga pulis ang nasamdan o gupat ka mga individual. Kinibang gipang dakop mga katropa, wan sa pipila ka mga naitabong kagubot. Sentro. Kung mabarahan ang EDSA, milyon-milyon ka pesos mga katropa ang mawala sa produktibidad sa ordinaryong driver o empleyado. E syempre, panawagan man yun na ito mga katropa nga mapatubag kato mga nagkawat o bilyon-bilyon mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw. Sentro. Pero unta ka ng problema, bitaw mga katropa, dili na nato dugangan pa, uglain pang problema, mga suking tigpaminaw. Kung pure man yun ang atong panawagan, nga paninglan kining mga tawhana, mga katropa, nga nangawat o binilyon di sa atong panggamanan. Sentro. So, muhimo taglakang, nga dili po, makapadugang, makapasamot mga katropa sa atong problema. Sentro. Diba? Kay doon naman ko'y ginatawag na limitasyon ng atong katungod mga katropa. Ang atong Philippine Constitution o kung atong batakang prinsipyo sa balaod nag-ingon. O nag-ingon ako kagahapon po mga katropa. Ang imong katungod mga katropa, mahuman ka na kung asa nagsugod ang katungod sa uban mga suking tigpaminaw. But pasabot, ang katungod sa rally, sa pag-rally, dili kinahanglan magpasabot mga katropa og pagtunob sa katungod mga igala sa kadaghanan nga makaagi sa hapsay og luwas. Sentro. Diba? Suportado nato ang intensyon mga katropa kung maningil gyud sila mga katropa sa mga korupsyon, sa mga korup nga mga opisyal. Sentro. Sa intensyon wa tay kwan, wa tay question gyud mga katropa, but dito karon sa proseso sa lakang nga gibuhat mga suking tigpaminaw. Sentro. Now, to be fair, mga katropa sa itong mga kaigsunan, mga kababayan na ito, di ba? Ang desisyon po sa kuan, kinimanggod mga katropa, ang laing naong sa ginatawag na injustice ba? Samtang ang mga kurakot sa gobyerno nagpabiling haruhay sa ilang mga mansyon, mga suking tigpaminaw, ang ordinaryong masa nga natanggong mga igala sa trapiko, maong direktang nagsakripisyo po o nag-angto sa matag kagubot sa politika mga katropa. Sentro. Ang desisyon sa Quezon City Police District Og ang sa lokal nga panggamanan, mga katropa, nga ipatuman ang no total road closure o limitahan ng oras gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi, ubos sa kondisyon sa permit o sa kaehemplo, mga katropa, sa maalamon og patas nga solusyon. Pinagi sa pagpabiling abli sa mga lane sa EDSA, alang sa mga motorista, mga katropa, gihatagan og luna ang INC. Kaya ipadayag, mga katropa, ang ilang baruganan samtang ginapanalipdan usab ang interes publiko aron nga dili lagi mabalda, mga katropa, ang ilang panginabuyan. Sentro. Kini nagpakita, mga katropa, nga pwedeng mag-uban ang demokrasya ug ang kahapsay o kunang order nga ginatawag. Basta adunay saktong koordinasyon ug pagtuman sa patakaran mga suking tigpaminaw, di ba? O ganin na, mga katropa, to conclude, ang tinuod nga kusog sa usa ka demokratikong sistema, wala ka na, mga katropa, nagdepende kung kinsa ang mas kusog mo singgit o kung kinsa man ang mas daghan og tawo. Sentro. Anaa kinis katakos, mga igala, sa atong gobyerno. Ilabi na sa paglimpyo sa kaugalingon, mga katropa, niining mga kutos korupsyon. Sentro. O sa mga lungsuranon, sa pagpangita, mga igala, o panag-uyon o kung harmony, tali, mga katropa, sa kagawasan o sa kaayuhan, sa kadaganan o kung ang gitawag na common goods. Sentro. O ganin na nga, kilauman nga sa pagpadayon ni ining kaliukan, magpabiling mabinantayon o mapailubon ang ato mga kapulisan, magpabiling disiplinado sa mga moralista o magpabiling luwas ang dagang strapiko, mga katropa, alang sa atong kaigsuunang mga motorista o sa mga trabahante, mga kaigalaan. Inaanglan natong kanpod, kanabang tirahon o gubuon, mga katropa, ang korupsyon sa ibabaw. Apan dili isakripisyo ang kaayuhan sa mga anaa sa ubos, mga katropa. Sentro, Ivan Polona. Sentro. 9:44 in the morning. Sentro. Sa pikas bahin, mga katropa, sa dugang panato mga balita. Update kita diyan sa mga advisory sa Sarangani Province. Gipalugayan pa, mga katropa, ni Sarangani Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao hangtod Hulyo 15, 2026, ang suspension sa face-to-face classes o ang pagpatuman sa alternative work arrangements alang sa mga kawani sa kagamhanan sa probinsya sa Sarangani. Ilaom sa bagong gilagdaang Executive Order Number 39, imanduan, mga katropa, ang pagpalugway sa mga emergency protocol. Aron matud pa masiguro, mga katropa, ang kaluwasan sa publiko, alayon ka na sa magnitude 7.8 nga linog kaniadtong Hunyo 8, nga gisundan pa in town, mga katropa, sa laing magnitude 6.6 nga pagtayog kaniadtong Hunyo 26. Nga ganiyang buntag pod, mga katropa, napod tay nabati pod nga aftershock, mga kaigalaan, ug ang sentro matud pa niini diha sa may Balut Island, Sarangani Municipality. Ano diya sa Bidabo Occidental, mga katropa? Magnitude 5.4. Ang pagtayog, mga suking tigpaminaw. Nasumala pa, mga katropa, tungod sa sigi-sigi o aftershocks, magpabili ng suspension samtang ginahuman sa mga otoridad ang masusi nga structural assessment o safety clearance sa mga pampublikong edipisyo o tulungaan sa tibuok probinsya. Sa pikas bahin, mga katropa, sa lain pa ang mga balita, arip pagyod mga igala. Giklaro manggod sa Department of Education o kung DepEd karon nga mukabat nga to sa 2,242 ka mga permanenteng security guards ang kasamtangang nakadeploy sa nakadiang pampublikong tulungaan sa tibuok nasud, mga katropa. Kini ang giluwatang katinawan sa DepEd uban unang gibutyag ni Education Secretary Sunny Angara ang plano nga mupasaka, mga katropa, og dugang permanenteng posisyon o kung plantilla items ngadto sa Department of Budget and Management o kung DBM. Matod pa sa maong ahensya, mga katropa, gawa sa maong ihap, aduna pa'y dugang 252 ka mga bakanteng posisyon nga andam sulban aron nga mapakusog, matod pa ang seguridad sa mga ginabantayang 48,000 ka mga eskwelahan, mga katropa, mga public schools siya. Dungan o siya, mga katropa, sa sunod-sunod nga naitabong pagpamintas sa pipila ka mga eskwelahan, mga suking tigpaminaw. Sentro. Do you think, mga katropa, kining 2,000 kapin nga mga aktibong guardias Pilipinas. Makabantay sa tibok 48,000 ka mga eskwelahan, public schools pa lang ha. Sa tibok nasud Pilipinas mga katropa. Kay daliman ka mga katropa atong isolva, atong kumbaga ikuan mga suking tigpaminaw. Atong kwintahon mga katropa, adunay kapin o kung kulang 48,000 ka mga pampublikong tulungaan sibuk Pilipinas. Diin nag-eskwela ang mga anak sa mga kabus o mga ordinaryong pamilya. Kung aduna kitay 2,242 ka mga aktibong permanenteng gwardiya, tanawa ninyo kini mga katropa kining atong computation. 48,000 i-divide na to mga katropa. Dito karon sa kining 48,000 mo ni ang katibok ang ihap mga kaigalaan sa mga eskwelahan, mga public schools nationwide. I-divide nato mga suking tigpaminaw sa 2,242 ka mga active nga mga gwardiya sumala pa. But pasabot ang iyang kuan ana, ang iyang quotient, mga katropa, tama ba? Ang answer sa division quotient, di ba? Ang quotient di ana mga kaigalaan is 21.41 mga suking tigpaminaw. Ang pait ka kabatuoran, nagpasabot kini mga katropa nga ang matag usa ka permanenteng gwardiya kinahanglan nga magmilagro aron nga magdungan og bantay sa kapin 21 ka mga pampublikong tulungaan sa tibok nasud. So sa usa ka gwardiya mga katropa, dapat doon na siya'y bantayan nga 21 ka mga eskwelahan sulod sa usa ka adlaw. Grabe mura pag Naruto dahil birada aning gwardiya dahil. Magkagibun sin teknik siya para malaghan. E kung kwentahon mga katropa sa percentage 4.6% sa kinitibok ang mga tulungaan mga katropa ang adunay permanenteng seguridad gikan sa gobyerno. Ang naibiling kapin 45,000 mga katropa ng mga eskwelahan. Diin nagpasingot mga igalos pagtuon ang mga anak sa mga mag-uuma, driver, mga empleyado. Nagpabiling abling at target mga katropa o walay saktong seguridad kumbaga. O nagkaroon pangutan na ganyan taon sa mga ginikanan, asa man dapit ng ustisya alang sa mga anak nila. Sentro. O nang dakong pangutan na mga suking tigpaminaw sa DepEd karon. Ha? Kung paunsaon man na nilang kuan kay ang uban kaniadto daw, istorya na ako si Bibot kay parent man yun sa mga pupil niya kaniadto sa elementary diya sa may west. Ang gihibo daw dati, nag-hire lang sila mga katropa o kanabang paid sa PTCA. Tama ba? Ang PTCA. Eh dati, kuan pa man tong contribution kaniadto, okay pa man to. Karakaroon, gibawal naman po mga katropa ka na mag-amot-amot bitaw sa eskwelahan. Bawal naman po na mga suking tigpaminaw. So karon ang pangutana mga higala, usay solusyon sa DepEd. Okay, 200 plus daw ang ilang bakante. Hindi so, ko na madugangan. Mga katropa. Sentro. Nag-hire mang ganin. May gina-hire mang ganin. Takaroon mga katropa nga mga AOs, di ba? Na nagatabang sa mga teachers, sa mga administrative works nila mga katropa. How about mga higala, i-prioritize po na to ang security sa mga bata? Sentro. Diabe nagtapok mga katropa ang mag-i-consider nato nga mga pag-asa ng bayan kining mga kabatanunan mga katropa sa mga eskwelahan. Sentro. Wala na panawagan nato step ed. Unta mahimuan na ninyo ni og saktong solusyon. Ya dili na mausab mga katropa, dili na nato hulaton pa nga madugangan na pud ning mga kapintasan diha sa mga eskwelahan mga katropa. Sentro. Ivan Polona. Sentro. Alas 9:51 na mga suking tigpaminaw. Ang nagpagawas manggod mga igalaw pamahayag kining atong mga kaigsunang mga Muslim, ilabi na mga katropa ang Muslim Religious Advisory Council sa General Sana City. Aron og tanong kundinahon ang mangilngig nga pagpatay sa biktimang si John Alexis Punla. Dungan ka na sa pagpadayag sa ilang pagigiusa og pasubo sa pamilya ni ini mga katropa. Ingusgan sa maong konseho nga walay bisan bisan unsa nga reliyon, mapa Christianity, mapa Islam mga katropa, even Buddhism siguro, Judaism mga suking tigpaminaw, I don't know, sa ubang mga sekta mga kaigalaan, pansa atong pagkahibalo mga katropa Kini mga dagkong mga reliyon, mga igala sa kalibutan, wag ganin tao ni nagtudlo o pagpatay sa isig kaingon. Ha? Kay siyempre, hindi yun na malikyan ni labi na sa Pilipinas, mga katropa, nga very minority manggod ang ato magkaigsuna mga Muslim. Even ako kaniadto, mga katropa, gamay pa lang ko mga igala na nasilsil na sa akong utok ga mga Muslim, mga terorista.
1: Atay.
0: Diba? Mga Muslim, mga traidor na sila. Mga Muslim, mga suicide bomber na sila. Pero wag yun yung taon ko nagdahom. Driday ko pa ito, mga katropa. Alhamdulillah. Ah, kay karon manggod pa salamat po ta, mga katropa, ni ining social media po nga grabe, nag-open sa ato ang kasing-kasing, nag-open sa ato mga huna-una, mga katropa. Nga kung tao lang yun ang imong basihan, mga higala, masaag yun ay ka. Kaya ang tao, manggod, mga katropa, dili na perpekto. Diba? Kung tanaw ni mo ang Islam, mga suking tigpaminaw sa tao, masaag yun ka. Mamisinterpret yun ni mo, mga katropa, nga moday ng binuhatan sa mga miyembro sa Islam. Ha? Kanang nang patay. Ah, muna ganina, dili ta maging judger dayon, ah, mga katropa. Kung wala tay alamag, manguta na kita. Diba? Kaya sumala pa, mga katropa, dugang pa sa mga konseho nga sa tinuong Islam daw, ang pagbakwi sa kinabuhi sa usa ka inosenteng individual, usa ka dako nga bugat nga sala, o giisip nga usa ka yawanong buhat nga supak sa pagtulunan sa Allah o sa mithi sa katawhan, mga kaigalaan. Dungan niini, nanawagan ang Advisory Council sa publiko nga dili usgaran ang tibok komunidad o kon ang reliyon. Gubikan lamang sa salaod, mga katropa, ang gihimo sa pipila ka mga individual. Nagiawag usab nila ang pamilya sa mga suspect nga piliyon ang dalans kamatuuran, makigiusa sa saktong proseso sa balaod, o giyahan ang ilang mga kabanay ngadto na sa paginulsol o pagpanubag sa ustisya, mga katropa. Muna nang gihimo sa tulo ka mga suspitsado, mga igala. Nagsurrender sila, basig doon na pa sila yung nahibilin nga takwa. O kung gitawag bitaw nga sa Arabic term nga takwa, kahadlok nila sa Allah, mga katropa. Kini pag-surrender ba nila? O sana usab kini, matawag nila, mga katropa, nga tao ba? O kung ang paginulsol nila, mga katropa? Mga ganit na, mga kaigalan, ibili na ako before ta mag-extro mga suking tigpaminaw ang versikulo gikan sa Quran. Yan mahayag, mga higala, gikan Sura Al-Maida, chapter 5, verse 32. Nag-ingon, mga katropa, ang Quran, mga suking tigpaminaw. Tungod ni ana, kami nagmando sa mga kaliwat ni Israel nga bisan kinsa nga mupatay og usa ka tawo, gawas kong kinisilot sa pagpatay o kung pagpugas og mga og daotan sa yuta. Kung may magpatay daw, mga katropa, sa usa ka tawo, sama ra nga iyang gipatay ang tibuok katawhan. Og bisan kinsa nga naluwas, nagluwas og usa ka kinabuhi, sama ra nga iyang naluwas ang tibuok katawhan, mga kaigalaan.
2: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: Alas 9:56 na ang takna sa buntag, wala tayong oras ibilin sa itong pagpanaguban ng programa ng Sentro, mga katropa. Sa ngala na lamang, mga katropa, sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa Katibukang Puwersa. O kung naalang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inyong anchorman, katropang Ivan Polonan. Kita kitsog mga daw, mga katropa. May buntag, galidaw, Pilipinas. Wassalamu alaikum.

0: pagtitibang sa mga isyu. Ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa wailipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuulan. Sentro. Sentro. Sentro.
1: XFM. XFM.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
2: I kinda like you.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: alkaline na vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawagkon ko nilang bayot.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag og bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang? Okay, ikaw ang itawag pa. Lagot ba yung kay Kudimo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor tulon pag kabulan wala kakabayan?
5: X.
3: XFM.
5: FM.
4: Exciting!
6: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM. Exciting!
7: Eh, kanina rin ko nagsigigigop o kapiri mundo. Ikaligo ng imong kapiri.
8: Pinawa!

0: Santol Plus Gold Coffee Mix mabibili sa mga butika. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas.

Maraming salamat mga katropa sa inyo ang pagpamati. Welcome, Drea. Sa toko ang Dulumanun. Kung ako, ikaw. Alas 10:17 na itong oras, mga Maring. Ako si Maring Inday Erica. Exciting!

0: tropa, madagumon nga kabuntago na to tanan. Ingon man sa itong mga kaigalaan, sa kadagatan, sa kabukiran, o sa kayutaan, sa Kabisayan, o Mindanao, sa talang mga lupad, sa talang mga nangamang, sa talang nga naminaw na doon, mayayong morning na itong hurot. Kinin yung ubos ngay kalas kanginan, master ilita nini, o kaya siyempre, wako na kinusara, kauban ako ron, lang kasala ko kahaliparot, ngang kauban o isa, pagidungangan, bigo sa isa. Ani anas si Maring Erika o si Maring Daria.
1: Ako nagpailailan ako ganina. Ladies and gentlemen, kami kanina inyo ang tinghatag o blingaw karong adlaw at lagaron niya Miyerkules.

0: Hey! Yes, mayong morning mga maring.
1: Hello ka tropa.
2: Oy, kumusta? Oy, kita wala makita.
0: Galuyan lagi ka.
1: Ay, murag kuyog mo kami ni Edgar gabi.
2: Oy, murag ikaw naghanap.
0: Sa bagay yo yab ni Edgar yun dong. Hakay ka ni isa kay si Edgar. Ikaw Edgar pa pangalan sa imo ha?
1: Kuyogan ko ni
0: Edgar. Edgar si Edwin.
1: Ana mo ko si Edgar nga kana kuyog sa ko kay na koy problema.
0: Ah, dili.
1: Siya pagkuyab to.
0: Si Edgar imo ha. Abi na ko nag-uban ni Edwin. Lagi mo
2: ha. Kesa kay Edwin.
1: Ay, matutulog.
0: Ano man?
1: Kaya man to si Edwin.
0: Si Edwin?
1: Kaya yung driver, kay si Milo.
0: As ah, nagselos ka.
1: Wala, si Edgar? Ah.
2: Ito ko nung liliyo, kasi napay mga buray niya.
0: Masig na pahinulog, nahulogan siguro. Masig na pahinulogan diya sa kuan ka nang si tawagan na kalaban ng lata.
1: Kapat ka, Maring?
0: Saman?
1: Ang ilang driver?
0: Saman?
1: Ang problema si Ralph. Kung gunit na kayo pribinti.
0: Ha? Mo, magunit na?
1: Magunit na. Kaya mo apil na si Agbray.
0: Abang nga. Usok na yung magpadagat ang driver. Si Marlo?
1: Si Marlo.
0: Ala, oy. Kaya ka na, kaya magkabala pa mo tama kong pre. Kaya kami sa una na nga. Lagpot pa sa skyline.
1: Ako kasi ang giing nga. Naabot nga na sila sa Dublin. Hapit na nga hulong.
2: Oh, si Marlo na yung drive?
0: But anyway, ay, ay, si Rob, di ay.
1: Ano pa si Rob?
0: Ah, si Rob.
1: Kaya kayo, ang driver ko, sige mo palagan, kayo tagpiso ko na lang ang kilid.
0: Ay, grabe. Grabe na si Marlo. Ang tanawa po ko itong atong Marlo.
1: Ang sako na si Edgar.
0: Hala, eh. So, si Rob, wala na kwan si Rob. Si Rob, si, ako tawag ni...
1: Nasa likod si Rob?
0: Ako tawag, kapala ko siya tawag ko ni Rob. Boy Pistola.
1: Si... Pero ang iyong location, Batang
0: Danau.
1: What?
0: si Boy Paltik, si Boy Paltik.
1: Ay, si Boy Paltik.
0: Si Boy Paltik, inikablit pa lang siyang pistola, igunak ka.
2: Ano siya to, yan ay kalalang kayo ba rin kayo. Nakuha mo niya, kuha ang diri. Uy, naliso lagi niya, kuha ang kuha.
0: Ah, sila liso.
2: Baga, yan. So, sa ikin mo, pag...
0: Wapakakablit na, igon na.
2: Mo ba di ay? Awa na, Maring.
3: Hoy.
0: Maring.
2: Ay.
0: Ako, grabe naman na, eh.
2: Hi, nako, welcome ka mong horot sa Tuang Tulumanon!
0: Kung ako, ikaw!
2: Live ka dira sa studio, kami ang inyong mga kaoban, kami ang inyong mga ex.
0: Yes, mga ex nga mga Mimi Kims, mga Lami On.
1: Pero, Lami gihapon, oy!
0: Lami. Yes! Ligan sila.
1: Masipag ex.
2: Ako, maningkamot si Kukpatong, aron nga malami gihapon.
0: Ako, ikaw, samang ka. Maningkamot ka, maningkamot ka. O, kasi ka, maningkamot si Kukpatong, ikaw, samang ka, maningkamot ka.
1: Ligiran.
0: Ako, kaya sa tiyo to, maningkamot si Kukagod. Kaburon yun akong taman mga bayon para mag-uspan.
1: Paghuman ma rin, kanapag yun, pugaan pag yun.
0: Lubangan, gamitin yun ako siyang master control.
2: Wagan man yun ako makakauban din. Pasasay lang kaya ko nga ma rin kayo.
1: Ikaw siya, dako nag-muscle.
0: Kanapag...
1: Sa ato pag-ahal?
2: Pasasay lang. Pasensya na kayo mga Maring kay...
1: Maring, kuya na iyan ay nga bodybuilder siya na iyan.
4: XFM 95.9 XFM.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga adunay tulo ka klase ng fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
1: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: XFM.
5: Ay, namaw kagool kung wak mo'y sakinan. Mm. At mo sa DM Strength a Car. Diya sa may sala niya.
6: Pioneer Avenue.
5: Ayun, hindi mo magmahay. Kaya nito kayo mga unit, burang brand new.
6: Ay, no. Oh. Ayun ang burang brand new. Brand new.
5: Burang brand new kayo. Siyempre, may uban na nga ako, ala. Pero ang sulod dito, 13 indutang.
6: Kuha ka na yung mura kayo. Ang mura.
5: Brand new kayo.
6: Yes.
5: Brand new.
2: Brand new as...
6: Ay, ang murag brand new, kao ba na ng karaan?
5: Murag daan.
2: Kanang murag brand new, kao ba na sa murag lami, ano?
6: Pero wala yung lami. Pero wala yung lami.
2: Kanang murag kagi kalintura, ginam ka murag tambal, yan murag po kang
5: mulian. Murag po kang naayo. O, kalamay nung ka murag tambal, murag po kang naayo.
2: Mari, murag ka kung ano man ko eh.
5: Ano naman?
2: Murag ka kung ano ko.
5: Ay, parehas ako nauna ba? Kayo ulan-ulan ba ya?
2: Tara, magkuanta ko eh.
5: Tara!
2: Ay, kano ka ba sa mga pagbalik mga higala nga ito ang Bidjoke Challenge!
5: Yes!
2: Ang muhawa?
5: Ang muhawa, mahimong bakbak.
2: Dili, ang muhawa, di mabayaran.
7: Ayun ba?

Playa Davao City. Nalay ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia, dili lalima, tinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan, Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na premium D3 coffee mix. Akong isuwayan, dili na ko magduka o lamig kay siya inun.

0: ingredients nga maghatod grato og relaxing experience. Plus, aduna pa'y daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taplan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Claire Skin Beauty

0: sa pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
1: Ata ka, iskun pa.
2: Ay, yung bawon ng kwarta. Yata ka na ka ni mamay mo?
1: Opo, papa. Putang nga mesa.
2: Uy! Ayun mo, vitamins. Nakainom na ka.
1: Saton, pati na siya. Hala, hibot ko.
2: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yan o. Kanya, nagdala sa kanong tubig daan. Tim na, ayun mo, vitamins. Isa na tubig, okay?
1: B! Ah, man ako hinom.
2: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
3: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Yes!

0: Mana Abang Bukit Dono? Mana Abang Bukit?
1: Mana?
0: So, atau nak abdihan ni atau ang tukin?
1: Ano, be.
0: Siyempre mga maring.
2: Ato siguro ng kapayasan ng manuka?
0: Ayaw niya kahit kuhanin siya ka ng dilili mo, wailamit niya siya sa gulag kapayas, Karlang ra.
2: Karlang. Ay, pinalapot niya.
0: Ladies and gentlemen, kini ato ang paghatag niya kaninyo o mga nindot ka mga sonata nga murag original paminawan. Kini ato ang video kay challenge. Ato ang auhagon sa bato ang mga suki nga tagtigpamati kung kinsa makigduit.
2: Check my.
0: Tawag lang sa tuang linya sa 0966-306-9569 kung kinsa'y makig-duet ani. Kinsa'y una mo kanta ikaw.
1: Malungkay, pandesan, papdol.
2: Sige.
1: Okay, sige.
2: Parang ako siguro or kinsa man eh.
1: Kani sa kabahit, kani.
0: Ladies and gentlemen, si Tia Darian.
2: Ngayon kay tinudloan ay warag na ito kong ikutang.
0: Siyempre, kining ato ang segment na to di ka nato, Susanton, Vitamin C.
2: Mga katropa, sabay ko ninyo ha, ang kabaluan ng
0: Vitamin C.
2: This is my first time.
0: Nana?
1: O, sabi na siya. Nana.
2: Maring, nalagay kay Kalunggo, Maring.
0: Si boxing ko, si mong yatag.
2: Siya, na yung Kalunggo si Dunguhan.
0: Gisupsup din ni Edgar, uy. Ay,
2: gisupsup din.
0: Ay, pataka. Gisupsup din ni Edgar.
2: Alam ko kay Kalunggo, oh.
1: Di ba lang kalunga?
2: Burag laway na ni Edgar na bilin.
1: Matagtiki maguna. Okay, sige. Ladies and gentlemen, ani ana tira, bunal kay ng anal.
2: Sabay ko, Maring, hindi kay ko. Sige.

0: sa palungan sa te. Ate gala ko ako ang may request na sila yung kanta.
1: Favorito mo kung nasa kong lola.
0: Ay, favorito. Ito na lang ako tayo ni kanta.
2: Ay, taple to siya, 2-5.
0: Ay, 2-5 na ito. Taple.
2: Latay.
1: Taple na 5 bing.
0: Chills plak. Ay, saan na?
2: Plawag balik. Sa to ang color na gusto mo niya wag, kay gusto na mag-duet mga marin. At tawag magbalik mga marin. Kay tagaan mo na mong chance nga makaduet ang ato ang mga dili basta-basta nga mga malala nga mga hamantik. Dili sa kahanginan mga maring.
1: O sa balik sa mga sunod mong kanta.
0: Si parang niya bro.
2: Takay kong Mardi di abi.
1: Mardi. Oy, pasisya lang kamaring kay paborito na sa kong lola.
0: Dahil kay kamaring kay naulawan ko kay imuha namang dagway na pulit dito.
2: Hello?
1: Hello, Ibin.
2: Hello. Hello, kensan ni?
3: Hi, Daria.
2: Hoy, dinis.
1: Hoy, dinis. Si Daria. Bayota ka.
2: Nyara, kanala kaya kay makiduit ka sa kuha.
3: Ay, si kuha din ni, si Mario.
0: Si Mario?
2: Si, dinis si Mario, si Maring Erika.
1: Ay, si, dito.
2: Ay, at naman sa kani, Baring Gab, kay makiduit lang siya ka pa. Kanang, hindi nga naman siya kakangilingin.
1: Gwapo na magagawa kasi yung pamilya ng Bayota ka.
2: Sige, diyan sa kahay. Standby ha.
0: Mukanta gire ay ka.
2: Mukanta gire ay ka. Master, tabangi ko, master.
1: Sige.
2: Sabi.
1: Okay, Bonal.
2: Bonal kay nanganal?
0: Mardi.

0: Ahora
1: sí yo lo ve que hay para jugar uno más caballo. Ah, tamana ka eh, braga. Dahil na kay Dick sana kong asawa.
2: Ayaw na ma.
1: Okay, sir. Sa to ang caller nga nag-juvet kaya to. Thank you. Kisa galit niya?
0: Alvin Eric Daon. Si Alvin ba?
1: Ay, si Alvin. Malinin ako kay ito. Ito, ganun ako kay ito ng kasing-kasing.
3: Si Alvin.
1: Thank you, Ben. Lumay
3: mga ito prong konoy.
1: Ben, kasi makikjuit pa kaning musulod nga singer, Ben. Si Master Inday Tanini, juit mo.
0: Dili ko, eh, bakit nang pagpinyo?
4: Ay, ka Alvin ha. Ka Alvin ha, malinood ka Alvin.
3: Maring.
4: Magaling, kagibawi ni mo.
3: Walay bawi ay. Walay bawi ay niya.
1: Ben, nakaitim ba ya di Alvin?
0: Wala la, madam.
1: Wa di ay?
4: May rapon.
1: Ay, sige. Salamat kayo, Alvin. Thank you, kayo.
4: Salamat, Kevin.
0: God bless you.
3: Maninood na si Alvin kay ang tingong ni Master.
4: Pangit kayo, Ding.
3: Pangit kayo, Ding. Mga nandiyan siya gusto makik-do it.
1: Ano yan, ah.
4: Kevin.

0: tadi yung ulaw naman kayo, ay.
1: Wala, eh.
0: Ulaw na.
1: Stop.
0: I-stop ta ni Ben.
1: Basigi ang plangka, ginahinin naghawid ang plangka sa DLPC, o.
0: Gikuan naman, oy.
1: O, basiga, upan ta. But anyway.
0: Nire-request og, diri, o. Nire-request og, BGs, diri, o. Onya na lang BGs mo, Georgina, oy.
1: Onya na lang ito ang BGs. O, gakmo, ito mga maring inyo nadungog. Ato ang nindot kay nga mga voices.
2: Halang super down kay tingog at least.
1: Abe, night caller, be.
2: Tinaw kayo. Nanapot.
1: Hello?
3: Hello.
1: Kensa ni?
3: Si Jacqueline ang Samal.
0: Ay! Ay! Ubay na kitang mga friends.
2: Mura ni, sa kaya natag vibes, ani.
0: Oo, ubay na yun.
1: Asa ka dapit sa Samal, Jazz?
3: Asa unta?
1: Asa ka dapit sa Samal?
4: Jigel.
3: Sa Babak District.
0: Sa Babak District.
2: Ah, kisa mo na si Drill?
0: Kisa pangalan ni mo?
3: Jack.
2: Si Jack?
0: Jack Angel?
3: Jack Impoy.
2: Ay, si Jack Impoy. Okay. Amin akong si Jack and Rose.
1: Jack, ay, pi ato. Jack, unsa may ato,
2: Nahodan na
3: diyan. Bakit na po may bago nga segment pero no, hindi tigay paminawon
0: ba. Ayok yon oh, dai magisarihan ay lang sa ta siguro kayo.
1: Unya Jack, kisa may gusto ni mama kaduet.
3: Pwede po si si Erika.
0: Aba, bebe lagi.
2: Halinon
0: kayo na.
1: Gusto kayo
2: ako. Unsa man imong request
1: mo? Kani request mo.
3: Sa naibigyan mo ng pansin by G-Brothers.
1: Ay, di ko kapi agita, Jack. Di ko masibong.
0: Masa pala, Jack? Gina Got o Gina Jar?
3: Gina Jar.
0: Amin ako, Gina G-Bra.
3: Pero maklaro. Lihiyan na lang yun para mas dali.
1: Ay, ang ganda kamukan ta, Jack. Ay, duetan ta ka, Jack. Imagina, Jack, ka nagpa-uraray ko si Mbukton, ha?
3: Pwede kayo.
0: Abas. Sige, Jack.
3: Patapinan, pantila.
0: Ay!
2: Alam rin.
0: Nakasasamal ka rin, Jack?
3: Oo.
0: Mamatod ina, Jack.
3: Oo.
0: Sige na, Jack.
2: Sige, pag-ready na, Jack. Pag-ready na.
1: Hello? Wala kayo pag-tingog niya.
0: Okay, EJ.
3: Kana.
1: EJ. Kisa na si... Jack, asa to ni pahinungod ganta ha, Jack?
3: Sa tala na to nga mga tipangin na sa XFM Davao Region.
1: Gusto na...
0: Adilina. Tagom ni Hawa, nilabot tong Davao.
1: Sige Jack.
3: Davao Region gani.
0: Sige na.
1: Para rin sa ako, pinungod na kunis mga taga Jensan. Ang Ma'am Evelyn.
2: Ay! Sige, larga na.
1: Masa na, nihuot ang piso.

0: manajak ta. Kuyo,
1: ako nga nag-regent inyong gikoy-koy.
2: I talk to my
0: ayan, salamat kayo,
3: Jack. Grabe. Mayo mo din kayo tingog, Jack.
0: Malay mo tira si Jack di
3: ay. Oo, oh,
4: ma-honor. Kung magugos ko ng kantura, magugos si Banda o nagod. Pwede ko mag-rate?
3: Mag-rate.
0: Sige.
4: Okay, so ito na ako mga pariente niya sa Nabo Dulonte, na bihan regular niya sa Tagom, may pagpaminaw niyong tanan, o gamping-gamping ang takanon ay, o God bless sa tanan, labi na ganun yung mga DJ.
3: Bye-bye! Salamat!
2: Salamat kayo, Jack!
0: Jack!
2: Ang pingi ba yan? Ang pingi ba yan yung tingog?
3: Pwede itip ang tingog niya? Pwede itip?
2: Pwede itip.
3: Itipos baka.
2: Lain lagi mas, lain lagi mas
3: congratulations.
2: Di nak kenal sih mau tawa aku balik.
3: Balik kau ni ajak ha.
0: Atangin sa tempat balik bangai galau. Balik bayi pangang segment atau angi padangat dia kini nya bangai maring. Jadi kalau mana oi.

0: Santa Un Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santa Un Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santa Un Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santa Un Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santa Un Plus Gold o Santa Un Vitamin C.
2: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santa Un Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Santa Un Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
5: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
6: Exciting!
7: Exciting!

0: FM.
1: Exciting!
2: Kasuhan ko, mga kaugwaran ko, pinasulgan nga ng kanton patrol kondisyon ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung kanton class goal.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako si Arnel, katrabaho sa Osaka Hardware. Dili malikayan nga bugat ang trabaho. Manang usahay, wala sila miliho. Samot na, pumutukar ang akong arthritis. Pero sukad nga minom ko sa Santon Plus Gold, dili na dun ako batiyon ang kasakit sa akong arthritis. Piktibugit kayo.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: Amigo ah, unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
0: Ha? Sa Krupp Gold bay? Pag-sure na bay? Ngano good?
1: Sukad na nigamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Krupp Gold bay?
1: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang nigamit ni ni. Kay unique kayo ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krupp Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninlot sa Krupp Gold, pwedeng imo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y, ang Krupp Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Krupp Gold ba'y?
1: O ba'y, ang Krupp Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprayhan alto sa kumay, kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, nakasakinan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.

0: tungkol ato magsug na lang atong pasundayag ato mga tricks ug ato mga salida ato sa ring shout out ato sa mga gusto mo biyahe day no sa usbon ako sa mga gusto nga maglaglaag weekends no happy trabaho weekends kay hibis trabaho ug mano nya Bernice so ay mo ka ayo gid mo kasi piat og wala problema mo ug ang problema mo sakyanan nga kanang family man family gathering baron and sa mga unit mo gusto
1: or ato ka kanang nakay
0: ato ka ato ka kamigin kay kay dua por mas kamigin kay katibawasan Pulse Wait Island Hot Spring ug Cold Spring ato ba kas mati di sa may luban na barangay luban ada ka dia so ato na mo sa kuha mo sa kanan ato mo sa DMs Car Rental. Ako ngingon sa inyo halia mga katropa nga nindot yung kaayo no kaya ako kasuwayin dyan media ng ilang mga unit ya brand new kanya humot pa yung kaayo niya hinlok nga sa kenan yes. Di ka mo di ka ibilis karsada
2: correct
0: lakang kay mga kuan mga rentakar nga ibilin ka sa karsada
2: yes.
0: Ya, di ka magkuhan niya hinap di ka magproblema niya hinap pa yung kaayo mulala ilang mga sa kenan
2: correct asa mo na makita master
0: diya sa may Pioneer Avenue pakita nyo ang DM's rentakar
3: yeah. Niya di kay mukuan ko niya kay naman ko ipagmangkon nga naplano nga mamalay ako sa ignon nga dito naman sa DMs magrenta og sakyanan aron nga makarga tang tanan
1: katong van
3: katong van kay dako
1: yes katong mga ang manakay nga kana magdala na lang sila silupin
3: Ay nako. O oh, yes. Siyempre mga marim, kaya ito ang segment asab nga grabe naman kaya nung ginapaabot naman sa uban, oy. At hindi ka na ito mga igala sa Santon Gold Coffee Mix. Mga ka, mga marim, mga pari, ayaw mo patakagin naman ang kape nga mawarapod ka itom sa iyong ilok.
0: Ayaw na, oy. Grabe naman na, oy.
3: Lain kayo na siya.
0: Mara ka na inyong ilok ninyo. Labi na inyong ilok nga ka na. Emosyonal na kayo ilok. Kasi gigabasak nga nakahilakon na permanente.
3: Mara na ilok.
0: Emosyonal, oh. Emosyonal na kayo. So, ayaw gin po kuha na naha kay lisod lisod na.
3: Para kape lang gyud nga kasaligan ang Santon Gold Coffee Mix nga gigama sa Yes to Health ato ang inumon mga marinti plahon ko taon og higupon. Ay ko lamin sa Santon Gold Coffee Mix. I miss that coffee.
0: Yes, gimingon na yun mi ana ay bisa ko sa una to og ganang kon mingon bantang mga ina
3: ana. Ala sa mga mag-request o kanta nga gusto makigduet ala i-text na o tawagin ang ato ang text line 0966-306-9569 nga i-comment sa to ang live sa Facebook ang inyong request nga gusto niyo makaduet o i-mention
2: yes.
3: Kung kinsa inyong gusto makaduet diha.
1: Ay, nakakay nag-request nga mo kanta pag-i-DI. So, unsa may pagbigyan niyo na siya maring Erika?
3: Pagbigyan, Master.
1: O si Master.
0: Baby. Asa man ni Ma?
1: Beto kare sa diya,
0: Beto kare diya, Beto
1: kare. Eh, giganahan man ang mga kuhan, ang mga gutters.
0: Tagay ko diya, come first of me, baby. First of me.
3: First of me.
0: First of me.
1: Sabi niya nga, July naman nun first. First of July man run.
0: Gane.
3: Napaday kay Cinco diha, napaday kay Kahog diya eh. Kay mukanta pa man ka.
0: Nakapapasahiro man ko, nakaturno man ko diya sa may maruyaan.
3: Sanay man sanitas.
0: Sanay man sanitas, ha?
3: Diya ba yung lugar ni Paribubo?
0: Diya, o. Sige.
3: Ano yan, ha? First of me?
1: First of July.
3: First of July? Okay. Ani ana gikan giselek na.
0: Kanya
3: kay gusto mo na wag tawag lamo kay gusto mo mo apas o makigduet mo ka master.
0: Yeah.
3: Ay mo kawa ma rin kay kining programa gi himugso ni siya para man sa inyo.
0: Ana bitaw.
1: Eh tungod sa inyo kakusog nga mo request ana mo na i-grant na mo. Si Master na ibahala din ha. Kay mangilog ba yan yung microphone di?
0: Ay, country song per table.
3: Pwede ba na mo request ang mga taga-Mati?
0: Pwede,
3: oy. Tawag lang sa hotline para makaduwit. Go!
0: Okay.
3: Anay buyog
0: na rin. Anay buyog lagi.
1: Bigis di
3: Bigis good.
4: Ayaw naman.

0: Christmas tree says Tom.
1: Nakahulog po, cheese. Huwag lang gihulog.
2: Marami taas-taas. Gihulog mo yun sa panuha.
1: Sana oras ni Ay. Hello. Sorry, guys.
2: Tukari na isa niya.
1: Tukari.
2: Ato ka na lang yung manon sa kanta.
1: Aba mo, kanta yun sa ni Ay.
2: Hindi pa kansi.
3: Dahil nag-request diri.
2: Gihulogan, mag-magod.
3: Doon ay ga-request diri ang... pakantahon si Tia Daria og balik.
1: Aba.
2: Ay, kuyawa pa nang
1: kuyawa ba? Kuyawa ba?
3: Ang kanta nga request tagamati man nga request oy.
1: Kinsa?
3: My way daw.
2: Ay, bino. Iyo man kung ipapatay.
1: Aba.
2: Di ka ta magdugay ani.
4: Kakantahon ud ako pero mas madunga banta.
2: Ayaw gid sir kay my way. Ang request kay my way delikado.
3: Og mapuhon gawas nga guest na to ang mga listeners mo guest sabta og mga kaubanan
2: niya. Yes. Ani na lang
3: atong una si Panibubong.
2: Mga listeners nga dool lang diri sa istasyon.
3: Sa tabon. Pwede sila man ni diri.
2: Ato pakantawan.
3: Uy, wala ikuan ko. Ano yung
2: kantawin? Uy, ula-ula rin ha.
3: Yaga-yaga man sila.

0: uspes ya siguro niya, Maring. Oy! Nawala man, nasaan, nasaan?
1: Refrain, refrain.
2: Refrain, I live, I have to know.
0: Mag-ilog lagi ni Tawana. Ma'am, ano yan, papis? Ma'am, una pa lang may wire na, ihigot na sa liyo.
2: Ihigot.
1: Mapagali na kasi yan.
2: Sa Pilipay, bilang nila hulong ni Mundi Ay, nga 75 naman. Kulang mag-ilog.
0: Ako, tigali ko ng kanding, Maring.
1: Ako, bigahin dyan ko gis, pero akong kanta, yung sir. Sige, kaya.

0: Oy, rak. Ano man si Master Pogi dahi? Master Pogi, ang galing mo talaga ang kumanda, Master Pogi.
1: Hindi ko inasahan yun.
2: Hawa!
3: Ay, padayon ko.
0: Ang galing mo talaga, Master Pogi. Paano mo ginamit yung mga ganyang mga kanta, Master Pogi?
1: Ayun, tik-tik-tik, ako kagugo ko.
2: Ang galing-galing mo, Master Pogi.
1: Champion talaga ako.
2: Ikaw na talaga.
1: Ako na panalo, ha?
3: Ay, padayon ka, oy. Kahit naman.
4: Basta din ang takagawas, ano yung Maring, kay My Way naman.
3: Oo, gani, Maring. Ako na, balaka ba ako, Maring?
4: Basta pag-abrigato ng pultana, shotgun din, ha?
0: Ay, tali-tali, sniper sa ibabao, nagtanaan na dito sa may kuano, sa may tulay. Hala, sige. Ay, kupiyansa di, ha?
4: Dahil yung kupiyansa, Maring.
3: Apansa di pa, Maring. Ato sa taga-apagtagad, kini mga minsan, yung ipadangat ni Ria sa tuang panag-uban. Ingon pa di Ria si Josefina Tinambunan. Wow, sexy naman si Maring Erika. Pati hair, ganda, aba.
0: Wow, di ay, ha?
3: Kinsa pa?
0: Si Lisel Dos. Ano si Lisel Dordas. Hello, morning, three princess. Aba.
4: Ano po si Wilma Wakino. Enjoy lang, enjoy ang mga

0: Ay, naku, naman taigong oras, mga baril. Salamat na lang sa inyong pagtanaw.
1: Salamat kayo, no? Kaya.
0: But anyway, sa pag-alang ay, analagi sa mga kamot, ang atuang gipaabot sa tanan, ang atuang, kung ako, ikaw,

kanang kining si tawag kanyo eh kanang pagtugot nga makahatag sa inyo ang sa kong katahuran kaninyong tulo. Kaninyong tulo mga mari nga has kayo ngilngigan ninyong ilngig bumos mga baboying daon. Ako din si Wilma nagpuyo din sa may samal. Og nakoy pala nga si Bibot. Kani akong pala nga si Bibot sa unang panahon nga nanguyab pa ni siya nako mga maring. Grabe kayo mga pasali, grabe kayo ang iyahang mga nindot kayo nga mga panultihon rin ako para musukot ko niya. Apan katong gisukot na ako siya o niya nagpakasalami yung nagminyo na may pilakabulan. Wa ko kabalo mga maring na dirin ay nagsugod ang akong prako kayong problema. Pero yung masabda ko kung sa kini, yun aning mga pangitabo.

0: Bot.
1: Oh.
0: Bot.
1: Oh. Bot. Saan mo kasi balik-balik panganak ko eh?
0: Bot.
1: Saan ba?
0: Bot ka na nga. Wasa tong kwan yung kikadag-um na ba?
1: Saan yung kikadag?
0: Mato pa ba ka? Mato pa ba?
1: Saan mo ka? Ay, nag-compute pa ko dito sa kwan. Si may resulta niya sa last talk.
0: Kwasa dito pa kikadag-um na?
1: O niya, imo din ko ako nilang pungkol ka?
0: Grabe naman, grabe naman ka magkakuan mo to eh.
1: Kita ka naglingkod ko dito kay Dako Gimuhat, sumuntaong
0: mas importante pa man ang pag-compute mo ng last talk kay sa akin yung itong inayahay dito. Wala ba kayo tamang labana ha?
1: Wala.
0: Sukat-sukat mo't ba? Sukat-sukat ka. O saan nyo ka rin tamang kong labana ko?
1: Uy, gibuy-buy ko ni mo?
0: Di man ko kayo marumong ko na kayo napansin ni mo.
1: Ikaw nagpanginabuhoy din eh. Ako may nagpalitan yung bukas. Ito ka noon.
0: Ah, grabe sa ka magka-storya ay. Grabe sa ka magka-storya. Pero katong nangunyan, bitaw ka na ako. Grabe kayo mga istorya. Palami kang istorya na ako yun.
1: Ah, balik-balik ko naman ang labay. Nangagi naman na.
0: Alang-alang, anak ko magkakausapan. Ha?
1: Sige, ako'y buklasan ko na. Maglabay ko na.
0: Ito lang ay, ako na lang buklasan eh.
1: Ikaw ba? Ay ko, sa'yo pa sabuntang ay ko, pahiblar ra ba?
0: Basta man, gila sa'yo ka na ako, dahil ko naman ka na ako gisugong. Ano, mga kuhan man ka, namaliyok naman ko di mo.
1: Dili, matanaw kag sitwasyon, baka gilaay ang tao, baka ikapoy ko kay himudlay ko.
0: Sa himudlay?
1: Himudlay.
0: Oh, na himudlay lang ka.
1: Gilaay ba?
0: Oo, unya, basta man, dili, kaya ko pwede ka kuhan mo nga galaan akong lawas.
1: Lain, lain, may ganyan mong naong.
0: Ano lang ka magka-istorya ron? Pero sa una, grabe kay ka magkayon nga. Grabe kay ka, guapa d'yo kay ka. Well, grabe kay ka, Wilma.
1: Ano, wanay, panahon na mga pa-cute-cute. Panahon, krisis na kayo. Gubot ng kalibutan. Linog dito, linog dito. Wanay, panahon, pa-cute-cute, oy. Samok.
0: Bibot na ka. Bibot!
1: Istoryahe na yung mong lubot.
0: Bibot! Bibot!

0: Kinasingitan-singitan lang kasi mo ang bana.
1: Malaki na Alvin, eh. Grabe.
0: Pero anong... Kung sige, mamukaway ka na. Madungan ako sa pikas.
1: Ang butang kong bana, eh. Meron man na sa sugod. Sa una, mag-ukay. Grabe kaya sa maka... istorya sa ko, Ben ba?
0: Nga. Karon, nanggawas ang mga tinood, eh.
1: Nanggawas lang yun.
0: So, unsa may balat mo bro mag... Ganahan pa kasi, ha?
1: Di ba po kumakakuan, pero lain mo kung kayo siya o ganang kuangkul, ganang grabe kayo sa makastorya na ko, ma. Kaya sa una, katong kami pa. Ay, grabe katong nanguya pa rin sa kuwa, grabe talang, talang mga lami ngayon ng mga pamulong. Giyagyo nag-iatak sa kuwa karun, nagsingkahan na dayong ko, igor ako mo suko gamay. Alam, nagsakit ko to, nagsakit akong likod kay kanang mga laba ko.
0: Grabe, igor na, agresyon nga. Pero wasa nga tanaw nga, pati mga lami ani mo, Wilma? Siksikay ka.
1: Ang mga kabalo naman ko dyan ko ano eh.
0: Oo, gani.
1: Cute baya po ko.
0: Di ay? Kabalo dyan kasi mang labi on ka.
1: Daga ba nag-ingon po dako ana.
0: Pero ang tinaw dyan, ang imuhang butan baya po ka.
1: Di ba ko maldita po?
0: Mo gani, ano nang tingala ko nga, away yun lagi mo.
1: Di lagi ba kasi nabot na lang kung paano nagyod. Kay butan na niya eh.
0: Di ane mo gani.
1: Sige mo gani nag-anak babakot.
0: Lami
1: na lang. Pero na takda na ka. Pero na takda na ka. Pero na dayo na yung kalasi. Kabijukol ni mong laki ba?
0: Ayun ba? Pero na ka. Pero na sige ka, Wilma.
1: Ikap na ka bang?
0: Anong... Parang usap may ginadili ni... Bana ni mo, no? Anong... Nag... Unsa man. Basta ginahan ka ko. Pag ito, ang gawas.
1: Ay, magigilong kayo. Boom! Sa ano mo ulit. Dito ka. Gilo kayo mo. Kwan.
0: Wilma.
1: Kailang kwan ba? Ay, paginalo. Minyo, biyak ka, ha?
0: Dili man sa ingon nga minyo. Mga gani, gusto lang ako nga matabunan ang imong kasuko. Manglakot, ha? Basi ganahan ka, mga pita.
1: Pwede mo. Ay, pangin.
2: Ay, gilo ko.
1: Kwan ba? Ayaw eh, yung kuwan pa lang ka diyan, magkuwan ka, magkakita, magkakita na ito diyan, ha? Sari ka di ay?
0: Mag, na ang, saan makakita ang mga helmet matando, ha?
1: Saan mo, helmet di mo nga, kuwan mo na, o half face ra mo na.
0: Oh, ako yung masuotan eh, yung mga nang full face.
1: Ah, saan mo kunin mo dad on pod?
0: Mga pigan ito.
1: Tara, basta dali lang ito, ha?
0: Oo, sige, tara.
1: Sige, sige.
0: Sakay na.
1: Ah.

maring dinaramidagan sa istorya. Tungod lagi kay di kayo may makasinabot na yung akong bana. Si Alvin, kasi si ako nga, ang problema sa lingar po ko na mo ni Minyo po. Ang mga kadingang yung asawa niya nga si Luta. Ang talagang ragod may nagbalay, pero di kayo may close anang yung, yung asawa. Kini si Alvin, hili kayo din siya ganun, magkikista istorya, ano ba? Niya, murag na feel na ko ba nga, comfort mo siya sa kuha ka na ganun, makita na ko ba nga, murag concern siya na ako, kay ganun, makita niya nga, mag-away mo sa kong bana. Ito na nga, pigid me, o ginani mga panghitabo.

0: Wilma, ayun na ba? Eh, barot na loin magkukusin mo, ha?
1: Bosing, usay inyo gusto, Bosing. Anak ko'y kape ni Bosing, Santon Plus Gold.
0: Ah, kana. Takay, takay, may duha na, duha.
1: Duha?
0: Ah, apile o ka ng folding. Ay, folding dia?
1: Folding?
0: Oo.
1: Wala rin, panburikat rin na dili. Oh!
0: Lami man ka na?
1: Oh, lami ni panburikat, kaya dito yung screen o gikuha.
0: Sure, layo mo lagi.
1: Oo, kaya travel pa
0: man. Ah, sige. Takay, may duha. Ipahin sa kape, ha?
1: Okay, Bosing.
0: Kanang init pa.
1: Oo, okay, Bosing, okay.
0: Ah.
2: Nari panburikat di ay tapi ako sa Sibura na
0: matingala kay puguan ng anong naabot pala diri layo layo ko to
2: wag sa diga gabayo ta tiog
3: ayo ma
0: murag na dala na kini siguro del sao man eh murag ma matakdan man ta ani kay ani man ko dilma
2: albing ko dala man ko ni mo diri sa ko an blue coffee
0: kabalo ka ning kape na diri lami kay ni maka pawagtan ni sa imong stress.
2: Mama.
0: Samantang ka, ako ay mong kaoban? Kay Borang naluoy mo ko si Moa, Wilma.
2: Mog.
0: Kay Moa ang kagwapa. Cute kikagnaong.
2: Ayaw ko pang inahana, good Alvin.
0: Daan ko palagi cute kay Kastinon.
2: Ayaw, Alvin
0: ba? Lahi, radyo ka sa personal. Bita, Wilma. Nakita
1: parang
0: mong...
1: Parang di,
3: ayaw naman.
0: Amin ako si Chucky Dolls.
2: Little Bean.
0: Bita, Wilma, gidala teka dere kay gusto nako nga mawala-wala gamay ang imuhang kaguol si imuhang pauna-una.
2: Oh! Sao man ako ni, eh.
0: O, pwede pala nako tabunan ang kasuko si imuhang bana. Pulihan ako o kalipay. Wilma, tilawi ang kapi, nga init pa. Naburan nagsikwati, way aso, makapaso. Murag akin...
2: Ano ka piha, oy? Ano ka piha,
0: oy? Bita, Wilma, ang tinood. Gilikay tika o gilayo tika. Para makalimot ka sa imong kasakit. Naalos ka na buntag ako madungog, maglagubo. Maglagubo ang inyong balay.
2: Madungog ba yun ni Mudi, ay?
0: Do, matungog. Burang kiki... Ang saan, magkagisuntoy ka or... O gikuto-kuto. Ano, sige, mamukaway, good.
2: Lain mo ko kayo na kung paano nga si... Kung ano, si... Kasi si bibot.
0: Ay, saan siya? Pilipino na?
2: Pilipino na. Kung kayo siya ka lang.
4: Wilma! Uy! Hey, sorry na!
2: Ano na ba ito kasi sa kapi siya, bibot?
0: Nandili sa kina na?
4: Wala ba ako, 200 eh!
2: Ha?
4: Oh, 200 kayo na ko iwan doon. Ako'y...
0: Mupalayo ko gamay.
4: Ako'y magdukang numero.
0: Mupalayo ko.
4: Siya may kagistorya ni mong lalaki. Kisan eh?
2: Ah, si... Kwan si Alvin.
4: Ay, bro. Sabi toyo ni mo ni Bay.
2: Pagistorya
0: ni mo. Nangatana ko kay Mataya at ako last to si Moa. O nangatana ko siya akong si Hiring.
4: O baka, commute pa ko.
0: Ah, nag-commute. Pataya ako niya. Matok.
4: Eh, Ronald B. Eh, palang ilangay.
2: Ano.
4: Mukha
2: eh. Asa ba?
4: Ay, sayo. Wala sayo.
0: Iyawan ko. Ano pala ito kambo to? Nakay GPS siguro na nag-ipaslakan ka. Kapalo mo siya dali.
2: Abot na siya kalitin.
5: XFM.
6: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
7: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yung ko sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
8: Sundown Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Sundown Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahalo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Sundown Plus Coffee Mix ka mo.
8: Sundown Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix, kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix.
10: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Gata sa baka, tag 10 pesos lang.
12: Ah, mahal lang, gordo. O, tag piso niya.
11: Mm-hmm. Na, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
12: Ay, aftay.
13: Exciting!
14: XFM.
15: Sawa. Iba ang apog ko.
16: Wala ko'y plano. Natunong lang ko nga, pagkapunta ko, naapog po siya, di. Kaya naman ako. Silingan biya tabay, pero ikaw, burag, layo na kagaya, burag, imong kaisog, ipi-apil man imong silingan.
15: Kasi buti mong ipasabot. Gabalo ba ako'y gahe sa mong prok?
16: Oh, ikaw na'y gahe dito?
15: Ako'y gahe dito! Nahan kayo mga naigaw dito, ako na'y pinakagahe dito!
16: Yawin to.
15: Nakanin na ato barangay, gahe kayo. Gahe ko mabayad sa utang.
16: Mau na'y magtapok na yung mga 5-6 dina.
15: Pero,
16: naningin lang itong kumarin mo.
15: Timan ini. Kung doon na manggaling kay plano sa kong asawa.
16: Layo na kayo na, bro. Wala ko'y mga plano na sa mong asawa.
15: Kung doon na kayo plano sa kong asawa?
16: Wala lagi. Wala. Nangapira.
15: Makatilaw ka sa kong gabangis.
16: Grabe naman ka. Maninoon mga bro.
17: Ay, sorry na. Bipot. Ay, ngayon na naman na si Alvin.
16: Ay, Wilma. Tarungan ko na yung banaw. Pasagat naman yung pataka. Pataka na lang istorya.
15: Ay, sala ba rin ang istorya na ko kung mga nakita na ko.
17: May ganyan ganyan siya, no? Kaya mong sabot sa kuwang gamitang. Ikaw, muli kayo kagabalo, masira ka pagkasama lang ko.
15: So, pasasabot, imo na yung dipinsahan eh. Laki, gini mo siguro na eh.
17: Wala ko lang yung dipinsahan.
15: Ano dipinsahan mo yung mga ganyan?
16: Kurang dito naman mo, kaaway na.
15: Ay, ikaw,
16: naman mo.
15: Ikaw, Wilma, hab.
17: Unyo sa amin lang ako nga.
15: Si Amigo ko, miyana.
17: Makatila ko, di mo?
15: Eh, sumpot mo nga, ganun laki. Sumpot mo. Sumpot, saman.
16: Usam na.
15: Sa trisam?
16: Uy! Saman na yung laki, Brad. Wala ko lahi akong tuyo, Brad.
15: Kung lahi akong tuyo, pamatod eh. Taghoy ko, no? Pungaw.
16: Uy, kayo na eh. Pustiso, man. Murang mulagpot.
15: Murason pa, Jugga. Karo ka nga doon.
16: Ay, namin ko. Sinilingan na, Brad.
15: Ah, kung na doon na mo yung plan, bahala mo siya kinapoy. Alam, pagkuhan mo na. Huwag ko pa kailam.

0: Hey, Maring. Nakadungog ko itong mga balita sa nakalabing anlaw ba? Nasa man ay mabana ni Munulaw? Wala na kayo si... Nakita na ko ba, Murag? Wala man ay si Gugma sa imuha. Uy! Panabi pa d'yo kanina sa Pikas Purok nga. Naano ko no kay Lain Lucky daw nga. Ambot lang sa katinood.
1: Wala magod na yung... wala man yung kamatura na, Maring. Uy, kay... Kapalo ka kala si Alvin Maring, maayag ka kinabutan ganyan sa kuang. Problema niya kung banan ako kay... Makita magod niya na kasi... At pangrami balay doon, makita niya yung gibuhat niya sa kuang. Sigasingkayan ko niya. Ako yung mong laba, ako tanan. Sa una niya ko, inana niya, binangga kay kuana niya. Buto, nausan na siya roon.
0: Gugmas ay muha?
1: Ang buta na niya kay... Yan lang gigiduol, ganyan niya to si Alvin. Mayroon ako wala mo kung yung nga nagpakita ko kung
0: kasi mangutana ko ni mo.
1: Pinamigur man niya, ha?
0: Ikaw magiging makafeel, ana. Wala kay plano si Alvin diyan ni mo. Dino biya na si Alvin. Dino biya na itulog ka mga anak, day.
1: Actually, Maring, ganahan niyo ko ni Alvin.
0: Isok kay asawa na, tagapalingki.
1: Maring, kabalaw niyo ko, ana. Maring, mag-feel man yun na ni mo, Maring, na nakagusto ng laki ni mo, Maring. Pero,
0: oh, gani.
1: Ako, Maring, di ba kung mukha na na niya kay si Pri, may nag... Nawa po na nanguyab na ako. Wala man po na ni Kwa, ligor, ingingon niya sa kuwa nga.
0: Kapirbi, unyag mahulog imo ang kasing-kasing ang Alvin kay maayo kay sa nimo, imong bana kay di maayo sa imo niya. Unsa may imong buhaton ana?
1: Adili man dili na mahimo Maring oi, naago koy baruganan Maring, dili na pwede dili na may tabo Maring oi.
0: Dili. Oh,
1: dili na ako dili ko mapatulong mga nana Maring.
0: Bisag imo ang kasing-kasing pud dili bi ka gadumala ana.
1: Tabe Maring, kabalo ka Maring, ako Maring, sortiya ta ka. Di jugo ana Maring kay nganuman. Minyo ana Maring. Unya ako, amigo ba sa biyala niya?
0: Sige, ay, matun ako eh. Kay, si Mapil, makuha ni Merblimans sa kinabuhi. Basta ako lang, Maring, no? Ako nakita ni mo, warag wat nagay love ang imong bana sa imuha.
1: Na, siguro na, Maring. Ay, pero walang na siguro na ako nakita, Maring.
0: Sige, atun ako eh.
1: Nakahiring na gud ang akong kumari na mo, Maring, si Esmeralda. Pero wala ko ingon nga kuan aning ako ang si ako silingan na mo nga si Alvin kay kuan man imbutan magigani siya. Muto nga o sa isa ka adlaw na nagsuriyanay mi sa kong bana nga si Bibot. Yun na ni mga pangitabo.

0: Ikaw ba, grabe din yung kakakayos mo kwan sa kuwabot. Ngayon nga na naman ka na ako.
1: Sige, grabe po pasabot ni mo.
0: Ha? Grabe ka ka.
1: Masulo na po guni mo.
0: Dili na kakabalo mong tabang na ko nais balay.
1: Sa'yo pas, buntag. Wilma, imo na kong...
0: Nagsira ka po apuap ni mo mga manok. May bang nang manok imong gihapot? Ako wag yun.
1: May manik, ah. Makaingkang patag mo daog.
0: Dabay manok ni mo niya nga mo. Let's go mo. Kaya kayo mo... Mutugtugaon.
1: Ayog, kwan ko. Ayog. Saway-saway yan akong manok na ko. Kay katulon ni kadaog.
0: Hinyong saon na na.
1: Samad ni. Wilma, ay rin kong kwan ko. Ay, so kong... Abi ni mo.
0: Nausap naman ka.
1: You've
0: changed a lot.
1: Nausap balay ko.
0: Bitaw. Nasahilang ka.
1: Makaingon kang nausap ko? Muntan na ka kung ano, nausap ko?
0: Ano man, ano nausap makaya ko?
1: Wala na kayo labi.
0: Inaana lang na niyo may istorya. Wala na kayo labi. Sige! Kabalo ba ka? Nga na ka ngayon ang atang sa ko, ah? Ah, ilo ka niyo ko kayo labi? Bitaw.
1: Pangamog ni po ni mo
0: na sa ilo. Pinunan ko si mo palanaw. Pinunan ko si mo palanaw. Pero ang tanaw sa bang mga, ang tanaw na sa bang sa ko, ah? Paksiw!
1: Testing eh.
0: Humba!
1: Paghambog na po di mo na si Alvin!
0: Ngunit mo mga labda si Alvin? Kawa
1: na lang yun. Oh, oh, oh! Kita kasi mong rakan, dipinsahan ni mo! Kung sa mga nanahitabo niyo!
0: Walay nahitabo na mo!
1: Kisa na ayaw niya, ako siya!
0: Kuya kay ka ba kay Surya?
1: Ah, nang ba ni mo? Samo kay ka.
0: Sabi kay ka kay
1: Surya. Ay, sus!
0: Ay, nata! Ay, nata! Ay, nata! Ay, nata! Ay, nata!
1: Ibaon ako
0: ba? Sauna ka
1: na siya. Dula na siguro nahita po ninyo.
0: Wala kay. Ano na yan? Ikaw kuya.
1: Ay, apoy pagkita-kita sa coffee shop kamurang doon nyo man garon. Ay, sus! Kanang imuhang trabaho ni mo, Wilma. Magabaan raw niya ka.
0: Ano ikaw? Usapan ka, nakita-ata ka, Spirido. Ah, nakita-ata ka dito sa pantalan. Sa mga kaoban mo dito sa pantalan. Ha? Lagay ka o ba nito nga kwan?
1: Batchmate ako.
0: Batchmate niyo? Kaya kayo ka? Pero wala rin kanungo pa ka sa kuha, wala! Ha?
1: Mga batchmate
0: ako to! Saun na! Sige kong pa ako kahit sa mong cellphone, pero karun wala takagi, pasagda na ka na ako! Pero karun, kaya kayo mag-insure sa kuha!
1: Ay, Jesus! Samok ng bakba niyo! Diyan na ka!
0: Bibat! Bibat!
2: Bibat!
0: Bibat! Bibat!

0: usa naman problema, Wilma. Orang, ay mong luha, orang isa ka Caltex na.
1: Ikatulo na na, oi.
0: Ikatulo na rin, ha? Nakaipanyo, tapo yung sipon, tulo. Giaway na po kasi mong bana, Wilma?
1: Para ako kasi po talibok yan dito. Wala ko kasabot, Ali.
0: Uglisod din mo sabto na. Tara, mga pita.
1: Mga pita?
0: Ano na po tayo sa
1: tulong? Dili ko mo, aduban niyo mo kay, kumalong ka, dili ko mo kuha si mo kay, makita niya ta si mga asawa. Usa lang resulte.
0: May managi mong bana nga, sige lag, utong si mo diha, sige tanaw. Nga, sige asa ka, maabot o kalit. Kani akong asawa, nanara sa balay, galabar na.
1: Pwede na mga style ng banyay. Una yung style ninyo.
0: Ang...
1: Una yung style ninyo. Masama na.
0: Dili na style.
1: Masama na ang sukon na.
0: Dili na style.
1: Pero
0: kung kanina ang kasawa, kitawag housewife. Oh, sa balay lang yun na siya.
1: Sato pa, katunay ko ba niya nga mga bata pa ang mga anak? Pagkatagkuhan nilang anak, inanap mo na yung mga balay?
0: Wow, wait, kabalo nila. Dili ko inana, Wilma. Og, dili ko inana. Ang ako ang karon, mo nang inatawag ng housewife, kailangan na sila sa balay. Magluto, maglaba.
1: Pero nga, mong...
0: Hindi ko na, kagawas.
1: Dili ko mabali mo lagi, kaya kasi nalapay magkita sa tuturo ako sa kumbana.
0: Oh, asa man ay siya nagkatuloy ko rin.
1: Ha? Talutol niya ba? Diyan ka na!
0: Asa man ay siya nagtuloy ko rin. Di na nakakita.
1: Diyan lang ka! Huwag kasabot siya istorya. Mga maring! Okay na kaya si Alvin Brun. Di ba kamalong istorya magpitra-pitra ba? Di ay nanon si Marpili ang ipo sa tubangan. Muli ako problema karon maring. Murang galang kwan ba? Saan mo na ako di ako bana mo? Saan pa ba kani? Ako di ko gusto maring ba nga makuang-kuani man. Talaga ako'y problema niya kung ako ang silingan nga si Alvin kay bao ko nga. Di magiging kupatulani kaya di magiging guwapo. Pero kung kanala ko kay sige may istorya ba? Kaya magkanaan mo kung mag-iako yung ginakomport. Ano ba? Pero di lang yun kamalong istorya kay magpita-pita niya kasi bungol. Maring, tambagin ko na ko ninyo mga maring bayo. Musa ninyo mabuhat, tambag ninyo na ako bana? Nga, maulian ba baka niyang pagbati din rin ako? Kaya parang, usap na yun iyang tinagdan, ang iyang kanang pag-amuman ako. Di na yun para sa una. Kamu mga maring, sa mga naminaw karon, naka-experience po mo sa ko ang na-experience karon? Manginaot ko nga inyo kong tambagan. Di nila lang kutob. Wilma.

0: Ingon ko kumaring.
1: Ingon ko ingon. Na, bisa kayong, ang uban kayo na kuhanan sa nakainong club sa kanta, nakadong sa mutiyo, nabuhi sila maring. Nakakuhan sila, nakakuhan sila, naka...
0: Lain lagi mo maring.
1: Lain na realize nga ang tanan dua-dua ragyan.
0: Maring. Nakakabalo mo ng bullying, Maring. Yung anak mo.
2: Maring,
1: Oy, basig na musil ka.
0: Ayaw ko lata, Maring, na ako'y pusil. Eh, muhanto na ba ako dito? Mamalit ko.
2: Mamalit kayo ito sa kuwansa to sa...
0: Kang J-Pat.
1: J-Pat.
2: J-Pat. Oy, mga to, siguro na rito, ay.
1: Mga to, siguro na rito. Kaya, alap, mukha siya ba ito ni Bumbaba.
0: Saan niya pag-down na ito, Maring? Wala na may unod na ito, ang mid-mid.
1: Igo, naman ni Agis ito ang mga BPE.
2: Ay, nako, namingin na nga mga sitwasyon, no? Diringin na ito matag na ba? Namigay mga kakulian nga ni Menikaya, no? Di ba?
0: Ano gina, Maring?
1: So, ano gina? But anyway, mga igala, atong oras, di ay, nako, bisagot mo nang muntahan na alas 11:44 na sa
2: buntas. Aba, marabi
0: naman yan. Marik, bago siguro ng batiri, Maring, paspas mga yung muntahan.
1: Paspas niya itong oras. Sana, kanang oras, hato na ka na ito sa...
2: Yes, Turbo Mail, ilanser mo na ginainom nila ni Boss Mark o ni Boss Gulin.
1: Si Jules, may napunahin.
2: Si Jules in the morning. Yes, si Jules Buntag.
1: Kano sa mga ilahang kuan day? Katos to ilahang...
2: Tomorrow. Yes, tomorrow. I love you tomorrow and yesterday.
0: Imbita ka sila, Maring, kaya para maapil po tayo dito.
2: Uy, huwag mahatangin natin mga pasundayag dihan ay mga activity diya doon.
1: Mga pasalida.
2: O, pasalida diya sa kuan, diya sa Capitol, no?
1: Sa sports, tourism complex.
2: Yes. Na diha ang ato ang kuan ato ang katropa nga mga taga Yunako Pigrulak.
1: Yeah.
2: So daka kay silang mga activities dito like for example wag kana magbuhi kag knowledge about magbuhi kag mga livestock, magbuhi kag baboy, kaning baboy, manok o kanang mga baby, kada mga baby.
1: Ay, mga baby.
2: Ay,
1: dako kay baby.
2: Eh,
1: dagkong pinangayuan oi.
2: Ay, dako kay mga ayo. Oy.
0: Mga pangayo niya di ay.
1: Dili Pirulak yang gipangayo.
2: iPhone.
0: Alang kayo na. Alang mo kayo na, Mari.
1: Ibang baby.
2: Ay, kaya isa kayo. Minsan to siya. Pirulak mo doon. Minsan siya lang produkto.
1: Ako si Apil na.
0: Mama ko na sa istorya ko. Oo, sang sa istorya mo kung anak. Ang dagang anak. Yung anak mo ko daw ang ikaon mo ng dagang anak. Sige na, produce.
2: Oh, sige. Boga, kasimple, ano naman ang pasama yung kaoga kaning page. Pigrulak Premium Hug Page.
0: Yeah. Ay, Hug Page. Ay,
2: Pigrulak Premium Hug Page. Lamang ka sa malaman.
1: Yeah.
0: Yes. So, sige na siya hug.
2: Ah, sige na siya hug.
1: Sa baktid pa lang, pakanunan niya mong early win.
2: Early win, na ba?
1: Pero niya, pagkadakuha na win, na win.
2: Yeah, yes.
0: Kasi mo na siya katsal yan?
1: Di sa, kung ano sa Pigrulak.
2: Sa Pigrulak na siya, oh. Takasa rin siya channel ay.
1: Wala pa ba sila hana? Wala pa sila mga slogan na. Wala pa. Paka na ay mabaktin o win?
0: Early win? Pasa, parang loto na daan ako, ha? Ako na ibang, kanang loto lang daan.
2: Aba mo, aba mo na rin gini siya giya, ha?
0: Basig na ay.
1: Wala na ba na ikapaniod to kayo? Wala
0: na humba dito, ugma. Ilan siguro si Jules magluto sila humba?
2: Nag-Ramadan ka? Nag-Ramadan siguro ni Ron ay.
1: Siyempre mga maring, ayaw ka mong kalimot, di araw nga mas malikayan pang ato ang mga nagkadaya iya nga mga sakit, nga mga ngilingig, nga mga balatian.
2: Mm-hmm.
1: Tadloan daog Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Yes.
1: Doon ay sangkap nga malunggay, doon ay garlic, spirulina, mangustin, og, sa kinang isa niya, ka malunggay?
2: Malunggay, mangustin, og,
1: Ampalaya.
2: Ampalaya. Yes.
1: Santon Plus Gold Herbal Capsule mapalit na sa mga parmasyang butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. O siyempre, ato apo sa ito ang Yes to Health Clinic nga makitaan diri sa may Palingkis Dakbayan Stagom.
2: Yes.
1: Nagigang kasgantiro da sa wala tapos sa Mr. DIY o pangitaalang si
0: Palangga!
2: Aba, o kang siyempre ang asawa ni Doc CJ.
1: Kapalo ba ka ni Palangga? Palangga o kay Muragi Pigirulak, no? Imsog na kaayo.
2: Tagumpom na kaayo si Palangga.
0: Tagumpom ba sa kanang kuan, kanang bawang?
1: Kanang crispy kaayo siya, uy.
0: Pata?
1: Hindi mo lagi, madlok man si Pusi Kinit sa iya.
0: Hindi na ba si Kinit ganyan nga kakak mo na imong manok?
1: Hindi makakak.
2: Siyempre,
0: hindi man mo kakak.
2: Nasa yung kanang preference. Nasa yung mga choices.
1: May gani, kaya liwasa dito sa mga sunod nga kinaon crack corner.
2: At ng mga thunder pinising. Sa mga thunder pinising tablet.
1: Mubirig na yan, bisag layo kayong kansa.
2: Kasi mo lang gani ka ng kuhan, pugaran, dalin mo muka niya, mubirig na yun.
0: Kaya nga, manuka din na, oy.
1: Ay, nako. Ay, ay, ato aning liliog maayo mga marik, kini kaagi ni kisanin bayhana ni
0: anong si Wilma Dasin?
1: Si Wilma.
0: Si Wilma.
1: Nagi mga inana no, mga bana mo.
0: Kuya po ni si Wilma. Kuya po tayong bana, grabe mo singgit-singgit man.
1: Ang magiruhon po tayong bana, uy.
0: Isa ko na silang purok.
1: Ako ina.
2: Kani mga bana ang inana, yun.
1: Mau ba?
2: Kanang ang iyahang siyempre normal.
0: Mura siya gilason.
2: Kanang iyahang mukwan siya sa iyahang asawa siguro normal siguro. Yung mga bana siguro yung nana kanang mayroon sa sugod.
1: Lagi. Ya kanang siyempre kanang kadighanang gilbe sa mga asawa na paglabay mga pipila ka mga katuigan silang relasyon no kay mausap gid ang formas mga asawa.
0: Ama, mausap man rin.
1: Mas permiro kay mura pa og ganang tabo inagmadugay kay mura nagbaldi.
2: Lain ang kayo.
0: Bukan na kayo maring. Bukan na kayo.
2: Kayo ka nang dako na kayo ka nang dako na kayo kagianan.
1: Ang mga bana po kay pa mangita po na yung laing mga kuwan niya. Mayroon ba mga dagko mga kargada?
2: Mayroon mga dagko kayo magsig pangambog eh. Ginoo ko mara yung tao ka lang tungaw. Ah, masin tawala ka na mara ka nang
0: kalunggo.
2: Kalunggo. Ay, dako.
0: Ay, lain pa minang kalunggo maring.
2: Sa ward.
0: Ward.
2: Yeah, ward.
0: Ay, mara sosyal.
2: Yes.
1: Pero kung namati mangaling si Wilma karon, so tamagan gini mo ni Master.
2: Natural kay ako may nagpaligaligan eh.
1: Sige daw,
2: be.
0: Wilma lang nakabot.
2: Wilma. Devil ma, sultiya ta ka Devil ma no sa mga suki na to dia sa may babaksamal. Mayong hapon ay may buntag na tong talan niya. So, kani si Wilma, ako patumbang ni mo dahi, kanang ay mo banan ni mo, kung tanaw ni mo nga, dili na ni mo magkaya ng iyang batasan, so ba may mo dugayan? If the kitchen is very hot, you better go out and you plant kamuti. Okay? So, ana lang, no? Ayaw kayo, it's a matter of choice na. Kinanglan nga kung imuang tanaw ni mo nga wala din na healthy ang inyong relasyon. Wala na'y ka nang sitawa ka na, wala na'y kapaingnan kasi away toxic na kayo. Di na gina madala ni mo o gining mga food supplement na no? Like for example, nga pangbuwag tagog toxin kaning Santon Plus Gold, no? Kung ina na yung katoxic ang inyong relasyon. Ayaw na. Stop it. Ana, ay listen kayo nang imo nang ipugos ang mga inaana nga sitwasyon nga imo ba na dili na haom ang iyang gibati diha kanimo. So, and always remember follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
1: Salamat kayo sa mga sa Powell Ma. Dina ka mo tambag well ma kay gitambagan naman ni Master.
0: Pero natinala ko mare, kusay connection sa kusina o sa kamote.
1: Sige daw.
2: Kay abili mo, asa man ka magluto og kamote?
0: Sa kusina.
2: Pag mo init ang kusina, asa man ka mo gawas? Asa man sa buhato ni mo? Asa man ka mo gawas pag init mo init ang kusina? Asa may buhato ni mo? Di ba mo gawas ka?
0: Gawas, oo.
2: So pag mo sa gawas, asa may buhato ni mo?
0: Plant kamote.
2: Kana.
0: Kakuha ko ni Emery.
2: Mala siya.
1: Nang tip si pangunahuna.
2: Ana lang siya.
1: Ay nako, basta waray ko ni Emery.
0: Kuya.
1: Wala na ikong oras. Ay, antunog ba po kita magkaopan. Ako na si Maring Inda Erika Deliguapa Delimesta sa panibang kumpiyansa. Antungon kayo mangunan ang silingan.
0: Kailangan niya po niyong iyan tsaka noon na yung panabang. Kailangan si Tia Daria.
2: Basta rin ang tanini. Morang yapon sa una o garon. Bye-bye.
1: Nagkakitin. Salamat on.
2: Thank you for watching.
3: XFM.
4: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Kasi naging kamatiyan sa imong una ni mong bana.
6: Hi! Nahilo sa balanghoy.
5: Uy, ang ikaduhan ni mong bana, usig kamatiyan.
6: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
5: Katuwi ikatulo ni mong bana, usig magiging kamatiyan na to.
6: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
5: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana, usig magiging kamatiyan na to niya.
6: Ayaw saba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
5: Di ay?
6: Gahay mong kay ulo.

0: X FM
1: 95.9 X
2: FM Anibersaryo ng inyo pong X FM 99.5 Mega Manila. Matagumpay na ipinagdiriwang natin ngayong araw katuwang ang Yes to Health Incorporated.
3: Sa balitang regional, isa sa tatlong biktima ng madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, inihatid na sa kanyang huling hantungan.
2: Balitang international, U.S. Supreme Court ibinasurang tangka ni Trump na tapusin ang birthright citizenship.
3: Sa balitang showbiz, Terry Smallbar at Jaime Morados engaged na.
2: At sa Sports Paraguay, pinatalsik ang Germany para po sa World Cup gamit ang penalty shootout.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: ng Miyerkules, July 1, 2026, ang araw na una niyo pong napahinggan ang XFM News Nationwide last year, dito rin sa XFM 99.5 Mega Manila. Live po tayo sa lahat ng XFM stations nationwide sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide. Weather update.
0: Unahin po natin ang may kaugnayan sa panahon. Mga katropa, idiniklara ng PAGASA na isa ng tropical depression ang low pressure area sa Kanluran, Timog Kanluran ng Bataan at ito po ay pinangalan ng Henry. Namataan ang sentro ng bagyo sa 240 kilometers west-southwest ng Abucay, Bataan. Taglay nito ang lakas ng hangin nasa 45 kilometers per hour pagbugso na umabot hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Dahil dito ay tinas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Timog Kanlurang bahagi ng Zambales, Kanlurang bahagi ng Bataan at sa Lubang Islands. Nagbabala rin po ang PAGASA na posibleng maranasan ang malalakas na o tinatawag nila na gale force na bugso ng hangin sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Occidental, Mindoro at sa Palawan. Samantala, patuloy na magpapalakas naman ang Tropical Depression Henry at ang habagat ng pag-ulan sa ilang bahagi po ng bansa. Kaya't pinapayuhan ng publiko na bantayan ang mga susunod na weather bulletin at maging handa sa posibleng epekto ng bagyo. Samantala, katropa, sumikat ang araw kaninang 5:31 ng umaga at inasang lulubog alas 6:29 ng gabi.
2: XFM News Nationwide.
1: Suspendido ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sa Batangas, San Pascual, Lobo, Balete, Malvar, San Juan, Matas na Kahoy, San Jose, Tuy, Rosario, Calatagan, Mabini, Lemery, Taisan, Lian, Padre Garcia, Nasugbo, Calaca, Taal, Ibaan at Laurel. Sa Laguna naman, suspendido ang klase sa Santa Cruz, Pagsanhan, Pila, Magdalena, San Pablo, Nagarlan, Bay, Kalawan, Liliw at Victoria. Suspendido rin ang klase sa Lubang Occidental, Mindoro. Pinapayuhan ng publiko na patuloy na subaybayan ang mga abiso sa kanilang mga lokal na pamahalaan at ng PAGASA para sa iba pang updates kaugnay ng masamang panahon.
2: XFM News Nationwide.
0: Posible ma-extend naman ang permit para po sa rally na Iglesia ni Cristo, mga katropa. Ito sa People Power Monument dyan sa Quezon City kung magiging maayos at organisado ang sinasagawang pagtitipon ngayong Wednesday. Ayon kay Quezon City Department of Public Order and Safety Head Elmo San Diego, hanggang Biyernes po, July 3, yung orihinal na kahilingan ng mga organizer ng INC para sa nilang rally sa People Power Monument. Gayunpaman, isang araw lamang muna ang inaprobahan ng Quezon City Local Government para po sa aktibidad ngayong araw. Ipinaliwanag ni San Diego na maaari pang pag-aralan nila ang pagpapalawig ng permit kung mapatutunayan na naging maayos naman, organisado at sumusunod sa mga tinatakdang kondisyon ng pagtitipon. Patuloy po na minomonitor mga katropa ng otoridad ang sitwasyon para ma-check ang kaayusan at kaligtasan ng publiko at maayos na daloy ng trapiko sa paligid ng lugar. Maglalabas din ang kukulang desisyon ng Quezon City LGU batay sa magiging takbo na aktibidad at pagsunod ng mga organizer sa mga tinakdang alituntunin.
2: XFM News Nationwide.
1: Nagpatupad ang Philippine National Police o PNP ng National Full Alert Status kaugnay ng emergency rally ng Iglesia ni Cristo na nagpapatuloy ngayong araw. Ayon sa PNP, layunin ng hakbang na matiyak ang seguridad, kaayusan at kaligtasan ng publiko habang isinasagawa ang pagtitipon. Pinangunahan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang situational monitoring mula sa PNP Command Center kung saan patuloy na binabantayan ang mga pangunahing lugar kabilang ang paligid ng People Power Monument sa EDSA. Patuloy ding tumatanggap ang PNP ng real-time updates mula sa mga field commanders sa buong bansa upang mapanatili ang seguridad at mabawasan ang anumang aberya kabilang ang epekto sa daloy ng trapiko. Tiniyak ng PNP na mananatili ang full alert status hanggang sa matapos ng mapayapa at maayos ang naturang pagtitipon.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inanunsyo po ng MMDA na bukas na sa daloy ng trapiko ang lahat po ng tatlong linya sa EDSA Corinthian hanggang White Plains northbound. Ayon sa MMDA, inaayos na ang mga concrete barrier sa nasabing bahagi ng EDSA at inalis na rin po ang bus na dating humaharang sa kalsada. Pinapayuhan naman ang mga motorista na mag-ingat pa rin habang dumadaan sa lugar.
2: XFM News Nationwide.
1: DILG Chief higiniit na handa siyang magserbisyo ng waran kung kinakailangan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live!

0: Beto Marila, XCP News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sinabi ni Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na mga pahayag po ni Vice President Sara Duterte sa naganap na rally sa EDSA ay pagtatangkang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa nalalapit itong impeachment trial sa Senado. Yan ang naging tugon ng kongresista matapos sabihin ni Duterte na ang pagtitipon sa EDSA ay sumasalamin sa lumalaking sentimyento ng publiko laban po sa kasalukuyang administrasyon. Ayon kay De Lima, mga katropa, ginagamit lamang umano ng Vice Presidente ang sitwasyon para mailayo ang usapin sa mga seryosong isyong kinakaharap nito. Binitikos din ng mambabatas ang mga paglalarawan ni Duterte sa kalagayan po ng bansa at iginiit ng tunay na inasahan ng publiko ay harapin nito ang mga paratang na nakasaad sa impeachment complaint. Dagdag pa ni De Lima, paulit-ulit umanong iniiwasan ng Vice Presidente ang mga isyong dapat itong sagutin sa managdaang pagdinig.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, hinabol ni kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang Department of Labor and Employment o DOLE at Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Capital Region, na ilabas ang computation at basis sa naging dagdag sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, malaking katanungan kay San Fernando kung bakit nagkaroon pa ng dalawang tranches sa pagkapatupad ng aumento.
4: Paano kayo nag-come up sa 85 pesos? At bakit kayo nag-come up sa 2 tranches sa Tugid, Sulugan? I am challenging the chairperson of the DOLE Regional Wage Board NCR to explain that publicly with all the papers and with all the data that will back up 85 pesos.
3: Si kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, nagdag pa niya ang makatarungang wage increase na isinusulong din ito sa Kongreso ay legislated na 200 pesos wage increase, kung saan nakakabit din ito ang pagbubuwag ng provincial rate sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpasalamat si Julius Kainglit sa naman katropa, yung Vice President po ng Federation of Pre-Workers sa 85 pesos wage increase ng Department of Labor and Employment, pero sinabi niya na ito ay hindi sapat. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Kainglit, kulang daw ito kung iisipin po ang naging pagtaas sa mga pauna yung bilihin at serbisyo sa bansa gaya ng pagtaas na lamang ng pamasahe at gasolina dahil sa Middle East crisis. Bukod dyan, Metro Manila lamang anya ang may kinabang, gayong lahat naman ng Pilipino ay naapektuhan ang pabago-bagong lagay ng ekonomiya.
5: Sa 12% na dagdag sa kasalukuyang minimum wage po natin. Para po natin yan sa naging dagdag presyo sa gasolina, doble. Tingnan po natin yan sa dagdag presyo sa pasahe, lalo po sa mga bus. Sa pagkain po, syempre, no, ultimo

0: Laban City noong June 22, ngayong taon, na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Pinangunahan ni Senadora Risa Hontiveros ang pagdinig ng Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality kasama sina Senate President Win Gatchalian at Senador Rafi Tulfo. Gayun din ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya at organisasyon. Kasama sa tinalakay ang Senate Resolution No. 357 na nagsusuri sa epekto ng Roblox at iba pang online gaming platforms sa mga kabataan. Sa kanyang pambungad na pahayag, nilinaw ni Hontiveros na hindi layunin ng Senado na ipagbawal ang online games kundi palakasin ang mga umiiral na pananggalang upang maprotektahan ang mga bata laban sa mga panganib na maaaring nilang maranasan habang naglalaro at nakikipag-ugnayan sa iba sa online platforms. Layunin ng pagdinig na alamin ang mga pangyayari sa insidente at makabuo ng mga rekomendasyon at polisiya upang higit na mapangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga bata at kabataan. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay pong balita, pinag-aaralan ng pamilya ng Yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonya ang posibilidad na magsampa ng supplemental complaint kaugnay po sa naganap na insidente. Ayon sa abogado ng pamilya na si Attorney Israelito Torion, wala pa silang pinal na desisyon dahil hinihintay pa nila ang kopya na reklamong inihain po ng Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice kaugnay naman ay paglabag sa anti-hazing law. Sinabi ni Torion, mga katropa, nais muna nilang mabasa ang nilalaman po ng reklamo bago magpasya sa susunod na hakbang. Adya, nakapagtataka rin na hindi pa nabibigyan ng kompletong kopya ng reklamo ang pamilya ng biktima. Dinagdag niya na pinag-aaralan nilang magsampa ng supplemental complaint upang maisama iba pang individual na sa tingin ng pamilya ay may pananagutan sa insidente. Nauna nang nirekomenda ng CIDG ang pagsasagawa ng preliminary investigation laban sa nagbitiw na Ateneo head coach na si Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay po ng team building activity sa Aurora na ikinasawi naman ni Rene Baterbonya at kapwa student athlete na si Divine Adili.
1: XFM News Nationwide.
0: Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang suporta sa modernisasyon at kaligtasan ng Philippine Air Force. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa Philippine Air Force sa pagdiriwang ng 79th founding anniversary nito na ginanap sa Villamore Air Base sa Pasay City. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang patuloy na investment sa kabayahan ng Air Force habang nagiging mas komplikado ang modernong hamon sa seguridad. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang halos 49,896 flying hours ng Philippine Air Force sa internal at external defense missions, trainees, maintenance, disaster response at troop deployment. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos na tiyakin ang airworthiness ng lahat ng aircraft at mahigpit na safety protocols sa mission at training activities. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, ngayong pong araw pinagdiriwang ng inyong XFM 99.5 Mega Manila ang unang taon natin sa ere. Kasabay po nating pasasalamat sa mga tagapakinig, katuwang at mga sumusuporta sa istasyon. Sa loob po ng isang taon mula sa Paragon Plaza sa Mandaluyong City hanggang dito sa Guadalupe Commercial Complex sa Makati City, patuloy po na naghatid ang inyong XFM 99.5 Mega Manila ng makabuluhang balita, serbisyong pampubliko at mga programang nagbibigay na impormasyon, inspirasyon at tulong sa ating mga katropa. Ayon po sa pamunuan ng istasyon, sa panguna ng ating pong CEO at President Remilito Uy at ating Vice President Ma'am Olivine Uy, General Manager Edwin Garing at ang iyong katropa, na nagsisilbi pong inspirasyon namin kayong lahat. At ang unang anniversary ngayon ay higit pa nating panata na palawakin po ang ating serbisyo at patuloy na maging kaagapay ng sambayanang Pilipino. Nagpapasalamat po ang buong XFM 99.5 Mega Manila family sa tiwala at suporta ng publiko. Kasabay din ang panawagan nating may pagpatuloy po ang pagkakaisa sa serbisyong may puso at malasakit sa bawat

0: Pilipino. Kasabay ng pagdiriwang, muli pong tiniyak ng tinitiyak po natin sa XFM 99.5 Mega Manila, ang paghatid pa rin na makabuluhang programa para sa ating mga katropa sa labas, sa kalsada, kahit saan, at napapanahong balita rin sa ere at sa SOCMED at serbisyong nagbibigay boses sa bawat Pilipino. Patuloy po na pasasalamat natin ngayon ang panyaya sa mga nakikinig at mga kamag-anakan po ninyo na pwede nyong mapagsabihan na tuloy-tuloy lang hanggang mamaya. Alas stress po ng hapon ating libreng health consultation, masahe, palugaw, libreng kape at iba pang public service para po sa ating mga katropang nandito ngayon at hahabol pa. Gayun din po ating XFM Radyo, ating anibersaryong regalo para sa inyo. Muli sa atin pong lahat sa XFM 99.5 Mega Manila at sa XFM News Nationwide, kasabay natin sa pagdiriwang at pag-ere sa 99.5. Marami pong salamat. Kami po yung mga katropa. Exciting!
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mga katropa, nagpaabot din ang pagbati si Yes to Health Incorporated President at XFM Philippines Vice President na si Miss Olivine Uy para sa pagdiriwang ng ika-unang anibersaryo ng XFM 99.5 Mega Manila ngayong araw. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, nagpasalamat si Miss Uy sa Panginoon para sa mga biyayang natanggap ng XFM at sa matagumpay na paglago ng impilan sa Metro Manila. Ipinahayag din niya ang kanyang pasasalamat sa lahat ng naging bahagi ng XFM, kabilang ang mga kawani, partner at mga tagapakinig na patuloy na sumusuporta sa 99.5 Mega Manila.
3: First and foremost, I give the glory and honor to God for giving us this opportunity na magkaroon ng XFM Mega Manila. And then, si Sir Buddy, I congratulate him as the lead for this, no? Without you, we cannot accomplish what XFM want to make life better, no po. And whatever that would be coming on our way, no? We trust God that He's going to give us a better future, no? Yan po. And sa lahat po ng tumatangkilik, no? Sa ating mga tagapakinig, saan mang sulok ng mundo,
0: tama,
3: dahil tayo ay nakanet, no? Maraming pong salamat sa pagtitiwala at tangkilikin nyo ang aming mga secrets of health sapagkat ito ay investment po. Talagang ito ay malaking investment po para sa inyo, no? That prevention is better than cure, especially this time po na maraming challenges po sa ating environment, no? Challenges po sa ating buhay, but then if we have good health, we have everything. Kaya nga health is wealth po. So, congratulations po sa lahat ng bumubuo ng XFM Mega Manila, and thank you so much po for staying with us. Thank
2: you. Si Ms. Olivine Uy, ang president ng Yes to Health Incorporated at Vice President ng XFM Philippines.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang XFM 99.5 Mega Manila po ay kasama ng XFM News Nationwide sa paghatid para sa ating unang anibersaryo. At ngayon pong oras nito, dakwalan natin ating mga katuwang nationwide XFM radio stations.
1: Balitang regional.
0: Isa sa tatlong biktima na madugong pamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City, inihatid na po sa huling hantungan. Katropa natin sa balita.

0: Matapos ang mahigit isang linggong pagluluksa at pagdadalamhati, inihatid na kahapon sa kanyang huling hantungan si Chris Lawrence Fabian ang 15 anyos na estudyanteng nasawi sa malagim na insidente ng pamamaril na naganap noong Hunyo 22 sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nabalot ng matinding lungkot ang kanyang huling pamamaalam, puno ng emosyon, hagulhol, luha at pagdadalamhati ang naging seremonya habang nakikiramay at nagbibigay ng huling pagpupugay ang kanyang pamilya, mga kamag-anak, kaibigan at mga kaklase. Bandang alas 10 ng umaga kahapon, inilibing si Chris Lawrence sa Superior Memorial Garden sa Barangay DE, Tacloban City. Matatandaan si Chris Lawrence ang napakita ng pambihirang katapangan nang isara niya ang pintuan ng kanilang silid-aralan upang hindi makapasok ang mga suspect at maprotektahan ang kanyang mga kaklase. Gayunman, tinamaan siya ng bala na naging sani ng kanyang pagkamatay. Dahil sa kanyang ipinakitang kabayanihan, ginawaran si Chris Lawrence ng Gold Gallantry and Heroism Award ng Boy Scouts of the Philippines bilang pagkilala sa kanyang katapangan at sakripisyo. Samantala, ang isa pang biktima na si Ayisa Nicole Daso, 14 na taong gulang, ay nakatakdang ilibing ngayong alauna ng hapon sa Superior Memorial Garden sa Barangay Diit dito sa Tacloban. Mula rito sa impila ng XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Rage G. Navarrete, XFM News.
1: 966 na mga kaso ng bullying na record sa Western Visayas simula nung nakaraang school year. DepEd 6 nilinaw na 95% nito ang narisolba na. Katropa natin sa balita, Janzen Crisostomo ng XFM Iloilo.
2: Sa 766 ang na-record ng mga kaso ng bullying sa buong Western Visayas simula noong nakaraang school year. Subalit sa paglilinaw ng Department of Education 6, mahigit sa 70% nito ay narisulba na. Ayon kay Education Support Services Division Chief Dr. Leonerico Baredo, narisulba na ang mga kaso ng bullying dahil sa iba't ibang ginawang intervention ng Department of Education kung saan isa na rito ang pagpapatawag sa mga magulang ng mga bata, pagbigay ng counseling at ang tulong mula sa Learners Rights Protection o LRP officers.
3: So for the total number of cases that we received, these are reported cases of bullying incidents. We have a total of 966 all over Region 6. And majority, I would say, 95% of these are already resolved. In other words, sa school level pa lang, tapos na-address na ini ang atong na bullying ng mga incidents, ang atong na mga problems of bullying.
2: Dagdag pa ni Dr. Baredo na physical bullying ang nangungunang klase ng bullying na nai-report sa mga eskwelahan. Pangalawa naman dito ang cyberbullying dahil na rin sa pagrami ng mga kabataan na gumagamit na ng social media sa murang edad. Nananawagan naman sa Department of Education 6 Regional Director Cristito Eco, lalong-lalo na sa mga magulang ng mga estudyante na ugaliing kausapin ang kanilang mga anak at makipagtulungan rin sa mga guro at opisyales ng paaralan upang masigurong nasa mabuting kalagayan ang mga ito.
4: Magtulungan tayo siguraduhin na masuportahan natin ang ating mga schools, ating mga bata. Pag-uwi ng bata, sana tanongin naman natin, pumustahin naman natin ang mga anak natin, anong nararamdaman nila sa pagkikinig sa kanilang mga takot at alalahan. Bilang magulang, bilang komunidad, kailangan maglaan din tayo ng panahon na makinig sa mga hinaing ng ating mga bata ay sa batangan.
2: Hunyo 30 nang nagsagawa ng EduAction, Aksyon at Solusyon para sa Edukasyon Conference, ang Department of Education 6 upang bigyang linaw ang mga problema at issue na kinakaharap ng ahensya sa ngayon, lalong-lalo na ang problema ng bullying sa mga kabataan at sa paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Janzen Crisostomo, XFM News.
5: Samantala, katropa, si First Lady Lisa Araneta Marcos bumisita po dyan sa Cagayan. Yung mga prioridad na proyekto ng PGC at Bagong Pilipinas ay tinalakay. Ito pa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugigaraw.
6: Live report. bumisita si First Lady Liza Araneta Marcos sa pamahalaang palalawigan ng Cagayan noong Lunes, Hunyo 29, kung saan mga prioridad na programa at proyektong nakatuon sa pagpapalakas ng agrikultura, infrastruktura at kabuhayan ng mga Cagayano ang naging sentro ng talakayan. Sa isinagawang briefing, inilahad ni Cagayan Governor Edgar Aglipay ang mga pangunahing proyektong isinusulong ng lalawigan sa ilalim ng programa ng Bagong Pilipinas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga tinalakay ang pagtatayo ng Rice Processing Center at Corn Processing Complex upang mapataas ang halaga ng mga produktong agrikultural at matagdagan ang kita ng mga magsasaka. Tinalakay din ang pagpapatayo ng mga dam at irrigation facilities upang matiyak ang sapat na supply ng tubig sa mga sakahan, gayon din ang pagpapalawak ng farm-to-market roads para mapadali ang pagdadala ng mga ani sa pamilihan. Ayon kay Gobernador Aglipay, layunin ng mga programang ito na higit pang mapalakas ang sektor ng agrikultura, mapabuti ang kabuhayan ng mga mamamayan at maisulong ang pangmatagalang kaunlaran sa lalawigan ng Cagayan. Pinuri naman ni First Lady Liza Araneta Marcos ang mga inisyatibang isinusulong ng pamahalaang palalawigan ng Cagayan at ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa pambansang pamahalaan upang maipatupad ang proyektong magbibigay ng mas maayos na serbisyo at mas maraming oportunidad sa mga Cagayano. At yan ang ulat ang mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Taong niyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Lalaking nagsasaka sa Quezon, Palawan, patay matapos huwagin ng alaga nitong kalabaw. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Report. Na ng buhay ng maisugod kahapon sa pagamutan ng isang lalaki matapos itong suwagin ng alaga nitong kalabaw sa Barangay Malatgao, Quezon, Palawan. Kinilala ang biktima na si Alias Rizal, 58 taong gulang na residente rin sa nabanggit na lugar. Ayon sa mga kasamahan nito, habang nagsasaka sila o pinapatag ang lupa, pinahinga nila ang kalabaw at nang kakabitan na ito ng singkaw at tali, nagwild at pinagsusuwag na nito ang kanyang amo. Sinubukan nila na awatin o hiwalay si Rizal sa alaga nito pero maging sila ay sinusuwag din. Bumaon ng sungay, makikita sa larawan na nag-iwan ito ng sugat sa baba ng dibdib, tagiliran hanggang sa balakang ng biktima. Labis ngayon ang kalungkutan ng pamilya dahil sa sinapit ni Rizal mula sa alaga nitong kalabaw. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
5: At panghuli, katropa, meron pong tattoo session dyan sa Argao, Cebu, ang nauwi sa pamamaril. Isa ang, patay. At dalawa ang sugatan. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
8: Isang lalaki habang dalawa pa ang sugatan at isa ang nakaligtas matapos magbabarili ng hindi pa nakikilalang mga armadong salarin sa Purok Tambis, Barangay Kapiuan, Argao, Cebu kagabi. Kinilala ang nasawi na si Rocky Bernabe Silada, 36 anyos. Sugatan naman sina Edsel Arroyo Campaner at Anselmo Canitana habang nakaligtas si Anderson Padillo matapos makatakbo palayo sa lugar. Lahat ng biktima ay residente na naturang barangay. Batay sa paunang imbestigasyon ng Argao Municipal Police Station, nasa sala ng bahay ni Silada ang mga biktima na mangyari ang insidente. Tinatatuan umano ni Silada si Campaner nang dumating ang mga suspek na sakay ng isang itim o dark gray na sasakyan at isang motorsiklo. Huminto ang mga salarin sa gilid ng kalsada at pinagbabaril ang mga biktima ng ilang ulit. Zedo daspat sa Silada dahil sa tinamong mga tama ng bala, agad namang isinugod sa ospital sina Campaner at Canitana. Naiproseso na ng Scene of the Crime Operative o SOCO ang pinangyarihan ng insidente habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspek at motibo sa pamamaril. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.

0: ang weather natin today ay masaya dahil anniversary natin.
1: Oo nga, katropang body.
0: Happy anniversary sa'yo.
1: Umuulan ngayon ng mga ano, mga pagkain, yeah. Katropang body at yung saya ng ating mga katropa sa labas ay tuloy-tuloy, lalo na yung paghatid ng serbisyo sa ating mga kababayan.
0: At patuloy po ang pagsikat nung nakikita ko na yung balat ng lechon.
1: Ay, dalawa yan, katropang body at yung mga katropa natin na talaga namang manunood talaga yung lechon ngayong araw.
0: Kaya po, relax na kayo katropa today. Salamat sa lahat ng mababati para po sa anibersaryo ng XFM News Nationwide kasabay ng XFM 99.5 Mega Manila.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold, katropa. Pwede niyo subukan, subuk niyan. Epektibo po. Ibinasura ng U.S. Supreme Court ang panukala ni U.S. President Donald Trump na limitahan ang birthright citizenship sa Estados Unidos. Sa botong 6-3, pinagtibay po ng Korte Suprema na nanatiling may karapatan sa automatic U.S. citizenship ang halos lahat ng mga batang pinanganak sa U.S. alinsunod sa 14th Amendment ng U.S. Constitution. Layunin po na executive order ni Trump, mga katropa, na tanggalan ng automatikong citizenship ang mga batang pinanganak sa U.S. na ang mga magulang ay undocumented immigrants o may temporary visa. Gayun pa man, sinabi po ng Chief Justice nila na ang mga batang pinanganak sa U.S. kahit illegal o pansamantala lamang ang pananatili ng kanilang mga magulang ay saklaw pa rin ang citizenship clause ng 14th Amendment.
3: Showbiz News.
4: Ang Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Engage na ang aktresa na si Therese Malvar at ang kanyang partner na director at writer na si Jamie Morados. Sa isang joint post sa Instagram, ibinahagi ng longtime couple ang video proposal na naganap matapos ang isang late night drive at midnight snack. Mas naging espesyal ang okasyon nang lumabas ang kanilang mga kaanak upang ipagdiwang ang engagement ng dalawa. Matandaan na unang nagkakilala sina Therese at Jamie bilang isang mga estudyante ng pelikula sa Mint College at magkasama ring gumawa ng ilang short films bago ang kanilang engagement. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, katropa, hatid sa atin ng Premium Day 3. Lakas sa bawat kapsula. Nagulat po ang football world matapos patalsikin ang Paraguay, ang apat na beses na world champion na Germany sa 4-3 sa penalty shootout sa kanilang round of 32 match sa Boston Stadium. Naunang miscore ang Paraguay sa ika 42 minutes sa pamagitan ng header ni Julio Enciso bago na itabla ni Kai Havertz ang laban para sa German sa 54 minutes. Nagtapos po sa 1-1 ang regulation at extra time matapos madisalaw ng VAR ang goal ng Germany dahil sa foul sa goalkeeper. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. First year edition. Ngayon.
1: Happy anniversary sa ating mga katropa. At ito po yung first radio anniversaryo. Tumasa po kami na patuloy po ang inyong pagtangkilik at pagsuporta sa XFM. At sa mga katropa po natin, maaari niyo po balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at YouTube channel.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, sama-sama pa rin po tayo. Kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat!
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!

0: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM.
1: Kamatuoran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. Di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
3: Years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay.
4: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
5: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
6: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
4: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa programang The Secret of Health, ang programang bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santong Plus Gold at ang atin pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan natin po butihin na CEO Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod Doc Michelle Hines, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Makasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre kasama din po natin ang atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler at Doc Algie Bakla. Magandang araw po sa inyong dalawa, mga Doc.
1: Okay, isang magandang araw, Doc Michelle, sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay na lagi ho nating kasama sa ating pong pagsasahimpawin. Welcome po sa ating programang pangkalusugan ngayon pong hapong ito. Siyempre, kasama natin si Doc Ron, ang pinakang bagong bahagi ho ng ating team dito po sa Yes to Health Media.
2: Okay, welcome mga katropa sa ating programa at panibagong araw, panibagong talakay na naman po mahinggil sa ating kalusugan at another episode at kung saan another topic na naman po ang ating pag-uusapan na kung paano mapapanatiling malusog ang ating pangangatawan sa pamamagitan lamang po ng natural na pamamaraan. Dito lamang po yan sa The Secrets of Health.
0: Mm-hmm. At tayo po ay napapakinggan ha sa lahat ng ating po mga XFM stations nationwide. Ganun din sa ating po mga Solid FM at iba pa mga partner stations po natin ha. At syempre live din po tayong napapanood at napapakinggan sa ating pong mga Yes to Health Facebook page, such as Yes to Health Inc., Yes to Health Naturopathic Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, i-search po at i-follow ang ating pong mga Facebook page para pwede kayong makapanood, makapakinig ng live sa ating pong mga radio program kung nasa amang panig kayo ng mundo, mga kaibigan. Ha? At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, ay may handog kagad na regalo ang Yes to Health para po sa inyo.
2: Yes po, mga katropa, kayo po ay mariregalohan kapag kayo po ay nakatutok sa ating programang Yes to Health, at mariregalohan kayo ng Healthy Katropa Giveaway. Sa mga katropa po nating nakasubaybay sa radio at lalong-lalo na po sa mga nakaantabay sa ating Facebook Live, makibahagi lamang po kayo. At tandaan lamang ang kailangan gawin, i-share ang ating Facebook live streaming, The Secret of Health, at i-comment ang inyong mga good experiences, mga kagalingang hatid na naibigay po sa inyo ng mga Yes to Health products, at gamitin lamang po ang hashtag The Secret of Health. Mm-hmm. Maya-maya lamang po ay atin pong i-announce ang best comments na kung saan ay mariregaluhan po ng Santown Gold Coffee Mix gift packs.
0: Yeah, mga kaibigan, mga katropa, sundin niyo lang po ang ating mechanics. Malay niyo, kayo ang maswerteng mapili po natin at may regaluhan natin ng atin pong Santown Gold Coffee Mix gift packs. Samahan niyo po kami nila Doc Algie at Doc Ron dito sa atin pong programa. Welcome na welcome. May niyo po mga katanungan ha. Pwede kayong mag-text sa atin pong hotline number 0969-609-6545. At kung hindi po ganyan kamasada niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: At syempre sa mga nagnanais naman na sumubok na ating mga produkto, kung kayo ho nag-iisip baka makatulong sa inyo yung Yes to Health products, pwede na ho itong mabili sa ating po mga partner distributors gaya ho ng ating leading drug stores, Mercury Drug, Watson's The Generic Pharmacy, ganun din po sa St. Joseph Drug Store, Generica Drug, Southstar Drug, maging sa lahat po ng All Day RX at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall, at ganun din sa mga local pharmacy, mga butika ho sa inyong mga lugar. Ano? Ipagtanong ang tatak Yes to Health na mga produkto para makaiwas po tayo sa mga counterfeit. Pwede rin naman, kung walang mabili sa inyong lugar, umorder ho sa Shopee. Hanapin po ang ating online shopping store sa Shopee. I-search lang ang Yes to Health 2011.
0: Mm-hmm. At syempre, pwede rin pong mabili ang ating pong mga produkto sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic. Meron po tayong mga special prices, discounts, pagkabibisita kayo sa ating pong mga clinic, ano? Especially sa mga senior citizen. Pakidala lang po ang inyong mga cards and IDs, ayan, para mabigyan kayo ng special discount po natin.
2: Well, sa Yes to Health Clinics po natin ay meron po tayong mga unique na programa na kung saan ay makakatulong sa mga naaangkop na mga pangangailangan ng ating katawan, katulad po ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, natutra therapy, nakasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques sa pagsasaayos ng mga problema sa karamdaman, litid at kasukasuhan. Dito lamang po yan sa ating klinika sa Yes to Health Clinics, mga katropa.
0: Kaya kung nais nyo pong masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
5: Mabibili sa pinatamalakas.
6: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health info na ito ay tad sa atin ng mga Yastro Health products, especially ang ating pong ultimate trio ng katawang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin ng isa sa mga itinuturing na master remedy. Itong tinatawag po na fasting. Ayon sa mga pag-aaral, napakalaking advantage sa ating katawan ang epekto ng fasting. At halos lahat ng mga sakit ay pwede pong makinabang dito, mga katropa. Alamin natin ang mga detaling yan sa talakay natin ngayon. Ano nga ba ang fasting at bakit napakahalagang pamamaraan ito upang makarecover ng mas mabilis ang ating pong pangangatawan at makatulong sa anumang sakit na ating nararanasan.
1: Ayan, unang-una yung fasting mga partner ito ay tinuturing na hindi yung gutom na wala kang choice. Ito yung intentional na pag-iwas sa mga pagkain o kaya naman mga inumin for a specific timeline. Hindi ito basta-basta na lang ginagawa, no? And actually, ang fasting, hindi naman bago yan pagdating sa wellness kasi pinapractice na yan for over thousands of years, mga 2,000 years na natala, no? Sa mga natalang literatures, sa mga cultures naman ng iba't ibang mga iba sa religious organization. Diba? Yung mga major religion gaya ng Islam, diba? Meron silang fasting during Ramadan, Buddhism, Hinduism, iba sa Christianity. Yung sa Christianity naman, yung fasting tuwing mahal na araw,
2: parang merong pagkain.
1: Umiiwas sa certain food.
2: Certain food.
1: Isang uri din ng fasting yun. And yung fasting meaning, hindi kakakain for a certain period of time. Kaya nga diba yung breakfast? Yun yung time to break our fast in the morning. Oo, yan. Kaya yung mga unang mga tao, sa totoo lang, they fasted not by choice. Dahil una, yung no scarcity ng food. Kaya no, yung pattern nila, ba't naman nabuhay sila ng walang diabetes, di ba, nung panahon? Kasi nung panahon, kapag kung kailan may pagkain, doon sila kakain. Pag walang pagkain, tiis muna.
2: Eh ngayon, may rep tayo eh. May baka ng pagkain, may food pantry pa.
1: Kaya nga sabi ng iba, yung daw breakfast, yung lunch and dinner, invento lang daw yun ng mga ng mga iba eh. Pero sa civilization nung una, mga katropa, not by choice. Pero maraming mga nagka-interest sa mga scientific organizations, sa mga researcher na tinignan nila, ano bang nagagawa nitong fasting? They research about yung calorie restriction at yung kanyang connection sa longevity. Especially dun sa mga animal subjects na ginagawa nila sa laboratorya. No? Pero may isang very promising research na ginawa noong 2016, may isang Japanese scientist na nanalo ng Nobel Prize
2: yes.
1: In physiology or medicine na discovery yung kanyang nakita yung autophagy. Yan, si Dr. Yoshinori Uzumi. Yan, na nakita niya yung bakit napaka-importante ng fasting sa ating overall health at ipinaliwanag niya ang totoong purpose ng fasting. Kaya ang fasting is a simple, actually wala nga pang gastos eh, hindi kakakain eh. Kaya lang dapat alam natin kung paano natin ito gagawin.
0: Yes. Ipoprogram kumbaga. Maraming katanong mga dok, hindi ba yan kawalan sa ating pangangatawan? Of course, di kakakain. Wala kang ipapasok na nutrients sa katawan mo. Hindi ba ito kabaliktaran dun sa pagbibigay ng lusog sa pangangatawan natin? So paano siya makakatulong sa katawan natin?
2: Well, unlike starvation, iba kasi yung starvation eh. It is a prolonged na hindi mo bibigyan ng sustansya ang katawan. Unlike starvation, ang fasting is structural and also controlled for a certain period of time to attain tinatawag natin na optimum health. Ganito kasi ang nangyayari sa ating katawan kapag tayo ay kumakain, ang ginagamit ng katawan to be burned as energy or energy fuel is yung tinatawag natin na glucose. So kapag yun ang ginagawa ng ating katawan, let's say for example, maraming deposito na ng fats and ang isang tao ay meron ng hyperinsulinemia o mataas ang insulin, kaya kaunting kain lang, imbak agad ng fat sa ating katawan. Ang nangyayari, kapag kumain ng kaunti, mas lalong dumadami yung fats. Ang nangyayari is nagiging obese. Ngayon naman, kapag nag-fasting, ang nangyayari, instead na kukunin yung yung energy source doon sa glucose, ang ginagawa ng ating katawan, nag-undergo siya ng tinatawag natin na ketosis. Kapag nagkakaroon ng ketosis, yung mga fats doon sa ating katawan, especially doon sa mga organ natin during fasting, ay ginagamit ng ating katawan to be burned or to be fueled as energy. Kaya kung titingnan natin doon sa mga obese at doon sa mga inflammatory disease, ang fasting is napakalaking tulong sa atin pong katawan. Ngayon, ang nangyayari din sa ating katawan, liban doon sa tinatawag natin na ketosis, kapag during fasting, ang nangyayari is nagkakaroon ng pagbaba ng insulin sa ating katawan. Kaya maalala ko kung nung nasa ano ako nasa Palawan is sinubukan ko yung ano yung sabi ng isang ano isang medical doctor na tinatawag siyang fasting doctor sa YouTube, si Dr. Pradeep Jamnadas, na kapag tayo ay nag-fasting ng water fasting, ito naman ay water fasting. Nag-fasting tayo ng water fasting for 3 days, nagre-reset ang ating katawan, ang hormonal function. And I can prove it myself na kung saan is medyo malaki-laki yung timbang ko at that time is from 85 kilos down to 70 kilos in just a matter of 4 weeks. Four weeks, isang buwan lang, ang bilis lang. So, kasama din doon sa fasting, kahit na nagpa-fasting ako 3 days fast, is nag-e-exercise. So, that resets our, yung tinatawag natin na hormonal function, bababa yung ating insulin level. And hindi lamang po iyan, kaya mapapansin po ninyo, kapag ka ang isang tao ay nagfa-fasting, nag-glow ang skin. And also, yung function ng brain, mas lalong tumatalas kaysa doon sa palaging puno ang tiyan. The reason for that, mga katropa at mga doc, is yung ating human growth hormones ay tumataas kapag tayo ay nagfa-fasting.
1: Yes.
2: At ang human growth hormones, mga katropa, yan po ay isang hormones na kung saan ay pinapatay yung mga tinatawag natin mga cancer cells sa ating katawan. At nagbi-build up yung mga patay na cells ay kanyang pinapalitan kapag mataas ang growth hormones sa ating katawan. And also, yung tinatawag na cellular repair nangyayari doon during sa fasting. Bakit nagkakaroon ng cellular repair? Kasi yung mga cells na kung saan ay na damage ng free radicals o tinatawag natin na mga cancer cells, ang nangyayari is yung mga healthy cells kakainin niya yung tinatawag na mga cancer cells sa ating katawan o yung mga oxidized cells sa ating katawan. Yun po ang na-discover ni Dr. Yoshinori Ozomi na tinatawag na autophagy. Autophagy means self-eating. Ang ating katawan will undergo fasting, ang nangyayari is kinakain niya yung mga bad cells sa ating katawan. And also, this reduces inflammation sa ating katawan. Fasting gives also digestive system break. Itong tiyan natin kung minsan is walang katapusan na giling ng giling.
1: Pag may magbigay ng pagkain, kahit na small amount of food, kain tayo.
2: Kain. So, ang nangyayari, kaya mapapansin din natin doon, lalong-lalo na doon sa mga heavy eater pagkagabi. Ang sarap ng tulog, nakatulog kasi busog, antok na agad. Makatulog ng maaga, pero pag gising sa umaga, exhausted groggy pa din. Groggy pa din. Bakit ganun ang nangyayari? Kasi, during natutulog tayo, instead na nagpapahinga yung digestive system natin, nagigiling pa din ng pagkain. So, ang nangyayari, kapag gano'n na yan, nag-fasting po tayo, walang trabaho yung tiyan natin, the energy that was used in digesting foods will be used ng ating katawan into repairing damaged cells and also damaged organ sa ating katawan. And also, during fasting, the body releases body storage of toxins na nakaka-apekto sa ating health. That means, nag-detox ang ating katawan.
1: Automatic yun.
2: Pag nag-fasting po tayo.
0: Kaya pala itong fasting na ito, fasting program, ano? Madalas nakasama ito dun sa programa na ginagawa ng mga naturopath dun sa wellness ng isang tao.
2: Well, kasi, dito sa atin na Doc Elha, kasali yan sa ating modalities.
0: Yes.
2: Yung ano natin, yung detoxification and natural na supplementation natin, kasali dun sa program natin yung fasting, yung juice fasting. Kaya unique, isa sa unique na meron tayo is yung tinatawag natin juice fasting, na kung saan napakarami na pong natulungan na may mga karamdaman dyan po sa programa natin yan.
0: Kasi bukod sa simple siya, walang gastos talaga kasi lalo na kung full fasting ang pinag-uusapan natin. At sure pa yung effect niya, tulad kung nabanggit mo, Doc Ron, ano, yung mga effect nito sa ating pangatawan eh napakaganda. Mm-hmm. Ano? Kaya itong fasting ay nirekomenda ito para din sa mga weight loss. Ano? Mm-hmm. Yung mabilis na pagbaba ng timbang, mm-hmm, basta lang nakaprogram.
2: Yes.
0: Ano? Itong fasting natin. At based sa mga pag-aaral, Doc Algie, ano-ano bang mga sakit ang direktang natutulungan ng pagka-fasting pag ito ay nagagawa ng maayos?
1: Actually, ang dami. Halos lahat ng sakit kayang tulungan ng fasting.
2: Yes.
1: O, di ba? O, unang-una, isa sa pinaka-major problem ng karamihan ng tao, hindi lang sa Pilipinas, yung diabetes. Mm-hmm. So, pag ikaw ay nagpa-fasting, automatic, nag-i-improve yung insulin sensitivity natin. Mm-hmm. Kasi yan ang unang problema sa diabetes type 2. Mm-hmm. Hindi masyadong sensitive yung ating cells sa insulin, mm-hmm, yung cell receptor. So, anong nangyayari, tumataas yung sugar natin sa dugo. Mm-hmm. So, pag tumaas yung insulin receptor mo, yung sensitivity ng cells, magagamit yung insulin ng katawan natin. Mm-hmm. So, pinopromote siya yung fasting, yung fat loss, kasi pag bumaba yung insulin sa katawan natin, yung sabi mo nga kanina, Doc Ron, mag-uumpisa ng mag-consume ang katawan ng fats.
2: Fats, yes.
1: Kasi kung masyado mataas yung insulin sa dugo, signal yun
2: na mag-imbak.
1: Oo, hindi siya gagamit ng alternative source, which is fat, is the secondary source sa ating katawan. So yun yung nangyayari. Ano? Kaya kung gusto pala natin na pumayat, itry natin na pag-aralan ang paggawa ng fasting. Kasi ang hirap talaga magpapayat. Mm-hmm. Na totoo lang, sa dami ng tukso sa paligid. Tsaka yung fasting, automatically, nag-a-activate siya ng autophagy. Mm-hmm. So dito, next time, we will learn about autophagy ng mismong siya. Kasi napaka-ano niya eh. Just imagine, time to time, mayroon nangyari sa katawan, kapag 8 hours lang, babagsak na yung sugar mo eh.
2: Yes.
1: And autophagy will kick in from 24 hours at lalong tumataas yung effect niya habang tumatagal yung fasting natin. So, ibig sabihin, yung autophagy, nire-recycle ng katawan yung ating mga
2: damaged cells,
1: mm-hmm, yung mga hindi na dapat mapapakinabangan, mm-hmm, parang ini-scavenge. Mm-hmm. Uy, sasabihin ng katawan, uy, may protein doon, pwedeng gamitin yun to repair or to create new cell. Mm. Ganun yung nangyayari. Mm. Kaya nawawala yung mga nakakalat sa katawan natin na mga basura.
2: Nalilinis.
1: Because nire-recycle ng katawan sa madaling salita.
2: Mm. Ganun ka-amazing yung ating katawan, mga katropa, no? And additional benefits yung tinatawag natin ng nagpag-undergo ng fasting, mm-hmm, is ito po ay nagsusupport ng heart health. Mm. Well, according dun sa binanggit ko na isang Indian doctor, mm-hmm, si Dr. Pradeep Jamnadas, siya isang cardiologist. Mm-hmm. And ang approach niya doon sa mga pasyente niya na mayroong problema sa puso and cardiovascular disease is fasting. Mm-hmm. Pero monitored niya at merong tinatawag natin na specific, depende doon sa tao, depende sa cases niya at gaano ka grabe. Kaya itong fasting mas maganda doon sa mga walang idea. Mm-hmm. Wag kayong DIY. Mm-hmm. Kasi lalong-lalo na kapag merong kayong mga sakit, lalong-lalo na kapag ka-diabetic, kasi ang problema doon is yung biglang pagbagsak ng blood sugar level. So it supports heart health in a way na kung saan ay bababa yung triglyceride level ng isang tao kapag ka nag-undergo ng fasting. Also, it enhances brain function. Paano nag-i-enhance ng brain function yung pag-fasting? Nangyari kasi, during fasting, it increases BDNF. Mm-hmm. Ang BDNF, ito ang tinatawag na brain-derived neurotrophic factor sa ating brain na kung saan ay nag-i-enhance ng ating memory. Mm-hmm. And also, it repairs damaged nerve endings doon po sa ating brain. Mm-hmm. Liban po dyan, it reduces inflammation that is linked sa maraming sakit or ito yung tinatawag natin na degenerative diseases, mm-hmm, yan po ay nang dahil po sa inflammation sa ating katawan. Mm-hmm. And also, ito ay nagpo-promote ng longevity. Mm-hmm. Bakit nagpo-promote ng longevity? Mm-hmm. Kasi nagiging healthy yung mga organs ng ating katawan. Mm-hmm. According uli kay Dr. Pradeep Jamnadas, water fasting 7 days sa loob ng isang taon, mm-hmm, would reduce a person's risk of having cancer up to 40-50%. Mm-hmm. Hamakin mo yan. 40-50%, just 7 days fasting once a year. Mm-hmm. Ganun yan. So, it promotes longevity, nagpe-prevent ng cancer, also cardiovascular disease, nagre-reduce ng risk ng cardiovascular disease. Liban pa dyan, it also supports digestive health.
1: Mm-hmm. Yun ang importante din. Kasi kung hindi healthy ang digestive system,
2: yes,
1: magkukulaps ang buong sistema natin.
2: Kasi doon nagsisimula yung absorption, yes, ng nutrients. Oh. Ang nangyayari naman, pag nag-fasting tayo, nagre-repair, especially yung mucus lining sa ating tiyan. And also yung mga receptors tinatawag natin na ng mga vitamins and minerals is nag-a-activate yung mga villi doon sa loob ng ating tiyan, na parang box sa ating tiyan. Doon yan pumapasok yung mga nutrients. Kapag ka nagfa-fasting tayo, nangyayari is nag-a-activate yun. Mm-hmm. And those are mga beautiful na or napakaganda, amazing na mga benefits kapag ka isang tao ay nag-undergo sa fasting.
0: Yan ha, mga katropa, napakaraming benepisyo ha ng pag-fast at malaki ang naiutulong sa overall health po natin.
2: Mm-hmm.
0: Mamaya, marami pa tayong idadagdag na mga kaalaman at mga facts patungkol sa pag-fasting. Ano? Tutok lang po dito sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan, ay text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Pwede rin kayong makahilo-bilo dun sa ating pong Healthy Katropa giveaways. Mm-hmm. Huwag pong kalimutan yung atin pong mechanics, ha? I-share ang atin pong live streaming, i-comment ang inyo pong mga good experiences patungkol sa paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mm-hmm. Para maging valid yung inyo pong entry, mga katropa, mga kaibigan, ha? At mamaya ipipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan po natin ng atin pong Healthy Katropa giveaways. Ha? Kaya tutok lang dito sa atin pong programa.
5: The Secret of Health. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
0: Bili po tayo, mga katropa, sa atin pong programa. Sa mga katanungan, ha, huwag pong mag-atubili na mag-text sa atin pong numero 0969-609-6545. Napakarami pong mga health benefits ang pagpa-fast, ano, kung gagawin lang po ito ng tama. Ngayon ang tanong, Doc Algie, anong mga klaseng fasting ang pwedeng gawin ng atin pong mga katropa?
1: Alam mo, sa kasalukuyan, maraming mga fasting program na iba-iba na ginagawa ng mga practitioner, specialist, naturopathy.
0: Mm-hmm.
1: Depende yan sa sitwasyon. Mm-hmm. Kasi hindi, one will not fit all.
0: Yes.
1: Kaya iba-iba talaga yung approach. Kaya dapat mache-check. Mm-hmm. Kasi minsan, hindi naman para sa'yo yun.
0: Mm-hmm.
1: So yung mga example lang, for example, yung full fasting na 24 hour,
0: mm-hmm,
1: walang tubig.
0: Mm-hmm.
1: May ginagawang ganun. Ginagawa yan sa yung ating mga kapatid na Muslim.
2: Yes.
1: Mm-hmm. Wala. 24 hours ba yun? O
2: 12 hours 12 lang. Hours kasi lang. Pagka alas 4 ng wala pang sikat ng araw, kakain sila. And then pagkalubog ng araw naman, pwede silang makakain din.
1: Yes.
2: So approximately mga between 12 hours.
1: Itong 24 hours naman, ibig sabihin, sa loob ng 24 hours, wala kang kain, walang tubig.
2: Walang tubig.
1: Yun yung ginagawa yan ng ibang mga extreme.
0: Mm.
1: Pero yun ay 24 hours lang. Hindi siya allowed ng matagal. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Water fasting, 24 to 48 hours.
2: Mm-hmm. Dalawang araw.
1: 2 days. So, yes, ibig sabihin, puro tubig lang yung iinumin mo. So, malaking bagay na yun.
0: Mm.
1: Yung iba naman na klase ng fasting, juice fasting. Yan pwedeng matagal-tagal. Mga 3 araw, di ba? Hanggang 4 na araw. Alternate day fasting, ibig sabihin, ngayong araw, fasting ka.
2: Mm-hmm.
1: Bukas,
2: araw,
1: kakain ka. May mga gumagawa ng gano'n. Depende sa kanilang schedule. Meron namang mga, ito yung pinaka-popular, yung intermittent fasting.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, yung may mga iba-iba yan. May 16-8. Ibig sabihin, 16 hours, fast ka. Tapos 8 hours lang, window time mo to eat. For example, kakain ka ngayong alas 7 ng umaga.
0: Mm-hmm.
1: So bibilang ka ngayon ng 8 hours.
2: Eight hours.
1: Yung ika-8 hours mo, yun yung last meal mo.
2: Last meal. So 2 meals a day.
1: parang ganun.
2: 2 mil a day.
1: Much better yun. Ngang iba, OMAD 16 a day.
2: Oh.
1: So, bibila ka ng 16 hours bago ka uli kakain ng first meal mo.
2: Mm-hmm.
1: Yun yung 16-8 method. Meron din namang Daniel's fast. Hindi siya talaga complete fasting, pero tinatanggal yung mga masasamang pagkain.
2: Mm.
1: So, commonly plant-based, based on Daniel's story in the Bible,
2: yeah,
1: ang tawag doon Daniel's fast. Yun yung ginagawa natin sa Yes to Health, na isang uri ng fasting natin, na detox. Yung iba naman, nagpo-food holiday. Ibig sabihin ng food holiday, once a week, hindi sila kakain ng isang beses sa isang linggo.
2: Mm-hmm.
1: So, alin man doon na mag-fit sa inyo, pwede kayong kumonsulta sa isang eksperto dyan, yung mga naturopath po natin sa Yes to Health, para mabigyan kayo ng
2: program.
1: Sapat na programa.
2: Yes.
0: Oh. Akala ko yung food holiday, Dok, isang araw, pwede mong kainin.
1: Puro kain. Hindi, nag-holiday yung mga pagkain.
0: Cheat day pala yun. May mga nagtatanong naman, mga Dok, kung safe ba sa lahat yung fasting? Kasi yung iba, yun nga, nag-aalala kung meron silang mga iniinda ng mga problema.
2: Mm.
0: Ano ba yung dapat na i-consider isaalang-alang ng mga kababayan natin pagka gusto nilang mag-undergo ng fasting?
2: With regards to safety ng fasting, it is safe kapag kaalam natin yung approach.
0: Mm-hmm.
2: And that is the reason why yung mga katropa natin, let's say you have already yung tinatawag natin mga grabing sakit katulad ng diabetes, cardiovascular disease, also may tumor o may cancer. Is mas maganda na magpakonsulta sa ating clinic. Mm-hmm. So that they would be given the right program kung anong klaseng fasting ang gagawin sa kanila. Mm-hmm. Kasi merong iba-ibang klaseng fasting.
0: Tama daw.
2: So when we give the right way of fasting, it is safe for everyone.
0: Mm-hmm.
2: Hindi lamang magiging safe yung fasting kapag ka hindi mo alam yung approach.
1: Yes.
2: Kaya kapag doon sa mga may idea, pwede ninyong gawin. Pero isa sa mga safe na fasting is yung tinatawag natin na OMAD o di kaya intermittent fasting. Pwedeng gawin ng lahat yun.
1: Mm-hmm.
2: Pero kapag ka may diabetes, kailangan talaga na magpakonsulta talaga kayo. Kaya para safe,
1: yes,
2: at the same time hindi magkaroon ng yung tinatawag hypoglycemia.
1: Mm-hmm.
2: Ang delikado kasi yung hypoglycemia.
1: Pero iba ang isa sa recommended nila na parang practice.
2: Mm-hmm.
1: Twice a day.
2: Mm-hmm.
1: 2 meals a day.
2: So
1: kakain sila ng mga 10, then last meal nila mga 5.
2: Mm-hmm. Wow.
1: Ganun yung ginagawa ng iba.
2: Mm.
1: O, kasi kung bibiglain mo naman, yung iba hindi nila kakayanin.
2: Yes. So doon sa mga may sakit, safe lahat ang fasting. Ang hindi pwedeng mag-fasting is yung nagbubuntis.
1: Mm-hmm. Siyempre.
2: Kasi kailangan ng massive nutrient intake doon sa nagbubuntis.
1: Mm-hmm.
2: Kaya doon sa mga nag-isip mag-fasting, magpa-check muna kayo, lalong-lalo na sa mga ate at mga tita natin dyan, baka nagbubuntis kayo. Hindi po pwede sa inyo ang fasting.
0: Mm-hmm. Yeah, sa mga kababayan natin na merong ganung mga kondisyon, kinakailangan isaalang-alang po ang mga bagay-bagay na yan para hindi masalip yung iba. Gusto sana maging malusog yung katawan through fasting. Nako, mas napasama tuloy.
2: Kasi hindi alam yung approach.
0: Mm-hmm, yun nga.
2: Pero pagkaalam, of course, yung tinatawag natin mga uneasy na mararamdaman, pag alam mo ang approach, madali lang yun.
1: Yes. Pero kung halimbawa may mga gastrointestinal problem, isa sa pinaka-safest na yung skipping of meal with water or juices or fruits is okay na rin kesa hindi mo gagawin yung fasting.
2: Yeah.
1: Safe yung mga short period lang kasi.
2: Mm-hmm.
1: Yung mga sabihin na natin mga 12 oras, hindi problema yun. Ang mahalaga lang talaga kung gusto mong mapakinabangan ng gusto yung optimum na result ng fasting. Kumonsulta.
2: Let's say, pag-re-reverse ng diabetes.
1: Yes.
2: So, yun ay kailangan ng magandang program.
1: Uh-huh.
2: Let's say, yung mga hindi nagkakaanak, may balita tayo na nakarandok na nag-undergo ng detox is nagkaanak. So, those are mga factors na kailangan po ninyong kailangan ninyong bumisita kapag mayroong mga cases na ganun para amin po kayong matulungan sa atin pong mga clinic sa Yes to Health clinics po natin.
0: Mm-hmm. Okay. Napakaraming mga infos, maraming mga kaalaman ang naibahagi sa atin ngayong araw, mga kaibigan. Mamaya sa pagbabalik natin, ay dadagdagan pa natin yan at sasagutin natin ang mga katanungan ng atin pong mga kababayan. Kung meron kayong mga pahabol na inquiries, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Tutok na po mga kaibigan, mga katropa, dahil magbabalik ang programang
8: The Secret of Health.
9: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat. Nakasangap kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, so

0: Balibutan mga katropa, mga kaibigan, sa atin pong programa. Sa iyo mga katanungan, huwag pong mag-atubilin na magtanong sa atin pong palatuntunan. I-text lang yan sa atin pong numero. Ito pong text line, 0969-609-6545. Ilagay ang iyong pangalan at kung saang lugar po kayo located.
1: Siyempre mga katropa, ang The Secret of Health, edit po sa atin ng Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health, katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-sama pong mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Mga powerful herb po yan mga kaibigan na nakakatulong ng malaki sa atin pong pangangatawan. At siyempre sa pagpapatibay ng pundasyon ng atin pong pangangatawan ay maasahan po natin. Ito po mga dekalidad na produkto ng Yes to Health. Sa mga gusto pong maka-avail ng ating pong mga produkto, pwede kayong makabili niyan sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug at sa lahat ng branches ng All DRX at All Green Pharmacy. Hanapin din ito sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar. Ha? At ipagtanong-tanong ang Yes to Health products. Sanapin nyo lagi yung Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin ha? Para makaiwas sa mga counterfeit at sa mga fake products. At pwede rin mabili yan, Dok, pala sa atin pong online shopping store.
1: Oo, Shopee. Sa Shopee.
0: Pwede yung i-order yan.
1: Lalo na kung medyo nagkaubusan sa inyong lugar. Ano? Mm-hmm. Sa Shopee, hindi ho na uubos.
0: Yun, oo.
1: Anytime, pwede kayong umorder po dyan.
0: At sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center sa buong Pilipinas, kung saan mayroon po tayong mga branches, pwede yung ma-avail din ang atin pong mga produkto. Ha? So kung malapit lang din naman sa inyo, atin pong mga wellness clinic, eh puntahan po sa Jain. At isabay na rin ang pagpapakonsulta kasi libre lang naman ang consultation sa clinic natin at subukan nyo na rin ang mga services na in-offer ng Yes to Health. Okay? Doc, batiin lang natin lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook Live. Ito si Ma'am Ding Estrella ang laging nakasubaybay sa atin pong Facebook Live. Mm. Meron din tayong mga bagong viewers. Ha?
1: Si Cars Aquino, yeah. Sabi niya, watching from Santa Maria, Bulacan. The experience ko sa Yes to Health product is nai-enjoy ko na ang kape without having acid reflux dahil sa Santon Plus Coffee. Mm. Oh, yun naman talaga.

0: ang pag-Santon.
1: Doon sa may mga acid reflux, Santon plus coffee, subukan po ninyo mga tropa.
2: Oo. Ito yung kape na nabibreak yung expectation ng iba. Mm-hmm. Dahil yung iba, yun ang expected nila. Pag mag-coffee sila, especially walang laman yung chan, talagang aalam yung sikmura. Pero pag natikman nyo yung Santon coffee natin, Santon plus coffee, and also yung Santon gold coffee mix natin, iba siya compared dun sa mga coffees na nakasanayan ninyo.
0: Si Henrik Depsy. Sabi niya, love. Okay. Sino sa inyong dalawa ang love nito? Si Crystal C. Good afternoon po. Santon Plus po ang matagal nang gamit ng bihanan ko po. May bukol po siya sa breast niya noong hindi... Ang haba. Ang haba nito. Noong hindi pa... noong hindi pa siya umiinom ng Santon Plus, hindi siya pinapatulog kahit kasi sumasakit breast niya. Tapos may nakapagsabi sa akin na ipa-inom, ipa-try ang Santon Plus, kaya nahanap kami at bumili. And 1 week pa lang umiinom ang biyanan ko, hindi na masyadong sumasakit yung breast niya, kaya itinuloy-tuloy na niya ang pag-inom ng Santon Plus hanggang ngayon. At nakakatulog na siya na maayos kasi hindi na sumasakit yung bukol niya sa breast.
1: Wow.
0: Oo, thankful kami sa Santon Plus. Yung Santon Gold Coffee Mix, sobrang sarap at healthy pa kasi mahilig ako sa coffee. Yung 3-in-1, basta umiinom, sumasakit ang tummy ko dahil nagka-acid reflux at may amoy pag umiihi ako. Pero nung na-try ko ang Santon Gold Coffee Mix, nawala na yung amoy ng pag-ihi ko at hindi na sumasakit ang tiyan ko. Kulang araw ko pag hindi ako nakakainom ng coffee ng Santon Gold Mix. Kaya sobrang solid nga mga product ng Yes 12. May mga ganun, yung pag uminom ka ng coffee, mga 3-in-1, pag-ihi mo, amoy kape din eh.
1: Yes. Pero Santon, Santon coffee po natin, walang amoy. At isa sa napakagandang ano yan, testimony na na umiinda ng sakit ng dahil sa bukol sa sa kanyang dibdib ay nawala ng dahil sa pag-inom ng Santon Plus
0: saan
1: natin.
0: Bukol, masakit talaga yun pag hindi ka papatulogin. No?
1: Yeah.
0: So salamat sa mga comment ha. At batiin din natin ang mga kasama natin na sa Yes to Health na nagdiriwang ng kanilang kaarawan.
1: Happy birthday!
2: Happy birthday! Magparamdam naman kayo.
0: Si Sir Jow.
1: Nagparamdam na si
2: Jow. Nagparamdam na kayo.
0: Sir Jow at saka si Ma'am Milona.
1: Milona.
0: Happy birthday ho sa inyo. At bago ko makalimutan, first year anniversary ng XFM 99.5 Mega Manila.
2: Yes. Happy anniversary po sa ating pong XFM Mega Manila.
0: Congrats lalo na sa ating station manager na si Sir Buddy Oberas at sa lahat ng ating anchors na napakasipag ho sa araw-araw na programming ng ating XFM 99.5 Mega Manila.
2: Yan, Doc, announcement lang din para sa lahat ng mga katropa natin, especially dyan po sa parting norte. Ang gaganapin po natin na Yastro Health Wellness Consultation and Counseling dyan po sa Santiago, mga kaibigan. Yan po ay dyan daw, Doc, gaganapin sa Community Center ng Barangay Sinili. Dyan po sa Santiago City, Isabela. Nandyan po si Doc Ned Castro at ang buong pwersa ng Yastro Health staff, ano, ay nandyan po, dadayo ha, susugod sa Barangay Sinili. So, meron po sila dyan practical health and wellness tips, disease prevention strategies, natural remedies, and lifestyle modifications. And I think meron din tayong mga services doon, no, like BioSapper, yung TeraHertz natin, at iba pa. So, kung gusto niyo pong masubukan yan, mga kaibigan, ay puntahan niyo po.
1: Punta na ang mga taga-Sinili at mga kalapit barangay ng Barangay Sinili dyan po sa Santiago City, Isabela.
0: Batiin din natin yung mga taga-Sambuanga. Nandyan si Doc Cecilio. Patalinhog, watching daw from Ipil branch ng Sambuanga. May mga taga-subaybay tayo nandun sa kanilang klinika.
2: At sa Batangas naman, Doc, ito, July 5, 2026.
0: Ang
2: gaganapin natin na wellness seminar
0: sa Batangas City.
2: Sa Batangas City.
0: At sa ano naman, sa Santa Rosa branch. Yan yung sa Sunday. Anong sa Sunday?
1: Five.
0: Yan yung sa Sunday yung sinasabi mo.
2: Okay. So, ano pala to? Sa Balibago branch
0: sa Balibago
2: natin.
0: Kasi ako yung speaker nila dyan sa Sunday. Kaya kung gusto niyo pong makita si Doc Algie,
1: Meet and greet.
0: Meet and greet. Punta po kayo sa Balibago branch ng Yes to Health. Uh-huh. Dahil ako po yung mag-share sa inyo ng lektura pagdating po sa mga wellness secret. Mm-hmm. No? Kasi pag dito sa programa, limitado tayo. Doon, mm-hmm, pwede kayong magtanong face to face at magkahuntahan po tayo at pwede po kayong kumonsulta.
2: Mm-hmm. Yun, so sa Balibago pala yan, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Sa mga gustong makabisita dyan or pumunta, ang location po natin matatagpuan sa Super 8 Building dyan po sa may Santa Rosa Complex, ano? Mm-hmm. Commercial Complex sa Balibago. Ha? Mm-hmm. Pwede nyong i-Waze, i-Google Map. Madali lang naman makita yung atin pong Yastro Health Wellness Clinic dyan sa Balibago. Harapin ng Max Restaurant, mga kaibigan. Ha? So, itong darating na yun na linggo, Dok. Ano?
1: Yes.
2: July 5, July 5, mga kaibigan. Uh-huh. Ha? Huwag niyong palampasin, ha, yung mga sinasagawa natin ng mga wellness seminar, mga ano natin,
1: may
2: mga
1: caravans foods,
2: natin.
0: Meron.
1: Meron libreng foods.
0: Oh, kasi makatikim ng vegetarian foods. Eh, nandun. Mm-hmm. Nandun sa ano, libre po yun, ano, sa mga a-attend. Dahil ang hirap...
1: May lecture na, may libre pang pagkain, may free consultation pa.
0: Ang problema kasi minsan yung iba, nagmamadali kasi gutom na, hahanap ng makakainan. Eh, doon po, nakasanayan na tradisyon na ng Yes to Health na doon na rin, para hindi na kayo masyado mag-isip pa. Mm-hmm. Diba? Dahil pagkatapos ng lektura, kakain muna, then after that, yung iba, nagpapakonsulta na.
2: Mm-hmm. Yun, no? Puntahan niyo po, mga kaibigan, mga katropa, ha? Ang atin pong mga Yastro Health Wellness Seminar dito po sa Balibago at ganoon din dyan sa parting norte, ha? Sa Santiago City, mga kaibigan. Ha? At bisitahan din ang ating mga Yastro Health Wellness Center. Open po tayo Sunday to Friday. At araw-araw, nandyan ang ating pong mga trained alternative consultant, mga CNPs natin, na tutulong sa inyo, magpapayo sa inyo kung ano yung mga dapat nyong gawin para mas mabilis makarecover ang inyo pong pangangatawan.
3: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
2: Live advice po mo tayo, mga kaibigan. So yung mapahab lang katanoon, ha? Text line sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545. Dok, mayroon nagtanong dito. Tanong ko lang po, Dok. Anong isda ang bawal sa may sakit na gout arthritis? Juni Oro po ito from Agusan.
0: Oh, sagutin mo, Dokon, yan.
1: Yan doon ay palaging kaharap ko yan nung nasa Palawan ako. Number one na isda is yung tulingan. Tulingan, bangus, tilapia, yung danggit, yung mga seashells, also shrimps,
0: masasarap daw yan,
1: crabs, at ito din pong yung bagis. Kasi doon sa Palawan, yung shark, kinakain yan. May pasyente ako minsan pumunta sa clinic, magang-maga ang katawan. Tinanong ko, anong problema? Kumain ng bagis, ginataan ng bagis. Masarap
0: bagis
1: na
0: yun. Ano, shark yun.
1: Shark, masarap na ano yun, masarap na pagkain sa kanila. Magang-maga, buong katawan, halos hindi makalakad. Mahawakan mo kaunti, ihina sa sakit. Kaya doon yung mga isda na iwasan. Mga pwede naman na isda is mga isda sa bato. Pwede po kayong kumain ng isda sa bato. And also, doon sa ito dapat iwasan yung mga labang loob. Iwasan po ninyo yung lamang loob. And also, karne ng baboy, napakataas mo ng uric acid. And dagdag na din natin yung mga sugary na mga pagkain. Once na may mataas uric acid mo, kumain ka ng mga sukal, soft drinks, madaming kanin, ay sigurado maga ang mga kasukasuhan, mga tropa.
2: So mga kabayan natin, nagsuffer from gouty arthritis. Lalo pag malamig ang panahon, Dok. Kumikirot yan.
1: Talaga yan.
0: Nagpapapansin yung arthritis pag malamig.
2: So yun na, sa mga kababayan natin, bawasan yung mga sources ng uric acid, mga high purine foods, bawas-bawas yan or totally wag na muna magkakain ng mga yan, ha. At sumubok ng mga produkto natin, ha. Yes, yung premium D3, Dok. Yeah. Napakaganda yan sa mga gout, kasi yung moringa seed sa Ayurvedic medicine, isa yan sa kilala nila na pang lower ng uric acid.
1: Uric acid.
2: Sa katawan natin.
0: Saka hindi lang yun, meron pa siyang MCT. Kasi noong unang panahon, di ba yung mga lolo natin, nagbababad sila ng luya sa langis ng nyog, tapos ipapahid sa tuhod. Yes. May bisa na yung luya, ang pinakang ano niya, pagkatalis niya yung ano, yung MCTs. Yes. O na nandun sa coconut oil.
1: Coconut oil.
0: Oh, saka ano, talagang anti-inflammatory yung coconut oil.
1: Kaya dun sa ano, dun sa may problema katulad ng may uric acid. Let's say for example, magana, double dose. Double dose ninyo, dalawang soft gel tatlong beses sa isang araw within 15 days, 15 days pataas, makikita ninyo napakaganda ng resulta niyan, mga tropa.
2: Ito doc, another inquiry. Tanong ko lang po, mga doc, pwede bang mag-inom ng food supplement kahit nagfa-fasting? Salamat po, Mike ng Quezon, Palawan.
0: Yun ang maganda. Mm-hmm. Kasi ang ating supplement ay extract. Mm-hmm. O, katulad ko, kagagaling ko pa lang sa ano, habang hindi ako kumakain ng solid food, puro liquid, nagtitake ako ng supplement. Kasi nga, ang supplement ay dinesign hindi para i-digest ng tiyan, kundi para i-absorb. Yeah. Kaya, while doing fasting, you can take food supplement. Mm-hmm. Oh, ngayon, yung
1: supplement ng Santon Gold natin. Oh, kasi yung sa ibang supplements, hindi natin alam kung extract ba o hindi.
0: At saka, pag Santon Plus kasi, extract yun. Tapos yung mga soft gel natin. So, pwede yun. May dalawang klase kasing, yung sa mga multivitamins, meron din namang mga synthetic form na multivitamins na hindi ko rin alam kung ano yung... Kasi minsan, pag nagpa-fasting ka, sensitive yung tiyan. Anything na solid na kainin mo, nagre-react yung tiyan mo. So, much better na rin talaga yung supplement na proven na natin sa Yes to Health.
2: Ayun ha. So, mga kabayan natin na itong kagandahan sa ano, Dok, pagka nagpa-fasting ka, tapos meron kang mga ano, supplement na ininom, especially from Yes to Health, hindi ganun ka-struggle yung fasting mo. Kasi merong ano eh, merong kang source ng nutrients pa rin eh. Kahit na wala kang food na kinakain, pero meron kang mga yung mga siksik dense na nutrients galing dun sa ano, mga supplementation, makakatulong yun to survive those fasting.
0: Saka yung mga ano, healing crisis kasi pag wala kang kumbaga nilalabas mo yung laso ng katawan mo, ang mararamdaman mo niyan para ka may sakit eh. Yun yung reason bakit yung mga nagdi-detox ay nakakaranas sila ng parang sumasakit ang ulo. Minsan iba yung pakiramdam. Kasi nga, ang katawan mo, parang binubulabog mo yung lason from your cells going to your blood. Pag natitake ka ng supplement, iba rin yung nagiging, nagiging resulta. Parang relax.
1: Tolerable.
0: Tolerable yung mga healing crisis mo.
1: Yes.
2: Okay, ha? Kaya sa mga kaibigan natin na gusto nang sumubok ng ating pong mga produkto, even though nag-undergo kayo ng fasting nyo, ay pa rin yung sabay ang ating pong mga suplemento. Another inquiry, Doc. Doc, mahina po ang katawan ko at mababa ang timbang ko, 34 lang. Payat po ako, 55 years old na po ako. Ano po ang dapat kong kainin para lumakas ako, Doc? At ayun, mawala yung panghihina. Salamat
0: 34
2: po.
0: Lang siya, no?
2: 34 ang timbang.
1: 34 ang timbang. Sobrang underweight, ano? Ang gagawin po doon is kailangan tingnan mo na yung ano absorption ng problema ng ano kalimitan kasi niyan ang pinaka-cause is ang absorption kaya mababa ang timbang hindi na-absorb yung mga nutrients sa kinakain kahit nagaanong daming kainin hindi pa din na-absorb kalimitan niyan may problema doon sa intestinal tract kapag merong mga mucoid plaque doon sa ano sa large intestine at saka hindi nakakadami chronic constipation yun ang problema kaya hindi na-absorb yung mga nutrients.
0: So, ang suggestion ko sa kanya, mag-fasting siya.
1: Fasting and detox. Detox.
0: Kasi, siguro naman, kumakain siya ng regular. Marami kasi akong makakilala, ang payat-payat, underweight, pero ang lakas naman kumain. So, ang suggestion ko, mag-cleansing nga kayo, mag-detox kayo. After detox, alam mo, kahit na hindi sila kumakain ng marami, tumataas yung timbang nila.
1: Yes.
0: O kasi na-absorb na. Kasi hindi naman yan sa dami kasi. Yung iba kasi, kala nila, the more they eat food na kahit pa healthy na pagkain, mas maraming sustansya. Actually, hindi ganun yung, kahit na enough lang yan, basta malakas yung absorption mo.
1: Yeah, absorption.
0: Okay na yun. Hindi yung pabundata ng tiyan.
2: Kasi iba, yun nga, ang problema nila, ang hirap mag-gain ng weight. Yung iba naman, ang hirap mag-lose ng weight. Pero marami sa mga kababayan natin na, yun nga, ikatanong, Dok, kulang na ako sa timbang, magka-fasting pa ako. Hindi ba yun contradictory?
0: Hindi.
1: Yung fasting kasi natin is program. Yeah. Hindi 'yon hindi yung starvation. Hindi starvation. Program 'yan. Meron kayong mga mga iniinom na mga na mga juices, fruit juices. And at the same time, natutulungan na mag-detox. Kasi pag mag-detox na 'yan, mag-regenerate na yung mga yung mga villi doon sa loob ng tiyan. Ang mucus lining is magiging maganda na yung mucus lining. Ang absorption mas mabilis. Mas mabilis. Kaya doon sa mga doon sa texture natin, bumisita bisita sa ating clinic para mabigyan po kayo ng tamang ano, tamang guide paano mm-hmm. po mag fasting.
2: Mm-hmm. Ito galing kay Ma'am Ofelia Tolentino ng Santiago City. Mm. Ako mga doc, wala naman akong health problem. Mm. Ang sa akin kasi prevention is better than cure. Oh, and kaya nice. Naman taking Y2H products tulad ng coffee, tea, mm-hmm. Vision X, and oil, soap, and capsule. Mm. Yan, napakaganda yan, ma'am, ha?
0: Good principle yan. Kasi yung ibang mga tao, pag wala nararamdaman, they don't care.
1: Okay, okay lang.
0: Walang pakialam.
1: Pabanjing-banjing lang.
0: Kaya ako, doon sa mga pasyente pumupunta si Esto Health na ang edad nila senior citizen, mm-hmm. ang advice ko sa kanila talaga, focus sila sa wellness.
1: Yan. Wellness, yes.
0: Wellness talaga. Kasi pag focus ka sa diet mo, pinipili mo, making sure that every nutrient that your body needs, masusupply mo, ahaba ang buhay.
1: Yes.
0: At yung buhay, hindi lang hahaba. Yung mahabang quality. Buhay, na quality. Yung habangan ng buhay mo, tagal mo mamatay.
1: Maraming iniinda.
0: Naka-wheelchair ka na, hindi ka na makagalaw. No, yeah. Medyo mahirap naman yes. yun.
2: So, yan po, mga kaibigan, mga katropa, ha? Sanayin natin yung pagiging proactive, mm-hmm. not reactive. Mm-hmm. Maganda yun yung magiging maagap kesa doon na tayo magkukumahog na magamutan pagka malala na yung atin pong mga karamdaman.
1: Okay. Kahit doon sa mga may malala na karamdaman, mm-hmm. bumisita lamang sa ating clinic. Yeah. Hindi ibig sabihin na hopeless kapag may malala ng karamdaman. Mm-hmm. Bumisita lang talaga kayo sa ating clinic, sa mga Yes to Health clinics po natin, okay. mga tropa.
2: Bago tayo magtapos, mga dok, atin pong i-announce ang maswerte na napili natin, ha? Na nag-share ng kanya pong experience mm-hmm. about our products. At sinunod din yung ating mechanics, ha? Mm-hmm. May hashtag The Secret of Health din. Walang iba kundi si Ma'am Cristel C. Mm-hmm. Yan.
1: Congratulations.
2: Ma'am Cristel, ay antayin niyo po yung Yes to Health sa inyo, mga staff natin, ano? Mm-hmm. Para maibigay sa inyo ang inyo pong Santon Gold Coffee Mix Gift.
0: Sarap niyan.
2: Okay. Mga dok, baka ipahabol po kayo mensahe para sa ating po mga tagapakinigin.
1: Of course, huwag kalimutan araw-araw inumin ang ating Santon Plus Gold Santon Vitamin C and Premium D3 para mapanatiling malakas ang pangangatawan, iwas karamdaman, and of course, palaging quality ang ating buhay, mga katropa.
0: At syempre, see you again mm-hmm. sa susunod na araw. Salamat po sa inyong pagtutok. Sana ho'y nakapagbigay kami ng makabuluhang information. Mm-hmm. Alam mo, sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. Mm-hmm. Thank you very much. Hanggang sa susunod na pagsasahin papawid ng ating programa. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
2: Thank you so much, Doc Algie and Doc Ronald, sa inyo po mga naibahagi na information. Mm-hmm. Ganoon din sa lahat ng mga avid listeners natin at mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Maraming salamat sa pagsama po sa atin dito sa ating pong programa. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula

0: secret of health. The secret of health. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita o impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: XFM. Kaklarik.

0: San Pedro.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, naay mga bugon duha ka buhok murag dakog koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung ano, ninahinay na siya. Ninahinay na siya, nagkawala siya, nagkawala. Ando, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibdabis niya kay nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimonin yung alanga, nindot yun.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting! Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait nga baha?
3: Nauli ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kyo. Putlon ko ni anumat sa bayang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: lagi Pak Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain

0: sa maing pamatasan, may labot ang mga way batasan. Maing hapon kaninyong tanan. Ano yan po ng laing sugilano na kinabuhi? Nagipadaan ni ato programa, aron isalig ninyo og sulbad rin na bitaw, mayong hapon. Kiring usa ka babae nga atong tagaan o pagtagad karon. Babae nga mo ato ang suwat magtatampo nga taga Bakilid, Mandawi City. Ato na ni siyang itago sa pangalang Je. 19 anyos. O kini iyang sugilanon ngayong ipaambit mahitungod sa iyang pagka pulanon. Dali mapulaan si ate girl niyo. Pero aron gyud og masabtan ninyo ang tanan mahitungod aning iyang istorya sa kinabuhi, ato ning madungan pinaagi sa pag-play. Pagpindot aning play diri sa iyang story gyud, ana, dili ni mahibalaan yung din ako ni play ron diri ron. Ato ni Mingilion B. Pinaagi ni ako sa suwat sugilanon ninyong hatagag kinabuhi, paminawa og palihog. Dunggang ako ang problema. Og unta, adunay kuy makuha nga advice o pagtulunan. Og mao kini ang akong X-rated story.
1: Unsa? Gilabay ni mo ang pocketbook nga imong gipalit atong miaging semana?
2: Uy.
1: Uy, nga lumang taon, uy.
2: Da, puol na uy. Kapoy og basa. Kapoy og sunod sa istorya maong gilabay aron mahuman ang tanan.
1: Pwede ba ganin mong kurso nga mo palit yun atong maong pocketbook? Itiguman gito ni mo. Aron na dito ka makapalit. Unya karon gilabay ra?
2: Jesus. Da, okay ro na uy. Ayaw lang kod ka balaka. Huwag gani

0: Jill? Himuan ning trapo mao.
1: Oh, ang imo man ning gipapalit nako atong miaging buwan, dili ba? Mao ni ang imong gisapot-sapotan? Kay di ta ko mopalit aning blausa? Kunya karon imo nang ipahimong trapo?
0: Eh, da. Di na ko ganahan ani mao eh.
1: Unsa?
0: Himuan na lang ng trapo, ma.
1: Nabuan ka na ba? Kano gungod niya, ana?
0: Oh, ihatag lang na sa ko'y gagaw, ma. Basta kay di na ko, ana.
2: Ako ba? Nakabantagin ko ni mo, Jill. Pulaanon kay kagbutang.
0: Ah.
2: Kapila lang yun ko ni mo makabantay, ha? Pulaanon yun kay kagbutang.
0: Maulagi pa. Maugi na akong problema. Dali ra kay kumapunan og mga butang. Ay, crush! Gid ako siya.
3: Oh! Nanasab!
0: Ambot ba, eh? Kung mauyab na nako siya, no? Ambot lang. Basta kay kumpleto na akong kinabuhi.
3: Hmm? May ganun?
0: Ambot po eh. Taas, gud kayo siyang igo na ko.
3: Ambot lang yun, yung mong babayhana ka.
0: Basta kay ganahan ko niya. Ganahan ko.
2: Ilaila di mo, Devin. Si J... Jill? Ako yagaw. Si Dave.
0: Hi, Dave.
4: Hi.
0: Hi.
4: Asa ni course ni mo, J?
0: Commerce.
4: Oh.
0: Kuan, ikaw?
4: Engineering. Friends? Friends na ta, ha?
0: Sure.

0: mo buang ko.
1: Ambot lang ni mo, Jer.
0: Uy, cute kayo siya, no? Mabuang d'yo ko dahil.
1: Nah, sabot! Ikagkayabag nga nakaila-ila niya.
0: Uy, aba siyempre, no? Crush ka kay nalako siya. Unya, makaila-ila ni mo. Siyempre, mura naging kaog mapraning. Heaven, nakaimo ang feelings, dili pa. To the highest level.
1: Wish you the best. Sa inong panagkailang babayhanak ka. Bantay bitaw ka? Bantay bitaw maapiktahan ang pagtuon tungo lang sa imong

0: tolong tak tahu pelasinan ni, Dave. Ani siya mo agi din eh. Ani na ko siya pabuton.
1: Ay, makumpleto na gina kong adlaw kung makita na ko siya.
0: Ay, ayaw, siya na ka na napadong din siya.
1: Ay, ama, tabugod ako buhok. Ako buhok. Ama, ako uniform. Ay, huwag ba ka na nagiwi, no? Ang akong face, huwag ba ka mag-oily time sa kabilsa. Nawala lang siya. Time sa ginawa sa pag-blow.
2: Hi, Dave!
3: Hi! Tara!
1: Ano? Hindi. Nagbaya niya katong babae nga katapad ako din niya. Huwag nitindo pagduol na niya.
0: Uyap to niya!

0: ikaw ba? Huwag ka magsulting. Aduna na dito siya, oh. Iwiyab.
1: Huwag mo sa gamutan na.
2: Ang.
0: In love na biyag kayo sila sa sag-usa. Kasakitan niyo ko, Day. Kasakitan niyo ko sa kunaibawaan.
3: Hello? Okay ra ka, Day? Okay pa ka? Hoy! Ay, papagamuang, uy! Doon na na'y uyab ang imong crush. So, ayan na pagdahon pa, uy!
0: Ganun may uyab naman siya.
3: Ambot lang, imong babayhana ka. Ambot. Di jugak makasabot.
0: Pero, Day, di ko mohunong. Di ko mohunong, Day. Mamasin pa ko nga. Usa ni mga adlawa. Magkakami pa di ay.
3: Unsa?

ingon-anan ako ka in love. DJ Chinita. O ing anak ko ma in love. Mura ba og obsessed ka ayo ko? Bisan pa man nga duna nay uyab nga akong crush. Pero nangandoy paghihapon ko nga magka kami. Ubo niya, maokini. Ang nahita po.

0: buwag sila si Dave ug ang iyang uyap.
1: Oh!
0: Big, higayon na nina ko. Please, tabangi ko, ipaduol ko niya. Nakibaw ka gidugon sa nako siya ka-crash, dili ba? Please, maluwi ka na ko. Buhato na ko ang tanan mas makauyab lami. Ayaw lang sa bugsulti niya nga mauna itong plano. Please, maluwi ka na ko, Vic.
1: Amaw, ikaw eh.
0: Sige na pa, tanda na ba?
1: Ulagi.
0: Yes!

0: nga day kakanakaibaw nga ganahan ko nimo.
1: Oh.
0: Dave, bahala kung maingon ka nga, chief kong pagkababay. Basta, labti ka sa undara.
1: You know what? Dili pa ko ready sa laing relasyon. O pa kanisimana ang among panagbuwag ni Shane?
0: Dave...

0: Uyab na mo ni Day?
1: Oo. Oh, uyab na may Day. Huwag na ibaw ka. Huwag unsa ako ka-happy. Happy oh, kay ko, Day.
0: Unsa mo ba kay tabu, aha? Nga nagka-uyab mo?
1: Hoy, ayaw na sige pangutana din ha, no? Basta kay uyab na may period.

0: sabi ni mo, no? Happy kay ko. Tungod kay niya. Tagauban na sabta.
1: Gee.
0: Love ka, Yutika Dave. Og may mong buhaton ako ang tanan. Ihatag ko na ang tanan ni mo. Basta higog mauna sab ko ni mo.
1: Sa pagkakaroon, dili ko pa kayo na mahatag. Siguro sa umaabot ka panahon. Dili na to, dali-dali unta nan.
0: Ayok ka bala ka nakasabot kini mo, Dave. Og salamat ka ayo ha. Kay bisa dogwa kay kugman ako. Pero nagkakita gyud.
1: May insulti nga paningkamutan ni mo nga makalimtan ko si Shane. Dili ba? Nga dali ra ko makalimot niya.
0: Yes. Buhaton ko ang tanan, Dave. Buhaton gyud nako. Nga malimtan mo siya. Og makat-on ka na sa pagigugman ako.

0: Grabe ko og mula kao kakaroon. Dili ba nag-ilis ka naman?
1: Oo, ma. Pero nausapan ako muna-una.
0: Oh, nga naman.
1: Di na lang kumulakaw mo eh. Nausap na lagi ako muna-una.
0: Awala, mas maayuhin noon. Aron magpuyo ka sa bahay.

0: kabantay ko ni Muji.
1: Pa?
0: Gano'n mga magsige malangkang hinukto? Ha? Sawan, may problema ka?
1: Wa man pa. Wa ko'y problema.

0: gamot nga sa inyong sabot ni Dave gahapon.
1: Gikapoy ko.
0: Wala'y gikapoy!
1: Ambot pa, uy. Kailain man akong lawas. Maong gikapoy ko glakaw.
0: Je, sulti hiragod ko. Di gani ang unang higayon nga nakabantay ko ni mo. Ngamurag, milikay ka ni Dave.
1: Unsa?
0: Tugan. Napulaan na kaniya sa.
1: Oh.
0: Tugan sa tinuod. Jay.
1: Oh. Ambot para kiloy. Sa una no, kadahan man ko niya. Sa una, kiligon man ko niya. Sa una, di ko mahimutang na din ako siya makita. Pero ambot pa. Karon, buro magbapulaan ko niya.
0: Jay!
1: Ay, ambot bitaw ra kiloy.
0: Aw, inadyod, napulaan hanggang babayhan na ka.
1: Rakil,
0: ang akong kadlukan, no? Kung hasta ko nga imong amiga, mapulaan ka. O di ka na makikamiga na ako.
1: Rakil,

kung di kong problema. DJ Orbs. Ingon ani gyud ko. Dali ra gyud ko mapulaan. Maay lang si Primero. Nakauyab lang ko. Ning bag-o pa crush kay nako. Midagan ang tulo ka buwan na. Nga nagkuyog-kuyog mi pero pagpanguyab niya nako, nawagtang ang akong pagbati nga to niya. O gibasted na ako siya. Ang akong pangutana, normal lang ba kining akong gibati? Unsa man ni, sakit ra ba ni? O sadyang kinahanglanan ako og panahon? Bisag unsa nga butang, dali lagi ko mapulaan. Mabutang, magamit, mataho man ako. Sa makiangay na akong buhaton, DJ. Nahadlok sab ko nga akong amiga, maabot unyang adlaw nga mapulaan ako niya. O dili ako makig-amiga niya. Na problema gid ko aning akong pagkatao. O nang palihog, DJ RC, tambagin niya ako. Ako si Je, ug maokini ang akong X-rated story. DJ, palihog ko pakiplay sa dais akong paborito nga kanta. Mula sa Puso by Jude Michael. Og, maura to DJ, oy. Bye na, oy.

0: akin sa may pul-anon din, ha? Pul-anon po ba ka? Sabi ki mga inana nga tao ay, ako, honestly, niagi ko, ana. Kasi ako mo, tukan na lang ko sa tinuan kay aron dili ko ang sugar-coated. Oo, naapo ko yung mannerism nga pagka mapulaan ko. Pero, it depends, man. It depends on the dynamics. Ay, the spilling dynamics. Sikreto, kaya naglisod ko. Actually, dahi ako dili ko gusto mo yung anak ay sakit dahi kay mura mas tadri o doktor. But actually, na lang siguro yung mga kuan, na lang siguro yung mga imbalance din ng mga thoughts ni mo. Nga muna yung usahin nga magkakuan sa imong mga pagbati. Oo, namin mga tawagod nga uncertain sa ilang mga gusto. So maybe, focus lang sa kanya nga part. Pero at the end of the day, imamang desisyon nga po na matuman din, Ibi, sa pag mag-advise may tibuok nasod Pilipinas. Bisan pa man tibok na sa Pilipinas ang mo advice ni mo karon, sure jud kung dili ka maminaw. Muna tubagarin niyo ang pangutana sa kung mas. Oo. Kani ba daw sakit ba daw ni? Kaya muna rog nai sakit siya. Bisag ko mo ingon ha. Bisag ko gusto mo ingon ay na. O ato na itong mga tambag nila be. Tabagi daw ninyo be. Tawag mo sa numero. Mo sa numero nga 0995-994-6868. 0995-994-6868. Mukhang ti para sa kuoy, kinitukar na po na kong mata. Sorry kayo ha. Di siya makaya, gyud. Ambot yun sa mani akong mata. Uy, magkuan na guro ko mura. Buwan yung panahon nga mag-vision X na ko. Or maybe di lang gina ko makaya ang dagang PC sa akong atubangan. Tulog ka po klinata akong atubangan. Uy, magsilaw, good shot. To the point nga, di ko kakit. Ano lang kayo, basagin sa'yo nga, oy! Mayroon ako, mapahit ko vision X on yun. Sige, huwag inang sa doktor nga mag-vision X na, di magahip akong ulo, good shot. O na, huwag nang giingon na. Matuman lagi sa doktor, kay health is well. Na, naka-iglas ko, dili na, or ako agro ng astigma. Anyway, hello! Hello!
1: Hindi ni Reyna Chinita, ang guwapa nga sa first time.
0: Ayan, ano ang ating, di na natin niruga yun. Usa may masay ni mo sa atong letter sender.
1: Ako pa ni Mojay? Pagpuyo na nagamaginusara, oy.

0: barangay?
1: Ay, ang kasing-kasing sa tao, ang gugma sa tao, dili sama sa butang nun. Basta na lang nimo isyang. O pa, ito'y pakita kag sa ikay hetres, maglahi, yun lang.
0: Nagi something wrong.
1: Ibang kaya siya, nga. Mati siya bumatay, kung di siya kakita, then karun, kalit lang yan,

0: Kuya Wani, hasta yung ginika na niya, bigat.
1: Kaya na pula ako sa kong mama papa. Pwede mag-ilis?
2: Ay, ano
0: ba? Alam mo? Nagid mo.
1: Pwede request? Ilisan ako kung mama magpapa.
2: Ay,

0: akong kamaseta.
1: Ah, sila yung mapulas eh. Proud sa kay kanana. Proud sa kay siya nga maldita siya, oh.
0: Maldita yung bito ko? Pilihan ko mga ka-friend.
1: Ala. But ako, bisan ako, pilihan po ko. Dili, I want mo kundi ang friends po.
0: Friends ako. Ako, dito pilihan ako mga friends. Sa me, this is Timmy, sorry.
1: Mora kayo nabilin yun.
0: Oh. Ayan. Sa kwan na. Sa kahanginan ba? Pero, nasa diri.
1: Wala po kayo friend.
0: Pero, dili na ako yung ipang-junk po ng uban. Kasi oh. Kitang subaya na sila.
1: Litaw. Di lang ko niyo. Pwede naman na i-junk. Di mo, ilang paibala. Ay, inform. Gijang dito ka last
0: night. Ay, nga pala.
1: Ay, oh, sige. Dara sa pika. Ana, bitaw? Oo. Nya, karo na problema niya kay mo lagi, pamilya ni mo, mas better mo duol na lang siya sa kanang expert, no? Kung maraming problema, okay. Mabot siya nga kasi naro siya sakit.
0: Ang kuya lang nga ni Baminyo, ni din, or ang po siya sa iyang banahan, pero na sa iyang mga anak, ano eh, sao na lang.
1: Awa, di ko'y labot, ano eh.
0: Mamamita ka siya, magsusisusi siya kung isa gay, mas naay kasayuran partiana ba kay basig unya ulahin na tanan.
1: Oo, oh, ano, nagkaguliyang na sila. Mm-mm. Dili ba ay?
0: Marami.
1: Betaw.
0: Giduka mo si DGRC.
1: Giduka, Jug, kung luwi kayong babae, uy, tulugay.
0: Sige, mauna lang ko ako, ha? Kay, para matuog na taan eh.
1: Matuog na taon eh. Giduka ang babae nga wala na tulugay, makatulog ra og 2 hours.
0: Ang gabihan sa tanang 2 hours.
1: 2 or 3 hours. Kaya na ako mga gitrabaho, Gudrun, oy. Mapagusto na mo kumadato, Miss M?
0: Ay, okay na ka lang. Makunting to lang taon sa ihatag sa Ginoo na to.
1: Dili pwede kong gamay na akong kwarta, kaya na ako mga gipang suportaan. Dili man para na ako ni.
0: Hala, yan sa ako ni, suporta isa to ni.
1: Uy, hindi mo na, di na ako matuog anak yun. Amis na pa ko'y 2 hours. Ay, wow, bakit klaro, Miss M?
0: Ito
1: ay sa COVID,
0: may
1: nang lalaki ba? Ah, lalaka na. Actually, same ang puta, wala. Sorry. Uso ka kong iyatog. Pwede ka na na kay kwarta na ba, pero wala na po kay Lucky. Ano man eh? No, nana kay
0: kwarta. Naata na na to.
1: Oh, problema lagi. Ito
0: na ba kalibutan, pero wala tay kalipay.
1: Mo lagi na ata na naanat tay kwarta. Ang problema na po, duwa na po tay laki. So asa na ni Tani? Asa man, asan tayo lulugar? Anyway, thank you kaayo Miss M. Salamat sa pagpaminaw o sa pagtawag. Okay. Oh, naka-i-shout out Miss M.
0: Hi lang na echo ni Gino Gabriel na akong ikamingawan.
1: Hello sa ima Gino Gabriel. May pagpaminaw ko na minaw kakaroon sa pagsidya na mo.
0: Bakas mong kaani sa Gilman of Canlaon.
1: Yes, oo, as always. Miss M, katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
1: Ayan, open nga pa itong linya, ha? Oh, mga pangutanan din sa ako ang Omega nga si J.O. Normal pa ba doon niyang gibati nga dali mando kayo siya mapulaan? Dili lang sa gamit. Apan, apil na pod ang tao. Oh, mabagingan ni Miss M. Kung saan na naginikanan niyang kapulaan, pwede din mayroon nga, pwede ilisan ang mamagpapa kaya napulaan. Ilisan sa na ako kung mama today kaya napulaan ko.

0: Ngoy, mahadlok sab ang akong amiga, oh. May pangutan din, nahadlok po daw siya, nga mapulaan po daw siya sa iyang higala. Ang pangutan niya, normal pa ba daw ning iyang gipang bati? Ay, ya, ragyod. Naragyod na ninyo? Oo, naragyod na, umsaba na di ha, ako. Oh, depende. Hello, may hapon.
1: Hello, may hapon.
0: Kinsa ka, oy?
1: Diyos, Panduy ng Digo City.
0: Hello! Sa Digo City, may pagpaminaw. Nandung ka, magiging mga to ang X-rated drama karon, Jules. Unsa man ang imong matambag ani atong letter sender. Pulaanan do kay siya. Normal pa ba daw ni? Pero abnormal
1: mo. Normal siguro eh.
0: Unsa may matambag ni mo sa iya, unsa may angay niyang buhaton tungod ni ining iyang gipamati nga paminaw niya dili siya normal.
1: Ana iya ha. Pa himnon ko lang na siya og kalang kwan.
0: Unsa man? Bahal? Ay,
1: Oh, turbo.
0: Turbo? Saan ka na turbo man?
1: Aron di siya kalimot.
0: Abitaos. Aron dili siya mapulaan da yun, oo.
1: Di siya mapulaan, o.
0: Oh. Uy, kaya dili lang man sa tao siya mapulaan, pati sa mga gamit man daw.
1: Makatilaw na siya turbo, hindi na higit na siya mapulaan.
0: Niya makatilaw siya turbo niya, sa imo nga pag niya matilawan. Ay! Kulbaan si Jos, kulbaan. Kulbaan ka Jos, no?
1: Kulbaan, ay.
0: Ito. Nakasuway ba ka nga, nakasinati o nakahigala o nakahimamat o nga pulaanon nga tao?
1: Ang ako'y na kahila sa una nga pulaanon.
0: Bulaanon? So, pulaanon ha, dili bulaanon. Kaya bulaanon na, at least because lawak. Na
1: bol.
0: Out.
1: Wala nun siya mga gamit, pero yung kanang una lang pagbase sa ako, ang dili. Misod ko na siya yung una-una-una niya. Eh, makakuhan man na siya sa mga tao. Nahigugma siya ng isa niya. Kandong isa niya, nahigugma po siya. Wala, mga daw siya ang kuhan. Mga lang makainom na siya, one tantos plus coffee.

0: pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba?
5: Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay.
4: Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power.
5: Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kini nga kaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
8: Exciting!
9: Santa Claus, uno ko Santa Claus, may kong, asa sa Jules Panday, ana? Anak na ko.
10: No. Sige lang ko sa kwan, Starwood. Yan, kan?
9: Sige. Ma, ikaw, may ikaw bahala. Kay mo magkay mong pagkakuan mo, magkay bot pasabot, ana. Sige. Lingkamot ko. Pon, masahag ko diya, Jules, ha? May pagpaminaw okay sa inyo, ha, Jules, ha?
10: I'm going to go to Don Marcelino.
9: Grabe naman yan ito pag sabasaba, gika sa Digos. Uy, di naman na naapod mo sa Santa Cruz. Di, ay, shush. Ganahan mo? Oo, mo puling. Basin nyo nang ibalhin na sa nang istasyon, ha? Ay, yung taro, eh. Napakuhantot pa niyo niyang gabi, eh. Shout-out ko sa ako mga kauban. Hello sa iyang kauban diya sa shop. Sila Kenneth Benji, Larry Oxido. Kuya, aning G.O.I. sila yung pulani mo. Basin pati sa iyang naung na pulan na siya. Di na gina normal G. Oo. Oh, patambal. Kasaba ba rin niya sa gawas? Kalingugog ba nang naadya sa gawas? Morinik, inani din may kasaba kung kami po nang nasa gawas di ay? Kami po, inana po din may kasaba niya. Magprograma si... magprograma si Sir Eric ba? Magprograma si Sir Eric manay sa sintado niya. Inana po may kasaba sa gawas. Alingugog, giday mi? Tingog, grabe, madungog ko sa radyo ang tingog. Narealize na ako, saba kita yung programa ni Sir Eric Manait. Ngayon, saba kita niya. Uyag, no? Ang tingog ni Almi. Oo. Radyo, komedya. Ayan na, sige. Da? Abibo lagi kayo pwede sa estasyon. Kay, was nga, mahuwasan nga may sa kabisi. Tapok naman din sila ng ang labi diha. Kaya pangunahan yun na ni Almi Mata. Diba Doc JJ? Almi Mata, yun na. Hello, nate caller sa Pigas Linya. Hello.
11: Hello.
9: Kinsa man ka, oy?
11: Si Courtney.
9: Taga-asa
11: mo? Mangod ni James.
9: Uy! May mangod si James! O, pila idol sa mangod ni James.
11: Ah, 37.
9: Gauna-huna palagi ko, oy.
11: Wala man.
9: Taga-asa man ang mangod ni James, si Clark. James Clark.
11: Wala mo, wala ito. Ate,
9: kaya ba? Saan?
11: Yan ang number akong gamit.
9: Ah, okay.
11: Pero, abin mo, ma'am, murag duga, kasi pumabalik din eh, kaya, pag ino magdudog siya nga, magdudog na kanto sila dito sa Manila.
9: Ah, na pa Manila sila? Anong gibili man niya ang numero?
11: Ibu ganito, kalau di diri saya, kaya, ngayon ko kayo mga ano naman, kalsin mo na ba sa kamarot, diba? Lulay mo tayo tapos, kasi may nga, sabi ko nga, yun,
9: o sa nga nung na-lonely man siya? Nga nung na-lonely man siya?
11: Ambot?
9: Lonely? So nakarog kuan, nakagsamay ka ron?
11: Oo. Ano ba naging pabantay ka ng balay?
9: Ah, oo. Ay, o ba na yung asawa di ay?
11: Oo.
9: Di, di na to na matubag. Pero di na to na sulbaron sa aron. Atong sulbaron
11: yung... Ito lang tabi? Ito lang oras?
9: Oo, oh, sulbaron na to ang problema sa ato ang letter sender. Mm-hmm. Diba?
11: Kasi may... Diyan ako man ba, Marag? Mag-lisod ko bistiling ano na. Karoon ka na siya.
9: Lisod sabto na?
11: Lisod, lisod na. Abot nga na ako. Abot. Kasi siya sa kulanan, huwag ato po ng tabat yan. Kasi gili po niya atapon po. Abot po ng panahon nga. Mamina sa tumbat, mapulaan lang siya po. Bala nga, tambag lang natin ng pamigyalo?
9: Yes.
11: Ah, bahala lang tayo. Kung saan nyo, pagsulba din mong problema ay?
9: Oh, sige, sige.
11: Ah, ano ito na ron? Nga, ati mong uyab, imo nang tipanan. Nga, parti pa rin mong nilakilat. Kaya mong nagpikan eh. Masigwan, basigusahan yung mga anawa, magparamdam lang ka siya mo.
9: Kumadlo ka na, uy. Kumadlo ko. Madlo ko, ana.
11: Nga naman?
9: Nga naman magparamdam. Sige. Alright. Salamat ka, Ayu Clark. May pagpaminaw ka ron diya all the way from Samar.
11: Pasensya lang, mga. Hawa siya na nang hindi niyo. Pasensya lang yun mo.
9: Okay ra. Sige.
11: Gibilin lang yan ako yung SIM.
9: Ah, gibilin lang yung SIM.
11: Oo, gibilin lang yan ako.
9: Sige.
11: Masagi, nagtugon siya na mga kapatid nga lang din ako SIM. Ganadagan ang mga contacts, ano eh.
9: Ayan. Thank you, Kaayo Clark. Dagang salamat sa pagpaminaw. O, hinaot
11: ko. Namit mo ba na yung programa, good? Yung drama, hindi sa paminaw?
9: Salamat. Palipay, mas ataan yun, oy. Thank you. Clark, dahil dyan, katropa mo.
8: Exciting!
9: Another last caller na to before tamo biya sa kahanginan. Before ko mo share sa ako ang maingon sa ato ang letter sender. It's your time to shine. Kung wala mo maingon, aw, palungo na lang ni Joke Gigi ng istasyon. Ayan, hello po si iyo. Mayong hapon.
12: Mayong hapon. Gigi, kinita.
9: Oh, Jordan ni Jordan to.
12: Miss you.
9: Al, wow, miss you. Ayan.
12: Gigi. Akong tambag ng singer, nagpa-check-up lang siya sa doktor kay murag lagi siya ay damay nga kuan ng diferensya. Kaya pulaanan lang siya.
9: Mm-hmm.
12: Sa pagiging pagpagkuan siya ba?
9: Saman.
12: Tanaw mga kuan siya.
9: Ah, psychiatrist, ana.
12: Ana ba? Ana, hindi.
9: Sige. So feeling ninyo, need siya og help kay basig uncontrollable ka ng mga inaana niya nga problema. Ana ba?
12: Ana gyud DJ.
9: Alright.
12: Okay. Ako sa kumbahin, DJ, bisag sige kong paminaw ninyo, yun niyo bumakulaan, malipay pagay ko, kondisyon ko sa trabaho, dali. Ana. Pagpulaan na pa ko, ibalay. Hindi ko bumakulaan. Ana man.
9: Katry ba ka nga nakauyab ka og bali mapulaan?
12: Oo, nakatry ko dun.
9: Unsa man gibuhat nimo aron ma
12: sabi
9: niya? Ang sabi gibuhat niya maroon makaget over ka ato.
12: Dugay-dugay din siya kay first time ko na ko itong na-inlove ang babae ba? Na niyala siya nga buwag lang tayo kay silingan rata.
9: Ano? Ninihilak ka?
12: Pagalap ko.
9: Nihilak ka?
12: Gamay.
9: Ay, gamay. Nila ka gamay ra. Ha?
12: Dugay-dugay kung magkatawag niya kay busy, magpintal man ko niya.
9: Sige, okay ra, oy. Okay ra. Okay ra, busy po ko niya man taot-taot. Oo. Salamat kayo, ha?
12: Sige, sa ko paminaw, Radyo.
9: Ang importante na minaw. Huwag mo kong problema ka sa aka manawag. Sa lab-lab lang yapon.
12: Always ko na, DJ.
9: Sa always nga?
12: Exciting sa inyo, ha?
9: Sabi ko ngayon siya, always ko niya lab-lab. Salamat kayo, Jordan.
12: Apel ka rin,
9: Jay. Ah, okay. Salamat kay Jordan. Anyway, Jordan, katropa mo.
12: Exciting.
9: Okay, last caller. Meron pa tayong papasok. Kung wala na, ako na. It's my time. It's my time. It's now or never. I don't wanna live forever. I don't wanna live it. I'm alive. It's my life. Ayan. Alright. Lay-lay ato mga dadungan sa ato mga caller, sa ato mga listener. Mahitungod sa ato ang letter sender nga si G. Actually, G, posibleng na'y caller. Hello! Mayang hapon! Kinsa siya, nganong nagluib ka? Kinsang hinampak ang iyo? Hello? Ay, I'm here na. Nandiyan ka na ba? Nandito na ako. Ay, narinig kita. Alam ko si Iman to. Iman, ikaw ito? Iman, anong masasabi mo sa ating letter sender nga si G?
8: Natural lagi na niya kasi umayin niya. Kinaya ba niya na plano hindi? Magiging ko lang. Kinaya na lang.
9: Ang pangutanin niya karon, normal pa ba daw siya?
8: Normal naman daw, basta kayo na agad na.
9: Ay, normal na daw. Tanawa, normal naman daw na. Kamu inyo yung pa-psychiatry si G. Pwede naman di ay. Naamgi ka pulaan na. Nya karon kay Muragiha, kay tanan na lang man pulaan niya. Butang, tawo niya, halos perminti na lang. Normal ba nang inana?
8: Amo lang siya, basta kayo karon na. Normal
9: lang. Ah, sige. Ayan, normal lang daw na, G. Kumbaga, na'y simpatiyang kad ni si Koansay Moha, si Eman. Bahay na na'y mong gibati, dili ka abnormal. Dili ka pinalahi.
8: Normal
9: lang ka nang aduna gitay ginatawag na tong change of heart, di ba? Ano mga pagbag-os tong una-huna? Yan. Oo, nag-uulpod siya ka. Basig pati daw sa amiga, mapulaan daw siya. Basig dili din na napulaan lang. Basig dahil na doon na lang kayo nakatunan nga murag lahi na imong values, lahi na imong perspective, imong principle, o maong niabot sa punto nga inana. Di ba?
8: Mo
9: gani. Mo uyan na magigkas ako ah. Kay taas man ako explanation. Ana ra gid na. Ikaw na kaagi ba ka Eman nga nakaagi kag tawo nga pulanon.
8: Okay dali ra ko nga.
9: Ah, ya unsa gyud sa manimo pag cater? Gyud sa manimo paglabang ang challenges nga makasinati kag mga tawo nga pulanon.
8: Bisag gyud ra gid ko pagi.
9: Agi ang tubag ni kuan ni katropang Eman kay Ben Aniray. Kuan gud. Kanang kuan. Kuan kanang
13: kuan. Ni kuan.
14: Wake up, manan.
13: Puro kuan. Ana. Ang tono sa kuan, advice ni Eman, mga... Anay kuan, ay nadahang libog. Basta mo na to. Ana, di ba, man? Muna kong ganahan kay Eman. Anyway, Eman, thank you so much for calling. Dahil salamat. O, gaasa magkakaroon na minaw, diha lang ka. Ha, Eman, ha? Eman, ketropa mo?
15: Exciting!
13: Diba? Diba ako'y tao lang na nagdaramdam at natutuksuri? Parang sarap ako kumakahigayon ng kanta. Ako na naging taga-chance akong kaugaling. Huwag naman ko igong oras. Ako masulti sa itong letter sender nga si G. G, it's up to you kung para ni mo, preference ni mo ang mga inana. Naman ko tigilay nga preference. O basi, katulang yung igong nga napulaan ka, dili lagi di mo preference. Ayaw na po pag-conclude, yan akay something wrong. Self-diagnose is not something pwede gatong inormalize, ha? Kaya nara pwede nga na-diet na mag-diagnose sa kaugalingon. O, kabasin nga, ino na lang kadiag may pinamik. Biligide, kinahanglang may pinamik. Ano ba? Amping yung kaayo, Jihan. Normal man ang mabalaka. Ta actually, kasabot po ko sa imong, yan nga nabalaka ka. Kaya kisabot na hindi mabalaka. Anang ultimo na lang tanang gamit, pati tawa, pulaan ka. Kaya kung ako pa ni mga amiga niya, ako ang naging ana, ingnon dyan ko kung sa kanakay gam... kabalo mo kung sa batasan na ito nila sa... Sasada
16: siya.
13: Mami, taingon lang din nga, basi daw, mapulaan siya siyang kaugalingon. Kana, day, pag magsugod na kag-inana, day, ana, magsugod na ganina na nga simptomas, muna na ti mailhan, ha? Kapuya ni mga problema ani. Pwede rin kita di sulbaro sa balay ay. Pwede rin kita di sulbaro sa balay pero naagin ko naabot ang radyo. Apa shoutout kay shoutout Minuan Hill Team Galay Doll gikan kay Brian Gutierrez. Hello sa inyo ha din ha. Asya Minuan Hill Team. Usa man asya basketball player? Asya basketball player mo? Sino ko? Ayan. Alright, basahosan ako ng isabi. Wait. Ay, dilimaw. Ayan! Okay, balik ko sirado. Ayan. Normal na sa mga abnormal. Gabi, ginis ka gawad Christian Amunjo. Ay, kagawad. Ano si kagawad daw? Normal na daw na oy sa mga abnormal. Wagi daw. Ano siya? Pupot pa'y kan reserva. Unsa tong ingon ni mo? Unsa mag-i-chismis na po din? Ay, sige na lang kanin mga... Na. Ang inyong kuwan din yun? Sige na, sano ninyo din? Busy ka mo. Busy lang mag-chismis. Kapoy, kay mo Christian ay... Easy Ray na. Bugal-bugalon. Kaayo si Boy Angel. Mingingon nga ayaw ko nulubuga. Kay naay na mana. Grabe ha ka bugal-bugalon ni mo pupot paikan. Gilubog day na mo. Magkita mag-ipakataan sa kung abaga ron. Ako ang kanang kuan. Ako ang jawline. Daw? Uy! Ambot ha. Ito ba sorry? Crush! Ako ikatambag nga magkat-on siya nga muhatag og value. Nagisa kong nito kang experience sa value nila kay B-A-L-I-E-L-I-O. So, baliw akong pagbasa. Giwain na lang kung taanin mo nila yun, ha? Siya sa mga butang o sa mga tao nga muabot sa iyang life. Kana ra crush, salamat. Tinood nang may pagmagpuyo na lang parehas ra ta tao masakitan inan ingon ni Marjun Lapis nga taga ZG Motorcycle. Sino ba? Ano si Kuan? Kapoy kay kakagawad Christian ay kapoy ha. Di kapoy kumura tong istorya ha. Ako crush, di ko mapulaan. Ikaw ang akong crush. Ikaw, Jude, bahala. Bahala ra ng sender. Ala. Ay, ako sa tungod kay crush ko niya, bahala na lang daw ang sender. Ay, mahimo, Anna. Sender, ikaw na lang daw bahala. Ingon, anini ko ay. Ni Lionheart. Oh. John Kennedy. Hello, Carlo John. And Lionheart. And Marjun. Christian. Popot Paikan. Oo. Aga Abuena. Delio Himaol. May pagpaminaw sa inyo ha din ha. Oo. Kamo ba, mga pulanon? Basin, wa pa na siya nakasugat na ko, DJ. Basin, di na siya mapulan. Unta. O, nalibog ko. Di siya mapulan, unta. Lang. Ikaw ragi nakabawaan na kagawad Christian na mo dya. Kaya mga bahin-bahin anang mapulan sa imo. Kaya wala maminiagi ni mo. O, nilahit nga dalan man namong gitulubay. Matarong. Basta wala min isubay anak kagawad Christian kaysa matarong gid nga dalan. Ba't yung nagagawad, eh? Apoy, kaisad mo. Wala naman gikuigong oras, oy. Basahan niya akong comment, ha? Aron mabala ka si Popot, no? Ako gibasa po rin mo, miss. Briefing sa kunin niyo. Ay, buyaga. Anyways... Wa naman tayo igong oras di ay oy. Bisa kung saan na itong extend ani, di naman pwede kaya mabantaan. Salamat sa nani upang sa ito ang X-rated drama. Labi na sa ito mga listeners so all around Visayas, Mindanao o sa ito ang mga nakasimulcast karong hapon na dagang-dagang salamat sa inyo ha. Ugma po na po. Adlong, grabe naman, Thursday na po ugma niya, Friday. Bago naman may nag-Domingo. Uy, kapaspas ba ni Mujun? Time sa. Anyway, kay July naman yun, di naman ginikapugan. Mapugan pa daw ang gugma kaysa gana. Tinood ba? Ito sa no. Usay, balag ba'y gugma, basa na ka sa gana. Balag ba'y gugma, basa na ka sa gana. Okay na gihapon. Harami mga katropa, dahil salamat din sa kong partner sa Picas Lawaka, si Kuan, si katropang Doc JJ. And of course, ato mga kabanan din sa estasyon, sa ato ang mga partner na sa Lagawas, mga field reporter din nato di ay. O sa ato ang station manager, nga ni sa ulo kagapon, sayang adlog ng tawhan, o si katropang SM John Liban Chavez by King, mga katropa. Alas na nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
15: Exciting!

0: pa siya, gipangga, ikaw, gibaliwala.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Premium D3 Gotham Mix.
6: Sister Pain.
7: Ako di ay si Danny, usaka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
6: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: Symptoms persist.
6: Sa mga butika.

0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: X FM.
2: Taplarik sana.
3: Exciting.
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong 95.9
4: X FM. Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa GIPA

0: lamang sa inyong mga lugar.
1: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
2: Get ready, Cebu!
3: The biggest and most colorful running event of the year is here.
2: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
3: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
2: Choose your challenge.
3: 6K,
2: 12K,
3: or 16K.
2: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
3: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
2: four iPad A16 tablets,
3: four Sony wireless headsets,
2: four Huawei Watch Fit,
3: four smartwatches,
2: four JBL Go 4 speakers,
3: four Huawei FreeBuds,
2: and many more exciting prizes.
3: Register now.
2: Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
3: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
2: Run, celebrate, win.
4: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masangatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun ni ng Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Send money abroad quickly and easily. With Enlul Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Enlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Lab, abri ko.
5: Ha?
4: Abot na ko. Abri ko ba? Abot na ko.
5: Oh, dili ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
4: Ah. Okay, Roy. Wa bit ako'y kauban.
5: Ah. Ipa wala. Pero ako, naa.
6: It's a 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.
8: Exciting.
9: Can't touch this.

0: Sana.
1: X FM.
2: Exciting.
0: Santo Basko.
3: Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kag inamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi og regular pod ang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpanya og Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala nang akong UTI og regular na pod ang akong menstruation. Epektibo gyud ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.

Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Ay, nanong gamugot mo na imong dagway?
2: Oh, sakit kaya kung tiyan, Lula.
1: Nanong?

0: mapalit sa tanang butika nationwide. The quality product of Yes to Health.
1: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Pakakon ka eh, pa? May pagmabulag na lang tayo ha?
3: Magbulag? Ha? Ako pa yung agito niyo mga magbulag. Stila niyo,
2: sige, magbulag da, bulag da.
3: Tungaon na lang ito itong mga anak?
2: O sige! Ano kayo gusto niyo?
3: O sige! Kung tungaon na ito itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
2: Eh, bagaan niyo magnaong uy, piliyon pa dyan ang dili mo ah! Ha?

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni mama og Santol Plus Gold 3 times a day. Na-feel na ako, nagili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
3: Santol Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM
4: Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbit-bit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Santol Vitamin C. The

0: medyo tulog.
1: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
2: Send money abroad quickly and easily with Envul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
4: Kumusta imong klase nimo?
5: Ay, gani nga ka Plody, nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
4: Di ba ging nanti kayo pagtambling-tambling? Pasigita na imong panty.
5: Wala man nakita akong panty. Ako mag-isalit sa akong bulsa.
6: Exciting!
7: 95.9 XFM Jensen.
8: XFM.
6: Exciting!

0: XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: Santo Plus Gold.
3: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
5: Vision X Plus user atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsini pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
8: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
9: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
8: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
9: Na, Nilagyan na pwede, dong.
8: Mama, good. Ay, nga naman.
9: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
8: Ah, bisot pati si papa.
9: Bisot pag yun rin taon.
8: Lagawa, papa eh.
9: Ah, magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: ko upat ka sa Shinga Santon Plus Gold. Namatikdan ako, sir, nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti, sir, salig lang gid mo sa Santon. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal, sir, nga nakaayos ako a kanilang.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
2: X FM.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
1: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
2: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Tukan nga naminaw ko. Karon ha, nadawat na nako bro.
5: Paraligtas ang kalawang mga anak.
3: XFM.
6: FM.
4: Exciting bro.
0: 95.9 XFM Jensen.
6: XFM.

0: FM.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Sa

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan og tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs og mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans og batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: Get ready, Cebu!
4: The biggest and most colorful running event of the year is here.
3: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
4: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
3: Choose your challenge.
4: 6K,
3: 12K,
4: or 16K.
3: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
4: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
3: four iPad A16 tablets,
4: four Sony wireless headsets,
3: four Huawei Watch Fit,
4: four smartwatches,
3: four JBL Go 4 speakers,
4: four Huawei FreeBuds,
3: and many more exciting prizes.
4: Register now.
3: Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
4: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
3: Run, celebrate, win.
5: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sa una, katong wala pa kung maminaw og XFM, tawagkon ko nilang bayot.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suway ninyo. Suway kong tawag og bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?
8: Okay, ikaw ang itawag pa. Lagot na yung kay Kudimo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor, tulon po ka mula nula kakabayan?
9: X.
6: XFM.
9: FM.
7: Exciting!
10: 95.9 XFM Jensen.
9: XFM.

Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisig.
1: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo!
2: Oh, yes!
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa!
3: Send money abroad, quickly and easily. With Elul Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: XFM.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: We, sauna! So wala pa ko kapaminaw, XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Pero karon, sugad na kapaminaw ko, XFM! We!
6: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampi dire!
5: Pag-uwa diya! Wapag ko na wag pang laba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! We! Makalagot! Exciting, eh?
4: XFM.
2: FM.
5: Grabe naman ang exciting, oi!
1: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Tama yung gabi sa tanan. Diri sa ato ang programa sa ang tingog sa reformasyon. O welcome ang tanan alang sa pagpatalinghog o pagpadayon sa pagsubaybay sa ato ang programa. O maayong gabi sa tanan, mga kaigsuunan o sa mga higala din na sa kahanginan. O sa dili pa ta mag paminaw sa ato ang pagtuon karon, ako mag pasalamat dinhi sa Tagum City sa XFM 107.1 o sa tanan nga nag-hook up ni ini. Sa nagkalain-lain nga mga dapit sa XFM Davao o sa XFM Mati, sa XFM Jinsan, o sa XFM Bukidnon, o sa XFM Sambuanga Usab, mga kaigsuunan, o sa XFM San Franz, sa XFM Bayugan. Maayong gabi kaninyong tanan. O ako naga panginaot nga ang Dios magauban o maga panalangin usab sa tuang nagkalain-lain nga mga dapit o mga istasyon. O akong pasalamatan ang ato ang CEO si Doc Remilito Oy, o ang ato ang Vice President Ma'am Olivine Oy, o sa ato ang General Manager Sir Edwin Garing, mayong gabi kanimo diha. O sa ato ang Station Manager si Arnel Cortes, mayong gabi usab kanimo sir. O sa ato ang Master Control, ato ang technician Sir Kenneth J. Batukan Tagupa, mayong gabi kanimo din ha sir. O manginaot ko nga kamo naa sa maayong kahimtang o panglawas usab. O makapadayon kita niining programa no gihatag nga higayon kanato. Maga timbaya ako sa mga kaigsuunan din ha sa nagkalain-lain ng mga dapit, mga kaigsuunan din ha sa Mati, no? Katapusan nga dapit nila ni Sister Jima, mga interesado din ha, Brother Fred Tapad, mayang gabi kanimo din ha. O sa mga kaigsuunan, Brother Eli Nodalo, ngayong gabi kanimo din ha, o bansay muhang pamilya. O sa kaigsuunan din ha sa Kulkornon, Brother Plinius, o bansay muhang mga kapataan, pamilya, mga mahal sa kinabuhi, ngayong gabi kaninyo din ha. O manghinaot kong anaakamos maayong panglawas, ingon nga magapabilin kamo nga madasigon no nga magasubaybay sa tuang programa. Ingon man usab diha sa mga kaigsuunan nato sa pantukan, maayong gabi kaninyo din ha Brother Tuto, nga uban sa imong mga kabataan no di Binagracia og sa kang Brother di Binagracia usab diha sa iyang mga kaigsuunan no, mga kasilinganan dinha sa pantukan o sa mga kaigsuunan pod nga naa dinha no, bag-ulang pod nga kaning dawat sa kasubanan, Sister Sira, Divina Gracia. Mayang gabi usab kanimo din hauban sa imuhang panimalay. Huwag manghinaot ko nga ang Diyos mag-auban o mag-apanalangin usab kaninyo din ha. Sa mawab, mga kaisuunan nato o mga interesado, mga Osiris family, no? Dilita mo maisa-isa, Brother Daniel, Osiris, mayang gabi kaninyo din ha. O din sa Tagum City, mga kaisuunan, si Doc Manasis Dumagit, may gabi kanimo din ha, Doc. O sa imuhang panimalay, uban sa mga kabataan, manginaot kong ang Diyos magpanalangin kaninyo o maghatag o kanunay nga kabaskog, may panglawas. No? At Tagapulot family, may gabi usab kaninyo din ha. Ingoman usab, Lumando family, Masangkay family, Rubino family, o Francisco family, Lagit family, dinhi sa Tagum City, mayang gabi ikaninyong tanan. Ingon man usab sa Abiod, mga kaigsuunan, Ayaron family, Ruyo family, Brother Ruyo, mayang gabi ikaninyo din ha. Akyatan family, Bukaling family, Alingalan family. So, dilita mo maisa-isa din ha, mayang gabi o manghinaot kung naapod mo sa maayong panglawas o maayong pangunahuna. Ang Diyos mag-auban o mag-apanalangin, usab ka ninyo. Ingoman usab sa ato mga kaigsuunan sa Maragusan, Inuhalis family, Sister Ali, bankang sa iyahang mahal sa kinabuhi, mga kabataan, o sa kang Brother Edwin, Inuhalis usab, Sister Marlin, uban sa iyahang pamilya, o sa iyahang mama. Maing gabi kaninyo din ha, ang Diyos mag-auban, o mag-apanalangin, usab kaninyo. Sa Nabunturan, Bungkak family, maayong gabi kaninyong tanan din ha, o sa kuang mga uyuan, sa kuang mga igsuon, maayong gabi kaninyo din ha, o manginaot ko nga anaka mo sa maayong panglawas o pagsikay-sikay niining kagabion. O sa ato ang mga kaigsuunan usab, diha sa Compostela, Brother Danny Saranya, Brother Ampog, maayong gabi kaninyo din ha, uban sa mga kabataan. O sa mga kaigsuunan dito sa Bukidnon, oh, mga pastor din ha, mayang gabi kaninyo din ha, Kuya Alan, oh, mayang gabi kaninyo din ha, Pastor Yalibi, no? Huwag sa uban pa nga mga kaigsuunan nga na din ha, Brother Titing Mainit, mayang gabi kaninyo din ha. O sa itong mga kaigsuunan, mayong gabi usab kaninyo din ha, Brother Imboy, Abo Abo family, uban sa mga kabataan, Kuya Samuel, no? Salbanya, maying gabi kaninyo din ha. Brother Tata nga Pedro Verde, maying gabi usab kanimo din ha, Brother Tata. O ang Diyos mag-auban o mag-panalangin kanatong tanan. Akong gi-auhag ang ato ang mga kaisuunan, mga listener nga kamo mag-padayon sa pag-subaybay sa ato ang programa sa tingog sa reformasyon.

0: bahala usahay di ta magkasinabot, pero unta pili yun gihapon nato ang sabton, ang usag-usa.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: X FM.
3: Exciting!

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, papasok sa akong mata. Magsinig, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ipalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa akong mata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 3-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
6: Love, abri ko.
7: Ha?
6: Abot na ko. Abri ko ba? Abot na ko.
7: Dini ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
6: Okay, Roy. Wapit ako'y kauban.
7: Ipa, wala. Pero ako, naa.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. At dunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C.

0: FM.
1: Exciting!
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ako si Aileen, o sa kasal Claire Tibok adlaw nga tindo sa kitya kong tiil samot na nga na ako'y rayuma giim na nako og Santon Plus Gold duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan jud nako ang kaepektibo ni ini
5: Santon Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar
0: X FM
6: Vision Next daghan ang natubangan
7: ang kaning akong mga mata sir naigo ni og silhit katong nagdula ni gagmay pamisa akong manghol wala akong magdahom nga maapektuhan akong pananaw mo-auto na balaka ko og no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata dili na ko makakita mo auto nangita akong pamaagi og akong gisulayan ang Vision Next Plus capsule og wala na ko damha nga maoy makabalik sa akong normal nga pananaw daghan kaayong salamat sir sa Vision Next Plus
6: Vision Next sulay ang kaepektibo Vision Next Plus mabalit sa inyong mga suging butika
8: Junel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
9: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
8: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
9: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
8: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
9: Wala o halagid ka pre, oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas. Oh.
10: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Dili sad ta makaingon nga itom ta. Kamakitaan man ang atong kagwapa.
3: Paklarek sana.
4: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek, Ana!
1: Exciting!

magid ka. Mangutan na pa man ka kung gugma ba to or dili. Siyempre gugma gito eh. Nga na gido na siya, basta masakitan ka ni gido kuno ka, gugma gido kuno to yung mga gibati. Ang problema lang, ikaw ra may naigugma, mo siya apil. Ha? Wawa man yan! Wawa! Hello, hello, B. Mayang gabi. Mayang gabi po sa tuang tanan. Welcome! Welcome sa programa nga Bahalag Pagaw Mo Duty. Bahalag Pagaw basta kay oh, maningkamot gyud kay dili beta dato poor baya ta so maningkamot gyud ta pag duty gyud ta. Kini po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Ako po si Cinderella, makauban ninyo para sa putahe sa gabi i madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. Mapasaylo po kung ninyo. Promise, pagka Sabado, Domingo, mauli, ah, nagiguan niya. Magkuan ko, mag-ugom ko, og luya. Kulang nagid ko, ugom-ugom, og luya, agad bi. Mo na gina ako ang need para mauli, ang gini ako ang tingog kay, I think it's been 2 weeks. Yeah. 2 weeks agad ako ang tingog ng ingon ani. Sorry ha. O basi, luguba siguro na yung microphone, Cinderella. Ang tingog ni Cinderella mo, gini siya. Adili gini siya mo. Ang tingog ni Cinderella is normal lang yun. Wala na filter ha. Ang atong microphone, wala gini siya filter. Filter, wala na yung uso dre sa amuan. So, because we wanna showcase our talents, nga inyong madungog yun, nga wala'y plastikan, nga totally pang masag yun, mga katropa. Ang atong programa, gipalayuhan sa produkto sa Yes to Health. Kapag ka po ikaw masakiton, ako bi, kinahanglan dyan na iwang paliguno ng imuhang immune system, ayaw kalimot, kapag ka po ikaw nagaluya, o oh, lain mong paminaw, di nakaganahan mo trabaho, kaya sige lang ang kagaluya, sige kaganang sipunon, ubuhon, excuse me po sa mga gakaon, bi, duharag yun, ako ang ma-advise sa imuha. Pagpahuway og tarong ha, unya ayaw kalimot sa pag-inom sa power combination, sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. No? Isabay na nimo na siyang duha, o kaning duha ka buok, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, inumon na nimo 3 times a day, rest assured na himsog yun ang imuhang immune system, maski unsa pa nakapangit ang panahon, okay lang gihapon ang imuhang kalawasan. Ilabi na kung breadwinner ka bi, dili pwede nga magsakit-sakit ka. Ang ato mga produkto sa Yes to Health, mapalit po sa mga suking butika nationwide. Available usab sa mga duol na Yes to Health clinic sa inyong mga lugar. Uy, basing ganano magpa-check up ha. Libre po ang consultation sa toang mga Yes to Health clinics. O, ang ato mga produkto sa Yes to Health, available na usab sa mga duol na XFM stations sa inyong lugar. Diri sa Bukidnon, pwede mo muanhi sa may Carbajal Street na aragin may sa second floor sa Tala-Tala Building, katong Old Field Health Office. Doon ragin kayo, maybe. Oo niya, barato na pag-ilang itong mga produkto sa Yes to Health. Kung sa pharmacy o diri ka sa XFM stations o sa Yes to Health, ikaw na clinics mamalit. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Sir. BB Jow, nakay kwan diha, nakay ka ng remotes. Can you turn this thing on? I'm so eager. Ay wala na diha. Kwan lang ka ng 23 lang siguro BB Jow. Wala na ko ka kwan manggod ka ganina, ginapanugnon ako daan. Ka-cold ba sa relasyon? Relax. Bitaw, ang atong Sir BB question kanong gabi unang ipaluyuhan sa El Ilion Shell Mobility Station. Nako B, kapag ka po gasolina ang istoryahan, gusto ninyo nga aside sa inyong health, ang inyong mga kagamitan po like sakinan og motor, nindot po ang makina, hinluan ang makina, well-maintained ang makina. Dili mo gusto nga dali na maguba, nako B, dapat ang inyong gasolina de kalidad pang international, tested and proven ang yahang quality dapat sa El Ilion Shell Mobility Station. Tibok kalibutan, manginin mo siya, pwede ka magpagasolina. Pero kung dili ka sa Bukidnon, available kita sa naakitay branches sa Maramag, Valencia, and diri sa Malaybalay City,
atbang po sa Polymedic, and atbang po sa Malaybalay City Hall, kung ilang gitawag na Shell Kasisang. Unsa daw ang mga signs? Unsa daw ang mga signs na gikapoy na ka o gikapoy na siya sa iyang trabaho? Example, ako, pagaw ko. Reason out yung ko sa kong manager. Day, dili ko mag-duty ron, pagaw kay ko. Isa na siya sa mga signs, ha? Pero kay, gusto mo na to ang trabaho regardless kung natay tingog o wala, regardless kung ikapoy to o wala, for as long as kaya pa na itong mubaklay, for as long as wapa taga kalipong-lipong, mo-duty ta because we love our work. Pero kung dili na ni mo love imong work, mangita ka o daghan kayong rason. 100,000 reasons para lang mo ingon kasi mong manager, di ko mo duty ma'am, sir. Because I'm broken hearted. No, mangita jud kag rason para lang gid mo balibad ka sa imuhang duties and responsibilities. Sinyo mga komento karong gabi para lang gid mo balibad ka sa imuhang duties and responsibilities. Sinyo mga komento

party man uwi. Mamiss good muna ako pag hindi ko ga-duty. Alright, okay. So let's go back. 0945-443-5869. Og pwede po mga mag-react sa itong mga official Facebook pages. Live kita karoy. Makita ninyo ang ato ang kaanyag, ang ato ang kaputi. Puti ang nang kay namulbus. Namulbus, magid ko. Sa ato ang official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Palug ko bi, pa-follow, pa-like, og pa-share. Sige na, love. And of course, live kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. XFM 97.9 Davao Katropa Digital. XFM Pagadian City. XFM Cotabato City and Ipil Zamboanga, Cebu guy. Gatype na si Kuya Benji. Kuya Benji Talisik, unsa mo na? And of course, live kita sa official Facebook pages. Sir Radyo Amigo. Oy, Pads! Mega video si mo Pads, Donski, Romeo. What na lang ha? Pads, kayo mo rin nabisi mong marimang. Nabisi dyan ko, Pads. I'm telling you, Pads, wala na dyan ko panahon sa kong kaugalingon. Wala pa gana ikoy wash. Wala pa ko nag-wash karong gabi una. No? Good evening, all the way from Korea. Sobrang lamig. Malamig ang relasyon. Yay! Murag ang relasyon man na to ang bugnaw, di man ang panahon. No? Pads, Donski, may gabi din ha. Uy, sa mga namino din ha, ang mga single, bi. Tabangi ko ninyo, bi. Nakoy, Pads, din yung babutan kay niya. Pogi, haod mag-basketball, dagkug abs, niya, kugihan, lami kay muluto. Guys, o girls, i-PM ba ako niya, girls, kay diligid mo magmahay ani ako ang Pads very buutan kay kayo. Nagibuotan lagi kayo nas. So, di pa nagreta. Main gabi kang Mommy Jacqueline Labis o kapoy pahulay. Tapos balik na po trabaho. Lisod po, mapahulay. Dayon, gusto pa kang muginhawa. Kurikid kayo, Mommy. Ay, maunang si Mommy Jackie, masking pagikapoy na nasiya. Tuti lang gihapon. Ahak, oh, gibag umang the anyway mong account. Hapit ka na wala, ya. Yeah. Huh? Kuya Benji Talisik, ako rani. Kung gihilantan, inom og turbo, aron mo init ang lawas, maulian ra na, kay duha naman mo, init ang lawas. Sa lagi mga init-init sa lawas, si Kuya Benji, lahi ra gyud. Walay mads diha, o daghan, duha ka book ang nangitag mads. Na, sige na, be. Manuwi mo, oh. Ako ang pad, si Donski Romeo, nangita og mads. Ako ang isa ka pad, si Benji Talisik, nangita og mads. Na, dobe. Sige na. Paduol lang mo din ang mga mods. Duha na yung nagkuan, oh. Duha na yung nagpa-reserve. Madi. Nangitag mga madi. Si Mommy Josefina Tinambunan, talagang nakakapagod ang trabaho. Dahil walang katapusan pa ulit-ulit pagdating sa bahay, trabaho pa rin. Oo naman. Wala ta kasi, hindi kasi tayo pwedeng ano. Anong hinahanap? Wala akong boots. Nakalimutan ko nga, may nagmamadali tayo eh. Oo, nadali manggod ta. Tingnan mo. Nakalimutan ko yung boots. Maglandan ka na lang dyan ng Bagyo Beans. May Bagyo Beans dyan. Good evening kang Rafi Bu Villaseran Cordova. Hello po sa akong sakop diri sa Balay na Minaw sa imong programa from Talisay, Cebu. Oy, may gabi, Ifeven. Thank you! Sa mga naminaw, sa mga taxi drivers sa Cebu, o sa mga taxi drivers na naminaw karon sa Davao City, kagabi daw naakoy ka ng friend. Oh, ako ano siyang anak nga nagsakay siya sa taxi kagabi. Green taxi daw to siya. They're on their way home. Tapos, naminaw daw sa to ang programa si Green Taxi. I don't know kung kinsa na si Zao. May pangan. Ginahan daw kay siya sa ko at kay si Ao. Si Ao ba? Sorry kayo kuya ha. Wala nagkutingog. Pero hopefully, sa pagpaminaw ni mo sa to ang programa sa XFM Network Philippines, managhan imuhang customer for tonight. Oh, ako na siyang i-sprinkle ang happiness. Sa tanang mga taxi drivers, ginaminaw karon managhan ang inyong customer. Pakusgi lang ginayon yung mga radyo. Sigang salamat kayo ha. Hello kang Gino Mark Resma. Pa-shoutout naman dyan, crush. Ay, crush mo ko. Huwag kayong ganyan. Kayo naman pinapakasin.

0: Asa nyo na naman ako? Ayaw, oy. Crush-crush mo rin. Tagbata, ana, oy. Ayaw mag-crush-crush. Uy, abditsu. Uy, abditsu. Kay, di ko wang naman ta. Gusto na nato nga ma-settle ato ang life. Kaya mag-crush-crush mo. Ay, naku, baby. Sa mga mag-asawa din ha, akaroon mo, this is your night. Kaya magtugno kay ang panahon, no? Grabe ka tugno sa gawas. Ikaw na gidbahala ang mag- Ikaw na ibahala nga sa buhaton ni mo sa imong kinabuhi rong gabi una. Basta kay tugnaw kaayo. Pagkape mo, dapat ka mo sa imong partner mag-inom mo og Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Tapos, unya taod-taod, ayaw kalimot ang atong obligasyon sa itong mga partner. Kinahanglan dili magluya ang mga tuhod, ha? Ayaw kalimot, available na po ang Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer be very, dili siya very expensive. Super barato lang yung gaya nitag 85 pesos lang po per capsule. Matagamtaman na nimo ang kaanindot kagahi sa imong tuhod. Dugang kusog. Dugang gana sa imong pakiglabing-labing sa imong partner. Ang sikreto po sa usakaligon o malipayon nga relasyon, panagsinabtanay sa usag-usa, pagminahalay, loyal and honesty sa usag-usa, o sa satisfaction sa mag-asawa, Turbo Men Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawa.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Kadungog na ko sa Turbo sa XPM.
3: May palit dayon ko.
2: Bisan ta, ipakapin na nga akong edad.
3: Matahinay naman.
2: Naulawan ko sa kong
3: pag tumar na ako sa Turbo, grabe.
2: Nakasiris pa.
3: Happy kayo eh. Sulayo sa din.
1: Turbo, gamita ka ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Hey, na ako'y exciting na discovery! Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na...
4: Puputi ay ka?
5: Wala o halagid ka, preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Optika Nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial,

0: Ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin, mag clear skin, herbal soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: America nationwide.
1: So, nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, Tay!

0: halah naon sa maning ako multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, madawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

pagbalik ta. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ako, saling itaas akong microphone, ha? Yon, kasi ano eh. Oh, masyadong bubu. Bitaw, balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi eh. Siyempre nga ito ang programa gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Naku, sa mga bibi nato rin ha, nga nanimaho o kilikili. Usahay baya, bidili baya ikaw gila makapansin sa baho sa imuhang ilok. Usahay imuhang katapad. Imuhang kauban sa trabaho, imuhang classmate. Hindi na siya pwede mi ha. Turn off na si Zack. Kung manigmaho ganyang ilo, feeling ni mo, ginapalingot, sukag bonggang-bongga. Pagligo og tarong hanya, paglugod og tarong, kaunog ng mga healthy foods. Tapos kung sabon ang atong hisgutan, nga antibacterial siya, Santon Plus Herbal Soap. Naakin na siya yung mangosteen. Ang atong mangosteen nag-a-act as antibacterial. Mulaban siya sa mga baho-baho sa kalawasan. Mupatay sa mga bugas-bugas o mga abnormalities nga mutubo sa imuhang pamanit o makapahamis sa imuhang kutis. Available na kini sa ato ang mga suking butika sa inyong mga lugar. O para mas makatipid mo bi sa ato ang Santon Plus Herbal Soap, just like sa kong ginabuhat. Kapag ka magpalit ka ni mo, ani, kinahanglan inyo ha siyang tungaon. O tungaan ninyo siya kaupat. Kay para mas makatipid gid mo kaya. Kung dako ra pud kaayo, dali na siya matunaw sa tubig, labi na ka ng, sige nagbubo. Tungaan siya ikaupat, di ba? Dali kay dugay kaya na siya mahurot pi. Atong oras, wala na tayo oras. Kasi hindi ka na binibigyan ng oras. At sa iba, ang kanyang oras. Sa kita po at Cinderella, okay? Balikan na itong atang Sir BB question for tonight. Mga signs daw, ang ikapoy na ka sa imuhang trabaho. Ay, naku. First day, ayaw na. Surrender na. Ikapoy na siya, di na siya mo duty. First day pa lang sa iyong trabaho, mag-resign na daw si Zack. Grabe naman ka, ayaw na, oy. Inganat na gid baka kadili ka nang kadimotivated sa imuhang trabaho nga first day pa lang sa imuhang bagong trabaho, ka-resigno na ka? Grabe sab. O sa mga ilan lang kaya bitobino, mga signs nga ka nang gikapoy na siya sa iyang trabaho. O, magsigig absent. Magsigig siya absent. O niya, ang iyang mga reasons is invalid. O, invalid yun tanan niyang mga rasons. O niya, wala siya ikapakita ng mga documents. At say example, yun siya nga, sakit akong ulo. Ay, nagpa-check up kugikan. Ay, ito akugikan sa kuwang clinic. Wala siya ikapakita ng documents because it is not true. Wala gina siya, dilikid na siya tinuod, gina nagpa-check up siya kay ang iha lang, wala lang, kapoy lang gid siya. Hi, Kang Juvie Binalo Barret, may gani kay naakasuki, baya jud ko nimo. Matagabi, walay balhin-balhin ang monitor na ako, naragid sa 101.7 XFM Bukidnon. Oy, thank you, bebe. Thank you! Salamat kaayo. Si Michael Lacasa, ginayan ako kalisod sa kinabuhi kaysa magtinapulan. Uy, tinuod bitaw no. Every time kaniha, I know na dili gina siya maiwasan bi, di ba Armand ng Bohol. O dili gina siya maiwasan bi na sa to ang kinabuhi. Dili man gid all the time nga kusgan ta. Dili all the time na baskog ta, dili all the time na motivated ta. Ni mga panahon nga down kayo ato ang kinabuhi no, kanang feeling nimo. Hello, uy, unsa may rason nga mabangon ko karong adlaw, wala naman mi buwag naman. Me. Dobby. Bitaw, every time ma-feel na nimo siya, B, pangita og laing rason nga nung kinahanglan ka magtrabaho. Pinaka number one nimo nga reason, mo duty ko kay publiko. Mo duty ko, number two. Number one pa to ha, mo duty ko kay nakoy utang. O diba? Mo duty ko kay kinahanglan mabayaran ako mga bills. Dili pwede nga maputlan kong internet. Dili pwede nga maputlan kong kuryente. Dili pwede maputlan ko og tubig. Dili pwede nga wala ko'y pampalit og bugas. Pagkaon na mo, o niya, hindi ka mo duty. Yun sa may mong isweldo. Wala man kayo, wala may isweldo sa... Aray, ano yun? Bakit parang masakit sandali ah? Mayroon akong na... Sabi naman ni Oy. Saan naman ni? Yun. Maskin pag-unsa na yung mga pamatitin ha, for as long as kaya ni mong mag-duty. Kanibi, ako isa na gina akong kalaban ha.
ako, maskin pag nagkamang nako, charo. Di seryoso. Kapag ako mag-good, kanang mga simple lang, like kalinturahon ko, mujutigid gihapon ko, basta dili lang lipong-lipong akong kalaban. Kapag kagani malipong ko, kanang dili ko katindog, di ba usually mag-vertigo, mangita vertigo attack ang tawag, ano, or lipong-lipong. Pag-ingon na, diligod ko ka-duty, anak, hindi man ko kabangon, pero pag kaya pag ano, ibangon, sakit lang akong tiyan, sakit lang akong ulo, oh, at tapos na na. Mura gina kong huna-hunaon. And akong pinakada kong sekreto nga, nung maka-duty jud ko, kana ganin feeling na ko nga, si Sakadlo, demotivated kayo ko, di ko ganahan mo duty. Wala ko ilang rason, ha? Demotivated lang ko, like, gikapuy ko, galuya ko, wala ko ilang rason. Nagod ko yung kwarta. Ang nagod. Kailang, galuya lang gid ko, lang yung ganahan mo duty. Kabalong mo si sekreto na ko, i-message na ko kong manager. May nandain ko, Day, ikapoy ko day, ay. Niya kay, ako manager, mga sabang, manggid na, oh, pagpagkasab, ah, naging kasi mong manager, mabuhi na imong dugo, mo duty na yan. Ana lang gid ang kwan ana, di manggid na maiwasan, bigit ang tanan ka po yun, manggid ta, may mag-robot, ta, di manggid ta robot. Sige daw, be, nauna, ah, sige ha, sikag absent din ha, ah. Unya, gikapoy na imong manager, sige, vouch sa imo ha, okay, sige ka lang absent. What if one day, pulihan ng imuhang trabaho, pulihan kag AI? Huh? Ang AI na ang kapamanday. AI. Oh, ang AI na, oh, nanay AI robot, pulihan ni imong trabaho. Let's say, ikaw usa ka farmer. Ang imuhang trabaho sa usa ka farm kay gapananom ka og mga humay. Nya tungod sa sikag absent kay maulagi, daghang kay kagrason. O daw, be, muingon ang imong amo nga, pulihin na, papalit na lang dito og robot nga AI. Ang kaning robot AI na lang atong ipatanom. Laka. Naunaan nga sa panahon karon, grabe na gidbaya, no? Sa hinay-hinay, gakatanggal na ang human labor. Okay, ginapag-layoff na nila ang mga tinuod nga tao, kay ginapulihan na nila og AI, kay mas grabe gid daw. No, mas effective gid daw. Kulba, sab. Lagyod. Iba pa rin talaga ang totoong tao pag nagtatrabaho kasi may puso kami. Mo ganang dili magsigig absent kay para dili ka pulihan. Muna. Wadi ka kailan, wala. Wala po. Wala, sir. Rafi Bu, Avila Seren Cordova, wala ko kailaan na, sir. Dili magud po ko taga Cebu. Taga dili man ko sa bukid noon. So, pasensya na jud kay sir, ha? Oo. Hi, Kang Marlo Indapan. Gandang gabi, Bibi Mu. Bibi Mo, may gabi din ha sa imo ha, Marlo. Salamat sa imo ang pagpamino sa to ang programa. Biyo niya taw-taw datangin ninyo nga to ang putahi confession ha. Usa ka bibi na to ang nisalig sa to ang programa nga magpagawa sa iyahang gibati. Sakit na gudo kayo ang iyahang dughan. Muna ang gipilit niya ang ato ang programa sa putahi confession nga makapagawa sa iyahang hinanakit. O kung isa, ikaw o sapod ka sa mga gusto magpagawa sa imong mga kasakit, ayaw kalimot, pwede ko nimong i-message sa 101.7 XFM Bukidnon o sa tanang XFM stations or sa XFM Facebook pages nga naka-live karon sa tuang programa. I-care off lang sa kuha kay para isend nila sa kuha dayon ang imuhang problema. Sa pagbalik po sa tuang programa o taod-taod, Rated SPG po ang atuang istorya karong gabi una o ang atuang official hotline number na pwede nimong tawagan kung ganahan ka nga maghatag o advice. Is 0945-443-5869. Itong balikon, 0945-443-5869. Ang putahe sa gabi, ikipaloyan usab sa programang... Programang? Sa produkto! Sa ato ang advertiser na Mommy's Child Maternity Clinic, ana may himutang sa may Barangay Size, Corner Moreno Street, Malaybalay City. Sa mga

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminuria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskunta.
7: Ang iyong bawal ng kwarta.
8: Yatagan ka ni mamay mo?
6: Upo, papa. Putang nga mesa.
8: Uy. Ayun mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
8: Wait lang sa ha. Yagkukuha, okay? Yaro. Kunya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ayun mo vitamins. Isunod ang tubig, okay?
6: B! Ah, mana ko hinom.
8: Next time, ayaw gid kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
9: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
11: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuod? Wala gyud?
11: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
12: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
12: Sige daw. O full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhina sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
0: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Mga katropa,

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinot!
0: Ug kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwedeng imasin?
6: Pwede.
5: Uy, wag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa Liking Kawayan, Cinderella, live sa X.

0: Welcome sa tawang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawas sa imong mga kasakit, mga hinanakit. Nako, biyayo kalimot ha. Abri lagi dong ato ang kasing-kasing para sa imo. Kung naakay mga problema din ha, ang din imo kaya i-handle, ing ni mi. Kay willing mi maki-join. Madong pro ba ko ninyo? Akong ginayon akong microphone kay... Basing nga, sige, tagkapago, ani ba? Pero bitaw, ang atong putahe confession gipaluyuhan sa Turbo Man Enhancer kapag ka po pampalion sa relasyon o pangpadugang sa satisfaction, nangita ka og barato pero epektibo, tag 85 pesos lang po ang atong Turbo Man Enhancer. Mulahutay na siya og duha or tulo kaadlaw, nga gahi kaayo ang alam mo na. Kapag ikaw ba naman na ipanahon sa imuang asawa or sa imuang bana, make sure nga satisfied mong duha o gayo kalimot sa pag-inom sa Turbo Man Enhancer. Biyang atong programang Putahe Confession is rated SPG. Hangyo ta sa mga ginikanan nga naminaw karon o kung naang yung mga anak nga naminaw usab sa to ang programa or nagtanaw sa Facebook Live, palihog ko guide na lang sa mga anak ha kay basig na ay maingon ang atong letter sender nga dili mga maayong words na base na matingala sila. Kamo na lang po ang pag-guide sa inyong mga anak. Once again, welcome po sa toang programang Putahe Confession.
1: Usap na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
0: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
2: Eh, kining yawa. Kasklang yawa agyo.
1: Violence.
3: Saksi mo! Apriso ka! Ago!
1: Sexual. Horror.
4: Hello. Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
5: Ayaw, di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Og sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang An-An. 30 anyos Cinderella og 5 ka tuig nang single. Gatrabaho ko sa usa ka korporasyon Cinderella og wala ako kabalo kung big deal ba gyud sa kumakauban. Ang ako ang pagka-single nga 5 ka tuig na. Adun ako'y seatmate og teammate Cinderella. Kanang literal nga tabian kaayo siya. Kasing unsa na lang niyahang ginaingon, gina-share sa amo, to the point na pati pagbulag nila sa iyahang bana, iya pang ginakwento sa amo. And of now, iya pong gikwento sa amua, gistorya sa amua, ang bahin sa iyaha, ug sa iyahang bag-ong uyab. Sa iyang kagwapa gyud daw Cinderella, naglisod og move on ang iyahang bana. Muna nakadesisyon siya nga para makamove on daw ang iyahang ex-husband. Iyaha daw kunong ireto sa kuha. Kung una-una, hindi mo Cinderella murag na something wrong. Pero niingon siya na bored daw siya muna nangita siya og lain. And kabalo daw siya nga magkasundo gyud daw mi sa iyahang bana. Tungod kay parehas daw mi nga hilumon. Og di gyud ako magmahay kay buutan og gwapo gyud daw ang iyang ex-husband. Ambot Cinderella og unsay naa sa iyaha. Siya pa ang nag-set sa amo ang date sa iyang bana. Na siya'y pagka-weird pero maski pag di ko ganahan, nisipot gihapon ko Cinderella. Og sa tinuod lang, tama gyud ang iyang giingon sa ako. Gwapo ang iyahang bana. Ug kauban na mong among mga office mate, nag-date me like double date kid siya. Sa tinuod lang awkward kaayo pero makita na ko sa kong office mate Cinderella nga totally naka-move on na siya. And by the way Cinderella, 1 year pa lang na nagbulag siya sa iyahang bana. Happy kay siya Cinderella nga nagkaila mi sa iyahang bana. And ang iyahang bana po Cinderella, interesado kayo nga mailhan jug ko. Fast forward, okay na kayo nga mo ang setup. Nakamove on ng iyahang bana. Which is mo gito ang iyahang gusto Cinderella. Pero, nabago ang tanan. Ni kalit lang gyud kabago ang tanan. One day, iyahan akong ginapasulod og sayo kaayo sa opisina. And anang adlaw Cinderella, sayo sa kabuntagon. Nalo siya'y gusto nga iistorya sa kuha, kay naa daw siya'y problema. Nag-away daw sila sa iyahang uyab. Nabalan daw niya nga naaday babae ang iyahang uyab garon. Cinderella as someone nabuutan kay sa iyaha, gi-comfort na ako siya. Sa kadaghan ako giingon Cinderella aron lang mukalma gyud siya. Iyang giingon sa kuha, dili daw niya kinahanglan og mga comforting words. Gusto daw niya mabalaan kung kami na ba daw sa iyahang bana. Sa dihang Cinderella iyahang ipang chismis sa kuha ang mga red flags sa iyahang bana. Na mintras sayo pa daw, kinahanglan akong biyaan ang iyahang bana tungod kay once mabalaan ako ang mga red flags, di gid ako makauyon. Mas maayo man daw nga sayo pa lang mabalaan ako para di na daw ako makabuelo ug masakitan pa. Sa pag-ingon ako sa iya, Cinderella nga okay mi sa iyang vana. Nga mag 1 month na mi. Patingala ko, Cinderella ni kalit siya og hilak.
Nag-start na ang office hours adto. Ug madungog mi sa mga kauban namo sa trabaho. Kay grabe gid niyang paghilak, Cinderella. Ug niingon siya galit nga ako daw kabit sa iyahang bana. Cinderella, nikalit siya og ingon sa tubangan sa kumaka ka-office mate. Samtang gahilak siya, gahangyo daw kuno siya sa ako nga akong biyaan ang iyahang bana, pero ako daw ang dili. Natingala ko Cinderella nga nung karun, nigawas ko nga ako ang kabit. Gipakita na ko sa tanan ang proof nga siya ang nagreto sa kuha sa iyahang bana. Tanan mga conversations na mo, screenshots, mga petsa kung kanus agipadate mi niya sa iyang bana, naatanan. May mga uban nga ka-office mita mo nga nakabalo sa tinuod Cinderella. Masking baliktaron nato ang kalibutan, tinuod man pud bitaw nga siya ang asawa. Kinsa raman ko sa kinabuhi sa iyang bana. Maghimo daw siya og paraan Cinderella nga magbalik siya sa iyang bana. Nga magbalik silang duha. O kung dili daw kumuhunong, o kung dili daw na ako biyaan ng iyahang bana, isumbong daw ko niya sa HR. Ang iyang bana karon Cinderella, dili gusto mo layo sa kuha. Kay layo na dyan daw ko numi sa iyang asawa. Naadaw ko na'y batasan ng iyang asawa na diligin niya kaya. And sa tinuod lang Cinderella sa opisina, dili ganahan ang ako mga ka-office mate. Aning bayhan na tungod kay lahi ang iyahang batasan. Cinderella, wala akong kabalo sa mahimo na akong desisyon karun. Karun pa ba Cinderella nga, masking 1 month pa mi sa iyang bana, lalom na kayo ang akong pagtanaw, ang akong pagmahal. And magka-vibes kayo mi sa iyahang bana, Cinderella. Munang wala ko kabalo sa kuang mahimong desisyon karon, kung ipadayon pa ba na ako ang amo ang relasyon o magbalik single na langgid ko. Mangayo ko sa inyong mga tambag, Cinderella. Kay naglibog na usab ko para sa putahe confession. An-an.

0: sana?
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Vision X Plus Captur kay. Masi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Matiyan yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Isi.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
6: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
4: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Rosetes.

0: nakuha. Tried Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yon skin.
1: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Tung, nagpilay niyong gasolina?
3: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City og Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Yon Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Welcome once again sa itong programang Putahe Confession. O kagani na biimuhang nadungog nga itong istorya ang kaagi ni An-An. Nako, bigrabi na gid kaayo no. Iba na bitaw. Wait lang ha. Ito sa lingkusgan gamay. Wait lang ha. Ayan. Bitaw. Medyo sa pagpaminaw na ako sa iyang problema no. Murag complicated yun niya siya. Kaya labanan ng tunay. Na asawa. Hay nako. Ang istorya ni An-An B, kani si An-An sa tinuod lang Puyo lang gini siyang malinawon, nagtrabaho, aning kamot para sa too strong. I hope that you will understand. Siya'y bagong boyfriend, so iyahang giretong iyang ex-husband sa iyahang ka-workmate na si An-An. Si An-An karon nagkamabutihan og loob sa iyahang ex-husband. Mao nang karon nagkauyab na sila for a month and suddenly ni eksena ang asawa kay nag-away sila sa iyahang boyfriend. Gusto na niyang bawion ang iyahang bana. Nag-iskandalo na siya sa opisina saying na ang iyahang o kani si An-An kabit daw kuno sa iyang bana. O naghimo-himo na siya istorya mo nang karon si An-An og ang kaning iyahang bana naglibog na intawon kay naghinigugmaay naman ang duha. Unya karon na ana ang asawa nga nag-eksena. Musumbong daw kuno siya sa HR kay lagi kuno ang iyahang bana gi-elog kuno. Kuya, wala aning nani na din ni mga ingon aning istorya di ay. Ay nako. Sa inyo mga tambag karong gabi una, abri na po ang ato ang linya 0945-443-5869. Itong balikon ha, 0945-443-5869. Pwede na mong manawag din ha, akaroon bebe. Hi, kang Glenn Tumakin all the way from Cordova, Cebu. Thank you! Siya, ay ako ang friend, di ko lang ni Tan Salvador, ana siya nga, ikapoy ka nang gipangita na ka-augmention, o, gapapangita na ka-augmention na ka sa GC, dili na ka mutubag. Maba na itong ginasingla na to, friend? Hala, grabe giyot. No? Ah, gikapoy ka, sorry naman. Dili na siya naga, paingan na mga good friend, dili na siya nagatubag sa GC kung inyo siyang i-mention kay wala naman siya, dili naman siya active. Ginatuyo na niyang halos gina-archive na niya. Dili siya gustong mabalaan pa ang iyang whereabouts. Hi, Kang Onichan Chewy. I love you. Regards ko sa imong buhok sindi. Thank you! Nanudlay na kuron ha. Hi kang Franklin Tuyay, may gabi din ha sa iyo imuha. Pwede kita na lang. Moma, si Franklin Tuyay, may gabi din ha sa imo. Salamat sa imong pagsilip sa Facebook Live. Hay nako. Sige, atong silipon yung ato ang mga callers, mga texters karong gabi una ha. Pero ako sa aning ikon nagdaan kay pwede mo ang manawag kung gustohon ninyo ha. Pwede gid kayo manawag 0945-443-5869. Wait lang po. Tambag nako anang an-an mangita siya og lain kay maot kaayo bibinay asawa man o wala man tay mahimo gid sa tinuod lang bitawan. Bildi gid kas kaso. Although sa tinuod na, may ingon jud pod nato nga kani kong asawa kay wata kasabot ba kana kung ayan imo na kong gi reto-reto nya karon nga nay in love na ko imo na kong pugngan. Di ba? Na sa tinuod lang naagud unta ka sa imuhang ka lang naa kay reason kaya lang sa ngalan sa kapag ka batas man gud or kaning law ang ato ang basihan piligid ka kay asawa man siya. So ikaw na lang yun ang muli kay I know nga love na gini mo siya. Di na gina ko ang mapungani mong kasing-kasing pero sa mata sa batas, mali gud gihapon kay minyo pa man siya. Gawas na lang kung naanagid sila yung agreement nga bulag na gid silang duha, maskin pag siguro separation or unsa ba. Wala na gid sila, di na gid makialam sa usag-usa pero kanang ingin mong kalawan ba ingon ani gani ka praning nga asawa? No? Siya na gani ang nisuka sa iyang bana niya. Karon nung nakita niya nagmalipayo ng iyang bana, mabalik na daw kuno si Za. Ay, listod. Cinderella kanta na ko no ba si Junjun di ay ni sa Cebu.
1: Minatmat na ba?
0: Ayaw lang Jun, kaya sigmuulan Jun, delikado ka ayaw. Akong maingon sa sender, wait lang ha. Akong maingon sa sender, nagmahay man na siya sa iyang gibuhat sa iyang bana tungod kayo nangita siya og lain tapos gireto pa niya nimo sa imong bana tapos asa nga stable na mo sa iyang bana sa una niya karon magsinamok na siya. Mong istoryahan ni mo imong uyab karon og kinsa iyang pilion ikaw ba o katong asawa sa una then ipaklaro dayon sa laki sa kadaghanan og kinsa jud ang iyang love. Ikaw ba or iyang pang-asawa para lili ka niya pakaulawan? O, pag-ingon ana. Hopefully nga, pitaw po. Pero again, sa ngalan mang good sa, o, sa kanang batas gyud, pildi gyud ka kay oo gani, minyo pabaya sila. Pero, di man natong mapugos gyud ang usa ka tao kung dili na siya ganahan sa imo. Ay, isa pa, ang babae mo na nagbinuang. So, wala gyud. Sa tinuod lang, sa mani, eh, kung magpakaon man. Sa tinuod lang, kung ipaglaban din ka sa lalaki, wala na'y mahimo ang asawa. Pero, skandalosa mo ng asawa, basig ikaw ang maulawan. No? Parihaan na, you were once upon a time very close, as karon ikaw na iyang ginabali. Ginaingunan niya sa kadaghanan, nakabit ka. So, di ba, kana palang daan, iyan na nang gibuhat. So, how much more pag dili ka makigbulag sa iyahang bana, basin more to come. Di ba? Delikado kayoan nga basig ang imuhang dignidad, ang imuhang pagkatao ang maguba. Tungod lang ana nga sitwasyon. Pero, once again, kapag ka-love niyong usag-usa, you will definitely find ways nga masolusyonan ninyo ng inyong problema. Diba? Again, di na to kaya pugson ang kaugalingon, ang atong kasing-kasing. Kung dili na. Kaling asawa po, no, kay... Ikaw na gaya naguna-una o ganang himo-himo o kuan di ha? Kabuang din ha? Niya karong mabalsan ka? Mama na siya. Nabalsan manggod siya. Maunang, yan ngayon, alam mo na kung gaano ka sakit. Muna, too late na lagi kayong mga realizations. Dominic Eluna Macaranas, ganong broken-hearted ka man, baby. Kawawa ka man. O, pasaylo, agihapong ko sa kuntingo, gagakarat na gini. Maulian ko ani Sabado Domingo, okay na ko. Lunes, Santo, Biyernes, sige ko maulian. No? Adlo-adlo ko gawa kada section sig pabadlong. Paitaan eh, oy. Yung saon ta man, bahala ko ang tay tingog. Mo duty ta kay kita baya ang kanang kuan. Saon na lang yun. Regards ko spina hapay bi. Oh, rebound po. Rebound tika ha, sa kong pinahapay. Naghinapay ba? Nanudlay ramanggod ko bi. Again, abri na po ang atuang linya 0945-443-5869. Pwede na mong manawag ha, taw-taw. Muli na ko, di mo ganan manawag. Muli na gyog ko. Kaya baby, sakto ragid na siya. Oh. Si Armand ng buhol. Salamat kay Armand ha. Cinderella lang akong matambag sa letter sender. Iyan na lang ginangbiyaan ng iyahang uyab kay murag maiskandalo gid siya. O, sa batasan pa lang po dito sa asawa mo, murag delikado gid kadihaan. Pero, again, pag-istoryahan na ilang gid mo sa imuhang boyfriend, sa imuhang mahimong desisyon, kay kaning ingunani ang inyong kalaban, medyo perning-perning gamay. No? Kanang mahadlok man di ay mabalasan, so nga nung nagbuhat manog kabuang, di ba? Munay sinuka mo na, kakainin mo pa. Malisod talaga yan. Ko, sorry sa mga nagkaon ha. Basi nga inyong hunahunaon na mga ingunan. No. Hi po. Ay magandang gabi sa tito ko na nakikichismis sa akin dito. Magandang gabi po at nasa Facebook Live po siya sa 101.7 XFM Bukidnon. Hi Tito Sandy Castillo. Magandang gabi po diyan. Thank you so much. Thank you. Maganda ako kasi nagmana ako sa iyo nung kapanahunan na maliit ka pa. Nakita ko doon pala, nagmana pala talaga ako sa iyo. 'Di ba no? Oo, masaya naman ako kasi nakuha ko yung ganda natin kahit papaano. Jarrah! Magandang gabi po sa inyo dyan. Hopefully na okay lang po kayo. Ako po ay namamaos dito dahil po sa nature ng ating trabaho. Nagdadaldal sa umaga hanggang hapon. Tapos ibang pagdadaldal na naman po sa gabi. Kaya po ako ay binilhan po ng lapel. Para sana hindi na magsisigaw-sigaw sa mga estudyante. Pero wala. Sisigaw-sigaw pa rin. Inga na day na, no? Musigit, tag-sagit-sagit ba? Yung mga badlungon, gihapon sa akong kaanato, di ba? Di magunta o sa'y katuuhan, kaya itong tingo grama, gabigid ka gamay. Sorry na ha. Pero bitobi, wala namang kita'y igong oras. Andyan si Alfie. Hello, insan. I miss you. Oo, matagal na panahon na kitang hindi nakita. Last nating bonding, nag-stargazing tayo dun sa, ano, sa... Ano ba? Doon sa ano? Nakalimutan ko nung lugar, anong lugar yung sa Cavite yun. Miss na kita. Oo, mag-iingat ka lagi. At saka magkikita-kita tayo very, very soon. Sorry na, sorry guys sa boses ha. Talagang namamalat. Pagaw is real. Pero bitaw, oh, wala namang kita igong oras. Salamat kayo sa inyo ang pag-stay with us for a couple of hours. Mga duha ka oras siguro ni 2 hours ha. Magkuyog-kuyog o magkuba, mag-uban-uban kita ninyo ugma. Same time gihapon, alas 9 hangtod alas 11 sa kagabion. Dili gihapon sa ito ang programang Putahe sa Gabi. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines, sa Picas Lawak, I think si Kuya Joven karon no? Sa XFM 88.3 Cebu City, dili sa XFM Bukidnon, si Bibi Zhao. O sa kongkin sa pamanaw ko mga technician na naakaroon sa likod na sa tuang technical booth nga nag-assist sa tuahang tulalas 11. Salamat, salamat kayo. Thank you. Ugma na pod atuang panag-uban. Gihapon sa tuang programang Putahe sa Gabi.
1: Init baka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting.

0: Exciting!
1: XFM!
2: Exciting!
3: Santo Blasco!
4: Ako dahi si Gary. Grabe kita sa akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo may epektibo ang Santo Plus Gold. Akong gibanatan na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santo Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nagituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nagituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
3: Claire Skin Beauty

0: FM.
1: Exciting! Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako diay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon, lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakinom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero. Tagapuntiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan na, Miggy!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Uy, tita.
11: Mm-hmm. Oh, ay, kap.
10: Wutaan na ko niyo ba? Mm-hmm. Kitsa kitang mas bright. Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
11: Sis ka sa yun. Kablo ka, kap. Mas bright ang mga Amerikano.
10: Mm, yun naman.
11: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
12: Exciting!
0: X FM.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung likod, Sir Michelle Hines. Makakasama mo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman. Magbabahagi na naman po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Syempre, katuwang po natin ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health. Ngayon po ay mabibili na sa pinakamalapit ng butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para maka-avail kayo ng atin pong mga produkto. Okay, sa program po natin, makakasama pa rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at syempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating palatuntunan. Welcome po muli sa ating The Secret of Health. Pag-uusapan natin yung mga impormasyon na pwedeng makatulong sa ating pagpapalusog araw-araw para makatulong po sa ating family at ganun din na katuwang natin dito yung mga produkto ng Yes to Health.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, samahan ninyo po mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyo pong mga text messages. If ever meron po kayong mga inquiries, i-text nyo lang po yan sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag pong kalimutan i-like and i-follow atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yeah. Para updated kayo lagi sa atin pong mga pa-promos, mga announcements po natin, mga kaibigan. At ganoon rin sa mga bagong launching ng mga produkto po ng Yes to Health. Ha? At pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin post dyan, mga kaibigan, no? Sa atin pong Facebook page. At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City. Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City. Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at mabigyan kayo ng complete health assessment, mabigyan kayo ng dietary guidelines. Lahat po na yan ay pagkakaloob dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya samantalahin ang pagkakataon at bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
3: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin itong isang karamdaman, no? Na kung inyo pong napapansin o naobserbahan ninyo na madalas nagpapawis, mga kaibigan, ang inyong mga palad at talampakan. Minsan po may kasabay pa yan na hindi kaaya-ayang amoy, mga kaibigan, no? Eh maaaring symptoms na po yan, ha, ng karamdaman po na hyperhidrosis. Atin po i-konsulta kay Doc Algie kung paano po ba nabubuo ang ganitong uri ng sakit, Doc.
2: Oo, familiar tayo dyan kasi marami tayo minsan pag nakikipagkamay tayo, no? Medyo malagkit na medyo basa. Ano?
1: Yun na nga.
2: So ito po yung hyperhidrosis, ito po yung labis na pagpapawis na maaring sanhi ng ibang medical condition. At ang mga taong may hyperhidrosis po ay nagpapawis na talagang matindi, ano, literal na pwedeng tumutulo o nagmo-moisture yung kanilang mga kamay at mga paa. Normally, ang ating mga sweat glands ay gumagawa po ng pawis dahil ang ating skin, mayroong mga sweat gland na siyang nagko-control ng temperatura ng ating balat. For example, iniiwasan natin na mag-overheat yung sistema natin kapag sobrang mainit ang katawan, automatic yan. Magre-release sila ng pawis na magko-cool down naman sa ating sistema. Kapag ikaw ay nilalagnat o kahit na tumataas lang yung temperatura mo, nilalagnat ka, nag-i-ehersisyo ka o nakakaramdam ka ng stress, kinakabahan ka, nababalisa ka, or kahit na anong hindi magandang pakiramdam o takot, pwedeng mag-trigger ito ng pagpapawis. At kapag hindi po kayo nakakaranas ng alinman sa mga nabanggit, pero pinagpapawisan kayo ng sobra-sobra, ibig sabihin may mga nerve na nagbibigay ng signal sa inyong mga sweat glands na hindi ito napipigilan. So para sa 1% hanggang 2% ng mga taong may hyperhidrosis, ang mga gland ng kanilang pawis o yung sweat gland ay hindi talaga sila sumasara. Kumbaga lagi silang open, ano? Pinagpapawisan sila kahit na hindi po kailangan ng pagpapawis, ano? Kahit nasa loob ng aircon na Sir Michelle, talagang pinagpapawisan sila. Oo. Yung ang iba, nakaupo lang, nanonood ng TV, pinagpapawisan. At may iba pa nagsabi na kahit naliligo sila sa swimming pool, pinagpapawisan sila. Grabe, ano?
1: Abnormal talaga yung sweat glands.
2: Oo, hindi nagko-close. Actually, may mga ilang tao na ito yung mga uri, ano? Pwedeng yan ay primary hyperhidrosis o tinatawag din na focal or essential hyperhidrosis. Ang sanhi po nito, yung sanhiyan ng labis na pagpapawis sa ating kamay, kilikili, mukha at ito ay walang malinaw na dahilan. Ano? Kung ang iyong mga gland ng pawis ay may on, kumbaga, na switch, imagine ninyo, may switch on. Ang may primary hyperhidrosis ay laging naka-on, hindi ma-off. Diba?
1: Yung switch ng ano, nalasa at glands.
2: Sabihin na natin yung switch. Oo, para mo sa ilaw. Laging naka-on siya. So, ang mga taong may primary hyperhidrosis ay karaniwang pinagpapawisan mula sa isang uri ng gland na tinatawag na eccrine sweat gland. Yan. Yung mga gland na ito ay bumubuo ng karamihan po sa 2 milyon hanggang 4 na milyong gland ng pawis sa ating katawan. O yung eccrine sweat glands ay maaring marami yan doon sa ating paa, palad, mukha at kilikili. Yan. Kapag yan ay sobrang nagiinit ng katawan natin o gumagalaw tayo o may emotional na hindi maganda sa atin, o dahil na sa hormone, okay, ina-activate ng mga nerves yung gland na yan upang maglabas ng pawis. Yan. So yun. Kaya minsan pinagpapawisan tayo ng sobra. Alam mo yung mga taong may sobrang pagpapawis na hindi naman ito, kumbaga hindi na ito normal, merong ginagawa dyan yung mga doktor, merong tinatawag na surgery, yung nerve surgery, yung sympathectomy, na kung saan yung nerve, may binabawas silang nerve na nagtitrigger ng sobrang pagpapawis sa pwedeng sa kamay o sa paa. Okay? Pero ewan ko lang kung kayo gusto nyo magpapa-opera, no? Yung iba talaga, nagpapa-opera sila dahil hindi na maganda yung buhay nila. Mm-hmm. Hindi sila makapagtrabaho sa office kasi nababasa yung mga papel. Mm-hmm. Matindi, ano? Yun namang isang klase, yung secondary hyperhidrosis naman, itinatawag din na general o pangkalahatang mm-hmm. hyperhidrosis. Nagdudulot ito ng labis na papawis sa buong katawan. Kanina yung madalas yung kamay, paa, mukha, di ba? Mm-hmm. Pero ito buong katawan. At mas maraming bahagi ng katawan ang pwedeng nagpapawis kahit na hindi ka naman talaga kailangan magpawis. At ito po ay isang kondisyon sa pangkalusugan na. Masasabi natin na ito ay dahilan sa ilang mga kondisyon gaya ng menopausal, di ba? Yung pregnancy, yung thyroid problem, yung iba naman pag may diabetes tayo, alcoholism, pwedeng infectious disease katulad ng TB, tuberculosis, Parkinson's, rheumatoid arthritis, yung iba pag na-stroke ka, may mga ganung resulta, no? Heart failure or yung iba na may cancer katulad ng leukemia at lymphoma. So ito yung mga nakapaloob doon. Generally, yung hyperhidrosis, yung primary hyperhidrosis, hindi naman nakakamatay. Hindi ito delikado sa kalusugan. Kaya nga lang, masyadong hassle.
1: Very frustrating na problema.
2: Frustrating, oo. Ito rin namang secondary hyperhidrosis, hindi rin naman ganun kadelikado, pero maaring ito nga indication ng isang sakit na dapat nating ipa-check up dahil posibleng ito ay magti-trigger pa na mas ibang problema. Kasi pag lagi kang pinagpapawisan, malapit ka rin sa infection. Mm-hmm. Although yung pawis natin is pamatay ng mikrobyo. Mm-hmm. Pero tandaan natin na lahat ng hindi normal na nangyayari sa katawan ay pwedeng mayroong consequences na iba sa ating sistema.
1: Sabi pa nga, lahat ng sobra ay hindi maganda sa katawan po natin, mga kaibigan. Ano? Yung iba, Dok, pagka nakakaranas ng anxiety or yung babalisa, pinagpapawisan din po ng husto na inaakala po nila na sila ay nakakaranas ng hyperhidrosis. Mm-hmm. Pero ayon po sa mga eksperto na medyo may pagkakaiba, ano? Yung karamdaman mismo na hyperhidrosis kesa dun sa pagpapawis dulot ng actual anxiety disorders. Ano? Pero yung iba, nafe-feel nila na parehas lang. Ano? Halos parehas lang kasi ganun yung pawis, especially pagkagabi. Diyan pinapawisan ng gusto ng malalamig na pawis, sabi pa nila. Ano?
2: Malalapot daw na pawis na malalamig.
1: So yan ang naobserbahan ng mga kababayan natin na meron pong hyperhidrosis or sobra-sobra yung pagpapawis sa kanila pong pangangatuan. Ito ba daw hindi naman nakaka-dehydrate?
2: Nakaka-dehydrate ito pag sobra na. Kasi syempre, lahat ng tubig na lumalabas sa katawan tapos wala kang replacement. Kaya kadalasan din ng mga may hyperhidrosis, mauuhawin sila. So, inom sila ng inom ng tubig. Kasi nga, para kang gripo na hindi maklose, tulo ng tulo. Ayun yung nangyayari.
1: Nako. So yun na, sa mga kababayan po natin na mayroong ganitong uri ng karamdaman, dapat po wag ipagpawalang bahala. Ano? Bagaman hindi siya ganun ka-fatal, kaya hindi yung iba, parang normal na lang sa kanila, Dok, ano? Oo. Pero nakakaabala talaga siya sa pang-araw-araw po ninyo na pamumuhay, mga kaibigan, no? So kung mayroon man mga paraan na pwede po ninyong magawa, kung mayroon mga way na mabawas-bawasan yung pagpapawis, ano-ano po ba, Dok, yung mga tips na pwede niyong maibahagi sa atin po, mga kababayan? Yeah. Kahit pa paano, ma-lessen yung sobra-sobra nilang pagpapawis.
2: Oh, unang-una sa lahat, huwag kayong magsuot ng masyadong makapal na damit. Saka pumili kayo ng light and breathable fabric katulad ng cotton.
1: Oh, marami
2: silk
1: na ngayon yan.
2: Kaya lang mahal yung silk. Ayan, so maligo araw-araw at least siguro mga twice a day kung kayo pinagpapawisan para ma-cool down kahit papaano ma-prevent yung sobrang pagpapawis. At gumamit kayo ng herbal soap or sabon na hindi mabigat yung chemical na pwedeng makatulong sa pagpapaganda ng kalusugan ng skin natin, katulad po ng Santon Plus Herbal Soap, di ba, na may activated charcoal at may iba pang mga sangkap na herbal na pwedeng makatulong sa pagpapalusog ng ating mga sweat gland. Ayan. At iwasan yung mga spicy food kasi masyadong nagpapainit ng katawan yan. Ano? Pati alcohol na ayan, pag kinain mo yung maanghang, talagang pagpapawisan ka. At saka yung mga hot drinks, iwasan, lalo na kung katanghali ang tapat. May mga ganyan,
1: nagkakape pa.
2: Katanghali ang tapat. Mga tsaa. at mga kape na ito ay mayroong mataas na stimulant.
1: Ayun.
2: Kasi bawal sa inyo yung ma-stimulate ng gusto eh. Kasi nerve nga ito eh. Mm-hmm. Diba? Yung nerve na hindi normal yung kanyang signal na kahit hindi ka naman kailangan magpawis, eh pinagpapawisan ka. So iwasan yung ano, stimulant.
1: Mm-hmm. Ayun ha. Sa mga kababayan po natin na ganito, sobra-sobra yung pagpapawis po nila, eh mas maganda po mga kaibigan, iwasan nyo anything na makakapag sira dun sa mga nerves sa atin pong pangatawan.
2: Saka mag-take kayo ng, ano, ng mga supplement na mataas yung minerals, mm-hmm. antioxidants, yung mga vitamins na nagpapaganda talaga ng skin. Ano? At meron tayo yan sa ating mga produkto, yung ating Sandon Plus Gold, mm-hmm. may limang herbal extract ito na mayroong malawak na benepisyo sa buong sistema, sa daloy ng dugo, mm-hmm. sa balat, sa ating hormones, sa nerves, o ganun din yung ating premium D3. And of course, vitamin C. Napaka-importante niya sa ating mga skin, ano, yung ating vitamin C.
1: Mm-hmm. At sa mga kababayan po natin, pwede rin niyo yung ano, gamitin ang ating pong Sansong Plus Herbal Oil. Ano? Lalo na pagka medyo pagod. Mm-hmm. O, tapos nagbasakan ng kamay mo. Pwede mong haplasan ng Sansong Plus Herbal Oil natin. Para nakakatulong din kasi yun, Dok, ano, sa mga nerves, nerve endings uh-huh. ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. It soothes the nerves and also the tissues. Ano? So, napakaganda yan, ano, para sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. At yung mga nabanggit nito kanina, eh, gawin nyo po yun, ano? Especially sa clothing. Iwasan yung mga masyadong pag sinuot mo, talagang pagpapawisan ka agad.
2: Oo, hindi ka pa nga hindi pa pumupunta sa lugar na pupuntahan mo, pinagpapawisan ka na.
1: Oh, pero wag naman din yung ano, Dok.
2: Sobrang ikli.
1: Yung halos labas na lahat.
2: Oo, pa na yun.
1: So sa mga kababayan po natin, ha, na meron ganitong uri po ng problema, eh maaari pong magsadya din sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng mas kumpleto na guidelines, lalo po sa inyo pong diet, kung ano po yung mga gagawin nyo, ano po yung mga iiwasan po ninyo para makakuha po yung pangangatawan sa ganitong uri po ng sakit, ha? Puntahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang, ha, sa ating pong numero, ating pong text line 0969 609 6545.

0: Bilis Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Inapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santown Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santown Plus at Santown Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santown Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika.
3: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
4: Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold,
5: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Santhon Plus Gold.
6: Yeah!
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Blast Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Blast Gold. Sigurado ka dito. Sundown Blast Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
12: Santhon Gold Live Testimony.
13: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan Nay, po nakatira?
14: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision. For almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
13: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
14: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santhon Plus. Mm-hmm. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Mm-hmm. Natakot ako baka ako may kidney failure na. Mm-hmm. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santhon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. Mm-hmm. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santhon Plus Gold, nawala yung magaan pa ako.
13: Mm-hmm.
14: Sabi ko, pumulubot na nga yung pa ako sa wakas ka. Nangingintab kasi yung pa ako noon eh.
13: Opo.
14: Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaganang pa ako. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan na mamagating ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santhon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
13: Wow.
14: And then, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatu, lola? Sabi ko, hindi naman, kaya nagtakot, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
13: Opo.
14: Nang ako'y sumubok rin na bumili ng Santhon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
13: Oh. Ano pong masasabi niya na isa, mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo, ano pong ma-advise sa kanila?
14: Advice ko sa kanila, sabi ko, i-try mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. at saka yung 774.
13: Opo.
14: Ay kako, naririnig kong lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na itong mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Ay sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto niyo para madala kayo doon dahil pangalawang uli ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na itong anak ko sa kayong manungkan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa to the echo ako.
13: Opo.
14: Acting class month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, dahil sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na ang pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dinding.

0: Ngayon, isa sa atin pong mga kaubayan, si Nanay Enriquita Cruzado. At nung unang punta niya, Dok, namamaga, ano, yung paa. Tapos merong mga pantal-pantal, parang ano, bruises ano, sa kanya pong mga braso. Nga, parang tattoo nga daw. Pero pagbalik, Dok, ayos na.
1: Malaki
0: nawala.
1: Ng pinagbago. Although si Nanay ay nasa 80 na ang higat na mahigit. Ano? Pero sabi niya, maganda yung... Mas maganda kasi nagpabago yung quality of life mo.
0: Tama.
1: O, hindi kailangan na magaling ka na agad totally. Ang mahalaga, yung mga discomfort mo, nababawasan, dahan-dahan, at nag-i-improve talaga yung kalidad ng iyong buhay.
0: Yun, ha? So, sa mga kabayang po natin, ha? Na nakakaranas din ng parehas na problema kay Nanay Enriquita, no? Ay bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. At subukan nyo, ano? Yung premium D3, mga kaibigan. Sa mga kaibigan natin na... Meron pong problema sa kanila pong heart area, mataas yung cholesterol po ninyo, barado yung mga ugat po ninyo, masyado mabagal yung blood circulation sa iyong pangangatawan, subukan nyo po yung premium D3 natin. Kasi marami na, Dok, ano, ang nakasubok at talagang natutuwa sila. Minsan yung iba, katulad din Nanay, namamangha talaga sila dun sa effect, ano, ng premium D3 po, mga kaibigan, no? So kung kayo po eh, meron din ganyan mga problema, subukan nyo po, isabay nyo sa mga iba pang mga suplemento natin. Ito pong premium D3, mga kaibigan, no? At kayo din mismo ang makaka-experience, ano? Kung gaano po kaganda ito sa atin pong pangangatawan, ha? So ang atin pong Ultimate Trio ay pwede na yung mabili, ha? Sa mga pharmacy, hanapin nyo po sa mga butika malapit sa lugar po ninyo. At lagi pong hanapin yung Tatak Yes to Health para makasigurado na ang inyo pong inumin, yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. May nagtanong po dito, Dok. Ask ko lang po tungkol sa product ninyong Santong Plus Coffee Mix. Wala ba ang side effect ito kung 2 beses inumin sa isang araw? Salamat po.
1: Wala naman. Kung kaya naman ang budget mo, walang side effect yan. Ibig sabihin,
0: yung budget lang ang
1: budget
0: ano.
1: Mo ang, ano. Pero sa health, wala. Walang, wala po tayong inaasahang negative side effect. More on positive. Kasi benepisyo ang pinag-uusapan po dito. Pagkain po kasi yan. Na yung pagkain na mayroong mga sustansya na kailangan ng ating katawan, yun ang benepisyo niya kapag ininom mo ito araw-araw.
0: So sa mga kabayan po natin, ano, ang ating Santong Plus Coffee Mix, it is a friendly coffee. Ika nga, ano? At full of nutrients, ano, na makukuha po natin. Imagine niyo yung one sachet ng ating pong Santong Plus Coffee Mix. Eh parang tumutumbas yan sa isang kapsula ng ating pong Santong Plus. Ang Santong Plus Gold, mga kaibigan, no? Dahil yung base ingredients nila ay halos parehas po, mga kaibigan, ha? So hindi ka lang basta nagkakape, nagbibigay ka pa, nagpapasok ka ng nutrition, mga sustansya sa inyo pong pangangatawan na nakakatulong, ano, sa iba't ibang organs, sistema sa katawan po natin, ha? So yan, para sa mga kabayan po natin, wala pong ano yun, wala pong kaso yun, mga kaibigan. Kung ilan yung maubos mo sa isang araw, siguro hindi mo naman kaya umubos ng 5 siguro sa isang araw, ano? Grabe ka naman makapagkape. Pero yung iba siguro, ewan lang, ano? O baka mahilig talaga magkape. Pwede po, mga kaibigan. Wala pong problema. Yun nga, budget niya lang yung tatanungin kung kaya ba, ano? So sa mga kaibigan natin, mga kababayan po natin, ha? Masarap yung coffee, Dok. Higupin, lalo na pagka malamig-lamig yung panahon. Umuulan-ulan, no? Pwedeng-pwede to. Sa mga ano, Dok, yung about our topic kanina, pwede ba nila itong ma-intake din?
1: Oo naman, wag lang talagang ano, yung sasabayan mo yung init ng panahon sa paghigop. Kasi ang pinag-uusapan doon, yung matitrigger yung nerve
0: yung
1: mo.
0: Yung papapawis mo ng gusto.
1: So, pwede yan. Pwede mong gawing malamig yan. Di ba?
0: Oh, pwede.
1: Wala namang problema kung malamig. Basta ang ano lang kasi doon sa may hyperhidrosis is yung ikaw matitrigger yung init at yung stress sa iyong katawan.
0: Oh, pwede yung gawin yung cold coffee, mga kaibigan. No?
1: Paborito ng mga anak ko yan na lalagyan nila ng malamig. Kasi yung mga kabataan ngayon, hindi sila mahilig sa mga mainit.
0: Oo nga.
1: More on cold drinks sila.
0: So yan, sa mga kababayan po natin, ha? Pwede nyong gamitin ang atin pong Santone Plus Coffee Mix. Para sa mga kaibigan natin na may problema sa kanila pong mga mata, huwag nyo kalimutan, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ito po yung pinakabago na produkto ng Yes to Health na nakakatulong ng malaki para sa atin pong mga mata, para ipanumbalik kung ano man yung mga nasisira na parte sa mata natin, at ipanatili, ano, na healthy yung bawat parte ng atin pong mga mata, especially sa mga medyo nagkakaedad, ano, yung madalas makaranas ng age-related macular

0: regard the generation, ano?
1: Ayan yung, ngayon, halos kahit hindi na umiedad, may problema na rin sa dami ng blue light.
0: Mm-hmm.
1: At saka yung sobrang stress na ating mata, mga puyat ng matulog. Mm-hmm. Ano? Ayan, gamit po kayo niyan. At of course, para sa naman sa overall health, sabi nga nila, a healthy skin means a healthy body.
0: Yes.
1: So, kailangan natin gumamit ng masustansya at dekalidad na sabon, clear skin.
0: Yan.
1: Yan. Gamitin po niyo yan. Mabibili na yan sa ating mga clinic.
0: Okay. So, paano, Doc? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na minsan sa ating mga avid listeners.
1: Always, thankful tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa mga katropa natin. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, ano, sa ating programa, sa ating mga produkto. Nawa po ang aming laging dalangin, makatulong ang aming mga information na binibigay sa inyo at lagi kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na katawan. God bless. Doc Algie po ito.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, tayo magkarinigan at magkasama-sama dito sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ngayon po tayong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Send money abroad quickly and easily with Evolier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Evolier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Evolier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Evolier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
7: Get ready, Cebu!
8: The biggest and most colorful running event of the year is here.
7: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
8: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
7: Choose your challenge.
8: 6K,
7: 12K,
8: or 16K.
7: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
8: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
7: four iPad A16 tablets,
8: four Sony wireless headsets,
7: four Huawei Watch Fit,
8: four smartwatches,
7: four JBL Go 4 speakers,
8: four Huawei FreeBuds,
7: and many more exciting prizes.
8: Register now.
7: Visit our registration booth at Avalana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
8: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
7: Run, celebrate, win.
9: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
10: Exciting.

Good morning, mga kanayota na mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Araya sa karong mga kaigilaan. Ang atong programa, ang atong kalumanong, kanyang exciting Pilipino. Good morning. Kao ba niyo, katropa, ang Ruel Dumantay? Siyempre, mga kaigilaan, no? Oh, siyempre, kutub kita. Alas 6 sa morning. Yan. Og may buntag na lamang kaninyong tanan, mga katropa. Good morning ha sa ato mga kaigsunan nga nagapaminaw. 11 pa diri sa ato ang mga katropa. 26 ka barangay ni atong syudad. Good morning diha kaninyong tanan. Di may mga kigilaan ato sa Rangani sa may Makima area. Maasim, Kiamba and Maitum. Good morning po sa ato mga taga Malungon, Alabel, Malapatan and Glan ka mga kaigsunan. Ayan. May buntag na kaniyong tanan ha? Kumusta ang atong mga buhay-buhay karong morning? Good morning! O, syempre sa atong mga kaigilaan, nakatutok sa atong programa, may buntag na lamang kaninyong hurot. Good morning! Alright, alright, alright. Oy, kaday lang ha, kaya ito isang i-share ang atong live. O, kabod hiya, pag-share na po mo sa iyong live mga kaigilaan. Parang nga managhan talaga rin sa day-mo-day kung piyansahan ninyo. Good morning! Good morning kang Jing Pigarido. Good morning kang Randy Santisas. Good morning! Sa iyo ha, di mulabog katropang Ruelo. Alangan! Para patas-patas ng tanan diri, pang mata ng mudiha, noong sa day-mo-day. Good morning! Okay, siyempre sa itong mga katropa nga nagpaabot sa itong kanabang paghatag, kanabang mga kaayuhan ng words. Ako rin naluoy. Good morning! Aday lang ha, kay ato sa i-check ni mga katropa ha. Labing pa sa itong mga kigilaan di akaroon nga nakatutok. Tanaw nilang marabag lisuda ni kinabuhi aron katropang Ruel. Oy! Lisod yung kayo kung di kita maningkamot mga kigilaan. Labi pa ni ining panahuna nga luyo ni ining atong nasinitian. Grabing crisis na ito nga ng kalibutan. Kalibutan karon ron. Murabag ka na bang di takabalo kung unsa na itong pagabuhaton. Exciting Pilipina. Pero sige lang mga katropa. Usakin ikan ako nga pahinomdom ka na ito nga kanabang nga morning. Magpasalamat kita ngadto sa atong Davao nga makagagahom. Kay siyempre wala pa man human ang dula sa atong kinabuhi. Bisag unsa pa kabukat ng atong ginadala kagahapon mga katropa, kalibang pagbuka sa adlaw karong buntaga. Nagpasabot kini mga kagilaan nga gihatagan na pud kita og bag-ong tsyansa. Di ba? Bag-ong kusog. Og bag-ong panid sa atong kinabuhi mga kaigilaan. Alas 4:47 ang atong oras. Exciting Pilipinas. Good morning sa atong mga kaigilaan di karon. Labing pa sa mga bago rin tawon ng mata. Good morning. Kinanglay karon mga buntaga mga katropa, relax lang kamo diha. Good morning. Kay motod kaninyo mga balita karon taon-taon. Kaya rin na karon ang atong mga headlines. Headlines. Headlines. Sa ato ang headlines mga kaigilaan sa ato ang balitang nasyonal. Inflation rate sa nasod. Karong Hunyo, posibleng mupalok sa 7% chip. Grabiha ni Inoy. Matod pa sa BSP mga kaigilaan. Good morning. Oga, siyempre, paghatag ni Marcoleta o pahayag ni Marcoleta. Sa impeachment ni BP Sara, gitawag ni Lacson nga gas lightning. Good morning! Headlines! Headlines! Online game nga Gorbox. Wala na sa Google Play o Steam sa Pilipinas. One,

0: O siyempre sa lain para tawang abalita mga kigalaan. Deped nagpahinumdum sa ban sa paggamit o gadget sulod sa klase.
1: Good morning! Headlines.
0: Senator Aquino nanawagan nga ribisahon ang juvenile justice law o gapahugta ng online access sa mga kabataan.
1: Headlines.
0: Inahan nga biktima sa pagpamusil sa tunghaan sa Tacloban nanawagan nga paunsan ang edad sa criminal liability.
1: Headlines.
0: Ay pabod na itong mga balita, multang buabot sa 50 million gipropose batok sa mga social media platforms na musupak sa online child safety.
1: Headlines.
0: Oga, siyempre, Jensen o UNHCR, nagugpong aron nga magpaabot og tabang sa mga biktimas linog.
1: Headlines.
0: Mga binipisyaryo sa Binhi at Lawa Project sa Sarangani, gitrain alang sa sustainableng agrikultura o panagatan.
1: Headlines.
0: O mga balita nga dala sa itong mga patrollers karong buntaga, ayabog lipat-lipat yan ha, kay naatay mga student correspondent karong buntaga mga kaigilaan. Ato makauban na. Siyempre, sila nga katropang Ivan Polonan, katropang Pilip Oligario, o napod niya si student correspondent katropang Valerie Serio. Student correspondent katropang Godwin Solen. Ano ito makauban mga katropa kay tag-iya lagi sa Vulcanes yung shop gipusil sa wala mailing suspect. Islag sa pusil, giibot sa biktima, gikan sa samad sa ulo.
1: Headlines.
0: Yawang, naman siguro anting-anting ni Chip.
1: Headlines.
0: Gibiling at plancha, ginatudlong hinungdan sa pagkasunog sa 12 kapanimalay sa Jensen.
1: Good morning!
2: Headlines.
0: Construction sa Mabuhay Underpass, sarana sa 95% nga completion.
1: Good morning!
0: No movement sa baboy sa Sorala, South Cotabato, gipatuman samtang ginahulat ang hinungdan sa kamatayon.
1: Good morning!
0: O siyempre, alas 4:51 na. Ito na nga ito ang karoon ng mga detalye pero yun na pa niya ng tanahan. Siyempre, ano sa karoon ng ito ang lakad sa panahon ng ito kaninyo, the Santong Vitamin C.
3: XFM Weather Update.
0: Lauman nga magpabiling hayag o ginibang kainit ang dagan sa panahon sa Dakbayan sa Jensen ang karoon ng tungod ka na sa epekto sa Easterlies. Nagapong adlawa, ulan-ulan pero posibleng adunay posibilidad gapong nga pag-ulan karoong buntaga. Dari sa Jensen, Sarangani, Lapinpade, sa Tupi o Pulumulok. Ang atong adlaw musidla, kada 5:35 sa buntag, lauman nga musalog kini, alas 6:12 sa kahaponon.
1: Good morning!
2: Headlines.
3: XFM Weather Update.
0: Atong oras, mga katropa, alas 4:52 na. Oy, nindot din ang atong programa karon na. Tanggili nyo ang mga dugang balita. Okay, siyempre mga katropa, kinahanglan man ato ni karon karon kita masayod mga kaigilaan o kininga tulumanon atong kaninyo kanunay mga kaigsuna no sa Santong Plus Gold, Santong Plus Herbal Capsule, nadi ang Santong Gold Coffee Mix, Santong Plus Coffee Mix, o parang Santong Herbal Tea, Santong Herbal Oil o Santong Vitamin C. O siyempre mga kaigilaan, aron ma-relax lang sa kamuniha, aw, paminawa lang sa ninyo ning nindot nga kantang ihalad nako para kaninyo. Alas 4:52. Aban si Katropang Ruel Dumantay sa programang Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 Gerald Zero City. Tropa mo, exciting. Bumalik pa kita. I love you guys.

0: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga, ug init sa adlaw. Ug dili bastante ang grado sa mata, basin katarak na na. Usa ka problema sa mata, nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata. Mag-Vision X Plus ka! Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mopaligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Duwa ka si mana na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
4: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
6: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kising.
4: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag-Turbo! Oh, yes!
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa!
3: XFM.
8: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
0: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Adlaw-adlaw nagsumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Exciting.

0: pang mga tara mo yun, ang salamin tao ko rin. May buntag niya ka rin yung tama, katropa. Good morning, good morning, good morning.
1: Hello!
0: Abang nga po rin yung katropa, Roel, duman tayo sa programang Exciting Pilipinas.
2: Exciting!
1: Good morning!
0: Siyempre, sa ito mga kagilay, mga katropa na ito na yung nagkapaminaw ka rin, mga katropa. Good morning, good morning.
2: Hello!
0: Ang mata na mo, kay Moto, natangan ninyo mga balita.
3: Exciting Pilipinas!
0: Mga balita!
3: Exciting Pilipinas!
0: Mga balita nga ngayon yung masaya ng karumuntag ng mga kagilaan.
1: Good morning!
0: Ah, ikan sa National Kutob Lokal. O katangin ninyo, siyempre, nadya ka rin tatood, mga katropa, ang ito mga student correspondents ng mga katropa na ito from RMMC.
1: Good morning!
0: Ah, diba? Schedule na sila mga kaigilaan.
1: Good morning!
0: Para nindot kayo. Alas 5:05 na maginitawa na itong oras. O syempre, kinibahin na hatong kanino sa Santong Plaza Coffee Mix kung ang mga pemalanta o siguraduhan ninyo mga kaigilaan nga karang inyong kape always healthy. Diba? Mamagin na dapat ang peg na ito sa kinabuhi. Katanan na nga atong kinaintake sa itong kalawasan mga katropa huna-hunaon na ito kanunay, dapat healthy ini. Di na makadaot sa tua, dili nang makahatag sa tuag balatian. Okay man tanang pagkaon mga katropa, basta as long as di lang gini mo pasobraan. Kaya kung masobraan na gani mga katropa, na labin pa sobra ka sa caffeine nga na. Okay, grabe imong pagpangape nga halos di mapugnan mga katropa. Tagpila ka baso sa isa kaadlaw, na base unya magkutoy na imong tiyan. Nga ka na mga 3-in-1 ngayon na andan niya. Grabe kayong sugar level niya na mga kagilaan nga makakosa to ang diabetic. Na ako rin naluoy. Maugani na mga katropa kung mga paybalan tayo rin nata sa healthy coffee. Natay Santo na plus coffee mix. Diba? Perting ninduta na yung mangustin, na yung malunggay, na yung soya beans mga katropa. Nga makatabang sa to ang panglawas. Muna nga kung kamudiha, inisa na yung naandang kape rin nata sa Santo plus coffee mix. Nga mapalit sa paborito niyo mga butika. Always the available. Available sa tanang branches sa Mercury Drugstore.
1: Good morning!
0: Alas 5:07 na ang atong oras. Ato lang atuang karoon ang atong mga balita.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Yay ka! Pigado na po na ang atuang ano-ani, konsumo ani. Kaya ginauman sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP na magpabiling taas ang unod sa inflation o paspas kabagsaka sa presyo sa mga panalitong karong bulan ng Hunyo. Kaning June, mga katropa, wapang man sila makapagawas. Pero posible kuno kaning naasa 6-7% ang inflation batod sa BSP. Bisan pa man kung na dunay natalang pag-uso sa presyo sa lana, sa lokal nga merkado, lakip na ang bugas o karne, mabawi gyapon kini sa unahan tungod sa pagsaka sa singil sa kuryente o sa presyo sa mga utanon karong mga panahuna. Bisan tuod, gamitala mga katropang gamay nga pagbaba sa inflation ni atong Mayo. Nga naa sa 6.8% gikan sa 7.2% nitong Abril, dako gyapon kini kung itandi sa target sa gobyerno nga 2.4% lamang. Isip dinalian nga lakang gipataas sa BSP ang ilang key interest rates sa 25 basis points aron nga mapugngan ang unahan nga pagsaka sa presyo sa mga panaliton. Gilauman kay pagawas sa Philippine Statistics Authority ang opisyal nga datos sa unod sa inflation karong umaabot nga Hulyo 7, gipunting sa BSP na ang padayong tensyon sa Middle East. Ilabi na, ang mga pag-atake sa US o Israel batok sa Iran, mao kanang nagunang mitsa sa pagsaka sa presyo sa petrolyo sukad pa niya itong Marso. Sumala sa mga ekonomista o analista, mukuha pa o pipila kabulan sa unahan una mubalik ang normal nga presyo sa lana. Bisan pa man kung doon na yung mga gilauman nga normalisasyon sa pag-agi sa mga oil shipments sa Strait of Hormuz karong mga panahuna.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ano ba naman yan? Siyempre, musaka ng singil sa kuryente niya sa inyo sa Luzon, sa Visayas, kay halos gamit ninyo diha. Kabalo mo sa diesel man. Generator man. Diesel man. Ang mga adres Mindanao, hayahay rami gamay kay nami hydro nga perting dakua pero nakabinbin na siya sa delikado. Kaya mura maggustong kuwaon sa usa ka pribadong kumpanya na mga kahigalaan.
1: Good morning!
0: Mauna ginapaglaban karon sa mga grupo sa mga kooperatiba dari sa Mindanao.
1: Good morning!
0: Ay nako, ano ba naman ito? Eh, gusto namang bilihin lahat ng mga pribado. Alam nyo ba na biglang umakyat ang mga kita nitong mga oligarchs na kakampi ng ating Pangulo?
2: Ayoy!
0: Oh, kanang income sa mga negosyante nga kampi sa Pangulo, kanang nagsuporta siya itong eleksyon, na perting dakua sa giha, gisaka sa ilang income mga kagilaan. Laliman ka na isa ka negosyante diha nga 900 billion yun ang gisaka. 2022 to 2025.
2: Ayoy!
0: Nga naman, katropang Rommel, ginapamalit nila mga katropa ang iya sa mga kooperatiba, iya sa mga...
2: Ayoy!
0: Gobyerno! Halos tala nilang gusto nilang akuon.
2: Atay.
0: Maabot ang panahon, mga katropa. Wala yung taniin eh.
2: Ayoy!
0: Ibis nga servisyo ang atong ginalauman, gikan ni ini mga supplies nato, mga kagilaan. Okay, ang kuryente, servisyo man na. It's a service. Tubig, servisyo po na. Sa pa ba? Mga kagilaan ka na mga needs man ko na sa tao. Di ba? Yeah.
2: Ayoy!
0: I-check ninyo, pinsay pinakataas karon mga kagilaan o gisaka sa income nga kampis Pangulo. Number one, si Enrique Rason.
2: Ayoy!
0: O balita na ko, dako na kayo daw siya gasto na chip. Nana daw sa mga 500 million. O wala pa nagsugod nilang operation na. 500 million na.
2: Ayoy!
0: Yawa, no?
2: Atay.
0: Asa ba na nila bawi yun? Uy, ganihan. Mag-ingat lang tanin ining issue na to sa Corinthe Dreha. Labing pasukote ko to. Kay kining tanan, mga kagilaan, non-reversible. Magulat tag 25 katuig kaya maila man ang franchise, so mag non-reversible na siya.
2: Ayoy!
0: Ana, gini mahitabo.
1: Good morning!
0: So, naano sa to, ah. Huwag man tanong pugong sa inyo, ha? Pero naano sa inyo ang desisyon, ha? Nakita naman ninyo mga panghitabo. Mangumpara lang din mo, kamo na mag-research kay lisod kayo kami mo istorya dali per me kay inaana po mi nga kalaban kay ming dako, which is dili manunta, ang kampi manunta mis katawhan.
2: Ayoy!
0: O na, di na lang kita mag-tell, mahitungo di ana kay halos na!
2: Atay!
0: Ayoy! Ano ba, isalay para itong mga balita. Gipamintuhan o gimakak ni kaning Senator Pan-Philippine Lacson ang pamahayag ni Senator Rodante Marcoleta nga dunay kalambigitan sa umaabot kay impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga nakaung-ung nga kamanduan sa pagkaresto kaniya tungod sa kasong plunder. Bato ni Lacson o salamang kinikaporma sa gaslightning o pagpagawas o kanabang huna-huna lamang pagluib sa huna-huna sa publiko ang unod sa mga storya ni Marcoleta nga dinilian nga naglambigit sa iyang unang pamahayag bahin sa posibilidad nga dunay siyam ka mga senador nga mapriso sa unahan. Giklaro ni Lacson nga ang iyang pag-escort kaniadto sa siyam ka senador nga nahibong mapriso o masuspende o sa lamang ka hypothetical scenario o pananglitan base sa konstitusyon. Gihimo nga kato arong nga kuntahon kung unsaon pagkakuha sa two-thirds vote nga gikinahanglan sa unod sa impeachment trial kung dunay mga senador nga dili makabutar o kung gikinahanglan ba ang intervention sa Korte Suprema. Kahinumduman nga mapasangir si Marcoleta sa iyang Facebook post ni Eto Martes nga tuyo sa ombudsman ang dinilian siyang prisuhon aron nga babagal ang iyang pagbutyag sa mga korupsyon o mapugan ang iyang pag-appeal sa bista sa Hulyo 6.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Well, murag di man siguro halata. Magsulti lang itag dili halata nga naman. Di ba? Tung wala pa ni balingin si Senator Joel Villanueva mga katropa, nagasulti na nga itong ombudsman nga hinug na. I-file na nilang kaso against Joel Villanueva. Tung ni balingin na, ha? Ila pa kunong gipacheck ang ano sa DOJ kay kulang kuno og ebidensya. Asa may kamatuoran ni anak Buying?
2: Ayoy! Atay!
0: Saan naman yung tao, yung kalibutan na ito? Ano yun? Ginahimo man tang tanga ni itong mga opisyalis, oy.
2: Ayoy!
0: Kita pong mga Pilipino, nagpakatanga, rapunta.
2: Atay.
0: Ka naman, ang kwarta makapatanga.
2: Ayoy!
0: Kita ang tinuod mo na, masugsugan kang kwarta niya, wala kay ka ng imong prinsipyo, mahimo kang tanga.
2: Ayoy!
0: Masi unsa pa ka nimo kamaayo mga katropa, basta nasungsungan kang kwarta, masi unsa pa nimo ka bright, mahimo kang tanga, mahimo kang bugo.
2: Atay.
1: Ayoy!
0: Ay, nantamoy, ang kwarta makapabugo, makapatanga.
2: Ayoy!
1: Atay.
2: Ayoy!
4: Ano, ano? Tinood man! Sa pamandi ay!
2: Ayoy!
0: What do you expect, ka?
2: Atay!
0: Sandang! Anay para to mga balita gikuha na sa Google Play Store ug Steam sa Pilipinas ang sikat nga mobile o PC game nga Gorebox. Isip pagkasubay sa temporaryong ban nga gipatuman sa kagamhanan sa unahan. Sa opisyal ka pamahayag ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center kung CICC, garong at kagapong adlawa, gipasalig nga giuyunan sa maong mga digital platforms ang hanyo sa nasudong gobyerno nga babagad ang access isip o lakip na ang online gaming component niini sa tibok nasud. Tungod ni ini nga maong restriction, dili na mamahimong ma-download ang dula o ang mga daan nga na-install nga kopya kutob na lang sa loading screen o dili na mapuslan kanong mga panahuna. Malipayon o badasigon na nagidawat sa Department of Information and Information Technology, Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda ang dinalian nga aksyon sa Google o Steam aron nga masiguro ang mga luwas nga online environment alang sa mga kabataan. Among desisyon na pinal nga gikasabutan human sa gihimong paragtigom sa DICT-CICC o mga representante sa Google Philippines o Google LLC aron nga himpit na mapanalipdan ang mga minor de edad gikan sa grabe nga bayolente sa unod sa maong dula mga katropa.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kalintanan, ang resulta ni ini, mauna yung resulta mga katropa sa Naitabo dito sa may Tacloban City. Kay matod pa, epekto ko na sa Gorebox ang pagpamusil. Pero angay na itong hinuklukan o maayo ni mga katropa nga ang pagtangtang sa usa ka dula sa internet dili ba o iperlamente ka solusyon sa unod sa krimen sa pagpamusil sa mga tulunghaan. Ang tinuod nga ugat ni ini sa problema mga katropa anaa sa kakuwang sa paggiya sa pamilya. Saktong pagdumala sa mental health o ang pagpakailap sa tinuod nga armas sa komunidad. Mao gina ang kulang. Diba? Kani inyo ha, ano naman eh, kumbaga, after effect.
2: Ayoy!
0: Dito ta sa ugat, sa magiugat, kakulangon sa paggiya sa pamilya. Ora bag, kanabang, karang magod, nauso na magod chip no, nga pwede rin ako mag-uban bisang pag di ka mo kasado. Diba? Mag-live-in lang ka mo. Pwede ka mo magkaanak, pinanakatuig, di mo kasal, pero namoy mga bata. Hakutob, nagdagko na lang mga bata, wag yapon mo magpakasal. Nauso mo guna ron, mauna nga. Sus, ambot oy, unsa naman yung pagkaunsaan eh.
2: Ayoy!
0: Di man kung kamuagi o proseso sa kasal mga katrupa, di man kung kaagi o family planning, kung saan pagpadako sa mga bata. Kaya kana magkuntanan, requirements magun na kung kaslong kas Pilipinas, di ba? O, muagi kang seminar, muagi kang ka mga kung sa pa imong agihan diha. Pero ang uban po karun, pwede naman kong mabayran.
2: Ayoy! Atay!
0: Ipariya sa mga dati, kaysa Davao ng Michip, strict to sa Davao Chip, agi ko kang seminar. Kung wag yung ka sa attendance, wag ka naka-attend, bisag late ka, mausab ka ba? Pangita lagi sa Davao lagi daw.
2: Ayoy!
0: Ito, may napakasal sa Davao. Oh, tanong ganito, di ka pwede balik. Kaya kung malay ka rito, apausbon ka. So, madelay ang inyong kasal.
1: Good morning!
0: Ay, nako. Anak, stricto dito mga katroba. Tanan, hindi mo ka tinan. Family planning, mga unsa pa ba niya, mga requisitos. Tanan!
1: Good morning!
0: Ay, nako. Ano ba naman yan?
2: Ayoy!
0: Unta, yun ana ang paghugot sa kanabang implementasyon ni ining tanan. Unta, way musulod nga pwedeng babayran. Wala yung mga anang istorya nga ato madunggan unta ba? Kaya para pangit nung pangit.
5: Gipatuman ang no movement
0: program lang,
5: sa mga baboy.
0: Kada lang. Una-una, magkadiha, Goodwin.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ato na lang siyang pasundon, Chip. Kinag-una-una man, Chip. Nasa linya, mga katropa, karon si student correspondent Goodwin Solin. Kay no movement sa baboy sa Surala, South Cotabato, gipatuman samtang ginahulat ang hinungdan sa kamatayan sa kapin 90 kaanay. Atong sayro na dugang detalye nini katropang Godwin Solin, ang atuang RMMC student correspondent. Iibo na!
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
5: Patuman ang no movement order sa mga baboy sa Barangay Muloy Surala, South Cotabato. Tunot sa kalit nga kamatayon sa kapinubenta ka mga baboy sa maong dapit. Gumikan ni ini, gikatakda sa mga otoridad nga mupahigayon og blood sampling aron mahibawaan ang hinungdan sa kamatayon sa mga baboy. Matod ni Barangay Muloy Chairman Efraim Fulgencio, lahi ang sintomas nga gipakita sa namatay nga mga baboy sa ilang nasinati. Dihang naitabo ang African Swine Fever o ASF sa barangay. Matod niya nga tungod sa kalainan sa sintomas, nagtuo siya nga posibleng dili ASF ang hinungdan sa insidente. Hinoon iyang gipasabot nga importanteng hulaton ang resulta sa eksaminasyon sa laboratorio gikan sa sample sa dugo. Aron makumpirmar ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon sa mga baboy. Matod pa ni Fulgencio nga ang no movement nagpasabot nga temporary ang gidili ang pagpasulod o pagpagawas sa mga buhing baboy sa ingon man nga mga pork products sa maong barangay. Matod niya nga bawal usab ang pag-ihaw sa mga baboy samtang gipatuman ang mando. Kahinumduman nga gikakuratan sa mga lumulupyo ang nasampit nga impormasyon nga matod pa nadamay na ang pipila ka purok sa ilang barangay. Para sa dugang enerhiya og ligon nga kabukugan, tumar og premium D3 soft gel capsule alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang iyong student correspondent katropang Godwin Solin. XFM News.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ato po katuwa ng linya ni katropang Ivan Polonan ay matod pa po mga kaigalaan. Gibilin nga plansya, ginatudlong hinungdan sa pagkasunog sa dusi ka panimalay sa Jensan. At ang sero na dugang detalye katropang Ivan, imo na!
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
6: Nagpadayon ang imbisigasyon sa Bureau of Fire Protection Jensan sa pagkaugdaw sa dusi ka panimalay tungod sa sunog sa Purok Malinawon, Lanoy, Barangay Kalumpang, Jensan ning ni Aging Adlaw alas 4:15 sa hapon. Gibutyag ni SFO2 ni Tuel Bakate, imbisigador sa BFP Kalumpang Substation, nga ginatudlong nagsugod matod pa ang sunog sa panimalay ni Dario La Fuente, kundiin gikaingong nabilin matud pa nga plansa ang hinungdan. Tungod niini, apektado ang 14 ka pamilya nga nawad-an og panimalay, samtang 175,000 pesos ang inisyal nga danyos sa nasampit kay insidente, apan posibleng musaka ugaling magdeklara ang mga nasunugan og affidavit of loss. Gideklara sa kabumbirohan nga kontrolado ang sunog alas 4:47 sa hapon, samtang fire out impunto alas 5 na. Gihimo dayong evacuation center ang gym dool sa lugar, samtang nanghatag og ginabang City Social Welfare and Development Office kung CSWDO. Matag pamilya, nakadawat og family food packs, tubig og tents. Sa pagkakaroon, padayon nga ginasutas barangay ang dugang tabang alang sa mga nasunugan. Mga katropa, ayaw pasagdi nga malamoy sa balatian ang imong pangandoy. Protektahi ang imong kalawasan. Tumar og Sunphone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan. X FM News.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.22 na magkinitawa na itong oras mga katropa, kining bahina. At ang kanil sa Santon Vitamin C. Timala na ito kanunay mga kagilaan. Agikinahanglan nyo na ito ang vitamin C sa itong kalawasan. Kaya nga itong lawas, wala na siya ga-produce ang kaugalingon niyang vitamin C. Makuha na ito din sa mga prutas, sa mga katropa. O pipila ka mga gulay nga doon ay vitamin C. Apan mga kaigalaan, karong panahon na, perti na itong tamada. Di ba nang takapalit ang prutas? Kung makapalit man ang prutas na araw in tawon sa rep. Iba, tamad kayo, panitan na lang gani, di pagid mapanitan. Bitaw, seryoso mga kaigalaan, ang atong kalawasan nagkinanglan ng vitamin C. Kaya nga naman, kung kulang tag vitamin C, dili na niya kayang maabsorb ang mga vitamina o mga minerals nga gikan pa sa lain na itong mga ginakaon. Muna, kung kita dra mga kaigalaan, kinanglan punan nato atong lawas o vitamin C. Kaya isa po kini mga katropa nga magpakusog sa atong immune system. Ha? Natay option ang vitamin C nga alkaline, but pasabot mga katropa, dili bukutoy ang imong tiyan, non-acidic kini mga kaigalaan. So dirita sa Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate ni mga katropa, gagikinanglan sa ito ang lawas. Available sa tanang butika diya sa iyong dapit, o always available sa tanang branches sa Mercury Drugstore.
3: XFM Weather
0: Ops, mali na po yung napindot.
3: Exciting Pilipinas!

0: sa pagpangasubo. Idoso karon sa senador ang usa ka mas komprehensibong lakang alang sa seguridad.
1: Nung nangyari po yung attack nung Lunes, agad-agad ko pong naisip ang aking mga anak at kung ano ang gagawin ko kung sila ang nasa ganong sitwasyon. Utang po natin sa mga kabataan ang mga ligtas na campus at eskwelahan. Utang din po natin sa mga magulang ang kasiguruduhan na ginagawa ng gobyerno ang lahat para ligtas ang kanilang mga anak.
0: Kinuso sab ni Aquino ang subling susiho ng Juvenile Justice Act. Matod pa sa senador, bisan og tinguha sa balaod nga panalipdan ang mga batang vulnerable gikan sa mga mapait nga kondisyon sulod sa bilangguan, ang pagsaka sa mga seryosong krimen nagkinahanglan na og mas istriktong tulubagon.
1: Maghahain po tayo ng panukala para suriin at amyendahan ang Juvenile Justice Act. Ang bibigyang diin po natin ang mga karumal-dumal na krimen gaya ng pagpatay at panggagahasa.
2: On late July, dyan mapag-uusapan ano ba yung mga pwedeng gawin para palakasin, amendahin, or pagbutihin itong juvenile justice law. Because more and more, lumalabas talaga na merong gaps. Merong gaps, kailangan ng mga changes, and ang magiging debatihan dito is whether the changes can improve the law.
0: Kamas diini nagbarog si Senator Aquino batok sa digital radicalization sa mga minor de edad. Isuportahan niya ang balaod noon nga maglimita sa social media access alang sa mga bata na nag-edad o 15 anyos sa paubos. Tuyo niini nga laka nga mapugnan ang impluensya sa mga delikadong algorithm nga mamahibong muduso sa mga bata ngadto sa online radicalization.
2: Yung sa mga chat groups at sa social media, may radicalization na nangyayari. And ano to? Radicalization towards extremism, radicalization in terms of doing violent things. Yun yung kailangan nating bantayan. Kaya babalik ka mo sa social media.
1: Susuportahan din po namin ang mga panukalang nagbabawal sa social media sa mga below 15 years of age.
2: Yan po yung mga gagawin po sa legislature
1: para masigurado na hindi na to mangyayari muli.
0: Gipahinom dumano sa Senator Aquino ang mga ginikana na ang laban na alang sa kaluwasan dili matapos sa hawalan sa Kongreso kundi dili magsugod kini sulod sa panimalay o sa pagbantay sa komunidad.
2: Kailangan talaga mabantayan natin yung mga bata. Kailangan may relationship ka sa mga anak mo para mapag-usapan nyo yung mga bagay-bagay and ma-alert mo rin if there's a potential danger. Hindi lang siya anong gagawin mo kapag may shooter na drill eh. Kailangan yung nadidrill rin sa atin sa mga magulang.
0: Samtang nangandam ang Senate Committee on Basic Education sa pagtuki sa pagpalapad sa mga lakang ubos sa panukalang school sa Safety Act, sa mga musunod nga semana, nanawagan si Senator Aquino sa mga ginikanan magtutudlo o magbabalaod na unahon ang kaluwasan sa mga tulunghaan o ang proteksyon sa sunod nga henerasyon.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang atong oras, mga katropa, uy, paspas sa mudagan ng orasa, katropang chip, uy, noon sa naman tawon. Alas 5.28 na, alayon sa baog balita, ni Hangyo ang inahan sa usa ka mga biktima sa madugong pagpamusil sa tunghaan sa Tacloban City na paubsan ang minimum age sa criminal responsibility o ang edad sa unahan na mamahimong kasuhan sa usa ka minor de edad. Taliwala sa grabing kaguol sa usa ka bista sa Senado kagapong adlawa, kikwestiyon ni Jenelyn Badoria, inahan sa napatay nga grade 9 students nga si Julian C. Sipara. Kung nga nung adto lang sa balay, pag-asa, dal-on ang mga suspect ng minor de edad. Mato ni Badoria, mapahitas-on pa nga miingon ang batanong mipusil sa iyang anak nga wala unod kini sa krimen o criminal liability tungod sa iyang pagidaron. Ang maong investigasyon, ipanguluan sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ubos si Senator Risa Ontiveros, aron nga susihan or sulsihan ang nahitabong trahedya na itong Hunyo 22 sulod sa San Jose National High School din doa ka minor de edad na nag-edad o 14 o 15 anyos ang nagpaulan o bala o bikala sa tulo ka estudyante. May sugot sab si Badoria sa sugyot ni Senator Rapi Tulpo na magtukod o langit.

0: og mas istrikto nga pasilidad alang sa mga minor de edad nga nakahimo og mangingig nga krimen o heinous crimes. Aron tinuod nilang mabati ang silot sa unahan og dili lang basta i-rehab sa DSWD. Ubos sa kasamtangan Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ang mga bata kada gidado 15 anyos paubos himpit nga gawas sa criminal liability o ipailalom lamang kini sa intervention program bisan man kung duna nay gipasakang sumbong sa Police Regional Office 8 batok sa 15 anyos ka suspect. Gipasalig sa unahan kay paubos pa kini sa pagsusi kung duna ba kini discernment o saktong panabot sayang gibuhat sa unod sa balaod arong mga panahuna.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dili ang gikakuyawan, maguna ko dari chip kay kabalo sila silang ginabuhat ba? Makita nimo ilang conversation mga katropa, kabalo sila nga wala sila criminal liability. Nakaibalo sila mga katropa sa juvenile act, juvenile law. Nga naman na, niya karon in denial yung kaya kita mga Pilipino, mangod mangitungod ni ini ba? Nga, karabang, ni pasatag balaod nun tunguna, wata naghuna-huna sa future. Diba? Pipila raman ito nang itabo lagi kay tungod gipasa ng mga RA 7610 o kanim Juvenile Act. Ay tungod lagi adunay mga bata nga mapasubrahan, mapasakitan sa mga ginikanan. Iba? Pero pipila raman na kakaso. Tanawan ninyo, i-compare ninyo karon ang kaso mga katropa nga involved ang mga kabataan. Kumpara nimo sa kaso itong una nga adunay ginikanan nga nasubrahan nila o pagdisiplina sa ilang anak pinaagi sa pagpamunal. Diba? Tanawan ninyo karon ang biktima o ang biktima dati. Diba? Nga 12 anyos yun ang edad ang original ni ana. Maunay inyong wala na sabtan. Kaya nga naman, di ninyo gustong sabton. Kaya ang inyo ha, inyo yung ipaka-proud nga kamo ang nagbuhat sa maong balaod nun. Pastilan mong mga tawhana mo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: May pay manayaw sa budiha nanay para di mo ma ano stress. Sumba sanay, sumba. Alas 5.32 ang atong oras mga katropa. Mabalik kita. Oban pa nato mga balita o mga hiskutanan. Dari laman na sa itong programa. Tulumanon na. Sa Exciting Pilipinas, sa XFM 95.9 Journal, Saro City, katropa mo, exciting! Yeah.

0: Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kad nga nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!

0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: XFM.
3: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Lipay ko pag-ayo, sir. Uy, ugan ko nang ando yung maklarong-tarong. Daot mo yung mata katong nagtrabaho ko call center basa una. Pero may bilar niya, halos abuso sa lawas. Moto, napiktuhan sa dakong mata, sir. Dakong taabang gidsa ko ang Vision X Plus, sir. Maoronin, nakapabalik sa normal na pananaw. Edgar Dene sa San Franz. Sige, salamat guys, Vision X Plus.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco.
2: XFM.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Matay ako. Sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Apat sa dihang. Sukan ng namina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini kabanti pite, ini katras pise, may pa'y muligin.
2: XFM.
8: FM.
7: Exciting.
9: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
10: Exciting.

0: Ha? Nagyabag ng agi. Ay, buntag na kami yung tanan, ha? Ano, wala siya payabag-yabag, wala birada ng mga tao, riyang napita. Ay, unsa naman tao. Ay, mukanta ko niya, ha? At tangan ninyo kay... Is kwapo kayo naman payabag-yabag, punta ka ng mga kantang basimbal, basilbaldes de arirada ba?
1: Good morning!
0: At tangan na ninyo niya! Ayos sa bugbuhi niya, ha? Kaya...
1: Good morning!
0: Bago tama na milit, dari, halaran tabog ka na bang basilbaldes, dari? Basil Valdez. Siya, uy. Ay, may buntag ka rin yung talan, ha? Alas 4.50, alas 4, alas 5.42. Un 7,000. Magyapon niyo, katropang Ruel Dumantay sa programang Exciting Pilipinas. O, syempre, mga katropa, may buntag. Ari pa ang dugang na ito, mga balita, kaling bahina, hatong ka ninyo. Santong Plus Gold.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Ato ang nga balitang nasyula na pasiugda o gusaka dinilian ang badasigon nga lakang. Ano mga leader sa Kamara pinaagi sa pagduso sa House Bill number 9965 o kanyang ginatawag nga Children Social Media Safety Act. Ubos sa maong balaod, gipangunahan ni Speaker Faustino Bunji D. The third, Majority Leader Sandro Marcos, multang pito, hangtod 50 milyones kapisos ang tamtang sa mga higanteng social media platforms na mapakya sa pagpadalipod sa mga kabataan sa unod sa internet. Sa grabing nga pa ulit-ulit o pabalik-balik kapag supak, mahimo pagkaling temporaryong iban o pasaladaan na mga operasyon sa maong mga app sa Tibuok Pilipinas. Ipahingusgan sa maong sugyot balaod doon ang higpit na nang idili ang paghimog account sa mga bata sa edad 13 anyos po ubos, samtang nanginanan pakinig age verification system o dakong pagtugot sa ginikanan alang sa mga batanon nga nag-edad og 13 hangtod 17 anyos. 15 ako mga bata, chip. Kawas din mga katropa, gipag-usab sa mga ang mga kumpanya sa teknolohiya na makatag og parental control tools. Tangtangon ang unahan nga geolocation sharing o limitahan ang hait nga algorithm nga magduso o violente o delikado na mga sulod na ngadto sa mga menor de edad.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang problema dari, basi idamay ninyo ang mga kanabang dili gusto sa inyohang pamalakad sa gobyerno. Muna'y mamahimong problemang dako unya katropa, no?
1: Good morning!
0: Ay, nako. Ay, sa ato ang balitang lokal.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Gipahigayon kagahapon adlaw mga katropa ang usa ka importante para tigom tali sa lokal nga pangabanan sa General Santos City o kang UNHCR, the UN Refugee Agency. About tigom, nagtumong sa pagpangita o mga pamaaging suporta aron nga mapadali ang pagpaabot o makataong tamang ngadto sa mga pamilyang nag-antos pagyapon sa unod sa epekto niya ng miaging kusog nga linog sa dakbayan o kasinatian sa rehiyon na aron mga panahuna. Garbo sa maong dakbayan nga ang Gensan mao ang nag-inusarang syudad sa Tibuok, Pilipinas na dunay pinasahi nga Memorandum of Understanding o ba ng UNHCR alang sa mga programa sa mga kagi o refugee-related initiatives. Bitambong usab sa unahan na maong diskusyon silang Liga ng Barangay, President City Councilor Honorable Alberto Pacquiao, Attorney Nikki Katoliko, o CSWDO Head Janeline Vidanes. Aron ka ba siguro na mapaligon ang koordinasyon o paspas kaunod sa pagkapodapod sa mga hinabang sa unahan. Nisaad ang kagamhanan sa dakbayan nga panahon nilang pakanason ang pagbakusgan ang kanibang pagkigalayon sa mga nagkaniang sektor o international nga organisasyon. Kini, aron nga masiguro nga walay pamilyang general ang mabiyaan samtang padayon ang dinalian nga rehabilitasyon o pagbangon sa komunidad gikan sa maong katalagman sa unahan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Salay pa na ito mga balita. Itong atuan ang balita ni katropang Philip Oligario kay tag-iya sa vulcanizing shop gipusil sa wala mailhing mga suspects lag sa pusil. Yawa, giibot lang sa biktima gikan sa samad sa ulo. Yawa, ani ay! Ay, anting-anting ang biktima. Yawa, giana lang daw chipong islag ko sa ulo, giibot. Nagita na, hospital, ala, kuyawa. Binawa na ito, balita ka, trupang Pilipino na.
2: Exciting Pilipinas! Exciting! Exciting Pilipinas!
1: Nagpadayon ang pagpangalap og dugang impormasyon sa Macar Police Station kalabutan sa labing bangkong pagpamusil sa Puruksuling Olarte State, Barangay Labangal dyan sa niniaging gabi. Kiilang biktima nga si Harry John Abregana, anasamtong ang panginaron og residente sa nasampit nga lugar. Subay sa inisyal nga impormasyon nga samtang anasa sulod sa vulcanizing shop ang biktima, kalit bisulod ang duha ka wala mailhing suspect og ipusil tulo ka higayon ang biktima. Human sa krimen, dali nga nakadagan ang mga suspect sa wala matinong direksyon. Gikabot niya ni Chairman Elton Olarte nga naabtan niya nga nagkadugo ang biktima, hinungdan dali nga gidala sa labing duol nga balay tambalanan. Dugang pa nga nasaksihan sa mga residente nga giibot sa biktima ang slug sa pusil gikan sa samad sa agtang.
3: Pagadto na ko mo tong nakita na akong biktima sa kamang-kamang na sa yuta. Tawagin niyo yung kumpake na sila sa kinan. Medyo na delay kay naabot gi respondi. Ako na lang nag-initiative, kuha na akong pick-up dere. Kuhan, nagbukol naman yung ulo. Iibot daw niya ang bala.
1: Gawa sa trabaho sa vulcanizing shop, gituuhan usab nga nalambigit kini sa illegal nga droga. Sa pagkakaroon, nagpadayo ng investigasyon sa krimen aron masayran ang motibo sa pagpamusil. Mga katropa, aron kadunay makaangkon og healthy body og strong immunity, pinaagi sa natural ingredients nga mangustin, ampalaya, moringa, ahos og spirulina, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa Reke Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X-FM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Taliwat ning Wolverine chip. Gahi o kagtang, nakamital guro ay. Ay, yawa ng biktima ha. Nalimang kanag, iyalang giibot ang slag mga katropa diya sa iyang ulo. Yawa lagi. So, wa kalahos yun ang bala, mga kagilaan. Pagkatibaya. Alas 5.48 sa mga itong oras, mga katropa. Samtang construction sa Mabuhay Underpass, anana sa 95% ang completion. Atong siren ang dugang detalye, pinaagi sa atong student correspondent, katropang Valerie Cesario. Valerie, imo na!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Anana sa 95% nga nahuman ang construction sa Mabuhay Underpass Project human gibisita ni Lone District Representative Sherlyne Banyas Nograles kagahapon sa hapon. Sa pagbalik ni Congresswoman Banyas aron mag-inspect sa proyekto, gikabutyag ni Engineer K.R. Bantayan gikan sa Bureau of Construction sa DPWH nga anaana sa Phase 4 ang completion kung asa gipasalig ni ini nga kaya makabot ang July 31 nga deadline aron nga maagian ang proyekto. Gumikan ni ini 24/7 ang trabaho aron masiguro nga mahuman. Dugang pangadili na magbaha ang underpass o galing mahuman kinitungod sa mga pumps nga gibutang nga molahos sa Silway River. Kay baluan nga nagpagawas o kamanduan si DPWH Secretary Vince Dizon nga kinahanglan magian na ang Mabuhay Underpass sa maabot nga Hulyo 31 ning kasamtangang tuig. Tungod ni ini gisarado una ang pipila ka bahin sa proyekto dayon nagpagawas ang Public Safety Office o mga bagong rota. Malaumon ang tanang general sa hingpit nga pagpagamit sa underpass nga nagtumong nga masolusyonan ang problema sa trapiko sa Dakbayan. Sugdi ang imong adlaw nga himsog ang panlawas ug maanyag nga pamanit aron ma-achieve ang kutis artista tumarna sa Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong student correspondent katropang Valerie Cesario, X-FM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Salamat sa balita, katropang student correspondent Valerie Cesario.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Diyante mga katropa sa Ramon Magsaysay Memorial College. Yan! Good morning!
5: Good morning!
0: Alas 5.50 na ang itong oras. Kalay pa na itong mga balita, padayon ang pagpaabot ng technical nga tabang sa probinsyal nga pangabahanan sa Sarangani, pinaagi sa Office of the Provincial Agriculturist kon OPAG. Ngadto sa mga beneficiaryo sa Binhi at Lawa Project. Kinigihimo pinaagi sa series sa Capacity Building Trainings. Ang gipangunahan ni Department of Social Welfare and Development kon DSWD Regional Field Office 12. Ngadtong Hunyo 16, Kutob Hunyo 25. Abong kalihukan, nagtumong ka na sa maghatag kung saktong kahibalo sa mga mag-uuma o mga mananagat aron nga mapalig-on ang seguridad sa pagkaon o maprotektahan ang pagdibugian batok sa epekto sa climate change sa unahan. Unang, gipaygayon ang pagbansay-bansay ngadto sa Hunyo 16 anang sa partisipante gikan sa Barangay Datal Batong Alkikan, poblasyon ng Upper Lumabat sa May Malandag sa Lungsod sa Malungon. Ding gitudlo ang pamaagi sa paghimo organic concoctions and extra trucks og saktong unod sa Tilapia Production. Isundado sa kini sa ikaduang batch niya itong Hunyo 25 alang sa mga mag-uuma o mga mananagat sa may lungsod sa Masim. Bitambog mismo si OAC Provincial Agriculturist Jerwin Balbino aron ihatod ang mensahe sa pagsuporta ni Governor Roel Pacquiao alang sa padayon nga pag assist sa unod sa agrikultura.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Hala ka niya! Huwag naman tayo oras magpadayo niini sa unahan mga kagilaan. No? Salamat na lamang yun kayo sa iyong pagpaminaw mga katropa nato diha. Eding bahina, hatog ka ninyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, kaoban nato diyang Santon Vitamin C. Mga katropa, sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino! Para sa Pilipinas! Pero si katropang Ruel Dumantay, nagayong kaninyog. Bye-bye for now. Take good care of yourself always. Bye. Katropang Ruel takes care of you. I love you.

0: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day. Na-feel na ko nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.

0: Arte nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 5 minutos. Ang 5 minutos na nakalabay sa 6 sa buntag.
0: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Sa ulohang tudling sa itong mga balita, una sa top story.
0: Headlines.
1: Managtapok sa Iglesia de Cristo, ibalhin sa Liwasan Bonifacio sa Manila karong adlawa.
0: Headlines.
1: Sa balita lokal, tag-iya sa vulcanizing shop, gipusil sa wala pa iling suspect. Slag sa pusil, giibot sa biktima, gikan sa samad sa ulo.
0: Headlines.
1: Sa balita regional, lalaki gitigba sa makadaghang higayon, patay.
0: Headlines.
1: Sa balitang national, pre-trial sa kasong graft ni Senator Jinggoy Estrada gisibog tungkol sa planong paghimo kang Bunawan isip state witness.
0: Headlines.
1: Sa balitang international, Iran dili makigtagbo sa US envoy taliwala sa tensyon sa Strait of Hormuz.
0: Headlines.
1: Sa balitang sports, sa Korte Suprema sa US giaprubahan ang pagdili sa mga transgender athletes sa female sports.
0: Headlines.
1: Sa showbiz news, Miley Cyrus ano na nay kaugalingong Barbie doll.
0: Headlines.
1: Samtang sa balitang extraordinary, lanlayang cliff road sa China, manumanong gikalot sa kilid sa buntod.
0: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Sok Sergeant, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa tupang panag-uban sa programang Express, balita sa buntag.
0: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Ding adlaw mga katropa, petseros na sa bulan sa Hulyo, 2026. Kininyong nagad sa kahanginan katropang Philip Olegario. Hatod dato kaninyo abang mainito nung labas ka balita ning adlawa.
0: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Kinigabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Lago na niyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Okang Fish Next Plus. Ang mga nasapit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na. Ubay-ubay na nakasulay, nakapamatuod, busaw sa pagkinaulat ninyo. Tumar na sa mga produktong gama sa Yes Health Incorporated. Ano na 8 minutos na nakalabay sa nasa isa buntag? Hindi na natunugayon pa mga katropa. Ani-an na mga retalya sa itong mga balita.
0: XFM Top Stories.
1: Ang aton top story, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Glowing skin ba ang gusto ma-achieve? Kape nga dunay glutathione o collagen ang imong kinahanglan. Mag Santon Gold Coffee Mix na mga katropa.
0: XFM Top Stories.
1: Ibalhin karong adlawa Hulyo 2 ang kilos protesta sa Iglesia de Cristo ngadto sa Liwasan Bonifacio sa Manila, human gibawi sa Quezon City government ang tensyon sa ilang permit dito sa EDSA White Plains. Matod sa usa ka ministro sa INC, gihimo among lakang aron mapadayon ang ilang katungod sa pagpahayag, ilabi na nga wala na kinahanglang permit sa maong dapit. Aron masiguro nga ang seguridad, naka-deploy na ang initial nga 1,000 ka mga pulis gikan sa NCRPO. Samtang nagpabilin usab nga full alert status at tibok kapulisan, lakip na ang mga nakabantay sa palibot sa Malacañang.
0: XFM Top Stories. XFM Weather Update. Weather Update.
1: Ang atong weather update, mga katropa, adunay 10 minuto sa nakalabay sa lasais sa buntag. Hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, siguraduhang ang lawas kanunay ligon. Tumarnaog Santon Vitamin C.
0: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Mga katropa, ang lakad sa panahon karong adlawa, makasinatig managumon nga kalangitan, inumanan sa pag-ulan ang kawanangan sa General Santos City. Dina na sa 32 degrees Celsius ang temperatura, 10 kilometers per hour ang gikusgon sa hangin. Ngagano'n ay pagkaguros, kamukaabad sa 15 kilometers per hour o 70% ang chance sa pag-ulan. Sa South Cotabato, makasinatig panalagsang pagdag-o, magpatak-patak nga pag-ulan. Dina na sa 33 degrees Celsius ang temperatura, 8 kilometers per hour ang gikusgon sa hangin. Ngagano'n ay pagkaguros, kamukaabad sa 13 kilometers per hour o 60% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa Sarangani Province, makasinating mapanganurol nga kalangitan o localized thunderstorms. Dinanas sa 32 degrees Celsius ang temperatura, 11 kilometers per hour ang kikusgon sa hangin, ganun ay pagkaguros, kamukabat sa 17 kilometers per hour o 65% ang chance sa pag-ulan. Ang adlaw, mga katropa, misidlak ganinang alas 5.28 sa buntag o musalo po niyang alas 5.57 sa hapon.
0: XFM Weather Update. Weather Update. Balitang lokal.
1: 11 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag, samtang sa itong balitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, ayaw anadi imulawa sa normal lang kape. Tinatan sa healthy coffee nga dunay mangosteen, moringa o soya. Mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw.
0: Balitang lokal. Balitang sa lokal.
1: Nagpadayon ang pagpangala pugdugang impormasyon sa Macar Police Station kalabutan sa labing bagong pagpamusil sa Puruksuling Olarte State, Barangay Labangal, dyan sa niniaging gabi. Ilang biktima nga si Harry John Agrebana, anasamtong nga panginaron o residente sa nasampit nga lugar. Subay sa inisyal nga impormasyon nga samtang anasa sulod sa vulcanizing shop ang biktima, kalit misulod ang duha kawala mailhing sospek o gipusil tulog kahigayon ang biktima. Buman sa krimen, dali nga nakadagan ang mga sospek sa wala matinong direksyon. Gikabutyag ni Chairman Elton Olarte nga naabtan pa niya nga nagkadugo ang biktima, hinungdan dali nga gindala sa labing duol nga banay Tambalanan. Dugang pang nasaksihan sa mga residente nga giibot sa biktima ang slug sa pusil, gikan sa samad sa agtang. Gawa sa trabaho sa vulcanizing shop, gituuhan usab nga nalambigit kini sa illegal nga droga. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang imbestigasyon sa krimen aron masayran ang motibo sa pagpamusil.
0: Balitang lokal, balitang sa lokal.
1: 13 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Sana ipagdetalya sa itong mga balitang lokal. Gibilin nga plansya, kinatudlong hinungdan sa pagkasunog sa duha ka 12 kapanimalay sa Jensen. Ano na dugang detalye sa si katropang Ivan Pulonan, i-express balita mo.
0: Live report.
3: Nagpadayon ang imbisigasyon sa Bureau of Fire Protection Jensen sa pagkaugdaw sa 12 kapanimalay tungod sa sunog sa Purok Malinawon, Lanoy, Barangay Kalumpang Jensen ning niaging adlaw alas 4:15 sa hapon. Gibutyag ni SFO2 ni Tuel Bakate, imbisigador sa BFP Kalumpang Substation, nga ginatudlong nagsugod matud pa ang sunog sa panimalay ni Dario Lafuente, kundiin gikaingong nabilin matud pa nga plansa ang hinungdan. Tungod niini, apektado ang 14 ka pamilya nga nawad-an og panimalay, samtang 175,000 pesos ang inisyal nga danyos sa nasampit kay insidente, apan posibleng musaka ugaling magdeklara ang mga nasunugan og affidavit of loss. Gideklara sa kabumbirohan nga kontrolado ang sunog alas 4:47 sa hapon, samtang fire out impunto alas 5 na. Gihimo dayong evacuation center ang gym dool sa lugar, samtang nanghatag og ginabang City Social Welfare and Development Office kung CSWDO matag pamilya nakadawat og family food packs, tubig og tents. Sa pagkakaron, padayon nga ginasuta sa barangay ang dugang tabang alang sa mga nasunugan. Mga katropa, ayaw pasagdi nga malamoy sa balatian ang imong pangandoy. Protektahi ang imong kalawasan. Tumar og Santon Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
0: Live report.
1: Samtang dunay 14 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag sa atong dugang pa mga balitang lokal. Construction sa Mabuhay Underpass anaana sa 95% ang completion. Ano na dugang detalye sa XFM student correspondent Valerie Serio? I-express balita mo. Live report.
4: Anana sa 95% nga nahuman ang construction sa Mabuhay Underpass Project human gibisita ni Lone District Representative Sherlyn Banyas Nograles kagahapon sa hapon. Sa pagbalik ni Congresswoman Banyas aron mag-inspect sa proyekto, gikabutyag ni Engineer K.R. Bantayan gikan sa Bureau of Construction sa DPWH nga anaana sa Phase 4 ang completion kung asa gipasalig ni ini nga kaya makabot ang July 31 nga deadline aron nga maagian ang proyekto. Gumikan ni ini 24/7 ang trabaho aron masiguro nga mahuman. Dugang pangadili na magbaha ang underpass o galing mahuman kinitungod sa mga pumps nga gibutang nga molahos sa Silway River. Kay baluan nga nagpagawas o kamanduan si DPWH Secretary Vince Dizon nga kinahanglan maagian na ang Mabuhay Underpass sa maabot nga Hulyo 31 ning kasamtangang tuig. Tungod ni ini gisarado una ang pipila ka bahin sa proyekto dayon nagpagawas ang Public Safety Office og mga bagong rota. Malaumon ang tanang general sa hingpit nga pagpagamit sa underpass nga nagtumong nga masolusyonan ang problema sa trapiko sa Dakbayan. Sugdi ang imong adlaw nga himsog ang panlawas og maanyag nga pamanit aron ma-achieve ang kutis artista tumarna sa Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong student correspondent katropang Valerie Serio, XFM News.
0: Live report.
1: Samta sa dugang pa mga balitang lokal. No movement sa baboy sa Surala, South Cotabato, gipatuman. Samtang ginhaulat ang hinungdan sa kamatayon sa kapinwebenta ka mga anay. Ano na'y dugang detalye si katropang o si XFM student correspondent Godwin Solin? I-express balita mo.
0: Live report.
3: Ipatuman ang no movement order sa mga baboy sa Barangay Muloy Surala, South Cotabato. Nunot sa kalit nga kamatayon sa kapinubenta ka mga baboy sa maong dapit. Gumikan ni ini gikatakda sa mga otoridad nga mopahigayon og blood sampling aron mahibaw-an ang hinungdan sa kamatayon sa mga baboy. Matud ni Barangay Muloy Chairman Efraim Fulgencio, lahi ang sintomas nga gipakita sa namatay nga mga baboy sa ilang nasinati. Dihang naitabo ang African Swine Fever o ASF sa barangay. Matud niya nga tungod sa kalainan sa sintomas, nagtuo siya nga posibleng dili ASF ang hinungdan sa insidente. Hinoon iyang gipasabot nga importanteng hulaton ang resulta sa eksaminasyon sa laboratorio gikan sa sample sa dugo aron makumpirmar ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon sa mga baboy. Matud pa ni Fulgencio nga ang no movement nagpasabot nga temporaryang gidili ang pagpasulod og pagpagawas sa mga buhing baboy sa ingon man nga mga pork products sa maong barangay. Matud niya nga bawal usab ang pag-ihaw sa mga baboy samtang gipatuman ang mando. Kahinumduman nga gigakuratan sa mga lumulupyo ang nasampit nga impormasyon nga matud panadamay na ang pipila ka purok sa ilang barangay. Para sa dugang enerhiya og ligon nga kabukugan, tumar og premium D3 soft gel capsule alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang iyong student correspondent katropang Godwin Solin, XFM News.
0: Live report.
1: Samtang 18 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag sa katapusang detalye sa itong balitang lokal. Congresswoman Banyas magpadayon bisan gi-freeze ang district funds. Ano na'y dugang detalye si XFM student correspondent Romilin Israel? I-express balita mo.
0: Live report.
5: Ligo ng barugana ni Lone District Representative Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles nga magpadayon ang serbisyo sa Jensen bisan pa sa giatob nga kakuwang sa pondo og hagit sa pamulit kagikan sa kauluhan. Kinihumang nabatyagan ang pag-freeze o wala pag-download sa mga pondo sa iyang distrito sama sa AIX og MAEP gikan sa DSWD. Sumala sa kongresista nahitabo kinihuman siyang mibutar og no sa impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Apan alang kaniya dili kini rason aron muundang sa pagtabang. Giklaro ni Banyas nga nangita na siya og alternatibong pamaagi pinaagi sa pagtap sa iyang mga pribadong higala aron mapunan ang maong kakuwangon sa pondo. Natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas og uban pang kondisyon sama sa muscle pain? Sulay ang Santon Herbal Oil. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong student correspondent katropang Romilin Israel, XFM News.
0: Live report.

0: Araw na 19 minutos na nakalabay sa lasais sa buntag samta sa tubalitang regional. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, araw kanunay makaangkod og healthy body og strong immunity pinaagi sa natural ingredients nga mangustina, ampalaya, moringa, ahos og spirulina. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Lalaki gitig ba sa makadagang higayon patay? Ano na'y dugang detalye ang XFM Bukidnon? Pinaagi ni katropang Rustom Villafranca. I-express balita mo.
1: Live report. Live report.
2: Patay ang usa ka lalaki human kinigitigbas sa wala pa mailing suspitsado dito sa may sitio Inangay Barangay Ono Talakag Bukidnon. Pasado alas 2 sa kadlawon adlong Miyerkules Hulyo Ono 2026. Naila ang biktima nga si alias Alvin, 44 anyos. Sa inisyal nga investigasyon, usa ka residente sa dapit ang nibutyag nga samtang anaasya sa gawas sa iyang balay, iyang nakitan ang biktima nga nagdagan gikan sa waiting shed samtang gigukod sa suspitsado. Taod-taod na dungog ni ini ang natumbang abiktima sa simintadong dalan o gisundan sa tingog nga daw adunay gibunalan gamit ang gahi nga butang. Wala mailhi sa testigo ang mga nawong sa biktima o suspitsado tungod kay ngit-ngit ang maong dapit. Human sa insidente, daling niikyas ang suspek paingon sa kasagbutan nga bahin. Samtang nakita na lang ni ini ang biktima nga nagbuyod na sa dalan o naligo na sa kaugalingong dugo. Nakaangkon og mga samat tinigbasan ang biktima sa loyo sa iyang ulo o sa duha ni ini ka abaga. Gidala pa kini sa mga personahe sa MDRRMO Talakag ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod apan gideklara kining patay na sa nihiling nga doktor. Sa karon wala pa matino sa kapolisan ang motibo sa krimen og nagpadayon pa ang ilang imbestigasyon aron mailhan og madakpan ang suspitsado. Mga katropa, kape ba nga healthy mong gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, X7 News.
1: Live report. Live report.
0: Samtang liba ka mga nanglungkab sa iPhone Store sa Davao City, nakasuhan na mga nanglungkab usab sa iPhone Store sa Tagum City, posibleng kauban ra. Ano na'y dugang detalye ang XFM Davao? Pinaagi ni katropang Marvin Ebano. I-express balita mo.
1: Live report. Live report.
3: Nailhan ug nakasuhan na sa kapulisan ang 5 sa 8 ka mga suspek nga responsable sa pagpanglungkab sa usa ka iPhone Store sa Toril District, Davao City. Sumala ni Davao City Police Office spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan, padayon pa ang investigasyon labot sa maong mga nanglungkab. Ilabi na nga gituuhang kabahin kini sa organisadong grupo sa mga sindikato ug uban matud pa niini notado na sa susamang matang sa krimen.
4: May mga na identified na tayo no na dito sa nakita sa CCTV footage 8. Pero so far ang nakasuhan pa karon na sa 5 tungod kay gina case build up pa nila ang uban niya katong mga suspect nga naa dito nakuha sa maong CCTV footage. Ongoing pa man pud ang atoang investigation accordingly kasi yung grupo na yan it's a organized group sila no related sa neighboring provinces ng mga similar incident no. And in fact yung iba may mga existing warrant of arrest sa other regions na the same ano crime.
3: Giklaro sa opisyal nga dili taga Davao City ang mga suspek ug kabahin sa investigasyon kung ano na ba'y inside job nga nahitabo sa insidente. Dugang ni Gaspan nga posibilidad nga kaubanan rasab ni ini ang grupo nga nanglungkab sa iPhone Store sa Tagum City sa susamang adlaw ni atong Hunyo 24 ning tuiga.
4: Yes, actually related sila, pareha sila o similar sila o modus. Basta related lagi sila. Actually dili man ko sila mga taga diri.
3: Pinaagi sa hinanaling pag-ila sa mga suspitsa gihatagan o gibugaton sa DCPO ang kamahinungdanon alang sa mga tindahan o mga establishmento sa pagbaton o aktibong CCTV cameras. Sanglit na kukining tabang sa investigasyon, ilabi na ang pag-ila sa mga sospek alang sa hinanaling pagkasikop ni ini. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Live report. Live report.

0: Karon na 24 minutos ang nakalabay sa nasa isabuntag. Samta sa itong balitang nasyonal. Hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Aron iwas kiang-kiang og sakit sa buto-buto, tumar na og Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Gisibog sa Sandigan Bayan 2nd Division ang pre-trial conference o ang pagmarka sa mga ebidensya sa Kasong Graft. Batok ang Senator Jinggoy Estrada nga may kalabutan sa gingong anomalya sa flood control projects. Kini

0: 37 million pesos. Simunuan sa Manaapa sa Hospital Rest o wala pa maktuba o makatubang sa korte alang sa iyang plea.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Samtang laing detalya sa itong balitang nasyonal, gipatawag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB ang 34 ka mga operator sa pampublikong sakyanan kung man giingong wala mapasadahi sa mga computer o commuter niya itong Martes. Imbes ka mo biyahe, mitaanan o namataan na maong mga unit nga nisalmo sa rally sa Iglesia ni Cristo kung INC dito sa People Power Monument sa Quezon City. Ang itabungan sa kapin 15,000 ka mga tao. Gumikan niini ng pagawas og show cause order ang LTFRB batong sa mga operator sa bus o UV Express aron mapaimbestigahan kung ngano dili ang ayang bawion o suspenduhon ang ilang prangkisa. Iklaro sa ahensya ang iginapasa sa mga operator ang Memorandum Circular Number 2011-004. Nga nagdili sa paghunong sa serbisyo isip forma sa protesta. Gikatakda ang pagdungog sa mong kaso karong Hulyo 9. Samtang na padayon ng rally sa INC nga tugutan sa lokal nga kagamhanan nga to lamang sa Hulyo.

0: Gold ug Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sunzone Plus Coffee Mix, the secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape ug energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Sunzone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sunzone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sunzone Gold Herbal Capsule og Sunzone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sunzone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sunzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Sunzone Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ako ibaylo ang Sunzone Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy yun ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sunzone Plus Coffee Mix.
2: Sunzone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sunzone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Sunzone Gold Herbal Capsule, ang Sunzone Vitamin C, ang Sunzone Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
2: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippines Standard Time, mga katropa, alas 6:50 na!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Ustama ka tropa del mundo de agri tren, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sandra nga ka tropa ando kita karunya. Webes. Ikado ang adlaw sa Hulyo 2026 mga katropa may buntag diha kanhi tren. Welcome sa tupang panaguban sa programa tulumanon og kriyang Bullseye. Sampre karong buntaga kao ba ninyo katropang Ruel Dumantay.
1: Og katropang Chris Legaspi, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Good morning. May buntag sa to mga katauhan na nga nagkapaminaw sa 26 ka barangay ni nang atong syudad. Good morning diha kaninyong hurot mga katropa. Good morning.
1: May buntag usab sa mga katropa sa Makiba area may itong Kiambaw ug Maasim ang mga labas ng mga sud-anon diha. Good morning.
0: Good morning. Good morning po sa mga taga Malungon, Alabel, Malapatan, England. Good
1: morning. Mga katropa na sa Tupi ug Bulolok South, Cotabato, magandang aga. Good morning. Good
0: morning. Og sa tanang mga nagkatanaw nagapaminaw sa atong social media. Siyempre diha sa atong Facebook page, XFM 95.9 General San Jose City. And of course, ato ang YouTube channel, XFM Jensen TV. May buntag ka ninyong hurot mga katropa.
2: Good morning!
0: Good morning po sa mga nagatanaw, nagapaminaw. Baya ato ang app, katropang Chris, XFM Network Philippines.
1: Ay.
0: Pwede ninyong ma-download diyan mga kaigilaan.
1: Para mas dali.
0: Ma-download ninyo na diyan sa ato ang Google Play Store. Niya pangitala ninyong XFM General Santos City.
2: Good morning!
0: Mayong buntag! Obay-obay ato mag-iskutan ka ng buntaga mga katropa dito sa itong programang Bullseye. O siyempre mga kaigilaan. Oy, kaso batok ni Marcoleta dili targeted, nagtubag na ginintawan si Ombudsman.
1: Nakuratan ka?
0: Okay. Wala ko'y comment. Okay, noted.
1: Okay.
0: Siyempre sa itong kinsa ba na kasagaran, mawala ng respeto kung wala ay kwarta.
1: Allah!
0: Ang bayi ba o ang laki?
1: Agoy, mabalaan gineron ba? Kinsa itong mga kusog ka ng uyaw-uyaw?
0: Wage hike, isip pampakalma sa kasamog, solusyon ba? O pag ayom-ayom lang sa tensyon, uy, nitubag mo na Malacanang.
1: Amo ba?
0: Wage hike naman to daan, wala pa ang rally. Planado na.
1: Okay.
0: Wala tayong problema di ha, kay... Saka po ng sweldo sa itong mga asawa ni.
1: Correct.
0: Ay, Manila Baseman! Salamat! Okay, syempre mga katropa! Servisyo, maipog, AX, Gipris, mga kaigilaan sa Jensen! Sandro Marcos, bakakon ka!
3: Okay.
1: Bakakon siya?
0: Nagsulti man siya nga dili daw tinuod!
1: Sige, dipindi lang
0: kasi ni. Ano daw yung hinungdan ni? Basi si Hinanda...
1: Dinan.
0: Dinand Hernandez?
1: Ay, congressman din nan.
0: Kung wala yan ay kung pareho raman tang tagas ma, Mindanao, unsa man ka, ay wa man kay lami.
1: Taxpayers, pero hindi rin yan, unsa na ka.
0: Sa man ka nga nung kuhaan, man gini yung maip o gaig sa mong congresswoman na rin. Gidamay naman gani, siguro ninyo ang sarangani.
1: Sarangani o bulumulok. Naitin
0: ninyo. Patay kayo lumayag?
1: Oo. Oh,
0: ala, paita, sakita, ano ay. Atay. Kamu mga kongresmana, manggun mo, nga nung nag-abstain, manggun mo, ug nag-no.
3: Atay.
1: Salat din na day, kung mo naitingog sa katawahan.
0: Dapat nagkutong-utong na lang sa.
1: Na.
0: Nakabahala na.
3: Atay.
1: Saan taman, dili man mapungan ang baruganan, mas mula ba mag-yun ang tingog para sa katawahan?
0: Pero sa Malacanang, huwag tingugay na mga sa katawahan. Magbuot mo, kami ang Pangulo.
3: Atay.
0: Kami ang Ombudsman.
1: Na.
0: Kami ang taga-DOJ. Kami ang majority. Amoa ang House of Representatives. Ayaw mo pagbuot.
3: Atay.
1: Unsa ang English sa dili magbuot?
0: Iya man sa katawhan, mga ano, English.
1: Oo.
0: Ang kabalo lang, mga wala gin sila buot.
3: Atay.
0: Ay, nasige, English diya. Kaya
1: sige, sige.
0: Kaya huna. Huwag mga ngayon, kung sunod-sunod akong English 101.
3: Atay.
0: Kapoy kasi in English Bisaya rantang dako. Ano bitaw ay alas 6:56 ang atong oras mga katropa. Sige lang atong lang isigutan niya mao nang relax lang sa kamudya. Dea ramo kay diri ra pud mi. Medyo pigado gid karon sa mga nagapangayo dia ginabang.
1: At least mabalaan sa katawahan ba nga dili nila mahayon ang buhatan, nagdeklara ng daan nga mo lagi, murag gikulang yun. Mga katropa kita, nga mga katawahan, kabalo na ta, di ba?
0: Ah. Oh, walay budget ang atong kongresista. Sige pa nga, edito ka ex o ma-ep, luoy kayo.
1: Okay. Iklarong po niya nga, na siya imuuhi gapon. Pero,
0: pero pila raman yung tao ng imuuhi.
1: Oh, para man sa opisina. Ang iyahang makapunction ang iyang buhatan.
0: Mm. Saon man mo na? Oh, makaya na siguro kagtabang sa ano, sa Indonesia.
3: Okay.
1: Pero ano yung mga uban kongresman na nagtabang ko na siya? Naluoy sa iyang kahimtan. Siyempre, liugan ko na rin. Daghan baga yun ang mga yung tabang. Kaya siyempre, wala may tumutrabaho anong panahon na kung naigo ka slinog.
0: Sige lang, ano na, ay nagka-goal ko kay pareha namong ano, ni Pulong.
3: Okay.
1: Ano, huwag na.
0: Ay ngayahay ang dito sa may, ano sa kanina, nga ano na, distrito ng Satagom. Del Sur ba na, Chip?
1: Del Norte. Davao no? Del Norte.
0: Ayahay si ano, si Uyuy. At siyang budget, no?
1: Gabaha.
0: Gabaha yung maip dito. Kaya di ba, na-hospital man akong ugangan.
1: Oo.
0: Oh, grabe, mga 30 mil yun ang gikan kang uyo. Kuya, hawa lagi ni uyo.
3: Atay.
1: Pero na yun, say, yes.
0: Yes, yes.
1: Mo lagi.
0: Yes, yes. Daga nagi ka kwarta, basta mag-yes ka.
3: Atay.
1: O nga, madungog na tanong niya na ako i-prepare diha nga katong video clip sa interview kang Congresswoman Sherlyn Banias Nograles.
0: Pag sure, asa ni mag-ibutang?
1: Nasa kuhan. Nasa katong sabay sa mga pictures.
0: Dili mo isabay sa pictures.
1: Ah, okay.
0: Na-i-folder dito nga video for issues.
3: Atay.
0: Hindi ito mapansin dito.
1: Dito pansin mo. Hindi na ako maingana lang.
0: Mukhang wala na butang.
3: Atay.
1: Sige lang, number 2 pa man ito. Unya na.
0: 5-6-58. Sige na. Ano sa ta? Mag-word of the day sa ta kay para mabawasan niya itong sala.
3: Atay.
0: Anyway, sigurado ko makasala. Yung gaano rin. Ngayon lang ko na ang kapasailuan sa inyo ha, mga katropa. Pero kaling sala, para ni sa katawang Pilipino, bahala na. Halag makasako sa mga bunguton ng mga opisyalas ni.
1: Dili man sala ang pagbuyag sa mga dili sakto.
0: Makasala ko sila ha, pero ako sila sa itong labang makagagahong.
1: Mm.
0: Ako sila sa ila ha, pero pasaylo alam ko ninyo kay mutapig yung ko sa katawhan.
3: Atay.
1: Wa may tingog ang katawhan.
0: Mga bunguton mong dagko mo, tanggalan ninyo bungot to. Ako rin ay katungod magbungot siguro pagbalik dali, kay puti naman eh. Kahit maputi na ang bungot ko.
3: Atay.
0: Sige, mag-word for the day sa taari na mga kaigilala itong word for the day.
2: Bullseye!
1: Ang itong word for the day mga katropa, karong adlawa, mabasa sa Proverbs 28:6 nga nag-ingon, better is the poor that walketh in his uprightness than he that is perverse in his ways, though he be rich. Mga katropa, sabi ni Saya na, mas maayo pa ang kabos nga naglakaw o naglakaw sa iyang kalubos mas kay kaniya nga baliko sa iyang mga dalan bisan pa siya adunahan. No, mabalaan nimo katrupa ha, ang kakabos dili na to dapat ikaulaw nga kung kita naglakaw sa kamatarong. Atong iskutan tulo ka punto, ang integridad mas bililhon kaysa sa imong bank account. Mawagin na siya. Better is the poor that walketh in his uprightness. Ang pulong uprightness, nagpasabot, nga karabang nga katarong, pagpaubos, ang humility, o integridad. Ang Biblia, klaro nag-ingon, nga mas believe, o mas gipabililhan sa Ginoo, sa Dios, ang usa ka tawo nga kabos, apan nagalakaw sa hustong dalan. Kaysa sa usa ka tawo nga dato, apan naasya sa kadabang nga hugaw ang pamaagi sa iyang kinabuhi. Muna katropa, ang material nga bahandi mawala o madaot. Apan ang limpyo nga konsensya o maayong dungog mulungtad hangtod sa kahangturan. Dili depekto ang pagkahimong kabos. Apan ang pagkawalay integridad maoy tinuod nga kawadon. Di ba katropang Ruel, kinsa may musalig nimo kung guba na ang imuhang integrity?
0: Wala na kita. Ilabing pa kung mabayaran ta.
1: Oo. Oh. Kinsa may mutuo sa imuha mo ingon kag maayo ang Ginoo kung sa dihang ikaw nakita na nga wasak na ang imong testimonya. Di nagkawatuhuan kay nganuman mas imong gipalabi ang mga butang sa kalibutan. Para kun nga mga ubang congressman dito sa kauluhan, di ba? Nga balaan kayo nga ang ilang dapig dito gyud sa individual nga magkahatag kanila og kanang kwarta. Klaro kay na mo na nga di lang kamo nakakita sa mi pero saon taman moingon magyugwa gyud di ba. Pero kani kadua ang bahandi dili makatabon sa hiwi nga kinaiya. That hiwi. He, oh hiwi
0: basta hiwi nga kinaiya
1: hiwi nga kinaiya that he that than he that is perverse in his ways, though he be rich. Ang pulong nga perverse, nagpasabot nga baliko, hiwi o gadunot nga pamatasan na, ginis Biblia ng hiwi, no? Daghang tao karon ang nagahunauna, nga kung duna kay kwarta, respetohon na bisan nga, respetohon na kabisan unsa pa ka kabati sa imong batasan.
0: Alay, hinaana o
1: eh. Rabi po na eh. Tungod sa kwarta lang. Ang kabaturan, ang bahandi makapasilaw sa mata sa tao. Apan kini, dili kini makatago sa kangilad, sa kasing-kasing at to sa Dios. Ang respeto nga nakuha tungod na sa kwarta, piki ka na. Mawala ang kwarta, mawala sa nang respeto. Ang tinuod nga pagtahod, ihatag sa tao nga adunay tarong nga prinsipyo. Kami, wa may mga kwarta ni Katropang Ruel.
0: Uy, ayaw.
1: Nade ka?
0: Ikaw lang eh.
1: Nade siya kwarta.
0: Ako yung kwarta ko.
1: Ako na dahil may kwarta, Katropa.
0: Wa kay kwarta. Napanik kay panggasolina.
1: Anay,
0: panggasolina. Wala nila kakaabot. Nakay kwarta.
1: Nakay kwarta.
0: Natay kwarta, pero dili lang taadunahan.
1: Ah, ana. Oh.
0: Ano ba?
1: Kanang igo-igo ra.
0: Ay, magsulti nga ba't kwarta? Kaya hindi kong sungot na. Natay kwarta.
1: Okay. Ah. Okay, taken. Pero mga katropa, mas ingon pa sa pulong, ang bahandi makapasilaw sa mata sa tao, apan dili makatago, o dili kini makatago sa kangilad, sa kasing-kasing sa Dios.
0: Diba? Diba? Natay, naiktay kwarta, pero wata nagpasilaw sa itong kwarta. Kaya nga naman naman tayo kakontentuhan.
1: Oo. Nahadlok po tapon.
0: Baka na makakaunta sa katulog ka beses sa isa kadlaw. Niya, dili, ang kwarta na ito, diligikan sa daotan.
1: Diligikan sa
0: daotan. Mauna pinakanindot.
1: Na, bahalag isakto ra.
0: Balak sakto ra imong kwarta, importante makakaon ka
1: tulog
0: ka busy sa isa ka adlaw kay angay nato na pasalamatan Katropang Chris kay nganuman. Tanawan ninyo ang ubang katawhan. Tanawan ninyo ang ubang diya ng mga mas naglisod pa sa tua. Di ba? Dili na makakaon og tulog ka busy sa isa ka adlaw.
1: Correct.
0: Isang kahig, isang tuka, usahay gani kay isa ka beses lang usahay wa pay makaon sa isa ka adlaw. Angay ta magpasalamat diha. Basta tarong lang ang gigikanan sa tong kwarta, wa gitay problema diha.
1: Correct. Kunya ana lagi ang nagamatter lamang God is ang contentment.
0: Nan.
1: Bisag unsaon para kadaghan sa imong kwarta kung wala kay kakontentuhan.
0: Mangawat yung kalagi manita.
1: Magsige jud kag pangandoy diha. Unta daghan pag kwartang moabot oy. Daghan ang niabot sa imo ha.
0: Ngayon gani kay nakoy duha ka malita dito, wa gito inoy kwarta ba.
1: Deklara daan, nakimalita daan nga doon.
0: Mami, ginagamit ako kung magsuroy itang gawas.
1: Ako, isa ka buhok to.
0: Yeah.
1: Pero way unod kwarta.
0: Way unod kwarta. Ano na ito, bakante nga ito karun, blanco, nakabutang na skilid, abugan na, kay wapapit travel.
1: Okay, katulong mga katropatong skutan. Ang Diyos mao'y tinuod nga sukdanan, dili ang susyudad ha.
0: Correct.
1: Mano itong dapat imanaan. Ang kalibutan, nagaripaso sa tao basi sa iyang network. Kadang nag-grade ba sa iyang sa tao, taas ni kay nagani kwarta. E nga ang kalibutan, musugod ka sa dili.
0: Sabagay, tinuod, mawag yun ha. Reality ba? Reality bites.
1: Apan ang Dios nagaripaso o nagagrade sa tao base sa iyang kasing-kasing or heart worth. Ang bersikulo naghatag kanato og balaang sumbanan sa pagtan-aw sa atong isikatawo. Kanabang holiness kay wala magyoy dautang butang basta ikaw mamahimo na dihang balaan at tubangan sa Dios. Ayaw tan-awa ang kabos ubos kanimo ha. Tungod lang kay wala sa kwarta ayaw na. Ayaw itugot nga ang kwarta maoy buot o magbuot sa imong bili ingon nga binuhat sa Dios. Ang tinuod nga sukdanan sa dungog mao ang imong relasyon og pagkamatud-anon sa Dios, dili ang imong kahimtang sa susyudad.
0: Tama. Pero pwede ka importante diha katong gini mo ang kasing-kasing kayo pagkabati blabangon. Huwag ba tayo problema kung dagang kag kwarta basta di lagi yung kain taon maluho.
1: Lagi.
0: Para bang kung naman kay extra dagang kay kwartahan katropang Chris sa ganood lang dagang mga extra pero kabalokan sa'yo nang ginabuhat ilang gitatabang at usuban.
1: Na.
0: Tingala ka pero tindagan ang mga simple lang kayo. Wala nagpakamera. Wala nagagina
1: wala gina-announce.
0: Wala gina-broadcast. Pero kung tanawin mo yung kinabuhi, pero tindaghanan niya yung mga scholars. Di ba? Iyang ipa-eskwila ka itong mga deserving students, mga katropa nga, huwag yun tayo ipa-eskwila.
1: Mga na ginatawag nga tinuod nga kalipay.
0: Wala ganyan ginabroadcast. Pareha sa umandiha, mutabang lagi, anapay mga broadcast.
3: Atay.
1: Mutay hadlok.
0: Nagtuo
1: siya nga maayo yung gibuhat pero kay nagkaan na kag-reward sa imong gibuhat kay imo namang gibroadcast.
0: Si kinsa kong pari bisag kinsang pastor yung pangutan on that yung malangit basta ana yung batasan.
3: Atay.
0: Di mo ka tabang kung way kamera pag kami nilada ano eh. Magabaan yun bumudugay ang gaba ba di masaba.
3: Atay.
1: Basta kalimot ang atong pulong karong adlawa nga pinakaayang bililhon, better is the poor that walketh in his uprightness than he that is perverse in his ways, though he be rich.
0: Pero wala na pasabot ha, nga di ta mangandoy.
1: Oo, oh, pwede.
0: Mangandoy ta. Wala man tayo problema, di lang kita mamahimong greedy.
1: Na.
0: Kaya ayaw once pag, ka nag-greed na ka, kung gihigugman na nimong kwarta, di na magsugod ang mga demonyo.
1: Mm. Dihagin mag-gikan ang mga yawa.
0: Mauna nga, dagan na kag babae nga ginagakos diya sa bar.
3: Atay.
1: Ayaw gaksa. Ayaw sulod sa bar.
0: Oo.
1: In the first place.
0: Ayaw good. Ayaw good patempo. Kung masulod ka, kaupan yung mga barkada, wala tayong problema diya.
1: Uh-huh.
0: Pero ayaw good pagpatintal niya ng mga budgie diya.
3: Atay.
0: Makita ka ni kag budgie nga nagdul-dul si mo palayo.
1: Palayo. Gawas sa bar.
0: Gawas na kao na dito. Kaldong.
3: Atay.
0: Pero mawasan ka. Kay kada ba yung kinimlong makahubog usahay mo, mauna yung dilik kapugong sa inyo ha, pagka manyakol.
3: Atay.
0: Dili, ani ha, manyak magtawag niya na. Kadang ano yung interes sa babae?
1: Oh, manyak.
0: Ang lalaki mang yun, by nature, mangita mag yung babae.
1: Amo mag yun nature niya.
0: Nature mag yun niya. Pero
1: naaman sa iyang pagpugong.
0: Oo, oh, nasa mo ha. Kung ana ganing nanay magduol babae sa mo palayo.
1: Mm.
0: Alayo na. Nasa bar dia. Ato dahil dagan dito sa kalduhan.
1: Ayo ang piyong-piyong mata. Tabang na.
3: Atay.
1: Hikapon ka. Matabang pag piyong mata.
0: Ade. Ay sus. Irarata ninyo. Mokalita na.
1: Ayaw gang. Ayaw dugaya.
0: Mokalita na nari. Sutoy na. Makalimot na ka.
1: Ah. Nabila kayo na kasi ilim na magkahubog yung buhin siya.
0: Makalimot na ka. Nga nari kay uli ang asawa.
1: Agoy. Pertingap lo sa part.
0: Ah.
1: May gani kay wag sa gulan imong pagkaon nito og sa tayudan.
3: Atay.
0: Ah. Nya amiga na si mong sawan tagiya sa bar, gi-check ang CCTV ah, labi ay mong halog-halog dooy.
3: Atay.
0: Ah, kada. Sus ako, grabe kini akong mata. Himentayon kay ni.
1: Oo.
0: Oh. Nga tugtog pa ko. Tugtog kay nama kasato
1: man. Kita man imo tanan.
0: Nakas taas, nak-elevate pa gid nang stage pirado stage ana. Kita ni mo tanan nga tugtog ka dito ba. Nga DJ ka.
1: Oh.
0: Ito ni mo taw-taw-taw nang isa ko. Grabe diskarte na oh. Taw-taw, duwa na, tuwa na. Gipaak na. Pagkataw-taw, nawa na silang duha.
3: Atay.
1: Ano kasi nangihilang?
0: Ha?
1: Nangihilang?
0: Ah, minuang.
1: Pwede ba mangihigod?
0: Ilara niyo yun. Sas!
3: Atay.
0: Naman, balita na tayo. Kasi mapadoong nga po ni Balik sa tuan niyo niya.
1: Sa mga balita, karong butaga.
0: Kaso batok ni Marcoleta, dili targeted, sigon sa ombudsman.
1: Ah, talaga ha.
0: Morning gipahimbakak sa Office of the Ombudsman na mga akusasyon nga pampolitika o targeted ang gipasakang kaso plunder batok kang Senator Rodante Marcoleta. Matod assistance ombudsman na Mico Clabano, wala ay ginabanan ang ahensya og tumong lang niini nga mapasumpo ang korupsyon. Among kaso nagasugod sa gikaigong wala gideklarang 75 million pesos nga campaign contributions ni Marcoleta sa iyang SALN og SOSE. Sa pagkakaroon, anada sa Sandigan Bayan ang pagkukum kung isyuhan ba o warrant of arrest ang maong senador.
3: Atay.
1: Are, di nga.
0: O sige, wala, okay, fine. Pero ganun nauna pa si Marcoleta kaysa kay Jewel Villanueva, ba? Di ba?
1: Mm.
0: Tungkang jinggoy nga imong giingon nga napasaka na yung kaso ni anak ka Ombudsman Rimulya, nga hinog na ang kaso ni Jewel Villanueva. Na pa siya sa minority ato ha?
1: Oo.
0: Karon, di ba lang ngayon og majority?
1: Change
0: nga nung wak may kasong gipahil ko itong karon.
1: Change of plan. So, like ka.
0: Murason na ka nga kulang ko no. Ang ano sa DOJ, boat ni mo.
3: Atay.
0: Sunod gani, ayaw pagpa-interview aron di masakpan ni mong pagkabakakon. Bakakon, umbusmang dako, bakakon.
3: Atay.
1: Atay, wala tayo mahimo liha. Kung ilahaman ang gi-option ng anak.
0: Pero... Ano yun? Buangit.
3: Atay.
0: May kihampakon ng tiguang anak. Kita, takas personal lagi. Inaangyot akang Charlang.
3: Atay.
0: Suga ni mo ka tropang Royal Ombudsman ba yan dili respeto na to ang opisina sa Ombudsman.
1: Mm-hmm.
0: Ang buying Rimulya lang yun ang murag di yun makaon. Mura pare-pareho na sila mas worse anti-clear mga bakakon.
3: Atay.
1: Magulat lagi ko na ha?
0: Goberno na to puros mga bakakon.
1: Integridad, importante ka yun.
0: Gino mga tawhana.
1: Oh, kita ko sa pakataas sa posisyon, di ba? Kung mamakak ang sa katao, mawagid ang iyang balyo, di ba?
0: Oo. Oh. Ilang ngayon mong kagol, mga kaigilaan, kaya ang pagpapakakusa kada kung sala niya ang bayad sa sala,
1: kamatayon.
0: Kamatayon. So, maura na mong maingon. Salamat. Himuha na.
1: Inflation sa Hunyo, posibleng mabot sa 6-7%, sumala pa sa BSP.
0: Useless ang increase ng 65 pesos.
1: Naagya po na inflation. Igor, agya pa sa inflation. Gilauman sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga magpabiling taas ang inflation sa Hunyo 2026 o posibleng mupaak sa 6-7% tungkol sa taas kasingil sa kuryente o precious gulay. Bisan pa man ini, makatabang sa pagpahinay sa inflation ang pag-ubos sa presyo sa lana, humay o bugas o karne mga katrupa. Tungod sa maong nga hulga, gipataas sa BSP ang key interest rates o 25 basis points o panayong magmonitor sa tensyon sa Middle East.
0: Bullseye! Noted.
3: Atay.
1: Kung sa may mahimo na ito, nanganaan na magod
0: na. Atay, mabuhanaan naman na. Oh, yeah, kung wala ibuhato ng gobyerno nato, yan na, wala kita ni hilak na patustago ni.
1: Unsa ka, buying rimulya?
0: Di ba ko na mabati sa mga national government? Yan naman, dagkot yung silang sweldo ka tropang Chris.
1: Lagi.
0: Tag 3-digit ko na ilang mga sweldo. Ombudsman, ako kay sweldo na eh. Mga congressman, nasa mga 300,000 na sila, mga senador.
1: Ang bulan.
0: Ang bulan ha, bulan atong ginaiskutan ha, bulan. Bakit na mga congressman, kanila mga sweldo, ginagamit na ganila, maski mag-personal nilang kwarta na na. Kaya ng sweldo, mahimo na mag-uno yung mga personal, kaya ora, bayad na sa mong pagserbisyo.
1: Gani man.
0: Di ba, nanarbaho ka, mauna yung trabaho, mauna yung mong serbisyo, mauna yung mong bayad. Ibayaran ka sa katawhang Pilipino, mauna nga dapat magserbisyo kag tarong. Ya?
1: Ay, sa so, man nga, dili, wala man siya nagkasabot ang magserbisyo kag tarong.
0: Ah, sa bagay, okay naman. Magabaan, maghapon madugay, tanawar ko ng gabago. Last, di ba na sa inyo hamudulot mga katropa, pero tanawa ninyo na sa inyo mga anak pohon.
3: Atay.
1: Anak yun.
0: Wa man talag, ano ha? Wa na,
1: wa tamang hingilin.
0: I never wish it.
3: Atay.
1: Pero nagsulti lang ta, nga, posibleng mo abo.
0: I never wish it, but how I wish.
3: Atay.
1: You never wish, but how you wish.
3: Atay.
0: Kalagot na lang na ito mga kagawa, pero istorya na ko na agad eh. Siyempre, kita bang mga tao, mga lagot, mga istorya ta, ka na bang...
1: Mula ba yan?
0: Wala, gid ba? Tungod sa imong kapungot, kagidaw-daog ang katawang Pilipino, gid ba ka malikayan nga mga istorya, kagdi mao para again sila hagi. Mga buangot kay mga dagko, mga way kwinsun siya. Way mga kasing-kasing.
1: Way batikulon.
0: Ang kasing-kasing ni mga tawhana, to ang siguro silang sampot.
3: Atay.
1: Kung mag-isip lang kung sila good nga dili man lang katawhang Pilipino ang ilang giingana, ingana pati ilang pamilya, ilang kaliwat maingon ingana yun.
0: Oh, di pa man nila mabatsyakan karon, ayaw mo kagool. Eh, bilog ang mundo. Ang problema kay square man ang para sa ila ha. Dugay na kay sila sa taas katrupang kriso. Ganun saan man sila maabot sa ubos.
3: Atay.
0: Kita kapila na talag cycle na ini nagtuyok. Diba? Sahay na, taas-taas. Okay, ato ang kahimtang. Nya mutuyok na na punta sa lisod eh. Dito na punta magkautang-utang. Ana na punta. Saka na po pak na, pag nakastaas na kay pambayad sa utang. Pag nabayaran na yung utang, tuwa na po ka sa ubos. Mangutang na po ka. Ana na ang cycle sa mong kinabuhi mga katropaan sila, square.
1: Sige lang, namay Ginoo. Ana lang ta.
0: Murag kinanglan pa rin mo tulakon ba bago mutuyok.
1: Ana gina siya.
0: Grabe ka, unfair.
3: Atay.
1: Dili gyud patas ang kalibutan.
0: Sabi ka ng kalibutan na, no?
1: Bullseye! Pero sige lang.
0: Kanta na siguro tayo ng Heal the World.
1: Heal the World.
0: Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race.
3: Atay.
1: Rest day, race day.
0: Ay, nako! Samtang sa lahat ng mga balita, multang 15 billion pesos sa social media platforms. Kapapakya sa pagpanalipod sa mga kabataan, gisugyot!
2: Bullseye!
0: Sugyot ka rin sa mga leaders sa House of Representatives, ang House Bill number 9965, barong nga multahan ang hangtod 50 milyones kapesos sa social media platforms. Kapapakya sa pagpanalipod sa minor de edad, ubos sa balaod nga digidoso sa ato ang House Speaker. Idili ang paghimo og account sa mga nag-edad 13 paubos. Samtang kinahanglan ang pagtugot sa ginikanan sa 13 hangtod 17. Gihimo kini among nga aron nga mahitabong human sa nahitabong school shooting sa Tacloban City. Aron balikayan ang pagkaladlad sa mga bata sa madagong sulod sa internet.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Reactive.
0: Wala gapon, dito gapon ta. Ang ugat yun lagi sa problema among gusto ninyong ma-realize pa. Unsa atong pag-abuhaton nga educate yun nato og sakto ang mga ginikanan kay daghag karon ang mga nag-uban nga way kasalbot pasabot wa na ka seminar.
1: Wala
0: so, wala kabalo o unsa ilang pag-abuhaton sa ilang kinabuhi, unsaon pagbuhi sa ilang mga pamilya, unsa ilang angay nga bakabuhaton, mga birth control. E nga naman, nag-ipon lang, nagbingbangay lang, nanganak og daghan, way kahibalo, karon ang mga bata nga gagmay, gipasagdan.
3: Atay.
1: Diba?
0: Sige lang magpalami diha, yung pagkabot sa pag... Nga, magsige mo, naglisod mi, Ug tanawon nimo pamilya, lima ka buka na, unom ka buka na, kung saan di ka maglisod.
3: Atay.
0: Palai kayo mong dagko.
3: Atay.
0: Iyan mo, kapugong niya.
3: Atay.
0: Naglisod na gana. Mga anak, magpertin na gana. Alam mo, good daw, katropang world, go to the world and multiply. Kana lang, perting buaka
3: rin. Atay.
0: No, mali, maninyo na pag,
1: lahi ang ginapasabot.
0: So, in tawon mo, literal maninyo na pagka-interpret.
1: Ipanaghan ka nila lang kaliwat. Ya, wala man mo ikuan pagpangandam sa kaugmaon ba?
0: Sa lahat mga katropa, kung di ninyo magbuhi o di ninyo ma-ano ang inyong obligasyon sa pamilya, iba, sige magpalami, sige na magbingbang, naabot na ganig, kanay mag-unamag yung style ng tao, katropang Chris, huwag pa ko'y laki, hala sige pa, huwag pa ko'y laki, naabot na kunom, naabot na pito, huwag yung laki.
1: Sa katim na probahe.
0: Ang uban, manguhit na lang yun pagkagabi eh, hindi ka balo mag-family planning, ah, wala.
1: Bullseye! Yeah, wala nila nabatay ilang anak.
0: Diba?
1: Yeah, ilang anak, bisag asa na ang direksyon.
0: Pinaka na best nga agwat, 2 to 5 years, diba? Yung nana, maginang atong ginaano?
1: Ginasunod.
0: Oo, ginasunod. Kaya aron nga, doon na kay chance nga mabuhi ni mong isa, niya nana po isa mong sunod. Kaya kayo, unsaon tamang gigidurimi, pasiulatido, malinyo.
3: Atay.
1: Gihuman ko nila kanta.
0: Bullseye.
1: Dulang Gorbax gitangtang na sa Google Store og Steam sa PH. Uy, sa Pilipinas ay gitangtang na sa Google Play ha. Ang kining og Steam ang sikat nga Dulang Gorbax sa tibuok Pilipinas isip pagtamod sa kamanduan sa kagamhanan matod sa Cybercrime Investigation Coordinating Center kung CICC gihakgupan sa Google ang hangyo sa gobyerno nga iblaka ang access sa online gaming niini aron nga mapanalipdan ang mga kabataan. Gidili ang maugdula human mabasol sa nitabong school shooting sa Tacloban City diin ang usa sa mga suspitsado ni ilang una ilang masugid nga magdudula niini. Grabe pod.
0: Wala na gyud siya.
1: Wala na. Tanggal imo gi-check gyud imo.
0: Wala.
1: Double check gyud. Wa na. Oo.
0: Pero napay mga dula nga sama nining
1: nganong
0: into the dead.
1: Oh.
0: Ana, ano mo gyapon na? Gira-gira mo gyapon na. Ora man gyapon na Gorbax, pusil-pusil. Pero kani sumbi-sumbi ni. Pero ako di ko magtuo lagi anak ka Turpang Chris nga isa na siya sa mga hinungdan. Ano may mga eksperto nga nagsulti. Ano man, kami itong dati sama sa ung example ba? Kami dati musulod
1: Mortal Kombat mas worse pag ito.
0: Musulod may computer shop, modula may kanang Counter Strike. Pusil-pusil man na, pero wala may naitabo sa mga parang manggihimong kalingawan. Nga naman, nagiyahan mong gudmigtarong.
1: Dari ang isyo mong gudili ang duwa, ang isyo dari ang kasing-kasing sa bata.
0: Nga nami kahadlok sa mong ginikanan yun dati. Yun, grabe yun ang mong kahadlok. Grabe ang mong kahadlok. Grabe ang mong respeto sa mga ginikanan, sa mga maestra. Iba, itong unang panahon, iba, og terror gani kani mong maestra, mahadlok yun ka. Iba, sunod yun ka sa mong maestra. Karon asa, okay, kahadlok ka ng mga bata. Eh. Bullseye! Ay, nako. Sige, alas 7.20 na itong oras. Sanayin pa na itong mga balita. Bullseye! Bullseye! Investigasyon ka Marcoleta, dili pa politika, sigun ni Lacson. Bullseye! Imakak ni Senator Panpilo Pinky Lacson ang pamahayag ni Senator Rodante Marcoleta nga may kalabutan sa impeachment trial ni Bibi Sara Duterte ang getumag diling kasong plunder. Bato ni Lacson, gaslighting ang pasangil kay ang siyam kasenador nga posibleng mapriso o salamang ka hypothetical scenario alang sa voting requirements sa trial. Bato ni Marcoleta, gibani obra ang kaso aron nga babagan siya sa pagkapil sa trial karong Hulyo sa isa. Apan matod sa ombudsman, nag-ubod kini sa nagideklarang 75 million pesos nga contribution or donation.
2: Bullseye!
0: Sige, insist yun yung sige, so be it. Okay, well noted. Litay na mo?
3: Atay.
1: Ayaw lang yung mahayay, eh. Mabot na sa tumoy ang resulta ba?
0: Kadudukayan eh ba? Kanang ilang mga ilong, mabalhin niya sila mga lubot. Ang lubot, butang sa ilong. Tungkol sa mga kabakakon, di naman uso tong Pinokyo. Di ba, Pinokyo, di ba? Kayo mamakak siya, mataas. Karoon din nila, ang imong, pag mamakak, karoon imong ilong, balhin to si mong lubot. E mong lubot, balhin si mong ilong. Ganahan mo?
3: Atay.
1: Lingkod sa pre. Ay, di lang ko pre, di ko ginawa.
3: Atay.
1: Ganoon lang sila eh. Nabalhin na mong gusto lubot ang ilong pre.
3: Atay.
1: Kumawala na.
0: Ako, di ko busugot to eh. Ala, wala. Good morning mga katropa, good morning po sa tanang mga nagapaminaw sa XFM. Balita karong karon raman ng administrasyon ang giuso ang pagpamakak kay sa una wala may mga bakakon.
1: Na, pero dili kayo rampan.
0: Ah, dili kayo rampan. Nagya po yung mga bakakon dati.
1: Nagya po. Pero, pero mapakgang na sila kay dili kayo sila ingana ka.
0: Karon kay halos tanan naman good mga
2: bakakon ka. Liar, evil ka.
0: Tama, good.
1: Atay mahiwi, no?
0: Ay, nako. 7.23 atong oras. Kari, lalis na po din sa magtiayon karon. Lalaki, babae ni karon. Kinsa man ang kasagaran, mawadan og respeto kung wa na'y kwarta. Ang laki ba o ang bayi? Sa atong ka na pagbalik, kiningabahin atong kariyo, Santong Plus sa Coffee Mix.

0: Magluhog magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
1: Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
0: Mo to, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule.
1: Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir.
0: Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule.
1: Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.

0: Salton Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
1: XFM
2: Turbo Supplement for Men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the sun. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gain. Kamutol, testing iba la. Kampiyong gijang Turbo.
2: Turbo Supplement for Men.
1: Oh yes.
2: Turbo, may maca at labu waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
4: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Nga naman?
5: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: XFM.
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Uy, Madi, kanang uban ba? Wala pa gani kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting!
4: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
5: Exciting!
6: Bullseye!
7: Oras na to, mga katropa, alas 7:29 na! Abre ko pang gabon niyo katropang Ruel Dumantay.
8: Og katropang Chris Ligas pilang gabon ni bahay.
6: Bullseye!
8: Di lang good. Saan naman kayo? Dali man malubat ang cellphone.
7: Tarong ang istorya ba kay Orang ka? Hapit ako magduda, pre.
8: Ay na pagduda kay upat ang anak pre ay kabalaka.
7: Dali lang good.
8: Yeah. Namay tayo siya mahumok itong kasing-kasing.
7: Ah, okay. Bantong rapink ang imong background.
8: Kanang mahimo na kang amahan ba? No choice yung government. Kanang mahimo na kang amahan. Bisag di ka gusto na lang. Kay, ano ba, wali budget. May available.
7: Ma'am, di lang ang reklamo. Ma'am Genevieve, ayaw pagduo ka ng kang rustom na korinta pa bago maglanglad. Napay kaya guru na ng 50 anyos sa tinood lang.
8: Okay. Busy to run.
7: Pag maglampas na siya 50, safety na ka, ma'am.
8: Safety na. Ate sana, 50.
7: Pero karoon, 45.
8: 45.
7: Oh, 45. Oh. Na, napay lima katuig, ma'am. ayaw mo kumpiyansa, isog-isog ni sa radyo ni mga tawhana. Ay, sa.
8: Okay. Basta ilag yung kumpiyansa mo na yun.
7: ano na na, joke lang na mga kagilaan. Nara na yun, basta na i-char sa tumoy.
8: Char lang na.
7: Char lang na siya.
8: Okay. Amo sila, tinuro nila.
7: Alas 7:31 ang atong oras mga kaigalaan. Siyempre, kinimbahina atong kanayo sa Santon Plus Gold. Mga mga katropa, ang ato ang gikinahanglan karong nga panahuna. Kabing pa kay pait, krisis, bawal ang magkasakit. Para proteksyonan nato.

0: ng kalawasan kontra sa balatian. Direkta mga katropa sa taas o antioxidant, ang Santon Plus Gold.
1: Oy, Rona, katropa, mautan sa kudaan sa imo. Kikinsa day ka nagapanginabuhi sa matag adlaw, di ba? Para mas pamilya.
0: Sa imong pamilya.
1: Unya. Dili man imong pingan imong sarili. Murang nga manghinayang ka sa pagpangandam sa imong imnunon diha nga kanang pilalay kantidad kanang imong maintenance mo nang Santon Plus Gold, pero wa ka manghinayang sa imong gigasto gapon kauban ang mga tawo nga dili muhatag kanimo og importansya. Muna tagai importansya imong kagalingon, isiguro ang pag-inom og Santon Plus Gold.
0: Na tinuod, mao na nga gikinanglan ato og Santon Plus Gold every day, pero gawas niya na kinanglan gihapon ato og balancing kaon. Kaya bisa pag unsaon na itong tumar niya ng Santon Plus Gold, mga katropa niya, abusado, maghihapon kita sa itong kinakaon na huwag hihapon ay kapuslanan.
1: Tinood.
0: Ah, di ba? Kikinang lang po na ito, nga mong tapyas na dihag ka ng tambok-tambok ginagmay, tapyas ng kanon, nga bawas ng sugar, labing pa kung nagkurinta na ka.
2: Atay.
1: Ako, agibintina na yun ako, kanang gamay na yun ang kanon.
0: Ah, gamay?
1: Oh, gamay na yun kayo, or sa
0: ako, lactaw, udto
1: na lang. Sa udto na lang yun ang kaon.
0: Lactaw, karon nagkanon ko, ugma, di na po. Pero kay Sara,
1: kay sa kadlaw. Oo na, mas mayo ng isa ragyod.
0: Kay Sara sa isa kadlaw.
1: Di na yun may iwasan. Pero ano lang, para mamintinar ni mo.
0: Katong akong kasabayan, wala, balik siya kanon, oy.
1: Buhilo siya?
0: Buhilo siya kanon. Kumasaw.
2: Atay.
0: Pero ka reklamo kay mo action ng crime scene nila, mao lagi na.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Na, alas 7:32 sa katong oras mga kaginaan ha. Kinigabayan natong kaninyo sa Santon Plus Gold, kapapalit sa paborito na itong mga butika. Always available sa tanan nga branches sa Rodion Pharmacy.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Hari na karon ang atong ginapaabot. All the party people, let's put your hands up in there.
4: King Tiger.
0: Wala tag si ano ani? Si Uncle Mario.

0: Yan na! Kinsa man ang kasagaran, mawala ng respeto kung wala ay kwarta ang lalaki ba katropang Kristo ang babae?
1: Bullseye! Ang kwarta dili ba kapalit og tiunay nga kalipay? Apan matod pas kadaghanan kung kini mahanaw uban usab ang mahanaw ang respeto sa imong palibot. Bitaw kung wala kay kwarta, di ba kinsa ba imong respeto sa imo? Kung naanad sila sa kwarta din imo. Mga katropa, atong isigutan karon kinsa ang mas dako og sakripisyo og mas daling ubuson kanang mga ipaubos ang pagkatao kung walay sulod ang bulsa, ang lalaki ba o babay? Ngano man nga ang katilingban mas bugat man musaway sa usa ka lalaking walay ikasustento itandi sa babay nga prangkahanay nga diskusyon atong hisgutan karong buntaga.
0: Ang breadwinner trap mauri number 1 katropang Chris sumpanan sa katilingban. Sukad pa sa unang panahon manggod, niya ni maguna mga katropa. Ang bili sa usa ka lalaki automatico manggod nga gi-connect ba sa iyang abilidad isip provider sa pamilya, di ba? So kung walay kwarta ang lalaki, giisip sa katilingban nga napakyas siya sa iyang nag-unang katungdanan serves as a man. Ang babae, bisan way trabaho, dawat gihapon sa kultura, isip tig-atiman sa panimalay. Apan ang lalaki nga walay kwarta, daling markahan nga, wa, mani siya'y pulos. Ay! Mao na'y sakit. Di ba? Ang babae, kinahanglan, sigigsinggit o gender equality. Sa gender equality, nga kung kami, wa, di may baka provide, may inahan man, may guway pulos. Asa man gender equality, ana?
2: Atay!
1: Kaya pa na ito na eh.
0: Di ba? Kami na lang permi ang adunay sala. Bisag sala ninyo, sala gihapon na mo.
1: Dito lang yun matihog.
0: Muna sa mga wapan ng minyo, andama ninyo yung kagalingon. Kaya pag minyo ninyo, bisan pag sala sa imong partner na, sala na na nimo.
2: Atay.
0: Ayaw, naging pakiglanes, kaya mag-away, rin mo doa.
1: Gani. Sala na gay nako. Ano lang kay?
0: Di ba? Pag sala na gani ni mo, ay sala na gani niya, sala na gina ni mo.
1: Ayaw naglalalis diha. Matik na siya.
0: Matik na ginagid. Wah, naging kayo mabuhat na.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ikadwa, katrobang Chris.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Kare-kare-kare ang pagguba sa soberanya o tingog sa balay.
0: Okay.
1: Kare-kare. Sa tradisyonal ug bisan sa modernong pamilya, ang haligi adunay dakong tingog sa paghimog desisyon sa pamilya. Apan kung ang lalaki walay sulod ang bulsa, mamatikdan nga anam-anam nga mawad-an o gibugaton ang iyang pulong. Ang iyang mga desisyon, daling kwestiyonon, balibaran o sayon-sayon na lang sa iyang kapikas o mga kabanay tungod kay wala man siya mibarog sa mga nga ebidensya sa pinansyal nga pundasyon. Tinunda, kanang lalaki nga way kwarta, huwag ginitingog sa panimalay. Ang lalaki, gitawag it siyang provider. Pero kung di siya ka-provide, unsa may bili niya. Bisa pag ibuta na ito, ning kambyo sa trabaho siya asawa, siya ning amping sa mga anak, dili naman tagagbalyo ka tropang Ruel. Kaya ang community, daan na, nga naghatag o kanabang expectation sa tao.
0: Judgmental na kayo mo.
1: Uy, unsa trabaho siyong bana? Sa balay?
0: Dahil ito, pala. Nagapala.
1: Si pala?
0: Palamunin.
1: Okay.
2: Atay.
1: Diba? Palamunin niya. Labi na og ganang mga bata, makat-on po sila istorya ngayong ana.
0: Na.
1: Nga, maingon sila, oy, ikaw pa, pala lang maka sa balay. Palamunin.
0: Okay.
2: Atay.
1: Sakit kayo, diba? Mawagin din mong, kanang imbis ikaw ang haligi ng tahanan, naunsa na hunog na ang haliga.
0: Pero siguro, sa sitwasyon siguro, sabton, mauna bito mga lalaki, ang pingang ginatutong kogalingon. Kita ginambira uno mga katropa nga dapat ligon ang kalawasan sa panimalay.
1: Mauna.
0: Kaya naman, umahimo ka, magkasakit ka, ma-stroke ka, di nakakalihok. So, mawad ang yung kagbili. Di ba? So, importante yun nga sa mga lalaki, paningkamot, pagpanarbaho, bisag unsa mga katropa, basta di lang yun in taon, daotan, di lang yun illegal, buhi agi yun yung pamilya.
1: No.
0: Kaya ikaw yung lalaki.
1: Ako nakatesting ko anong...
0: Wala man tayo problema, katropa, kung manarbaho ang asawa.
1: Wala
0: man tayo problema, at least makatabang. Pero dapat ikaw gito'y numero uno nga maningkamot mo provide para sa pamilya.
1: Ikaw ang pinakauna nga nakaprovide para sa pamilya ba? Walay question diha nga mutabang asawa, pero sa imuhang part, wala na kay kamahayan nga naa kay matampo sa inyo ang paginanglanon sa pamilya.
0: Di ba? Ano yung sa akong misis, pila ka tuig, mga katropa nag-uman, misis-misis, naragin na sa balay. Kano naman ang nagkatrabaho ng dagko ng mga bata. Ay ako, isa ka ko tunguna, di ko kumusugot ng manarbaho, kaya wamay mulaga. Kaya ako di po kumusugot ng katabang, ray mulaga sa imong anak.
1: Correct, correct.
0: Dapat hands-on yun ang imuhang partner o ikaw.
1: No.
0: Kaya kung isalik lang di mo tanan sa katabang, mga katropa, murabag mawanan magudang relasyon. Karang mahimong na dunay gap ba?
1: Oh. Diba? Wala tong mother and daughter relationship or a child relationship.
0: Ngayon ko pag yun ang naimamag yun sa panimalay kaya ang bata mag- ma-
1: muda ano, ko siya na matuto.
0: Nan. Mga tips lang na sa kinabuhi. Pero kung di gid makaya, gikinang na ginido man yung kamot, no choice mo dahil. Pero paningkamot gid mo na maatiman gihapon niyo yung anak kung break na sa inyong trabaho.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, katulad na ito. Ang garbo o ihipto, ginatawag sa male ego. Ang respeto sa lalaki, konektado sa iyang kumpiyansa sa kaugalingon o ginatawag na self-esteem. Kung walay kwarta ang lalaki, siya mismo ang unang morespeto sa iyahang kaugalingon. Maglikay siya sa tapok, mag-inusara na siya, o maluya ang barog.
1: Daw, luy-luy ang baga.
0: Ano ginay siya, no? Kanag yung, kumbaga...
1: Emotionally.
0: Tinood ako na sa ditean ako na itong kaliko na wadag trabaho. Murabag ka ng mulikay ka ba? Di ka gusto nga nakay ka istorya. Di na ka mo adto stopok. Gusto ni mo nag-inusara ka na lang. Tutok lang ka diha. Nag 30 minutos na ka sinitinutok ka ng langit. Di ako gatutok ko katropa kasi kuna-una magkuasa na pagkupadaw nga rin.
1: Sige lang kay di mo ka mag-uol kay niagi po ko diha.
0: Ana na gina pero ampo lang gid mo. Ay wala gi ano wala gi kanabang di ko ka mapakyas kung mo ampo ka. O di ko ka pakyason mga katropa kana ano tested and proven gina mo na. Moabot gid ang panahon lagi para sa inyo ha. Basta salig lang sa tong labaw makagagahom.
1: Correct.
0: Kapat ta.
1: Ari-ri-ri, mas mapintas ang treatment o sa barkada o katilingban.
0: Iyay.
1: Sa gawa sa panimalay, ang mga lalaki doon na po'y gitawag nga social hierarchy. Kung ang usa ka lalaki walay ikasarang sa pag-amot, paglibre, ubisan lang sa pag-ambit sa simpleng pundok-pundok, doon na discrimination nga mahitabo.
0: Mm-hmm.
1: Di na siya imbitahon, hinumuon siya nga sumbong sa komedya, o dili paminahon inya ang iyang opinion, butang nga panagsara, mahitabo sa mga babay. Kinsa kasagaran, mas ginasabot sa ilang mga higala kung magkalison.
0: Kamalo ko na yung sekreto.
1: Saan man?
0: Sa mga barkada, sa mga kabats.
1: Oh.
0: Ikaw mag-una-unag patapok.
1: Oh.
0: Oh, ikaw mag-organize. Ikaw. Oh, pre, mate, ikaw na magdala ka doon, ha? Mate, ikaw na. Kung saan ibon ba doon? Ako na yung nag-organize. Sekreto na, bay.
1: Kabalo na mo.
0: Tapok na mo karong birnes. Ako yung nag-organize. Ako na yung mag-amot niya.
1: Mau, mau.
3: Bullseye!
0: Kandung ko ka-classmate, maruha gini mong tawanan ka ba? Halangan! Dagko man mong mga swildo!
1: Sobra-sobra na, ihatag po ng uban.
0: I-share po sa mua na, ipakaon sa mua ba? I-share lang kung ano, ha? Kanang kinilaw ka isda.
1: Kinilaw.
0: Kilaw.
3: Atay!
0: Barato raman tong isa ka na, 100 plus raman.
3: Atay!
1: Okay na po ito, okay na.
0: Okay na ito. Ikalima, katropang Chris, ha? Ako na
1: na. Iyon na.
0: Ang paspas nga pagkapudpod sa mga romantikong respeto, kanina yung pinakasakit sa tanan.
1: Pait gina, mawalay.
0: Sakit man apan matuod, tinuod gini.
1: Mm.
0: Sa kadaghan ng relasyon, mga katropa, ang gugma, daling masulayan kung ang bursa buslot.
1: Tinuod na.
0: Di ba? Nagi mga babae nga ka nabang ang butoy.
1: Materialistic kayo.
0: Materialistic kayo. Mura magmasuko man kung di mo mapalitan ng makeup.
3: Atay.
0: Masuko naman sa imuha kung white lipstick. Naman ko yung biological expectation ng babae ka naman, Chris. Mauna nga, ano yun sila? Kung dapat financially secured.
1: Mm-hmm.
0: Eh, nasa na ikasarang, nasa na ikapalit, nasa na ikapahambog sila mga amiga.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, sila na mo yung manghambog silang ba?
0: Unang lipay ka kung wala kay amiga ang imong mga asawa. Ang imong asawa.
1: Naruha na!
0: Isa lang akong asawa, ha? O ako'y uyab.
3: Atay.
1: Ang babae, masuko na siya ko yung bag dili Louis Vuitton.
0: Dagag Elvis palingki, oy.
3: Atay.
1: Basta ka na nanay kasarang, pero ka nang igu-igo na po, nakasabot sa kahimtang sa pamilya, huwag gina reklamo.
0: Nag-ilbi sa palingki?
1: Nag-ilbi.
0: Luisito ug Vikang.
1: Atay. Na katong LB ang iyahang banig.
0: Si Inday Sara Duterte mangaling nga LV ang kanang kanang trapo sa ilalom. Atay. Patrapo kong tiil. Naka-LV.
2: Atay.
1: Sosyal.
0: Well, anyways, alas 7.43 sa itong pagbalik at tundawa ito ng mga balita. At itong kakauban mga katropa, si katropang Philip Oligario, ang kauban niya, ha? At itong mga student responder.
1: Oy, nagsugod na ganiya sa newscast.
0: Nindot ka, you know? Yawa mga bata.
1: May, mas sa taga-RMC, Kuya Gyo, di makaya.
0: Meron kayong kinabukasan sa broadcast.
1: Alas
0: 7.44 na sa itong pagbalik, kinigabahin. At itong kariyo sa Turbo Man Enhancer.

0: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day, na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Exciting!
6: Santon Vitamin C, the

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bag-o ng vitamin D3 nga adunay VCO ug murin nga oil. Premium D3.
1: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. Apil sa akong gina-consider ang pag-take og Premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa Premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason Pagamati.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: X FM. Seven Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, taga Sibalong. Ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Bili na. Santon Plus Herbal Soap.
4: Turbo.
2: Pakusog.
4: Turbo.
2: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
2: Doble ang kalipay.
5: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
6: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
5: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
6: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo. Wagas ang lakas.
0: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
7: I kinda like you.
8: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
9: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecoto.
10: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
11: Exciting!

0: oras a las 7:49 na.
1: Bullseye!
0: Siyempre sa ito mga kagilaan, mga katropa, nagkapaminaw, karon ha, kining bahina. At ang kanyang Santon Plaza Coffee Mix, ang kape. Nga makatabang sa ito ang panglawas mga kagilaan. Labing pa kung murabag ka ng masubraan kag caffeine na katropa ang Chris. Manakit ang ibong kuto-kuto. Na!
2: Nakay GERD,
0: dasos. Ako rin naluwi na ipertibay ng hapdo sa mga katropa.
2: Ang meaning ng GERD, gastroesophageal reflux disease.
0: Ha?
2: Para memorize niyo ba?
0: Mano siya bintaha sa nag-black time dati.
1: Bullseye!
0: Kung nakalimot ako, dugay-dugay mo ko ka-record to bago ko nang balin na. Abtan pag mga isa katuig ko siguro katropang Chris. One year po to, almost 1 year po mga katropa.
2: Kanang ang mga term, permiti na may balag.
1: Bullseye!
0: But anyway, alas 7:50 na itong oras mga kagilan ha. Mga pita, dito ta sa Santon Plus Coffee Mix. Ang healthy nga kape nga maka-energize gabon sa toa tungod kaya doon na kay soya beans. Para inindot mga katropa. O nakabudya, inisi mong nandan mag Santon Plus Coffee Mix na ikaw. Mapalit sa paborito na itong mga butika, always available sa tanan nga branches mga kagilan, mga katropa. Diya sa my Mercury Drug Store.
1: Bullseye!
0: At usang antuan ng mga balita, ganunokad, gikan sa buhatan ni Congresswoman Sherlyn Bañas Nograles.
1: Bullseye!
2: Servisyo ibabaw sa politika. Subala pa rin kong Bañas, magpadayon bisan gipris ang district funds.
1: Bullseye!
2: Lingko ng barugana ni Lone District Representative Congresswoman Sherlyn Bañas Nograles, kabahin sa kining baguhay lamang mga katropa nga kanang magpadayon ng servisyo dyan sa bisan pa sa giatubang nga kakuwang sa pundo ug hagit sa pamulitika gikan sa kauluhan. Kinihuman na batyagan ang pag-freeze sa oga wala pag-download sa mga pundo sa iyang distrito sama sa IX MAE gikan sa DSWD. Sumala sa kongresista na hitabo kinihuman siya may butar og no sa impeachment batok kang BP Sara Duterte. Apan alang kaniya dili kinirason aron maundang ang pagtabang. Iklaro ni Bañas nga nangita siya og alternatibong pamaagi pinaagi sa pagtap sa mga pribadong higala aron mapun-an ang maong kakuwangon sa pundo.
0: Ano yan? Santos ang yung kadiha kong kay saon to man. Nga, ni-decide makangamugnog yun.
2: At least, dili magmahay ang katawan sa Jensen. Dili magmahay ang iyang distrito nga wa sila marepresentahe sa ilang kongresuman.
0: Maunay bayad sa nung.
2: Ano lang? At least, magtinabangay lang tantanan.
0: Nana, katropang chip, nana si Philip. Ang siya headline. O gabaw po ni bayad sa nag-abstain.
2: Correct. Bisag sa sarangani daw pulumulok, ngote akong balita.
0: Konsulon, kumusta man ka diha?
2: Pero tanawa si Konsulon, wala ganay mo undang siyang pagtabang sa katawan sa sarangani. Dalagang niya po siya accomplishment. Isang pagway mga pundong gikan siyang buhat sa kauluhan.
0: O Congresswoman lumayag, kumusta man ka diha?
2: Congressman lumayag. Wala mong kibalita kay Congressman Lumayag, kay Moraga Dili Manato na mahagilap.
0: Pag si Congressman Dinand Hernandez, kumusta man ka diha, sir? Ikaw may hinungdan ko noon ini?
2: Morning, taga Mindanao nga. Abot lang, pasalamatan ka ni siya mga kaubanan. Kung Dinand, kung pwede mahinabi ka na mo kong, tinuod ba ni nga? Kaning istorya nga, ikaw daw nagapugong.
0: Pero ito ka nang i-interview ka ng pinakalit ba nung hindi siya kabantay ba?
2: Tawagan lang God
0: nga. Tanang diritso ba? Di ataman ang head?
2: Oo, lagi. Abrupt ba?
0: Abrupt eh?
2: Oo.
0: Ako yan ang Bernie na yun eh, ba?
2: Try daw.
0: Kung sabi, tumag ko nga sa'yo, matumag, isa lang ka-question ba? Ikaw man tayo napunggong sa budget.
2: I doubt mo tumag ni. Bagay, layo mo na ito ang sibianan sa'yo ha. Di ba nagkaabot siguro ito?
0: Oo. Hernandez, kung...
2: Pero sa online, di ba? Pero sa online, makadungog gini siya. Atong itry mga katropa, bago pa dili pa mo sulod si katropang Philip Oligario. Atong itry. Uy, tingog. Wala na?
0: Na.
2: Napalong?
0: Palong. Tara!
1: Atay!
0: Siguro man din rin kaysa.
2: Nag-monitor siguro.
0: Tot!
1: Atay!
2: Kung Dinan! Kung nakikinig ka man, please lang.
0: Taga-email
2: ka explanation. Karong taon-taon, kini nga issue among sigutan ni Katropang Ruel.
0: Sige lang. Kasi malay mo, taon-taon ato sa i-text kay kasi...
2: Sino
0: ka ba na siya? Sino ka ba kasi kung banyas ka? Baka si kung sulod ka, hindi kita sagutin. Ay, nako. Sarap na yung tao. Hindi kalibutan na taro na eh. Ana-chip. Okay na? Wala pa?
2: Bullseye! Headline pala yung ipasa. Standby.
0: Sige. May muntang sa kang Tristan Wyatt Gulay. Good morning. Kaninyo tanan.
2: Bullseye! Wala si Angel Canary ay. Busy siguro. Nanganak na siguro tubihana to ay.
0: Tama, no?
2: Puntis ito.
0: Bullseye! Kumusta naman ka Angel Canary?
2: Taga-Kalumpang. Oy, mga taga-Kalumpang. Wala pa kag-get over sa dalan diha.
0: Nanganak na... Ganun ba?
2: Dili, wala di paagian kay liki ang tunga nga bahin kanang pasulod kag sports complex.
0: Ito na po yung building daw di sa Kalumpang ano, kilid.
2: Kanang atbang anang kuan, Jollibee. Nawasak yun na siya. Bisag kanang tapad nga bangko, dili pa pwedeng nga kuan. Kinahang lang pagin siyang sana, ambot lang kung i-reconstruct ba na o...
0: Ang hikban, ang dalan sa hikban, gihinahinay na sa itong city engineer's office.
2: Ibanlas na.
0: Milana kay para maagihan. Ay nag-ulbo mo buto dito. Grabe, no? Dili pari-pariyong epektos jinsan ba? Pasalamatan na ito, Andrew, nahitabo sa City Heights, sa San Isidro, Lagaw, dito na banda, sila sa Ikban, dali sa May Mabuhay. So wala kayo mga danyos, kadagko, mga kagilaan. Kanig yung eryaha sa Ikban, kanandiya. Lagaw man yun ang area. Bula, na po yung mga nangaguba. Kalumpang, kanig yung grabe ng mga lugar. Pero sa kontaman, di man na tinuyuan mga kagilaan kay iya man sa kalikasan. Maraming mag-antos-antos.
2: Huwag mga kapugong.
0: Alas 7:56 ang atong oras mga katropa. Siyempre ha, sa ato ang pag-iskuto niya at tangin ninyo ni. Itong giskutan na gining ma-epa-ex si ato ang kongresista. Sabay epekto rin ni kay mga medical ba yan eh. Saan man ato na. Assistance ni mga katropa, kani mga AX. Mauman ay number one, numero unong ginaadtuan diya mga katropa aron manghinayag hinabang diya sa opisina ni Congresswoman Sherrine Banyas Nograles niya ingana ng mawa. Wapay na download bisag piso.
3: Atay.
2: Mawala gina, pahit kayo.
0: Ga-expect siya nga kaning krisis mga katropa, madownloadan siya nga nag-request siya, wag yun yung tao na.
3: Atay.
2: Ang pagsulti lang niya gno, mo ito'y keyword.
0: Mura ba, giagi naman direktamente sa LGU siguro.
3: Atay.
2: Mura nga lagi nito tabo kito mo rin.
0: Pag-upload sa daw kakong kay Drasa doon sa LGU pabutang.
3: Atay.
0: Ay, pastilan. Sige lang, paningkamot lang niya mga katropa ka ng mga gipunduhan. House of Representatives, paningkamot na nagin mo niya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, perte yung namang paita, lisura sa inyong kahimtang karon. Wala pa chip, mabreak na sa ta-chip. Sa itong pagbalik mga kagalaan ha. Ato ng isgutan, servisyong mahe, pagkaeks, gipris, katawan sa Jensen. Gipalisdan sa Circus sa Manila.
3: Atay.
0: Ato ka ng pagbalik, ato sa palutson ng The Secret of Health at Abakuban. Ato President CEO, Doc Remelito Oya.